0: Tata Carmen.
1: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
2: Radyo mo nationwide.
3: Kanto ba nagtapos ato mga balita ni mga orasa niya, standby karon taon-taon yung mabati pagbalik sa Attorney Rufil Fernandez Banyo. Aroy padayo na yung mga isyo o mga komentaryo. Uban ako diri sa control kasamang
4: kitation alang sa odor control. Mabati sa pagatiman. Caress adult diapers. When you love, you caress.
5: When you love, you caress.
6: Bit din sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming. Dahil sumaksis ka sa Unli. Free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa. Mag-PLDT Prepaid na. Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026. Per DTI Fair Trade Permit Number, FTEB-252384, Series of 2026.
7: Maayong adlaw mga kasama. Ako si Radyo Man Jane Galliardo. Kining bahina, hatod ka na to sa pinakamakasaligan, ipikti buog aprobado nga herbal. Ang BioTruth Herbal Capsule The Wonder Food Supplement. Maukini ang herbal nga makatabang og alibyo sa mga nagkalain-lain nga balatian. Ang BioTruth Herbal Capsule, gigama gikan sa nagkalain-lain gamot og liso sa mga tanom. Sama sa ampalaya, bayabas, apple, mangosteen, sarpaganda, ginseng og dandelion leaves. Makatabang kini nga mapausos ang mga sakit sama sa high blood pressure, diabetes, kidney trouble, irregular menstruation, bisan sa mga cyst, tumor, hemorrhoids o guban pang mga gipamati. Mga kasama, the best gidning BioTruth Herbal Capsule kay bisan wala tay mga sakit, makaboost gihapon kini sa atong immune system. Ang maong herbal, mamahimong imnunduhan ngadto sa tulo ka kapsula matag adlaw kada human ug kaon. Ang BioTruth Herbal Capsule The Wonder Food Supplement, mapalit lang og 14 pesos matag kapsula sa atong mga major distributors. Dinhi sa Cebu City, Majesty Pharmacy, Diding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, GV Butika, All Branches sa Butika dyan, Altoras Pharmacy sa Bohol, Lourdes Pharmacy sa Uzami City, Kalus Marketing sa Ormoc City, Norma's Pharmacy sa Mantalungon, Dalaget, Roseville Drug sa Batu, Leyte, samtang nga to ang distribution center mga kasama na himutang sa Unit 19 Cebu Appliance Building Corner Colonan Jones, Cebu City. Ug mapalito sa abang BioTruth Herbal Capsule The Wonder Food Supplement sa mga nag-unang butika sa inyong mga lugar.
8: At first I was afraid if Toyo

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Akoy, nabugat ko. Naapot siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
2: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, anak.
3: Rexido Forte!
4: Mas paspas, banat sa upat!
5: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Happy fiesta!
8: Kinahanglan, extra ang handa.
7: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
8: Naana ang mga bisita? Kajut lang!
9: Maglangay lang ay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
8: Wow! Mas maayo pa?
9: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
8: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
7: Naa! Bisag pang sharon pa. Naay lechon, humba, adobo, kadereta.
9: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan X.
10: Unsa ang ambisyon nimo?
11: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Punta, di maundang ang pag-eskwela niya.

0: Hindi smooth ang singing? Parang buhaghag na hair.
1: Try all new Sun Silk Smooth and Manageable with Amino Silk Complex. Our best ever Sun Silk, made even better versus previous formulation, so your hair
2: slays and sways like silk.
1: With regular use.
3: Sway it with Sun Silk.
4: Wala si Mom!
5: Don't worry, Dad's got this.
6: Wow, fries with dip!
7: Egg sandwich! And mac salad!
8: Make everyday dishes mayo special with the number one mayo. Ladies' Choice.
3: Ladies' Choice Mayonnaise. Make every dish mayo amazing with Ladies' Choice.
9: Wala kayo sa pabaong sandwich ni Mommy. Yummy na egg.
10: Wala kayo sa sandwich ko. Yummy na ham.
11: Wala kayo sa baon ko. Sandwich na my Ladies' Choice ham spread.
12: Ladies' Choice ham spread.
11: May yummy na egg, yummy na ham para omega sigla with proper diet and exercise.
13: Patikim!
14: Mmm!
13: Wow!
14: Omega sigla sandwich with Ladies' Choice ham spread. 66 omega 3 and 6.
15: Made with real meat and farm fresh eggs pa. Starts at 13.50 pesos SRP.
3: Ladies' Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon. With Ladies' Choice Ham Spread. 66 sa Omega 3 and 6. Para Omega Sigla sa school. With proper diet and exercise.
16: Ako'y nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
17: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
18: Rexido Forte.
19: Mas paspas. Banat sa upat.
20: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
21: Unilab quality yan.
20: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Happy!
23: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
24: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
25: Mga kasama, ako ang inyong Radyo Man, si Paul Lauro. Doon natin mayong balita, ang Life Extension Vitamin D3 na kung matabang sa atong panglawas, kay makatabang kinipagbalikon sa atong immune system o kabugugan. Kanunay nga abtik ang atong lawas o makatabang usab sa atong digestion, sirkulasyon sa dugo, ilabi na sa atong mga tao na doon na mga maintenance medication. Daga mga sakit nga mo tumaw kung ubos ang vitamin D3 level sa atong dugo. Apil na niini ang mga balatian sama sa cancer, diabetes, respiratory disease, heart problem o uban pang seryosong mga sakit. Kung low ang atong immune system, dali sabtang takbuyan o mga sakit. Maong paliguna ang imong immune system. Inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Duha ngadto sa tulo ka soft gels matag adlaw sa Life Extension Vitamin D3 igo nang protektahan ang imong lawas. Unya kung magpakonsulta ka mo, adto alang ang atong mga Life Extension Clinics. Dini sa Sugbo, sa Cebu City, naatamahimutang sa Osmania Boulevard, anang paingon sa Kapitulyo, doon sa ta sa Cebu Gospel Church o Cebu Dock. Samtang sa Consolacion Branch na to, naanata sa EDM Building at ubangan sa Jollibee, Barangay Kansaga, lungsod sa Consolacion. Alang sa inyong dugang mga pangutana, tawaga lang kining mga cellphone number 0917-318-1161 sa Cebu City branch na nato. O sa mga taga-konsulasyon, tawaga lang ang 0917-318-1175. Ayaw kalimot, Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life!
26: At first I was afraid.

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Kung moingon si mama nga,
2: sige kagaw, inanani mong tambal.
3: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na po nimo imong vitamins.
1: Ang iyang buot ipasabot.
3: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
4: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kay na ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ahoy! Kidney Care time!
7: Perhesyo ning magpadialisis, gasto kaayo, maayo na lang niya ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
8: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
9: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
10: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
12: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
13: Lisod na jud akong mata kung gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
14: Parehas na? Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyo na akong mata sa pagdrive.
15: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with lutein.
13: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ng silaw sa suga.
16: Salamat sa lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
17: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitana sa Mercury ug mga suking

0: Swakto na!
1: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok. Sa Straight to the Point.
4: Atong atak na may galas 8:17 na sa atong pagbanuban karon. Nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
5: Straight to the Point.
4: Kining portion may higalatod gato sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang pagpaligon sa atong immune system, dipinsa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 sa atong dugo, maka-function sa pagmayong atong mga cells, maka-produce mga panagang, makapatay sa mga viruses, sa di pa nimo sulod sa atong mga cell wall. Busa inom kan adlaw sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctors, 100% na ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika og number one nga tatak vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika o dool sa inyong mga lugar o sa Life Extension Clinic sa Cebu City nga nimutang sa Osminia Boulevard, dool sa Cebu Doctors sa building o yuman sa Consolacion Branch sa may ADM Building, Barangay Kansaga Consolacion, fronting niya Jollibee.
5: Straight to the point.
4: Sa laing bahin sa may gala kini nga portion ng grato sa Super Fiber, ang regular nga pag-inom sa Super Fiber, makatabang paglimpyo sa tuntinae o kulon. Kini alam malikayan nga magpundo ang mga hugaw nga may makaingon ang mga kulon polyps o na ay mutubo sod sa tuntinae o ulceration. Ang pagkasamad sa intestinal lining o kaan labing seryoso, masakit o kulon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigom nga hugaw sa atong kulon, labing maayo nga imnon kini sa buntag or bakaha sa gabi. Sa upat nga to sa 8 oras lang human sa pag-inom sa Super Fiber, imo na matagantaman ang kahupay sa kulon, tiyan o sa lawas. Ang Super Fiber mong number one nga colon cleansing product karon og rekomendado kini sa mga doktor. Ang pagis pag-inom, magkuha kay usa ka sachet sa Super Fiber, imong sagol sa usa ka basong tubig, imong kutahon mayo isay kung mayo og unya imong imnon. Mas epektibo pa gyud kung imong tulakan sa Life Extension Vitamin D3.
5: Straight to the point.
4: Alas 8:19 na mga higala sa atong pagmanuban ning atong tulumanon ug inyong tulumanon.
5: Straight to the point.
4: Before tambalik may higala sa mga panghitabo sa Senado, mura ta nagtan-aw may higala tiriserye. O mura ta nagtan-aw og kananaang o episodic lagi nga kwan, ha? Drama mga higala or kinini ang serial dramas. Kinini ang sumpayan, no? Dito milabi ang Lunes, nasumpay pag Martes, nasumpay pag Merkulis, nasumpay mahigala pag Huwebes, astila. Mura kag mag-atang mahigala kung sa sunod ng mga panghitabo. Moni mahigalay atong hatagag pagtagad mga kagalaan, plus dili pa. Nai-report una si kasama ng Radyo Man Paul Lauro sa mga kagalaan to sa tagag pagtagad. No, gumikan kay unsa man iyang report dahil. Atong sining tagapagtagad mahigala o niya. Atong isgutan ni Ron mga kahigalaan. Kay gahapon daw, isapot sa itong mahigala si Senate President Alan Peter Cayetano. Sa pangutana mahigala, may labot sa iyang pag-ingon niya, ang Senate is under attack. Para ni Cayetano, under attack yun ang Senate, mga sukit di paminaw, kay kanana ang diligo na lugar nga anha magbinutanay mga higala. Naon sa bang hitabu nga, doon na may mga buto-buto nga nahitabo. O niyan, ining mao mga buto-buto, mga kahigalaan nga nahitabo, lain-lain na po mahigalan ang gawas nga version. Ato analisalon og mayo, ha? Kaya doon ang iban mapasangil mga kaigalaan nga kadto, tinuyo to pag-divert mga kaigalaan sa atensyon sa publiko aron nga maka-escapo kuno si Senator Ronald Bato de la Rosa. Pero ang tubag ni Cayetano nga nganong ma-divert mo samot kadaghan mga pulis nga mga to, ha? Sumuna, samot kadaghan mga otoridad nga mga to. Sumuna yung nakalisod. So ato ni hatagag pagtagad sa mga kaigalaan, no? Kay Purbida. Doon na ni mga kaigalaan, mga puntosad, pikas o pikas ng atong hatagag pagtagad karong buntaga. Unya, akong kulom karon sa itong pamantala ang The Freeman, the Senate shake up. Mauni akong giisuwat ron mahigala labot ining naitabo ang tumilabay ng Lunes, nasumpay pag Martes, nasumpay pag Merkulis, hangtod mahigala nga nasumpay mahigala pagka nilakaw nas bato mga sukintig paminaw. Kinig yung pinaka-importante mga kagilaan mga panghitabo, pastilan. Okay, dili pa mga kagilaan eh, suspects pagpatay sa usaka caretaker o warehouse sa Banawa, nagdakpan sa kapulisan. Ato sa i-check, may gila ang report. Unahon to sa may gila sa Idol Tweety, das lang apikas ka ninyo. Alang sa detalye ni ining mong report. Yes, Idol Tweety.
6: DDDYHP. Tata, RMN Report.
0: Yes, Attorney Rufil, patay nang nakit-an ang kining usa ka caretaker sa usa ka warehouse humanginong gipatay sa duha ka mga kawatan sa may 40th Street, Manawa, Barangay Guadalupe ning Dakbayan sa Subo, Attorney Rufil. Yes, ato ang pag-anhi, Attorney Rufil, sa Guadalupe Police Station. Kaya giingong hinungdan aning kamatayon aning namaong caretaker kay ang pagbunal-bunal sa mga suspect sa ulo ug liog sa biktima sa wala pa kini mo ikyas sa dalda ang mga kinawata. Ang kining biktima Attorney Rufil mao si alias Renboy 19 anyos so lumad ni nga taga Negros Oriental apan kasantangan nang nagpuyo sa naasoy na nadapit kay naaraman ni sad magpuyo adto nga maong warehouse Attorney Rufil. Yang kining mga suspetsado na ilhan nga silang Jason Gabutan Kauba sa 30 anyos sa walay mga trabaho niya residente rin siya sa Riverside Duterte Street Banawa Barangay Guadalupe o ang kining isa mao si Rocky Moralde Manzanares 37 anyos sa dunay kaipon na nga uga taga Barangay Kalamban ni nga Dakbayan. Wala na makahigayon pagtago ang kining duha Attorney Rufil human nga may pahigayon gilayon og hot pursuit operation ng kapulisan sa Guadalupe nga gipangluhan pod ni Police Captain Vincent Buntilaw human nga dunay usa ka concerned citizen pod ang mitudlo na sa ilaha kung asa ni himutang ang kining duha ka suspetsado. Nakuha sa ilang posisyon human na sa pagdakop ang gituuhang mga kinawat sa duha sa maong warehouse. Nasairan pod na to Attorney Rufil sa tuwang pagbisita din sa Guadalupe Police Station nga naana ni sila igi atubang nga sa samang kaso ang kining duha ka mga dinaktan apan wa pa gid sila matagama nga da, dugang pagdaning detalye pud niatong nakuha ni Rufil nga pud sa pagpatay pud ani nila sa kining nga maong caretaker kay ilaha ni gigapos sa Attorney Rufil ug didto nagitabangan kay murag ilaha nga gihunahuna ba nga bata Attorney Rufil ya probinsyano kaayo og dating na murag dili ka sukol sa ilaha mo na nga ilaha pud yung gibunal-bunalan gamit ang posibleng kaning tubo Attorney Rufil. Pero sa pagkakaroon, anaana po sila din sa Guadalupe Police Station at anong gisuwayan sila pagkiginabi. Apan nagkatawa-katawa raman ni Attorney Rufil ang kining mga suspect. Di man maningog, katawaan bagid kanila Attorney Rufil.
4: Ah, sige lang, anang apriso naman sila. Adto lang, adto na natiwas o katawa-katawa sa kwa na yun. Napriso mo na aron, ugma, turnover na ito sa kalunasan na adto na natiwas o katawa.
0: Tinood yung Attorney Rufil kay lagi ilahaman ng ana yung kabala na gud sila kabalik-balik Attorney Rufil nga ni gihapon nga matang sa buhat nga wag gihapon sila matagama mo na nga dito na lang yung Attorney Rufil ilahan na lang ni kong servisuan na balik sa prisuhan.
4: Okay.
0: So for Attorney Rufil, mao na nga ito nakuha kabahin na nga maupanghitabo dari sa Guadalupe Police Station 9, kininyong idol PD Saya from 93.9 of BYHP, Orman, Cebu Tatak RMN.
3: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
4: Okay, salamat Idol Tweety sa mga report. Naghatod sa ulas alas sa 8:25 na.
2: This time check is brought to you by Kelly, Papay Kelly, para everybody, every bubbly.
6: Happy Fiesta!
7: Kinahanglan, extra ang handa.
6: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
7: Naana ang mga bisita? Kadyot
8: lang! Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
7: Wow! Mas maayo pa?
8: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
9: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
7: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka direkta.
8: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
10: Unilab quality yan.
11: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
6: Extra. Happy Fiesta!
7: Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain.
6: Naana mga bisita? Gadget na!
8: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
6: Wow! Mas maayo pa?
8: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
9: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
7: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
8: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
11: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang nailan mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan X.
10: Mga ka-BP, handa na ba kayo sa pinaka-bonggang gabi ng taon? Dumarating na ang Bingo Plus Night 2026! Puno-puno ng bituin at world-class entertainment kasama sina Kim Chu, Vice Ganda, ang iconic na parokya ni Edgar, Eli Buendia, at Bamboo! At marami pang iba! Step into the next plus this May 19 live! Red carpet at 6 p.m. Show starts at 8 p.m. At kung nasa bahay ka, pwede mong mapanood via live stream sa BingoPlus.com at Bingo Plus app. Huwag palampasin ang pinakaing grande, Bingo Plus Night 2026!
13: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
11: Unilab quality yan.
13: Vitamin B complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
14: Kargado! Sa mga bisdat na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargado ang MaxFit at tunay 19 vitamins, minerals, ginseng og royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
15: Kargado.
16: MaxFit Kargado.
17: Unilab quality yan.
14: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
2: Mag-MaxFit para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
18: Sa gunso ng OT, ay buhi.
19: Kaya pa na ako.
18: Nagsigi og biyahe, padayon lang.
20: Kaya pa na ako.
18: Patong-patong ang projects, sige lang. Kaya pa na ako. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng, ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung nakaani, wala kay pildi. Ang kahayag ani nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Para namo, kung nakaani, wala kay pildi.
14: Kargado! Sa mga bisdat na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargado ang MaxFit at tunay 19 vitamins, minerals, ginseng og royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
15: Kargado!
16: MaxFit Kargado!
17: Unilab quality yan.
14: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
2: Mag-MaxFit para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
21: Pangon na ta, mag-shift na ko. Future supervisor ko, Nescafe Classic Stick ang kape na ko. Bisan lisod, mahimong cashier, padayon di hapon ko.
22: Ana si Dan at 6 a.m. Kay adlaw-adlaw siya mo inom og Nescafe Classic. Masaligan, 100% puro og natural.
23: Kuyawang tanoy!
22: Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, pinakalami nga black coffee. Based on February 2025 product tasting on Insta Coffee Powder by MRI.
2: Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro og natural, pinakalaming black coffee.
3: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
4: Atong takna may galas 8:30 na sa atong pagbanuban karon nining atong tulumanon og inyong tulumanon.
5: Straight to the point.
4: Kini nga portion may galatod ganato sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kini ang perfect coffee for you. Usas active nga sagol nini ang rose hip. Ganunay pain relieving properties o anti-aging properties. Mutabang sabar lalibihan ang sakit hatod sa arthritis. May pagtuon sa mga napakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man, i-improve sab niini ang imong heart health. Muna importante may gala. Gawa sa rose hip, doon na sab kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganadroma, mangustin, malunggay, kanila o bayabas. Dili basta-basta nga kape. Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1, mapalit sa mga butika o mga grocery stores, duol sa inyong mga lugar.
5: Straight to the point.
4: Okay. Atong balik-balikan, may gala nitabo sa Senado. Ako nang gika-explain to may gala sa Senator Ronald Bato de la Rosa. May uli na may gala. O asa siya ni upauli ron. Gikan sa Senado, kantong iyang paglakaw gikan sa Senado dili to iskapo gumikan kay wa man mahigalay legal basis nga dili siya makagawa sa Senado. So sama sa ubang mga senador nga na mauli lang mahigala sa mga panimalay, maura po na ang kang Senator Ronald Bato de la Rosa while wala pa mahigalay legal basis. Kanang ICC warrant under question pa sa Supreme Court. So gitagaan sila mga kagalaan og 72 hours nga patubagon sa Supreme Court mga suking tigpaminaw. So while pending na, medyo usa ka pagyatak na sa ato mga higalang judiciary kung imong ipugos pag-implement mga higala ng warrant of arrest issued by the ICC, mga suking tigpaminaw. Na muna kong giingon nga ang mga listeners nato, ang ubang mga tao siguro malibog sa kadaghan ba ining kuan, lain-lain ni mga abogado, lain-lain mga opinion. Kay sige lang, kay kining abogado mahigala maayong manghimo og theory. Mao na nga inigabot sa kurte, magdebate gyud ang abogado.

atong dispitaran, ha? Pero arita may gala sa atong discussion, no? For purposes, may gala of discussion, labi na katong mga listeners nato sa DYHP Arabin Cebu, atong mga followers, atong Attorney Rufil Banyok, Attorney Rufil Fernandez Banyok FB page, kanan na ay blue check. Kinini ang atong YouTube channel. Kinini ang, unsa man ako pag-ingon, hindi malis, Attorney Rufil Fernandez Banyok, nga na ay blue check. Kaya doon na po naman na nundog na ay blue check. DYHP mga higala, unya dayon kini, kini Attorney Rufil Fernandez Banyok niya na ay blue check. Niya kining usa atong YouTube channel ni Attorney Rufil Fernandez Banyok. Ako na nang ipa-rehistro kadugayan kay ikatulo na gyud ako ning FB page. Unya sa una mahigala nakalit og kawagtang, pagsunod nakalit og kawagtang. Nakaron ako lang ipabutang ang check by buhan na lang og pariglahan tay ning uban mga higala ba. Walay pariglahay tingali, no? Ikatulo ko na ganing himo ni. Usahay magod mga kagila, naghay na kaoyon sa tong opinion, na po'y ibang suko. So, kwan lang, sports lang. Kaya kining ato mahigala, discussion man ay mga kaigsuna, no? Ato mga atong YouTube channel, o gingon sa mga atong Facebook page, kaya aron nga mulapad pa ang ato mahigalang mga followers na may daghan maigsuon na to ang ato as abroad god nga gusto sila mahigalang maminaw mga binisaya nga balita. So, bisan pa magtuasa sa abroad, magkapaminaw gyapon og bisaya nga balita kay naman tay YouTube. Attorney Rufil Fernandez Banyok atong YouTube na og kining Attorney Rufil Fernandez Banyok nga Facebook page, ha? Okay, arita. Kini akong discussion mahigala padayon ta alang sa atong mga soking tigpaminaw no nga nagsunod ning atong tulumano. Ni adtong nahitabo mga kahigalaan. Kuan magyud kaayo pero tiyan magyud mga higalang trilinga lagi. Okay. Sa Senado mga suking tigpaminaw, nagbuto-buto unya si Senator Ronald Bato de la Rosa nigawas na sa Senado. Ang iyahayag himog version, pero atong analyson ha, doon ang ibang mga version ni Ingon nga muna ang last nga nakita sa Bato dahil no? Padong sa kwan? Kini ni ang humana sa sesyon nga nakita sa nasakay elevator. Ato, nani sa kwan dong? Nani sa audio dong? Muna yung itapusan nga, sige. Gigamay lang. Kaya ito na itabo nga buto-buto sa Senado, doon na ito mahigalay Office of the Sergeant at Arms unya muna okay, mao to mahigala ang kinini ang katong adlaw before ang kwan before tong nahitabo mahigala nga kaguliyang dito sa Senate pagkagabi eh. So mao ning hitabo ang mga sukid di paminaw unya. Paghumana na si Senator Bato de la Rosa gi-confirma kay galaan kagahapon nga nakagawas na mga higala sa Senado. Oh, after na is gubot day. After is gubot day ni. Ah, sige. Okay, okay, napa man sa dito sa sulod mga sukit ng Pilipino. Now duha ang lain-lain mga higala ang mga version. Dunay version nga niingon mga kagalaan nga drama to. Dunay niingon mga higala nga diversionary tactics na to aron malipat mga higala ang mga tao unya mao nang panahuna nga mo sibat mga higala si Senator Ronald Bato de la Rosa. Straight to the point. Pwede sad, no? Pwede sad nga ang ilang tuyo yun nga ilag yung dakpon si Bato pero napugngan mga kagalaan kay ang Office of the Senate Sergeant at Arms mihimo og warning shot wa makig-coordinate mahigala ang mo implement sa warrant. Pwede pod. Tinuod ni mga higala nga kuhaon yun si Bato pero wa'y klarong coordination.

0: tan-aw na ko dai murag ang NBI baka moy gitahasan ani dili gyud ang tibuok PNP. Malagmit. Malagmit sa gyud paabot na suguon po na sila hinuon kining nga NBI kining nga PNP mga sugit di paminaw. Pero unahon ta sa may gala nga gituyo ni kay aron nga makaiskapo si Senator Bato de la Rosa or kini unsa man iyang pamahayag dong unsa man about ani kato paning adlaw pa no katong before sa kwan nga nag ngayo man siya mahigala o kwan para nagpasabot siya mga kagilan mo ni panahon na nga na ni kanta ba ni siya o sa PMA nga
1: meron po tayo natanggap na impormasyon na pagkatapos sa aming session itong araw na ito meron na po mga operatiba ng NBI at ng CIDG ang pupunta dito para ako'y arestuhin.
0: Okay.
1: Magandang hapon mga kababayan. Meron po tayong natanggap na impormasyon na pagkatapos sa aming session itong araw na ito, meron na po mga operatiba ng NBI at ng CIDG ang pupunta dito para akong aristo. Magandang hapon mga kababayan.
0: Balik dong.
1: Meron po tayong natanggap na impormasyon na pagkatapos sa aming session itong araw na ito, meron na po mga operatiba ng NBI at ng CIDG ang pupunta dito para akong aristuhin. Ako po'y nanawagan sa inyo. Sana tulungan nyo ako. Huwag po tayong papayag na another Filipino ay dadalhin sa dahil. Pangalawa, kay Pangulong Duterte. Ako po'y nanawagan sa inyo na sana pumunta kayo dito, tulungan nyo kami, mag-vigil tayo dito sa harapan ng Senado. Ako pinakikiusap sa inyo.
0: Kung, okay, pause.
1: Kung kayo'y...
0: Mauna na ang katong pag, before sa kwan, pagkagabiin ang dakop dahi, katong pagkagabiin ang nabay buto-buto. Unsa man itong buto-buto pagkagabiin? Gituyo ko na ito, aron nga makaiskapo sa bato? Pwede po ba ya? Nga, kwan ba? Divisionary tactics ba? Kay di man, mo ma-underestimate ni sa bato, mga higalasad kay former PNP chief guni. Unya, kuya, sa kong nag-record kay sa PC man eh, unya, scout ranger ni mga sukit ni Paminaw. Kuya, nag-record sa si Bato, mahigalas, pagkabata-bata pa niya, no? So, dili na, basta-basta, sad, pwede nga, strategy to, magkagubot ito, niya masibat si Bato. Pero, sa pikas bahin, lisod bang puntuuhan ni mag-strategy inday kini Bato, nga pag-divert, niya masibat siya, kay, kinini ang, pag, while nagbuto-buto, sibat na siya. While buto-buto, human, nalinaw na pa man siya. Unya nga ni, nagkakita pa sila mahigala ni Secretary John Vic Limulya sa DILG.
2: Straight to the point.
0: Tungod kay doon naman mahigala sa petition nito Supreme Court. So, Supreme Court, mga kagalaan, ni order man, medyo mabutang man o mabastos, aside sa warrant of arrest, ha, nga gi-issue mahigala sa ICC. Ang Supreme Court ni Mando na. Sa ito pa ni take action ng Supreme Court. So nag-take action ng Supreme Court unya muhimo moglakang din na giunhan ninyo ang Supreme Court. Dako na nga insulto mahigala giatakan ang atong balaod sa Pilipinas atong konstitusyon giatakan pa yun ang Supreme Court anang kalakiha.
2: Straight to the point.
0: Manang huwato na lang. Malagmit ang habig sa kapulisan ni okay sila nga muhuwat mahigala Supreme Court. Apan malagmit sad nga di ay grupo sa NBI nga kuhaon yun si Bato. Mga sukit di Paminaw kay tanaw na ko murag ang NBI man maoy nangusog yung maayo ano indakin. With due respect sad sa NBI ha, kana sa attorney matibag mahigala kay tanaw ko nasuguan naman sana. Kaya nga naman, kanto mo na yung pagkalunis, handaan sila ba iginigukod di Bato? Ha? Sila ba lagi ni gukod mahigala ni Bato? O niya, mo lagi na, uban mahigala mingon nga, no, guway sa Bato, nga, no, dagan man. Ha? Kanto mahigala, bisa pag guway sa Bato, kinalan mo dagan, gusto na magkaabot siya sa session hall sa Senate para magkabutar siya. Mo ito'y usa ka pinaka-importanting rason, kinalan magkaabot siya dito, o change ang leadership. Kay kung nadakop siya doon sa ubos, bisa pag may ngaway sa si bato, awa na, ikaw makay sa atubangan na. O, atubangon niyo, pulo ato na ka sa dahig. So, kining hitabo atan, awa na to, ang NBI mo ay gitahasan pagdakop, ano yun? Kaya nang nalunis pa, NBI may gikagukod yun. Unya, ni Anang, okay na, mga taga-NBI man yung mga higala. Ano, pagka Merkulis sa gabi, eh, katong na ibuto-buto na, di ba? Merkulis sa gabi naman to. Ang taga-NBI, salamat kay Attorney Gunggong Amadura nga, may nisulti na to. Kinidi ay mahigalang, eh, dito si ito masyadong GSIS building o kanang Senate. Sumpay man na day, doon ay agianan din na day. Kaya kanagod mahigalang Senate of the Philippines, wa pa na sa kahimog building ilang kaugalingon. Nangabang na ang sila mga higala sa building, nga di pa nag-iya sa GSIS. Gobyerno na good pariha, pero GOCC, magandang GSIS, mga sukin tig paminaw. So nag-abang sila, na doon na na'y access ka ng maong building. Nga mauna'y gidrill mahigala sa, nag-drilling sila mahigala ng pagkagabi eh.
2: Straight to the point.
0: Manang mabati ito sa sinit niyo, sa manan doon na may ukab din na pita. Manang nireact po ang Office of the Sergeant at Arms. So, kumuingon tayo mahigala nga, drama ni si Bato may naghimo ni nga drama, medyo lisod po, pwedeng tuuhan, pero pwede pong makaingon ka nga, dili, kay human aning panghitabo, or ba, during sa panghitabo, aman sa musibat. Nalinaw naman to mahigala niya, as dos imidya naman sa gabi, siya day may, alas dos imidya naman sa kadlaon, nga siya mahigala ni Lakaw, gikan mahigala sa sinit. So, medyo, dili po ma, muhaom og ato may galang ipasa nga ang version may galang nga si Bato may naghimo. Ana, ikaduha, ang mga senators nga nas minority mo may wala sa Senate, kinakadawat og text message nga mamauli na mo kay dunay mahitabo diha. Ang mga senators nga di as majority wala kadawat. So kana mga puntuha, makaingon ta nga di drama ni dili si Bato may naghimo ani nga drama. Ha, at ang tiwasog isgot mga kagilan, human lamang sa pipila ka mga mahinungdanon. Alas 8.45 na.
2: This Time Check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. This Time Check is brought to you by ang nailanimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
3: Mami, makailumdum ka ba atong last nga gipanuhot si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, kabisan lang sa ni mo kugos, karga o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak? Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, mami, panuhot stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Semeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia-described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and anti-flatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribed Semeticon Rest Time to the rescue. Semeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor. Bye!

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patakap. 45 pesos lang.
2: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangal sa punta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan punta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang, walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
3: Ako si Nina Ortiz taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang pirmi ko kapoy, wala koy gana mukaon. Ang akong tiil pirmi hubag ug akong ihimurag naay bula. Sakit kud pirmi akong likod ug nahadno ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan na paginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil ug mas maayo na pud akong pamati.
4: Ayaw hulatang mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care. Makatabang sa pagkatiman sa imong kidney o sa imong panglawas.
5: Available na sa Mercury o mga suking butika.
6: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
8: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
9: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo ug dali kapuyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
10: Parehas ta. Ako pod pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sigig computer.
11: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
9: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali kapuyon ang akong mata.
10: Salamat sa lutein sa Iberry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
11: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
12: Available na sa Mercury o mga suking butika.
13: Mga kasama, isip usa ka angkor sa istasyon. Tingog ang puhunan. Lisod kong mabalda. Dili pwedeng muhunong tungod sa nagkaroon laing sakit sa masasipon. Ilabi na kay pabago-bago ang panahon karon. Kung dunay sipon, dunay uban nga tubig lang ang gigamit. Ang uban sab, palabyon lang. Pero ako, sa unang simptoma sa sipon, tambalan dayon nako og Newsep Z Plus Forte. Nahibawaan magod nako nga kung padugayon nato, mas mudaghan ang virus sa sipon, muhini ang resistensya o pwede tang makatakod sa uban. Ako personally, nasuwayan na nako ang Newsep Z Plus Forte. Mag Newsep Z Plus Forte na with zinc versus previous formulation. Gipaligar ang immunity para tabang mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Para sa paspas nga pag-ayo, himo ang pag-inom every 6 hours. Penilephrine HCl Corphenamine Maleate Paracetamol and Zinc, ang generic name na Newsep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Dagag na kaon nga oily food. Maka-acid na.
15: Pag may acid, Supra-Sid.
14: United Home Supra-Sid. Sodium bicarbonate, ahon mahupay ang sakit sa tiyan.
15: United Home.
14: Unilab yan.
16: Sodium bicarbonate is the generic name of United Home Supra-Sid. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Friday night, na-meet mo siya. Tapos Sabado, kayo na. Normal yan. Gusto magka-baby. O gusto, ikaw ang bini-baby. Ang normal mo, normal yan. Ano man ang choice mo, pwedeng makatulong. Every Trust product purchase, may ambag sa mission namin going accessible ang family planning. Para same-same tayo in enjoying what matters to us. Trust. Want more? Ma'am, sir, o ma'am, sir. Learn more at trust.ph.
1: This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with Easy Patakap. 45 pesos lang.
18: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. A world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
1: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment. Now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
19: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bagnoc. Sa Straight to the Point.
2: Atong attack na alas 8:52 na sa atong pagbanuban karoning atong tulumanon og inyong tulumanon.
19: Straight to the point.
2: Now, kini nga portion may gatod grato sa seed liniment oil. Mga kapanyawan, pait ang kahintang sa panahon karon. Labi na ni mga panghitabo karon may gala sa tong nasod. Panghitabo sa tong palibot. Pero sige lang, dunay maayong balita gihapon gikan sa pait. Kana mahigala ang seed liniment oil nga may muhatag og kapayan sa atong giantos nga mga balatian. Sama mga kagalaan niining pamaol, panuhot, arthritis, mga piang-piang, mga kitul-kitul sa panit, biri-biri, mga hubag-hubag, buni, pinakan sa gagmay mananap og mga insekto, bisan lalamok dili makaduol og dili makapaak. Ang sakit gading malikayan usab. Busa gamit na makapanyawan sa seed liniment oil ang atong katambayayong sa kapaitan. Seed liniment oil ginama sa seed pharma og yapod-apod sa seed marketing. Basta seed marketing tatak magaling.
19: Straight to the point.
2: Okay, atong balikan mahigala. So, nanggawas ang mga versions, kay lain man ang mga version lagi manggawas mahigala. Ano na gitinuod yung version? Ato ni mahigala ang gianalisar. Kung ingon mga higala nga gituyo to, buto-buto ana, diversionary tactics to mga kagalaan, aron makagawa si bato, pwede na to ng tuuhan. Kaya kinis bato mahigala, former PNP chief guni. Doon na ni mga higalay background, PMEer ni, doon na ni background, mahigala nga, military background yun. So malagmit, maka, mao siya mahimo, anak, tactician sa nisbato. E nakikita ka mahigala, pagkabatanon pa ni, scout ranger ni mga higala, kining PNP scout. So, elite unit sa disya. Ha? O kamao ni. Karon na, senior citizen na lang. Pero bisag senior citizen na bitaw, kibantay mong dinaganay, kusog mo lang yapong dagan. Mga mahigala nga nag-dakop-dakop pa, duwag tubig-tubig. Na, muna nga, kinini ang diliin anak mahigala kasayon ang maingon niya. Ugwa sa isa, nga nung mudagandagan mo siya. Ugwa sa isa, iyang atubango na. Oh, pwede po na mahigala, alon nga madakpan siya. O madakpan siya mga kagalaan, bisa pagwa kaysa, madakpan ka, dadun sa dahig, adto na ka magpaliwanan. Mao ganay kwan actually umingo ka nga si Bato dili sa mo dagan wa makasaysa matubang siya ang tuyo anak mga kaigalaan kanang istoryahan tuyo gala baro madakpan siya pareha na ang istoryahan may gala nga ngano di man sa mutunga dili nga senador man siya asa man siya ngano di man sa mutunga ngano di man mukinalan mutunga siya aron nga madakpan. Kaysa di bitaw ni tunga na bitaw ni Bato na anag yun. Ngano na amang po na siya din ha? So, dili yun sincero, mahigala nga, imong patungahon si Bato, nagdawat sa sweldo sa katawhan, mutunga siya, magbabalaod siya, senador siya, mutunga sa dili, mutrabaho siya, dili siya, magsig absent. Ah, pero, katotoo ang musulti, anak mahigala nga, labi na itong mga, kuan, nahibaw na daan doon ay warrant, ang tuyo yun niya, ano, madakpan? Igo-igo, pagtunga, mahigala, dakop. Ha? Mugay katuyuan. O, nakibaw na mahigala ang mga tao, nga no, nga, kanas bato, mga higala, wak mo tunga. E mo tingin sa bato, o, oh, wak ko din, he, inyong mong pangitaon. Karoon na nitunga na ko, suko na po mong nitunga na ko. Katong nitunga siya, dili amang suko tong uban. Kung dito sa silong pala na dakpan, away ka suko. Kung saan ta mga suko itong uban, kaya na tunga, nakabot man si Shunhol, nakabutal. Ano lang, mag-surya lang tabag, real talk pa lang. Real talk pa lang. Ah. Kana, mga higalaw, nakatunga. Lipay na mo, kaya tunga naman, oh, nanag yun, tunga na yun, nangatungi pangita nga mo trabaho sa Senado. Pero pag tunga may galab, ah, lagot na sila. Muna nga, si Bato, mga sugitig pa rin, nahuna-huna niya, huwag sabot din yung kalaki na, may pamulakaw na lang ko din eh. So, kini mga higalag, himuan tani og, kini ni ang drama sa DYHP, or himuan tani tiriserye mga kagalaan, pilti mga grabiha, kada adlaw yun ang mga tao, ni mag-atang yun mga sugitig pa rin, kay Kompleto Ricardo's man, action movie, dapod mahigalay sago love story kay away mahigala Ruben Padilla ug Kiko Pangilinan. Aton niagi kato katawa mga sugid tig paminaw. Porbida. Ha? So, kining hitabo ang mga sukid di ba may nabalikan ta? O, tuyo ni, diversionary tactics ni mga kagalaan, kaya mo may unang nagawas ka version, nga lagi, tuyo-tuyo, drama rito sa sinit, aron niya, pagbuto-buto, mabisi sila, si Bato may gala mo, iskapo. Pwede na tuntuhan sa ako nagingon. Prospikas nga bahin, makapangutan na sa ta, o, si Bato ilaning gihimo mga higalan drama-drama lang, makaingon sa tadi siguro. Kaya nga naman, pagbuto-buto unta, may pag-iskapo ni Bato. O iskapo man, may paglakaw niya. Dili matermino iskapo, kay di man nanginhalang ka mo iskapo. Ewa man mga higalan legal basis pa, labi pa na pa Supreme Court nga pending question dito. So mo unta yung paglakaw. Dili man, abdan man mga 230s kadlaon. Ikaduha, ang mga senador, mga higala nga, minority mo may nahibaw, natiksan man sila nga, kana na ang hawa na muniha, kaya na ay mahitabo. So lahi na yung istorya, haday, kumaohon. Anong mga iya makauban sa ilang grupo sa majority, wa man kadawat anang maong text. Unya, ikadtulo, kung panalitan, maghimo kag drama, anak, musamot kadaghan ang mga pwersa sa gobyerno nga mga anak, maglisod, nakaglakaw na hinoon. So, medyo makaingon sa tadili siguro, eh. Malagmit nga kini, attempt yun eh, nga dakupon si Bato, pero why klarong coordination sa Office of the Sergeant at Arms sa Senate? Muto nga dun ay nagkabinayluay o mga warning shots.
19: Straight to the point.
2: Mga warning shots dito, mga higala. Nga kining Marines, nga naadiha mga kagalaan sa premises sa Senate, ha? Ila mahigalang gisecure ng Senate, hasta ng police nga naadiha. Malagmit, kining NBI, maoy nag-gitahasan pagdakop. Unya, ang pulis may galani, sunod ba kay galaan sa, kwan nga, sa akin, na may Supreme Court order, pero na po may galay, kwan ba day, day usa sunod, o oh, kila tahawa, na tayo problema. Pero dapat nilipot mga higala sa likod. Nga mo, anda may galang mo dakop ni Bato. Kay kinay magun mga kay galaang GSIS building, sumpay ni DI dito sa Senate, doon na din mahigalay access dito, pero gisilado na nanapita, gumikan kay Gipabangan Manila, kanang maong building, kanang sinit na okupahan sinit, gipanag-iya na sa GSIS. Giabangan na sa sinit. So doon ay agianan, ana, pero gisilado. Ni adtong panahon na makigalaan, doon na may nag-drill. So doon ay deployment sa NBI, nga dito mahigala sa GSIS DI. Dito sa likod. Although may ingon mahigala si Attorney Matibag, nga wak ko no, pero nakita man sa mga video. O atong panahon na, nakadungog, mismo ganis kundi batak atong reporter sa Arimin Manila, nakadungog nga munod doon na may nag-drill speakers. Biyato sa paminahon ko, balik ka dali. O, kini-kini. Sige ko na doon.
20: Hello. Hello, hello.
2: Oo.
20: Ay, ito. Okay, sige. Pinablik ko na. Sige, okay. Napakamalupat naman ako.
21: Sa mga kasama,
20: itong wall sa likod eh.
21: Yung wall?
20: Ay, nag-vibrate eh.
2: Nag-vibrate?
20: So, ito daw yung nag-vibrate. Oo. Sige mo, awa ka dito, sir. Eh, dito mas mga kasumbay ba yun? Ito yung pinabara ito eh. So, paano ko na? Nangarangan ba nila?
22: Ay, ito. May pang ano. May lock.
20: May pinto din doon. Ano lang gagawin na? Itatake down nila yung ano? Ayaw nga. Gawin tao sa lamin.
22: Madali yan.
20: Kuya tao po. Ano mong ginagawa niyo dyan?
22: Pwede yung interview.
21: Mga kasama. Ito pala.
2: Okay, ito, nalimito na ako sa mic. Amo ni reporter sa DZXL Manila ha. Diri sila sa Senate. Ato ni mga reporter sa Senate. Pero kadungog sila nga dunay nag-drill speakers. Actually pakita na turon nga dunay gina-drill tinood, no? But diri sila sa Senate, kabantay sila nga saba man. Ano saba man ali ha? Dunay nagkuan ba? So ilang sudlon mahigala ara sila agi sa GSIS para makaagi sila dito sa makapadung sa Senate. Muro ba dyan sa ilikod, agi mga sukit di paminaw. So siging drill, ang mga reporters nga na-assign sa Senate, appeal atong reporter nga si Kundi Batak, nakadungog silang naamay nagtrabaho. O niya mga unsang ulasan na gunaday. Oh, so lasa naman na, mga alas siti kapin, alas otso na. Matingala ka nga, ang saman, nagkakugihan ba na yung taga GSIS? Mga alas otso pasado, doon naman nag-drill, nagpatrabaho na yung nag-build, kung dito, nag-trabaho na. So, mga reporters may gala sa Senate, nakabantay sila nga doon, vibrate. Ato, tiwaso na. Tiwaso, kung ano, sige, play ko na doon.
0: So, andito yung parang tunog na naririnig natin. Ito.
3: Ano po yun?
0: Parang binabarena, yun.
2: Barena.
0: So, instead na dito sa pinto, ito yung binabarena nila. Dito natin naririnig yung tunog. Tsaka yung vibration dito sa itong pader na to, dito natin na nararamdaman yung vibration and yung tunog ng barena. Hindi pa rin natin sure, mga kasama, kung ina-attempt ba nilang buksan or harangan pa para hindi makapasok yung mga authorities na possible na umaresto kay Senator Bato de la Rosa.
2: Wa pa ni buto-buto, so, ha? Sayo-sayo pa ni. Oh, nagibarina nga na doon.
0: Oo, pagbigla ko nga, no.
3: Pero baka ito yung itulak nila.
0: Senator Good, ito yung pinto, pero hindi ito yung... Ito yung nagbabibrate, kuye. So, pader.
3: Pinto to. May
0: pinto pa.
4: Pintuan may lock, eh.
0: Kaya may pinto pa. So kung itutulak to, ito. Naku, kailangan nating umatras kasi ano to, salamin. Okay. Atras tayo. Again, mga kasama. Nandito tayo ngayon sa first. Mag-live tayo ulit. Mag-live ako ulit. Hi. Teka lang, ha. Layo muna tayo.
2: Oh, muna ito reporter. So, kayo buto-buto, ha? Skundi batak, ne.
0: So, andito tayo sa first floor. Pakita ko ulit. Ayan, andito yung mga kagawad ng media, nag-aabang. Ito yung first floor or ground floor ng Senate building. Dito pumapasok yung mga...
2: Okay, pause daw, pause. Kaya gabi ina niya, pero ang taga-media na to, dito na nga kagilaan, kaya mula gina, ang ato nakuha nga info, bantay kay Dakupon sa Baturon, ma-outscope man ta. Ha? Ma-outscope, tayo reporter. Di gibutangan na to, dito reporter, may gila sa RMN Manila. Nga bantay nila kay Dakupon sa Baturon gabi. Mao gina to info nga nakuha. So, dito sa Picas nga building, kay GSIS man to, susumpay ng building sa GSIS o sa Senate, doon ay agianan, anak. Kaya sa ako nag-iingon, ang tag-iya, anak, ang GSIS, ilan lang gi-close na tungod gigipabangan. Pero karon gi-barinahan mahigala. Kisa may nagbarina. Ang mga reporters sa Senate, nagkabantay doon ay nagbarina ito speakers. Pero ito ipakita ang nagbarina speakers, ha? Unsa man, kinsa man yung mga tawhana. Standby, human lamang sa pipila ka mga pahinomdom. Alas 9.05 na.
23: This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
24: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Dalhan kayong pwedeng buhaton o gantuon karon, pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat? Mas paspas banat sa upat, faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tay init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Birch

0: Saigon, 100% knockdown.
1: Ag-init na pod. Bakasyon ready na ba tanan? Dahilan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit. May diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds na ang tumaron. Pag-Kremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Si Donnie Pangilinan ni. Every day is a new adventure. Maubitaw mag-armor up ko gamit ang biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
4: Food's here, guys.
3: And feel the vibe.
5: Best concert ever!
3: All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni. Hinumdumi mag-armor up for adventure. Uban ang biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Armor up for adventure with biogenic.
7: Kung moingon si mama nga,
8: sige ka gaw, inanani mong tambal.
9: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha.
8: Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins.
7: Ang iyang buot ipasabot.
8: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
10: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kay naay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, og serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Long have we waited.
13: Panduway First Five.
12: Zach Tabudlo.
13: Fuoji.
12: December Avenue.
13: Parokya ni Edgar.
12: And Kamikaze. On May 29 at the SM Seaside City Cebu Concert Grounds.
13: Panduway First Five.
12: Brought to you by Panduway, the world's number one rum. Get free tickets when you purchase select Panduway products in participating outlets. Visit the Panduway First Five official Facebook page for more details. Promo runs from February 27 to May 29, 2026. Per DOH FDA CFR permit number 0243 series of 2026. Drink responsibly for 18 years old and above.
14: Tibayan ng loob, ngayong tag-init. Tibay, Tanduay. Drink responsibly.
15: Happy Fiesta!
16: Kinahanglan, extra ang anda.
15: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
16: Naana ang mga bisita?
15: Kajut lang!
17: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
16: Wow! Mas maayo pa?
17: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
18: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
16: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
17: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
19: Unilab quality yan.
20: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
22: Kung Right Med ang masaligan, mag-insister, kagmamangkot.
23: Basta Right Med, dito ko sa kilala ko na, kagmasaligan ko. Kaya, basta Right Med.
24: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
21: Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta Right Med. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
25: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
26: Atong attack na migala sa 9-3 na sa atong pabanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
25: Straight to the point.
26: Kini nga portion na higilato gilato sa DTX 500. Taas mga presyon sa mudugo, ikaw ba doon ay hypertension? Basin taas mong sugar, basin may diabetes ka, muna nga walang ka makahibaw. Ang taas nga level sa blood sugar kung glucose ang napagay sa arterial walls o dagapalapot sa mong dugo. O sa nakalason nga nung nagka-hypertension ka o gitawag nga ni taas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension moresulta kana sa pagkabuta, pagkadaot sa mga kidneys, o daghan pa mga komplikasyon, sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil, o bisan pa gani ang pagkaimputin sa mga lalaki. Ayan ang hulata pa nga magkaglabi imong kondisyon. Mag DTX 500 na matag-adlaw. Ang DTX 500 dunay challenge gikan sa palia nga nagsuhid sa insulin function. Kumubo imong blood sugar, kontrolado pud imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot sa tulog, makapugong sa hyper acidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetic induced hypertension.
25: Straight to the point.
26: Alas 9:14 na sa atong pag-uban-uban karon ning atong tulumanon ug inyong tulumanon.
25: Straight to the
26: na atong balikan mahigala ning nahitabo dito sa Senate. Kay mo lagi na pwede man pasangin lang si Bato nga kang Bato to mahigalang gihimo-himo aron nga mugawa siya. Ini kahuman malipat to mga tao dito, no? Pero speakers bahin mo lagi na tong giingon nga kung si Bato pa to atol buto-buto unta multi panahon nga lakaw siya. Pero di man nalinaw na mahigala na araman siya sa Senate. In fact, nakakita pa masan John Vic Limulya. Ikaduha, kinini ang mga senators may gala nakadawat o text message nga hawa na mo diha kaya na imahitabo. Dili man ang mga kauban ni Bato. Kantumang naas minority. Muna na mauli na sila. Napamantay magtrabaho na diha mga kagilaan. Kantuhin ang majority, nagmeeting to sila. Kay nagkaukos to sila mahigala para nga nagpaabot sila kay naamang ka maabot man kang articles of impeachment. Ikaduha, nagpaabot nag-meeting sila para nagkaukos sila para sa chairmanship sa mga nagadaiyang committee ba.
25: Straight to the point.
26: But kining ubang mga senators kasagaran na mag-overtime pa na sila diha, napana sa Senate ana mga panahon na, pero atong higayon na mga kaigalaan na mauli na sila. Kay dunay nadawat nga text message nga hawa na mo diha kay naay mahitabo.
25: Straight to the point.
26: So kanang dapita medyo katingalahan og imong i pasangil ni Bato nga siya mooy naghimo ani mahigala nga diversionary tactics, medyo mabutan to medyo hungaw, no? Dili sa hugot nga kanang naang pasangil. Medyo dakog hungaw, ha? Dakog hungaw. Ikatulo, kini ni ang mudaghan ang mga otoridad niya na samot niya dili sa makalakaw, no? Ikaupat, dunay nagdrilling dito sa Picas Building nga nabati sa mga Senate reporters. Ato ipadayon tong drilling sa dong. Unya dayon atong or unsa man ito ipakita lang tong mga ato tong reporters kun di batak o mga kaubanan nga mga reporters sa Senate. Kabantay sila. Sa Picas pud mahigala nga habig, dito gyud ang drilling. Ato ipakita ko tong nagbarina dong. Sige dong kani-kani. Audio ko na audio. Audio lang. Okay niyo.
0: Sige, sige, sige.
1: Kaya nga.
26: Pause gamay. Pause gamay. Okay. So, kinipila man katao ning niya. Matod pa mo ni mga taga-NBI. Kung panalita ng trabaho lang ni, panday lang nang naa magtrabaho, kana nagdagbari na usa o duha, pero kani mas daghan man ang wa magtrabaho na nanaura, kunta sa nagdagbari na. Uy, butang talang mahigala, nagtrabaho lang yung normal ba nga, naigipatrabaho ang sinit inakin, ha? Ah? Huwag naigipatrabaho ang sinit, butang talang, nag-overtime ba ka kay trabahoon yun na, doon ay usa ka magbari na, doon ay usa ka assistant, tingali. Pero kani, kita mo sa video, kung dili ni mga taga-NBI, kinsa din ni mga tawhan na nga naa magtanaw o doon ay magbarina. Ato lang agi katawa-katawa, mga sukitig paminaw, ha? Oh. Pero akong balikon, kanang taga-NBI ay mga kagilaan, malagmit na suguan na po sila. Ni isugot na po sila kay gisugo man. Dati pa tayo, ha? Sige, sige. Tanawahan, sa ito pa, nag-hire kag mo trabaho, usaray mo trabaho o doon mo trabaho, daghan ang mutanaw. Or, ang tuyo, gano'n nga, na'y nagbarina, pero kining mga backup, mga higala, mga armado ni. Lahat, kung tiwason, mga kagalan, kadaghan na ba siya, magtanong-tanong, daghan pa pong i-hire, aning karakiha, o niya, usalay mo trabaho. Unless, kanang ilang pagkuyog, di hat, apila na silang trabaho, kay mga operatives, sila mga higala. Na atong tiwason, gapamin, at atong tiwason, ha? Observa rin ninyo. O sige, go ahead, dong.
1: Sir Mon? Si Mike?
26: Ay. Ano nang itawag?
1: Oo, binanggit na ni Diction, kasama ni Diction team leader ngayon. Mag-deploy sila lahat. Si Mike na nakapag-deploy na.
26: Ah, napag-deploy na. Pause dong. Pause, sabi. Pause. Sa Mike deploy, mag-deploy mga panday? Doon ay nanawag sa cellphone, ha? O sige, okay, nakapag-deploy na. O sa may gideploy na din, mga panday nga. Tapos nagbari na speakers, nagbari na. Medyo katawa, sa din, kalaki, hawi ka. Sige, padayo dong, prosidong.
1: Sa may sensing kasi namin yung
2: parang lang kami.
1: Yung action
2: nila. Diga.
1: Oh, pero napakita namin yan, napakita namin yan. Kaya. Kasama namin yung NBA ngayon.
26: Ah, kasama namin yung NBA ngayon. Bebe, rewind ko na lang. Saan ko kasama ng NBA ngayon? Bebe, rewind gamay dong. Sige ka na. Okay.
2: Para mga bida.
1: Ah, hindi pa kasi na. Dito pa sila sa may... Dito,
2: parang lang kami.
1: Yung action nila.
2: Bida?
1: Ah, pero napakita namin yan. Kaya. Kasama namin yung NBA ngayon.
26: Ah, kasama ng NBA ngayon. So na ah. Eh, padayon.
1: Makapagsipa ka, matamaan ka?
2: Hindi na nila yung manan.
1: Bakit man? Hindi na nila yung manan. Hindi na nila
2: yung manan. Iyan mo na. Ibaan mo na isang nyo. Ibaan mo na. Nakaklear mo tayo ng dalawa. Iyan ang isang. Ibaan mo na. Ibaan mo na. Sige na ulit.
1: Sige.
2: Go lang.
26: Mau ni nak dadungok sepikas itu di sini. Oh, daghan ni sekayo. Ada NBI o? Nak lagi mana NBI deh? Nao? Di gil mamakak ni kini may video.
2: Sila lang po.
26: Ah, NBI o. Nama yun po?
2: Sila ko na lang.
26: Ah, nasuguan na rin taga NBI. Pero nagi taga NBI.
2: Sila sa rin may kontra.
26: Okay, boss daw, boss. So, muna na yung mga kaigilan, kaya pag-interview good niya, attorney Matibag, ang sa director sa NBA, yung sa why deployment ng NBA, daddy? Wala, yun. Pero pag ang video na aman, niya na pag-ilapag, buto-buto na, yun. Asan itong buto-buto na dong? Atong i-acknowledge lang ang reporter ani nga naka-take ani nga video. Kaya naaman itong reporters kundi batak sa Pikas. Sa Pikas po doon ay reporter lain. Pero lahat nga station sa IBS ni. Biatok nga ikuan lang. Ato lang i-acknowledge. Sige ko na dong. Katong usa nga, kuan. Katong nagbuto-buto na ito sa NBI nga kauban ba? Katong usa. Dili itong latest nga kung gisend. Katong usa nga, kuan. Ang usa ka video dong. Katong na yung mga taga-NBI bitaw? Kani. Sige ko no, be. Ipakuan ko no. Okay na yun. Oh, naman.
3: Josh! May kakaputok.
26: So, pagbuto-buto na ang itong taga-NBI.
3: May kumaputok.
4: Oh? May kumaputok.
26: Iubo tao ng reporter.
4: Tago-tago kayo sa'yo. Tago.
26: Sunod na deployment. May pa rin usaw kasi ilang yun o ga wala yung marator sing selfie o so sa pagbuto-buto na ay mga taga NBI kayo di ay dili mabakak na o oh, sige prosedong prosedong sige lang o oh. Atul mo na sa pagbuto
5: tago-tago kayo sa'yo.
26: Mga armado nga mugsod dito sa Senate. Ang ilang nga gigwardiyahan nila Senate nganong naa may mga armado na adiha. So mo ni tabo so ni boss mo ng NBI. So dunay deployment day gyud sa NBI at na time. Atay padayon na standby human lamang sa pipila ka mga pahinumdum. Atong takna alas 9:25 na.
6: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Dayhan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat. Nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon. Naatay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit. May diskarte, Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte. Siguradua, kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang oras atod kaninyo sa di kalidad og barato ra nga tambal, ipugos og pangayua. Basta Right Med, kay gusto namong maulian kamo.
8: Estudyante ka ba nga sigig laptop o cellphone?
9: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po'y ugmuhanap na akong mata.
8: Ako pud. Usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen. Ayaw ka balaka. Naanay iBerry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sigig gadgets.
9: Pero sukad nag-inom ko og iBerry Gold, mas klaro na akong pananaw.
8: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light. iBerry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
19: iBerry Gold with lutein. Pabalik na sa Mercury Drugstores nationwide.
27: Balita! Gipasidunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
28: Kaninda ti ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
27: O libre pagyod ang senior high school sa ACT.
28: Gawas ka advance o pang international ang ACT senior high school. Walikikado pagyod ang mga estudyante para sa Cebu City Cebu College Scholarship Grant kung graduate sa public junior high school sa syudad.
29: O, sige pa, hindi na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
27: Oh, ani mo play

0: hapon ko.
1: Ana si Dan at 6 AM. Kay adlaw-adlaw siya mo inom og Nescafe Classic. Masaligan, 100% puro og natural.
2: Puyawang Dan, uy!
1: Pag Nescafe Classic, adlaw-adlaw, pinakalami nga black coffee. Based on February 2025 product tasting on instant coffee powder by MRI.
3: Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro og natural, pinakalami nga black coffee. This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. That time check is brought to you by Newstar. Play smart, play bright with Newstar Online. Have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Pag-init na pod. Bakasyon ready na ba tanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit. May diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat? Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bañoc. Sa Straight to the Point.
6: Alas 9.32 na mahigala sa manuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
5: Straight to the point.
6: Okay, so atong balikan mahigala kini nga portion atong galato mga kahigalaan sa Sugar Troll. Daghan na karon adunay gipamati mga balatian mahigala sama ining insomnia, constipation, high blood o ingon man kining diabetes. Kung ikaw na ani ini, dunay herbal food supplement nga para nimo kini ang Sugar Troll. Ang Sugar Troll food supplement dunay kini A, B, C, D formula. A para sa palaya, B para sa banaba, C para sa kamuti o D para sa duhat. Din gikan gyud sa ilang mga dahon ang gigamit isip herbal medicine nga makaayo, makatambal mahigalasa, naglisod sa pagkatulog, sama ining insomnia, constipation o makapugong sa pagsaka sa blood sugar level nga mao hinungdan ining diabetes. Manang sama kanato matag adlaw nag Sugar Troll.
5: Straight to the point.
6: Okay, so si Matibag Mahigala ang NBI director medyo alanganin ang iyang posisyon aning kalakiha kay mamay ang gisulti sa presidente nga wa kuno sa deployment. In fact, si BBA Mahigala, may inguman nga wa kuno yung deployment. Dili na sa gobyerno kung mauhuna. Wa kuno yung deployment, mamay sulti matibag. Pero kano nakita man sa video nga naay deployment. In fact, anadakpan, taga NBI. Pero may sulti po si matibag nga tinuod na yung nadakpan pero di man kuno ingon nga operative yun. Anadakpan Mahigala,

0: Kini gingan lan may gilag Mil Oragon. Oragon ba yun yun? Mil Oragon? Oh. 44 anyos. Mo'y nadakpan. Pero ano to nakita, ng buto-buto, di man kay si Mil Oragon ra. Daghan man to mga taga-NBI agents nga na mag-deployment. Pero may ingon po sa matibag sa pagkakaroon nga, nga no ko nung naasla sa area. Kay primero ba ya, nagsud gawas ng iyang katalungan nung nagmahon. Kaya ingon mo sa why deployment. Mabita to yung sulting BBM nga, uwa man ko no. Nihawa naman ko sa area. Kay tungod doon na i-order ang Supreme Court, pag alas 4 sa hapon, i-order ang Supreme Court, so ipapahawa sila sa area. O mo ni ang sulti day? Aman ko no ba? Ito paminawan ko no? Ni Matibag. Dong names, gay.
1: Ang amin po mga ahente at mga employees, siya po ay hindi po official na empleyado ng NBI. Ngunit nung aking pong nagkaroon na po ako ng sariling investigasyon, lumalabas po na siya ay parang volunteer kasama po nung mga ahente po. No? Doon po sa katanong akong alaw humawak ng baril, yun po kasi yung nakita na naglalakad, pinahawak. Pero yung actual naman po na pangyayari, wala naman po siyang access po doon sa baril na hawak-hawak.
0: Okay, pause, pause.
2: Itong huli na lang.
0: Pause. So, malagmit doon ay mga tag-NBI, mahiga lang. Kapuyan sa lulog dasa, armas, dahi ipadanas, dahi birusa. No, kung maglakaw-lakaw lang. Mga na ipasabot, matibag mga sugit ng paminaw nga. Ang driver, dili ko no, kanay. Kayo, ang dakong pangunta na kini yung driver, magkadadag import ng driver. Medyo makatawa na sa tagamay, mahiga lang. Pero ingon siya nga, ang nakita ko no kanang pagbaktas pa, malagmit, ipadaba kami ingon siguro kiba nga, mura bag, kanabang palabag pari ba, ipadala sa nang kuansang yung sakristan. Rewind ko no gamay no, rewind ko no nang. Sige dong, balik ko no dong. Sa nang isulti dong. Balik ko no gamay
1: names. Yung pong aming records ng aming pong mga ahente at mga employees, siya po ay hindi po official na empleyado ng NBI. Ngunit nung aking pong nagkaroon na po ako ng sariling investigasyon, lumalabas po na siya ay parang volunteer kasama po nung mga ahente po. No? Doon po sa katanong akong alaw humawak ng baril, yun po kasi yung nakita na naglalakad, pinahawak. Pero yung actual naman po na pangyayari, wala naman po siyang access po doon sa baril na hawak-hawak po niya.
0: Ah, okay, pause, pause, pause. Kana istorya ha, may gala mo rag bisag civilian, makatawa. So, kung nakita ninyo itong driver sa NBI, driver mga higala, maura may naka, napasingin lang ng tanan. Muna ang mga tao, duda nga, ang driver ba kaaroon mayo gi, laog stiro nga ni Ron? Kaya panino ba yung giingon matibag, wag yung deployment. In fact, mga po giingon ni BBM, why deployment? Nga nakita sa video na aman, nasao man na Ron. Kaya karoon na, ana may nakabulyaso, dakinin, driver mo ay napasingilan. Ang pangutana, makadadag pusilan driver. Ingon niya, pagbaktas pa nakada. Ano, pagbaktas ba lang? So malagmit, doon ay taga-NBI niya, ikaw lang tigunit na napusil o sa. Diyo, makatawa, makatawa ba lang taba? Pero in fairness, ini matibag, may nasuguan na saan eh. Kaya doon na may report, oh. Tawa, report mga kaigalaan sa ato ikot ang ABS ha. I-acknowledge na nato sila. Aman tong kang kwandong. Kato akong ipasa ni mo dong. Sige ko no dong. Natang, klaro man kayo na nating NBI. Sige. Asa man to dong? Naaba tong?
3: Senate Complex, nagtakbuhan ang NBI agents at napilitan ang mga miyembro ng media na kumubli matapos marinig ang sunod-sunod na
0: pause, putukan. Pause, pause. Okay ha? Nagtakbuhan mga NBI agents. Daghan? Ano, driver may nasakpan na ng kalakihan?

sige lang. O, ni balik ron driver kay nakuan. So da sayop tong ingon nya way deployment. Pero karon sunod ingon nya naa kuno deployment kay na request ang taga GSIS. Unya og dunay request ang taga GSIS. Lisula po ng gracias deployment nga nagbarina man po dito. Medyo katawanan ba, ha? Sige, balik, sige dong, rewind ka ba si Kurina dong. Oh, si kwanan, kwanan, kininiang.

0: So yeah, go ahead, go ahead. Kalinda Bila, Kalinda Bila. Go ahead, go ahead.
1: Soon, ng mga area na konektado sa Senate Complex, nagtakbuhan ang NBI agents at napilitan ang mga miyembro ng media na kumubli matapos marinig ang sunod-sunod na putukan. Nagpapatrol, Zian Ambrosio.
2: Pasado alas 6 ng gabi nang pumasok ang NBI agents sa opisina ng GSIS. Nakadikit ang Senate Complex at pader lang ang pagitan. Nakasama ang ilang miyembro ng media sa pagpasok. Inikot at ininspeksyon ng agents ang ilang lugar sa GSIS office na konektado o may access si Senado. Napunta kami sa isang palapag kung saan nakita na may nagde-drill. Sa isa sa mga lagusan na konektado sa Senado. Pinuntahan din ang GSIS gate. Dito, tanaw at takunan ko ang ilang sundalo na papasok sa Senado.
3: Oh my God! Gosh! May kakaputok!
2: Pero sa puntong ito, biglang nagtakbuhan ng NBI papunta sa direksyon kung saan narinig ang mga putok ng baril. Kasama ng ibang agent at ibang miyembro ng media, tinangka namin na lumabas sa opisina. Pero muling narinig ang mga putok. Sinabihan ng NBI ang media na mag-take cover. Nauwi ako sa sulok ng isang opisina sa GSIS, kung saan dinig pa rin ang putok ng mga baril.
4: Kakakutukan na din. Kakakutukan ng baril. Sa loob ng GSIS.
5: Wait lang ha, makibalita muna tayo kay Zian Ambrosio. Z, ano meron dyan sa location mo?
2: Sa puntong ito, nakapag-report pa ako sa TV Patrol para masabi ang nangyayari.
6: Ito na sabihin yung exact location natin, Alvin, pero sunod-sunod yung putok na narinig natin.
5: Ayusin mo muna yung security mo. Mas importante yung security mo kaysa sa ulat mo, Z. Ha? Babalikan kita, Z. Ha?
2: Ilang minuto kami na natili sa aming pwesto at di alam ko anong gagawin at paano makakalabas. Pero matapos huminto ang putukan, sakalang nakalabas ang mga NBI agent at miyembro ng news team.
0: Okay, pause. So human sa putukan, usap para kagawa sa mga taga-NBI. So naagyod. Di ba ang gingon ay BBM sa iyang kwan nga waman? Wala may NBI dito. Kaya inyo man sa ikwan. Matibag nga wa. Yan ang usap man ng kalakiha. Sa tabalong info ang kwan, wala pa ibaw ang presidente sa kwan dahi. Sige ko no, balikan na ko sa BBM. Di nyo sa BBM, wala na eh. Wala taga-NBI niya. Dili na taga-gobyerno. Aman tong kang BBM dong. Isa ka to lang dayon siguro, kuhan lang dayon. Nabay mubuad no? O, pagka gabi ihuman sa buto-buto yun. Naunsa mo na yung kalakiha, mga sukit di paminaw, paita no? Sa to pagwa, giblayan si BBM sa hitabo, o unsa man? Kay bawo siya, o niya murag pa atik-atik lang tong iha? O, pagka gabi ihuman sa buto-buto, si Matibag, gi-interview man to, hindi na igit siya nga, wag yun, kaneo. Sige ko no, dong. Ato balikan lang ha.
7: Gabi po, mga minamahal kong kababayan. Ako'y nais magbigay ng isang statement tungkol sa mga pangyayari sa Senado ngayong gabing ito. Noong 2 oras kalahati ko na minomonitor ang sitwasyon. At nung una kong nabalitaan na nagputukan, ay ang una kong tinawagan ay si Sec. John Vicrimulya ng DILG. At tinanong ko, magpa-report ka sa mga pulis na nandun na kung may nangyari, kung meron silang ginawa. At tapos ang sunod na tawag ko naman ay sa NBI. At tinanong ko sa mga NBI at Director Matibag, eh kayo ba ay pumasok sa Senado? Sabi niya, wala. Wala kang instruction. Ang sabi sa akin, wala kang instruction, sir. Kaya ba't namin gagawin yun? Kaya't masasabi ko sa ating mga kababayan, Yung nakikita po ninyo na naka-uniforme sa loob sa mga sa news, ang mga naka-uniforme doon, dalawang klase. Yung PNP, police, na naka-duty sa Senado. Naandun sila para bantayan ng Senado, para mag-crowd control, para mag-secure ang Senado. Yung isa pang may hawak na naka-uniforme ay yung Marines, may Marine Detachment na nandun talaga sa Senado, tiga dun sila. Ang pagtrabaho din nila, i-secure ang Senado at magbigay ng yung nakikita ninyong ano, honor guard. Yan lang ang sundalo o pulis na nasa loob, tiga doon ang nandun. Yung isa pang nakita ninyong grupo na kasibilyan at may hawak ng mga mahaba, mga usayon, yun naman sa Sergeant of Sergeant at Arms ng Senado. So lahat ng nakikita ninyong naka-uniforme o naka-armado ay nandun, ay tiga doon. Nandun sila talaga, doon sila nag-duty. At isa pa, ay nais kong maibida sa inyong lahat, wala pong instruction kahit na kanino na hulihin si Senator Bato. At ang nangyari, ang NBI, sinabihan ko nung lumabas yung resolution ng Supreme Court, mga alas 4 yung kaninang hapon, ay sinabi ko, umalis na kayo dyan. At nag-comply naman sila. Kaya nung kausap ko si Director Matibag, sabi niya walang NBI doon, nandito lahat kami sa opisina.
0: Okay, pause. Okay, so muna yung mga higala, no? Kining angay na yung kanon, na blind si BBM ani, butan talang blind siya, yan ang susihon. Kada kung tinuod na blind siya, or gi-blind siya ning iyang mga kuhan. Kaya number one, kato si Anticlear Bita, yung Anticlear, di lang sa kailan ni Franco mabanta. Sa PGMN. Ha? Karon mga kagalaan, ingon po niya, why deployment sa NBI dito sa area? Niya usaw man na naamagay mga pictures, naamay mga videos, muna nakalisod yan na pita mga sukit ni Paminaw. Murag alanganin, maipit ng kalakiha na. Alas sa 9:45 na makigilaan, ato lang padayon ng taon-taon, may galatong itong disgustion labot anay mga sukit ni Paminaw. Pero ako sa accommodate kadali, kay natay complain ng tron mga sukit ni Paminaw. Gamay lang kay na biktima na sa scam. Unya ako nang i-conyod, ipa-accommodate mahigala for awareness o ban. Nga dili po mo mabiktima niya, ah, kaya na po ilain na biktima mahigala sa mangingilad. Mga scammer, mga sukit ni Paminaw. Ato nang hataga, kapagtagad, mga sukit ni Paminaw. Kini nga portion sa mahigala, tulad ka na to, sa The Original Koi Herbal Dietary Supplement. Ang Original Koi Herbal Dietary Supplement, doon na kini nagkadaiya mga vitamina o minerals nga haom alang sa pagpaligon sa atong panglawas o ingon sa atong immune system. Doon na kini vitamin A, E o C, ingon man zinc, calcium, iron, magnesium o thiamine. Lakipusap sa mga ingredients ini ang palia, ahos, ginseng, kamunggay o luya. Ang Original Koi Herbal Dietary Supplement, ginama kini sa mas advanced pharmaceutical company, gidistribute sa Belgian marketing o FDA approved. Bisan pa man sa bagong karton o advanced nga formulation, nagpabilin nga tag 12 pesos o 50 centavos lang ang matag kapsula. Barato na, epektibo pa. Mao kini ang The Original Koi Dietary Supplement. Straight to the point. Mga kaigsunan, sa dili pala ito ipadayon ng isyo mga kigilaan sa Senado, ni atay reklamante ron, importante kayo ni mga higala kayo na biktima na sa scam. Unya, kini mga kigilaang naunsaman sa pagkabiktima. Aron makabantay ta, o ang ato mga kaigsunan, makabantay mo diha, nga di po mo mabiktima ang apil ha. Kapida ng mga tao ron, mga mambubudol, daghan kayo. Ato ninyo tagagpagtagad, human lamang sa pipila ka mga mahinungdanong pahinomdom. Alas sa 9:47 na.
8: This time check is brought to you by PLDT Home Fiber Prepaid. Sumakses ka sa Anli with PLDT Home Fiber Prepaid. Mag-PLDT Prepaid na!
9: Set Health Testimonies.
10: Health Testimonies.
9: Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems. Nisandig sa Set Kogon Herbal Capsule o Set Panyawan Plus. Siya naulian.
11: Sakit na yun ayaw akong kilid na nakahilig yung kogon. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo ng kogon o panyawan. Ipalit na yung kawan. Kaloy sa Diyos na wala. Wala na ako nakapatik apay. Wala naman kong ibati. Nakahantog ka rin. Nagmimitin ako. Antog ka rin. Ayaw na ako. Hunikan sa kogo ng panyawan. Pablito si Modlan. Amon isa isin. Tanakapin. Sabay na bis ka.
9: Said Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nag-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
10: One time kasi, nakoy allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Said Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
9: Ang Said Liniment Oil, makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
12: Mami, makailumdum ka ba atong last kag ipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, kabisat lunsaon ni mo og kugos, karga og duyan, dili gyud mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatag yod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mami, panuhod stress. Dili ni imbento. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay Simeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhod ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhod si baby, likay po sa panuhod stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribe Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ahoy! Kidney care time!
14: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihipis ang gabi, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugo na anang ni kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action masyag minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakog yun ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
15: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
16: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
18: Balita! Gipasidunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams ug top 10 sa nurses board exams.
19: Kaning gabi ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship pagyud ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism ug business.
18: Ug libre pagyud ang senior high school sa ACT.
19: Gawas ka advance ug pang international ang ACT senior high school. Kwalipikado pagyud ang mga estudyante para sa Cebu City Cebu College Scholarship Grant kung graduado sa public junior high school sa syudad. O, sige pa, di na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
18: Oh, ani mo, pretty? Ay, galinti.
20: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
0: Atong atak na sa 9:51 na mahigala sa manuban kaloning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Okay, dili pa tampa dayon atong isgutanan mahigala sa national nga mga issues no kay daghang magimag-atang mga sukit tigpaminaw. Ato sa hatagag pagtagad ning ato mahigalang complaint and action center kay importante sa ni mga kagalaan tuod kay ni amagoy na scam unya importante makahatag sa tao ga leksyon sa tanan nga di ta mabiktima ani. Aras atas tong complaint and action center mga sukit tigpaminaw.
21: Unsa na malang ang akong isuporta sa akong pamilya nga kalit man kong gitangtang sa trabaho?
22: Singot og kahago ang akong gipatuo og dedikasyon sa trabaho isip pagtutudlo. Apan sa usa lang ka pagpabilog, nawagtang ang akong tinigom tungod aning investment scam.
21: Nabanggaan kong pribadong sakyanan. Sa galastuhan sa akong pagpa-ospital, gisad sa aran lang ko nga tabangan sa ospital bill og mga tambal. Apan karon, wa ko atimana sa nakabangga magduha ka buwan na. Asa ko sumbong? Kinsay akong kadangpan?
23: Way mo daw daog kung way magpanaw daw. Kinsay madalipod ka rin mo sa gayon nga ikaw na biktima sa inustisya. Pangabuso, panaw daog sa mga tao nga malapasong ug malupigo.
24: DYHP in action!
23: Mga yangungo nga watag na sa gobyerno o mga reklamo nga wahatagig aksyon sa mga hingtungdang ahinsya.
24: DYHP in action!
23: Maghatag og kay gayunan sa mataghabig nga mapadangat ang reklamo. Og tubag sa mga personalidad o buhatan nga gireklamo.
24: DYHP in action.
23: Serbisyo publiko nga sincero.
24: DYHP in action.
25: Straight to the point.
0: Atong attack na migala sa 9:53 na sa atong uban kaloning atong tulumanon inyong tulumanon.
25: Straight to
0: so
25: the point.
0: So, may gilas atong complaint at action center. Atong kauban karon may gilas si kasamang RV Veloso. Alang nining ato may gilang complainant karon o sa kababae ni may gilas senior citizen, mga sukitig paminaw, nga atong hatagag pagtagad nining buntaga. Kasamang RV, may buntag?
1: Yes, kasama Atty. Phil, maayong buntag inyo naman sa atong mga suking tigpaminaw, maayong buntag inyo mga kasama. Lain na sad nga complainant kasama Atty. Phil, ang nidangop nato din hikaron, gumikan sa giingong nabudol ni siya kasama Atty. Phil. Gani, mubalor sa 75,000 pesos
0: na worth
1: sa mga alahas ang nakuha gikan kaniya kasama Atty. Phil, pinaagi lang sa matod pa paghapak-hapak sa ihang kamot o
0: no?
1: Pag-istorya kasama Atty. Phil, din siya gisulod sa Osaka sakyanan diha sa Barangay Punta sa Dakbayan sa Sugbo kasama Atty. Phil.
0: Kini bang maghapak-hapak kasama RV sa itong mga gi-entertain din nga nabudol, no? Kasi garan nga bang, apakon ka sa abaga na katong usad to sa may Redemptorist Church nga gi-anak yan tiil, tapik yan tiil. Nabakay sa psychology, ano? Nabakay kung ano nga apakon ka gamay ba, ano na? Murag friends mo, nana, no?
2: Nag-hypnotize.
0: Nag-hypnotize ka, o? Murag, ano, nga common kayo? Nga, anaon ni mong kabaga, murag ka gipik-pik ba? O baka patakdi ka ng kalakihan ng
1: friend? Ganyan na yung psychological explanation ang nakasama Atty. Phil kay ang kanira bang touch na to, nga ni siya'y chemical nga effects ato ang body, labi na kung sa kuan siya ka ng lahi nga kuan ba gender kasama Atty. Phil. Ilabi na kung same gender kasama Atty. Phil tungod kay mura man nagpasabot nga kuan mo close mo kasama Atty. Phil.
0: No? Ambot sa Buiki o si Idol Mikey ba si Daas lay ika-explain na si pa-research na nila. Kay mura bag ka nang hapakon ka mura bag ko nag friends mo no. O di gani ngayon ko patag lang tag ungo hapakon ko na. Kinahalan ko rin ka mabawas dito hapak.
1: Pero kaniiyahan pag hapak ka kasama Atty. Phil, kay hapak ka sa Atty. Phil, pero da nga 75,000 pesos nga alahas ang nawagtang kaniya kasama Atty. Phil.
0: Maoy nakapait di haron. Unsa may sirkumstansya di ani?
2: Ani magun ni attorney nga. Pero jud, dito magun.
0: Pwede na ito manganlan siya, no? Pwede na magkamanganlan, no? Okay. Kisa ito yung complete name ni mo.
2: Susan Sinahon.
0: Okay. Sige, Maderbe. Tagaimi o kanana ang istorya ane bin. Aun sa manahitabu agyo.
2: Ang kuwan ko na na attorney, kanang dito ko sa kakuwan ka ng taytayan sa punta na itubigan.
0: So, mo na yung CCTV, mo na. Mo na napita, no? Good morning ni mo, Madel, ha? Wala ko ka-greet ni mo, good morning.
2: Kuwan ka ng singan, dito ko sa EPC kalindinganan ba? Atong December na ako'y ATM na ako nga akong na-loan diha. Ipatawag ko kay nako ko'y na, mugay nagduda ko ato nila kay nako ko'y usa ka way wa mapirmahe. So dito ko nagpirma. Usara sa gyud ka buka akong ipirmahan.
0: Okay.
2: Paghuman ato kadiyo tragog ayo niguwa ko. Pagguwa na ko nangita akong tricycle. Nahibong jud ko ato nganong pirtijong mingawa. Dili man to siya kuan.
0: Mga unsang ulasa man na, naitabo?
2: Last gist, midya.
0: Kay pwede mingawa man?
2: Mingaw lang, like, buong gid ko kato, pwede ko nakakita ng mingaw gid andahan. White resikad, wala ikuan. So, tungod sa kainit, murag ni pipipid ko, padong ko sa tisa to. Naglakaw ko. Paglakaw na ko, namin naigus kong payong. Kay nagpayong ko. Yung anak ko, uy, sorry na ko, sorry ma'am. Si pag ano siya, asa ning butika, Michael? Kura ba ko katultol?
0: Michael?
2: Michael ko nung butika. Ikaw ba ko katulto, ma'am, ka ng muto ni Ana, ni Ana, na yung guwa, na yung usa, huwag ko kakita sa dato sa kabay, ni kalito gulho. Siya, ma'am, ka ng atul ni siyang tabangan, kay Louie kayo, kay ang bana ni nasa hospital.
0: So, babae ito, mga pila edad ito babae niya, yung asang butika ang Michael, pila edad ito babae na?
2: Mga estimate na kwento niya, murag, padung ito senior, o senior na ka to siya, murag, basta kay nanagit siya, murag, may
0: so, nangutana, asa ang butika, Michael?
2: Naniyon ko kukatultol. So, nanday ito yung...
0: Sumura siya kung hayo ka na naasay paliton sa butika, Michael.
2: Alkaline ko, no?
0: Alkaline water, oh, nana.
2: Water,
1: Tungod sa matod pa ka sa maternal field, ang katong bayhana, ang iyahang bana na hospital, so kinahanglan siya o tubig, muna nga nangutana siya. Actually, ka sa maternal field, ang nakabutang sa blatter na St. Michael Pharmacy.
0: St. Michael Pharmacy. So, ipangutana ka asa dapit. Ngayon ka wak kakatuod.
2: Katuod niya. Namay ni kalitog tungan sa kababay.
0: Mga pila edad atong babae ngayon ito nga?
2: Senior na sad to.
0: Senior na sad. Okay, unya sa may ingon niya?
2: Siya nga, atol lang yung tabangan, ma'am, niya gian ako sa baga. Siya, atol lang yung tabangan, ma'am, kay Luis Sagayo, kay nasa hospital yung bana. Kung ma'am niya, init raba, ma'am, ako high blood raba ko. Siya nga, sige lang na may sakyanan. Nadyo tinod sakyanan. Unahan, wak ko kita itong sakyanan na, pero nanay na sakyanan na.
0: Kuya, was mangingilad ka ron. Social man kayo.
2: Hindi ka initan sakay.
1: So, muna na siyang sakyanan na kasama tayo.
0: Asama na, kani-kani?
1: Ato ipakita, Sir Nems, ang kaning kuha na siya kasa maternal feel. Base sa atong pagsusi, Toyota Corolla na siya, 9th generation, model ana E130.
0: Okay. Kini-kini yung puti, kini?
1: Kanang puti.
0: Oho.
1: Kana. Muna siya kasa maternal feel.
0: Sumingon nga, ato lang kuyugan, kay kuhan?
2: Itong sakay ko sa auto.
0: Init man kayo?
2: Nabugo sa ko atong aktuwa lagi. Pag sakay na ako, naibuo na ako, apirmiro na nga sila ang kung ano ba ng alkaline kay 30,000 niya. Nasa, yung nasa siya, pakita nga papilgod nga, kunuhay sa doktor to, 78 ang gibutang dito nga, kanang presyo. Siya ayaw kay sa amo, kay kung ano, brato. Nandugay siya, sulti atong sa alkaline.
0: So, pag sulti mo sa sakyanan, pila kabuok na mutanan sa sakyanan?
2: Upat na.
0: Upat na. Driver, kisay tapas driver.
2: Lalaki.
0: Lalaki. Niya, ikaw sa likod, katuloy ka babay? Patunga ka?
2: Nako sluyo, pero tunga ko nilang duha ka babay.
0: So lima na mo tanan? Labot driver?
2: Oh.
0: Okay. Kay driver, na po siya tapad. Niya, kamo dito sa likod, ikaw na tunga. Gitungaan ka sa duha ka babay. Okay.
1: So unsay dagan sa kanang pag-istorya ninyo sa sod sa sakyanan, ma'am?
2: Primero to, ang giisgutan ang alkaline. Nadugay to kayo, murag dagsikita ito siya tanaw sa kong kamot ba. Nadugay ko gitong, ay tanawan ko na nato imong kwan, sing-sing. So, mura lagi ko kang kon, yung anak rasad ko.
0: Anak po ka na yun?
2: Oo. Kukuy ko nang, wako mo yung dilit ko. Nidit sara ko ginana niya, gulbot din nila. Akatong sa lalaki, ginana niya, pangibot niya.
0: Niya?
2: Niya. Ingko, ay ayos sir, yan siya. Ay dirin lang ni kay, napakailain ani nga to kay, na may premium ni mo.
0: Kuya, ano?
2: Kung makakita, Miss Uban.
0: Napakailain ani dito? So, sa sunod na ito
2: mo? Laging, ko aning ko nga maikog man sa kusir, ay kanang layo ba itong amon, Adelfa man ko sa nusi. Ingko, layo ba ito? Sige lang, magkuhan lang ta, mutuiya kong gituyok. Gituyok ko niya, pabalik na ito sa katong sa nusi.
0: Okay.
2: Sa Barbia Street. Dito ra sila ni Honong sa, siya din nila may diaras butika. So kami na nakaimig, katong sa babaeng usta sa akong right side, nakaimig ka ng tricycad.
0: So gikuyugan pag ilay ka?
2: Kuha na kong alahas dito. Hindi ko nabugo at attorney eh.
0: So, gikuha na imong alahas dito sa balay? Sa
2: balay,
0: Unya?
2: Pagkuha na ako, naibuong man ko sa katong, nagkuyog na ko, nawa man. Ingon na itong tricycle driver, nagbalin-balin eh siya, kay basig na yung CCTV. Balin-balin iyang kon ba? Kunawa man sila, asa ka. So, nakita na ko sa dito, nasa padong sa gawa, padong na yung sa gawang prasada ba? Sakay na ko sa tricycle. Dito namin niya, gahuwat tong auto. Gahuwat dito sa kanang, naman ay Julius Vickery diya. Dito gahuwat, din sakay na sago. Pag sakay na ako, nagdaga namin yan, ha? Perminaw, pagpermiro ato, gitutuyo ko na, maragwa ko ka, tultul, lagi nahug na wak ka tultul. Masara ko dyan na lingatan nga na, namin sa simbahan sa Lourdes.
0: Lourdes Parish? Okay, unya.
2: Dito ko, dito na ko, pagsaasa mo ito, uban, inkudera eh. Nanak ko si Plak, akong ibutangan kayo sa balay. Ibutang, ito na ko sa balay kayo. Kinaunsa na ako, magamit, kinaunsa ako, gustong kwarta. Ito, dito na sa lalaki, gikuha. Pagkuha niya sa lalaki, giipon to yung gikuha sa kong kamot. Iyang gipangsood na.
0: Niya?
2: Yeah. Siya nga, sige na, nakapakita man ka na mo. Na may pahalipay ni mo. So, katong diri sa kong left side, didunol ko nung kwarta sa lalaki. Dahil na, katong lalaki, niingon sa niya nga, dera imong kwanta na na, ariyan lang niya na ito, butag-butag, sa kong siplak akong gidaba nga, plastic, buto yung gibuta siya, dera ha, ako ning iikwan na lang sa envelope, kani. Ya, pagkuhan niya sa envelope, iya din ning girap. Pero diyo ko kubantay, nasuhod ba? Basta ingon siya, dara, dara, yun siya na dara, pero gitagak lagi siguro dito sa kuwan lagi. Sa prunset. Tagsali, nisalig lagi ko, kaya mura mo ko, nagyong ko'y kalibutan. Yan na nang gianag packaging. Yan ang lugay, tutuyok sa
0: niya. Kung saman siya, mauni ang ipainan ka nga kwarta niya. Okay, diya ha?
2: Ipaw ang lahas, kunuhay na diya.
0: So, yun yan, diya. Ang iyan tuyo lagi niya, pakita ko sa lahas kay nami, premyo. or gipasaligan ka nga naami kwarta?
2: Na siya palipay nga kwarta.
0: Oo. Oh, oh.
2: Palipay.
0: So muna na daka po aning kalakiya. Dili sa ingon nga kanang kwan siguro nga gitapi ka na posibleng nga kaapil tayong hypnotize ka. Pero gawas ka hypnotize ka, nagtuupo ka nga ang premiuhan ka ng kwarta.
2: Mudi akong pagtuupo pero insula di ana imong imong alhas o.
0: Oh. Oh, nana. Oh, nga isodri ang sa envelope.
2: Tugirik yan din ipakijing.
0: Oh, niya na alhas. Sige na pa kanina ng kwarta.
2: Oo. Oh, among palipayin mo, nana.
0: Oo. Oh. Then, pila man ko nun eh, palipayin mo.
2: Wala sila mamention.
0: Pero patan ang mga baga-baga man. So,
2: wala gi mar wala nang sagay lagay kay kumukuan ka ng ni anan pag abot mo riya na sa tinga to sa misimbahan
0: oh.
2: Sa so, dinhi lang naog what pa miss jalebi
0: mhm
2: so kaning nagkuan lagi gyud ko attorney nga mo kuan di go sige sa kay kari usa ka tong silbing dapit sa akong right side napaslay papirmahan tungod atong tubig nga paliton
0: ay sa aha mo lang interesado kay taan kay na unsa bang hitabo abang ano na hypnotize man siya tungod ba lang ni sa tapik-tapik or tungod kay mo nakuan pag kagamay kay amo sa nga premiuhan ka namo. Murug na dapo ka ba?
2: Mura-mura jud.
0: Mura-mura no, asahan gamay lang. Human lamang sa pipila ka mga mahinundanong pahinumdom. Atong tak na alas 10:04 na.
3: Ohoy! Kidney care time.
4: Ako si Tere Robles, 50 inoybi sa una. Lisod jud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
5: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
6: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
8: Mga kasama, isip usa ka nanay, sayo magsugod ang akong adlaw, gikan sa paghinlo sa balay, hangtod sa pag-atiman sa mga bata. Usahay, dili malikayan nga, makasinati og kakapoy og magkasakit. Sagansip unon ko, tungod sa kakapoy og sa pagbago-bago nga panahon. Sa una, imnan ko lang og tubig og ipahuway ko lang una. Pero karon, mainom na dayon ko og Newzep Z Plus Forte sa unang simptomas pa lang sa sipon. Nakabantay magud ko nga kung pasagdan lang, mas dugay o kung padugayan nato, mas mudaghan ang virus sa sipon sa atong kalawasan. Muhinay ang resistensya o pwede tang makatakod sa uban. Maong importante nga sa sinugdanan pa lang sa sipon virus, tambalan kini dayon aron mas maubos ang tsansa nga makatakod. Maong ako, tambalan dayon nako o kini with Newzep Z Plus Forte, mag Newzep Z Plus Forte na with zinc. Versus previous formulation, gipalig-on ang immunity para tabang mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Para sa paspas nga pag-ayo, himo ang pag-inom every 6 hours. Newzep Z Plus 40 na mga kasama. Penilefrine HCL Corfiramin Malate Paracetamol and Zinc ang generic name ng Newzep Z Plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
27: Lisod na jud akong mata kung gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
28: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
29: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with lutein.
27: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
28: Salamat sa lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
29: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitana sa Mercury ug mga suking butika.
0: Isip usa ka magsisibya, dili ra ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maong gipa extra bilis, bilis, bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kada adlawon pa ang uplan tabang, walay kulba sa pamaol, basta naay Alaksan Extra.
9: Ang maski paepektibo ug maski panindot nga Catalyst ointment ngayon yung gidaig sukad pa niya tong tuig 1929 karon antibacterial ug antifungal soap na. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap muayos sa mga bugas-bugas, paho sa lawas, bungag singot, pangagod, pirakan sa gagmayng mananap, buni, up-up ug uban pang sakit-sakit sa panit. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap manalipod sa bacterial ug fungal infections. Busa, panalip niya ang inyong panit kada adlaw sa Catalyst soap. Kika epektibo, kika maayo, kika maraginuton. Okay gyud ang Catalyst soap. Sulfur, zinc oxide, salicylic acid is the generic name of Catalyst soap.
10: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
11: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko, capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugman ni duty jud ko.
10: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
12: Uy, Marie, muundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
13: Nga naman, Marie.
12: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kusa kong gilaw.
13: Mauna diya, Marie. Mahal mangod kayo ang imong gilaw. Kami, Marie. Susikinsi katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun may makasuhay anang alkansi. Nang-graduate na lang ng among mga anak ininigusuha.
12: Yun sa maninyo, Marie.
13: Nag-unifins mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifins ra yun gihapon. Di amo, Marie. Sa matagsako sa unifins, makasave mig 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pag yun kayo ang tubo sa baboy.
12: Unifins?
13: Kaayo, Marie. Imagina, Marie, ha? Sa napuka baktin nga among gibuhi, sa pinta-kwinta na ko, nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado kay kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
12: Kadako di ay, Marie. Tudlui ko.
13: Oh, dahil feeding guide, Marie, oh. Nanay numbers ilang teknisya di ha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
14: Bisitaha ang pinakabagong abli nga JM Poultry and Livestock Supply, Asturias Branch. Anamay mo talang sa poblasyon, Asturias, Cebu. Kay dini sa JM, we make farmers happy.
20: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok sa Straight to the Point.
0: Atong attack na migalas, jes na sa atuban-uban kaloning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Ato ipaklaro mahigala balikan ato mga kagilan tong complainant karon og si kasamang RV Veloso nga may atong in charge sab diri mahigala sa tong complaint and action center karon. Kasamang RV, balik nimo.
1: Yes, kasama Attorney Rufiel, atong nahibaw-an no nga si ma'am nakasulod na ni adtong Toyota Corolla katong white ang color nga sakyanan kasama Attorney Rufiel ug gani gihapit siya dito sa ilahang balay. Og ang gihimo pag yun anak kasama Attorney Rufiel, gipasidanan pag yun siya nga kung doon na gani mangutana dito sa sud sa inyong balay, igna ha, nga naara kay nakalimtan.
0: Kaya tingnan naman ta nga, gikuha niya mong alahas, pagkuha sa mong alahas, gipasaligan ka nga naasay pahalipay. Diya pa sa sakyanan daan.
2: So wala pa may matos balay.
0: So pa matos balay?
2: Ito kay, palipayan ka naman.
0: Palipayan ka. Bakit alam niya sa mong alahas kay palipayan ka? More na sulti. Niya usap ko ni palipay, kwarta.
2: Kwarta.
0: Ipakita na kaanay niya, morning kwarta.
2: Wala pa na siya.
0: Wa pa ni. Oh. Pero giinan lang ka na ipahalipay. Oh. Pero gikuha na daan imong alahas.
2: Kuha na nako.
0: Wa pun mag-mention pila kwarta nga palipay.
2: Wala sad.
0: Ang iya lang nga kanana ang kay primero ang istorya ninyo alkaline man to.
2: Oh.
0: Nya napunta dito sa alahas.
2: Oh.
0: Unsa nito pagka istorya? Balik big gamay kay gusto nito mahibuan sa mga listeners sa tuon nya. Ngano na shift bang istorya dito pa dong?
2: Kay nagsigdi siya tan-aw sa akong kamot.
0: Unya.
2: Natatao siya, tanasong kamot, amig na yung alahas.
0: Oo, isa, gamay lang. Ano man yung na... Kano, gamay, day herbs. Kali lang, ha? Ano man yung... Kano sa kuno de ake, naunsan yung kalaki ake. Okay, mula ni sumpain na itong kwan? Atong monitoring? Okay, kaya ni kwan man eh? Sige, okay. Sumoto ingon sa tanaw sa mong alahas kay nganong na man ni kwan man eh. Inana, no?
2: Pagyun na niya gulbut ako na sa kamot nako.
0: Pila man day kabuk imong gibutang alahas?
2: Dili sa akong kamot.
0: Upat kabuok.
2: Wedding ring ug dua kasi ko na. Wedding ring na ko kuan. Bali upat kasi sing-sing ko.
0: Bali upat. Ang nagtangtang katong tapad nga babae?
2: Tung lalaki.
0: Ah, ang driver or katong usa?
2: Ang tapad sa driver.
0: Tapad sa driver.
2: Ang nagtangtang.
0: Okay. Nya mingon nga
2: pag ingnan ko niya napabildain ani.
0: Oo. Pero before niya gitangtang ni pasalig niya sa dagkwarta nga tanawa ko bikin ay may palipay ana.
2: Gitangtang na to niya before siya ni pasalig kung naapay na makita nila palipayan ko nilang kuwan niya, dili ko na ko pabakakon.
0: Di ka pabakakon?
2: Tinood man na amo ko'y kuwan sa balay lang, ako lang ko. Kuha dito yung ko ay maikog na ko eh. So, sige lang, kuyugan ka itong ako sa left side, right side.
0: So kuyugan ka sa balay?
2: Oo.
0: So limang ka na, nahatag ni mong alahas, sige na, pagkikuha pa itong sa balay. Nagikuha po ni mo.
2: Ikuha sa nako
0: kayo. Grabe pagka-hypnotize ni mong maohono?
2: Mga nahipahalipay. Mano,
0: so na-hypnotize ka, pero gawas na-hypnotize ka na huna-huna ka nga, sa kanipahalipay, kwarta, ginipahalipay. Kani minsyo naman siya nga kwarta. Dumuni nga kwartaha nga iyang ingon nga, kwarta ni, unya iyan sa di arang imong lahasa.
2: Gisod na niya.
0: Nalipay po ka, kaya iyan tuyo, rugit igod siya, mutanaw rugit sa lahas. Mutanaw rugit siya niya, lahang lahasa, gisod niya dali kunuhay. Okay, pagkahuman, imong gidani, gibugkos sa may gibug gamit pagbugkos.
2: Kuan, ako naman gikuan na attorney, labay ang packaging ana.
0: Unsa may
2: kanang packaging tape.
0: Packaging tape. So gihatag niya ni mo ni. Unya, pagkahuman, napakasakin
2: ang... Siya nga, what pa lang may dituhan, yan na ang imong alas diri o gang kwarta. Pero what pa lang may... Sa Jollibee.
0: So, gipakanaog ka sa Lourdes Parish?
2: Dito ko niya. Kanaogan ni Sakay.
0: Nada Jollibee ng lugar ha?
1: Lourdes? Unahan, attorney.
0: Ah, unahan? Kaya dito sa unahan, pagkain makdo man to, di ba?
1: At bang?
2: Dire na. Before sa Lourdes, makkanang Jollibee man.
0: Okay, okay. Pero layo pa.
1: Layo-layo pa, maglakaw ka.
2: Sakay ko i-bike sa dato.
0: Ano, so nasakay ka i-bike. Gikan sa Lourdes Parish, na ma-picture out na nako, Lourdes Parish. So ni sakay kag ibay padong sa Jollibee. Kanong gibilin man ka sa Lourdes Parish?
2: Kay ila lang kong balikon. Kay makay istorya pa sa tong sa alkaline.
0: Ni wala kami na mo. Kuya na tutal lang kuban uban naman kita.
2: Balik ko na bugo jug ato attorney.
0: Kuya wa no?
2: Kay ko ato. Wa ko mga idea gyud.
0: Asa man ko sa magistorya sa alkaline?
2: Kato siguro ilang kong gitituyok. Sabi unahan pa sa Lourdes.
0: Nya
2: mo tug na iskina nga ni Soldila. Dito.
0: So may
2: nang gibi dito kay madtor gid mi
0: sa Jollibee. Oo, pero ikaw na nagdaan eh. Una-una po ni musong kulingon niya. Sige lang total.
2: Sigton na akong palahas.
0: Oh, wala po kay problema nga. Nakasa inaog ka magkita mo sa Jollibee. Total niya naman imo ning envelope nga naay kwarta labaan eh. Unya na pagi alahas. Katong imong alahas nga gibutang. Unya sa may sulod tabo pagabot ni mo Jollibee.
2: Wala pa guhat jud kog mayo nagbispito sa gid ko nila.
0: Mga unsa oras na magkato?
2: Kuan basta ni decider gyud kog tangtang sa packaging mas dos na
0: alas 2 sa hapon
2: nagdila kong gidrop sa simbahan mga alas 11 pa to
0: alas 11 pa sa kuan ya pasbo ka tong kalakian kaon kag Jollibee na lang
2: nagisnack lang kun dito ni kuan kun dito kay gahutuwa pang kunila
0: So, may gani wa kuha ayang pitakan apil
2: nawuna na gyud ang maapil sa kuan attorney kay katong pag-ana ng ospitaka nakuhaon bit ang cellphone sad nakakuha gyud sila 1,000 lang sa kong pitaka.
0: Sila, no?
2: Yan, itong katong dirin ako dapit siya. Binay mo 1,000, di.
0: Kuya, ano niya? Nahatag lang sa nimo?
2: Wala gigi ko.
0: Atungon lagi kay, iba, magkanganay, premiuhan po ka. Ito, upod lagi ko, ano?
2: Di sa ko, marag di ko ka, palag, marag ako kasabot sa mga kagalingan.
0: Marag kang naluya ka? Okay, pag-abot mo dito na sa Jollibee, nagpaabot-paabot ka dito, lingkod-lingkod na ka dito.
2: Lingkod-lingkod.
0: Tagbo kang paabot, nga mabot sila.
2: Kudugaya nila, oy nasigaw ko sa suwa pa manggit. Ay, balag kasukan ko nila. Ako na nang, ingaw mas lang na ikwarta. Balagil akong kasukan.
0: Kaya paha, gamay lang kayo. Kaya, na-interested ta, gumikan kay, sa dihang gihatag ni mong mga alahas, di papauli, pag inaan ka nga, naapay, naapa na sa inyo, naapay dugang na sa inyo. Ika naapa. Kuha. Nga pagkuha ni mo dito, wag yung ka ma-disturb na ng, na kay anak baka, na kay apo ngayon, asama ka la, anak. Nga, wag na yung ka, unta mabalik ba?
2: Wag man sa jiko mo yun nga, magkukos alahas.
0: Pag-uli ni mo na imong anak.
2: Naa.
0: O sa may sulti sa mong anak?
2: Katong babay rin na kayo. Nagsige man ito ko ng lalaki. Ang babay rin siya. Ma, asa ka ma. Kaya mo rin kung ang ano, magkuhan kong nagkuhan ba nga, dali.
0: Dali ka.
2: Tabla pa'y nangawat. Dali ko, gigapog ako sa mong alahas ako gitaguan.
0: Oo.
2: Asa ka ma, manuin siya. Yung kukuhan, ang bilan na imong kuhan. Kaya basta madaghani, takulang kwarta, lihat, agpalipay.
0: Oo.
2: Siya, adi ko ma, oy, kay kadagad, warbo na, scam na, scam, ay pagtuwa na.
0: Ano na dito kasi mong anak?
2: Isupak, mura man ko, magiging ko idea, attorney.
0: So, okay, ang imong anak lalaki, nag-online siya, kay trabaho sa work from home man siya. Ang imong anak na babae, nag-unsa man siya itong panahon na di ay?
2: Urag na to siya, higi, pangita sa kwarto.
0: Okay, so ikaw, imong gikuha ang alahas ni mo dito nga nabilin.
2: Nasa kwarto.
0: Okay, nakuha na ni mo, imo pagiging ina ni mong anak, nga astang iyang alahas ang dadon. Oo.
2: Kaya nga hindi ako doon ko nung kuan.
0: Oo. Oh. So nakabantay mong anak, ayaw na may... Iskam na.
2: Kaya kuan, ayaw, anak, magdoo. Oh. Sige, basin ko. Ano lagi, anak? Ni anak ko, basin lang.
0: Oh. Wapo ganyan, pugning. Ayaw na, asama ka ba dong?
2: Supak, mangyaw ko, attorney. Mugdang karoon pag anay tabo ni ingon dyan tanawa. Ingon, bitaw ko.
0: Baka ko, ano ka?
2: Aminaw. Siya naman.
0: Kaya imagine ko kasama Alvi ba nga atong ginikada ay paminaw paminaw karon ang anak ni paminaw lagi ma
1: kasama ninyo
0: atong ni agi kitaw katawag gamay ba nga so ang ino mo na hinong anak niyo na talawa wa magkaminaw ma
2: lagi siya awa siya na ing nanta bitaw ka ayaw kay naanas kamus ka agi mo kuha ni mo sa kayo mo na minaw atong ni mo luya
0: naluya ka
2: luya ko
0: sumay gini kay nadani mo katulang imong alahas wa mapil ang daang alahas imong anak.
2: Wala kayo naman dyan, eh, dili mang yun niya ikuan.
0: Wala po kayo na, asa magkamain na lang ako, ma? Ha? Wala na kayo na?
2: Wala na lang ko ingin. Ay, kadi, na, ni Ana, magkukuto niya. Ay, kadiot lang kayo na ikuan dirisad.
0: Tapos mangil, eh, pagkakaroon. Imo gusto nga makaligot ka sa mong anak.
2: Oo, makaligot ko.
0: Oo. Oh. So, mato, sakay na po kayo sa isikad, padulong na po dito sa auto.
2: Katong, kay naman to, gahuwa to, kusunahan, katong, gakuyog na ko. Kay, ilang huna-huna, masiguro, ginakukuha kung lahas.
0: So, imo huna-huna po niya, magkapakita ka, yung pampremiyuhan ka. Muna nga, ano na?
2: Pasunod ako na sa auto, kaya auto dito na sa kuwan. What?
0: Pagsunod mo dito, pila man ka alahas, muna daan na po. Kaya upat naman kung nakuha daan.
2: Basta kuwan ko ni alahas siyam.
0: Siyam?
1: So, based sa ihanggi sulti na to, kasama Ternofil, ang iyahang sing-sing, da sa kaning wedding ring, unom ni sa kabuok, unya, usa ka necklace, o usa ka parisan sa earrings.
0: Nahurot o kada?
2: Hurot.
0: Pag abot mo sa auto, gikuha da yun.
2: Kuha kay jamit tananto nga na sa ko di ang atong siplak
0: gabiha no
2: kuha sa lalaki
0: so na tanaw niya niya pag mag tanaw
2: isagol din niya ang kato yung hulbot sa kong kamot
0: o isagol niya tanan
2: o dira ha ako na ning iuli dira o
0: so yan ako ni uli gisol kunuhay niya dito
2: kunuhay niya dito dito na tagitagak sa iyang lingkuran
0: wa nakakakita yung mga mulog na ko naka nga dira ha niya dira o sun mulog bata na lipat-lipat no
2: wala ko kakakita.
0: Okay, nyaman naman niya, diara ha. Ibutan niya sa envelope. Oh. Niya gibugkos niya niya.
2: Ano siya, dara sa kwarta.
0: Oh, dara sa kwarta. So, sa pahalipay ni mo. Oh. Niya, bilin ka na mo sa Lourdes Paris, anak.
2: Dili, ato sa Jalibi. Jalibi ko, ihukwa nila.
0: Maganto mo mag-abot sa Jalibi. Pero gidrop ka sa Lourdes Paris. Total, sa imo una-una po, drop ko nila. Total, naman sa kong kwarta.
2: Oh,
0: nahuna-huna ni mo. O, may problema, drop ko sa Lourdes Paris, mag-abot mo Jalibi. Kahit nagsimpo ito, naman akong kwarta, halipay, plus na pong alahas. So, nawa ni mo. Napunan pa ka. No? Nagong alahas, plus na po yung kwarta. So, okay kayo, hangad to kag Jalibi. Pag-abot ni mo Jalibi, tagbo kag pabot-pabot.
2: Gidugoy ko pabot ito, Tony.
0: Niya, wa man gigong abot after mga 2 o'clock na nakadesayad kang imo ablihan. Pag-abli, unsa may nahitabo ni mo ni.
2: Muna ako, mag-apermiro, sa wapa ko mag-apli, anak ko, pislit ako, baybay ko. Wala, wala mo din yung alahas.
0: Pislit ni mo ni?
2: Oo, oh, makuan mo na ito, ma-feel mo din ito, may alahas. Wala mo good. Akong hubad, pag-hubad na ako, muna ni nahitabo ka na.
0: At ang ablihan ako sa mo ni, muna ni siya, pag-hulbad ni mo, tuok ang kwarta ni Daghan. Sus, malusip. Jesus, ginoo ko mo ni. Muli ito ang kwarta in the RV, no?
1: Grade 4 na siya nga papel kasama Attorney Rufin.
0: Ang mangingilad ba? Muna gamiton lang ang papel ni.
1: Katong ni Agi na to ang complainant kasama Attorney Rufin, grade 3 nga papel. Kana siya, grade 4 nga papel kasama Attorney Rufin. Pero kana siya, kay murag
0: na ulang-ulang siya. Sa grade 3 o sa grade 4?
1: Para parihara na siya
0: para parihara. Sa Attorney Rufin. Lahat grade 1 ka na may puwa.
1: Oo, naman to'y puwa. Ang kana siya, kay composition ang type niya sa pagkapapel.
0: Upikoon din, no? Murag kwarta yun, no? Tanaw mo, ang tangon, ha? Sus, ginoo ko mga kaigalan. Papel kini ana sa sud, no? Ato ning, tanaw mo, ug maoday ni siya, usa ka balon nga papel. Dua ka balon, dua ka balon nga papel. So, kung imo ni siyang pick-on, mo ni mga kaigalan, no? Usa ka balon papel. So, kung imo ni siyang pick-on, ana, kung niya isud ni mo envelope tuod, pag ano niyo?
1: Muragin o kwarta.
0: Kwarta yung muragin ka sa bangko, gini.
2: Oo, siguro, pislit ato, Tony. Kitnabang alahas. Ano, mag-ukakafil o nga naikuan.
0: Kuya, wasa ako, ano? Total, isuling imilo, panyarang kwarta. Ano, ano, ano? Kwarta yun. Kwarta, kalipay, isa kagamay. Aw, dako.
1: Dako, may kay bandol, man.
0: Oo, bandol, good. Wapos, musulte, pila ko, noni, Madir.
2: Wala.
0: Basta yun, naarang kwarta.
2: Naara.
0: Niya, pag-anak ni mo, eh, dako, ng kwarta, ha. Ibu jo inon di anak itu dah tahu dah. Ogi pada apa di bunda kolas bersakup pantu kol tahu tani.
2: Sampuan galik ko. Ingnan, gahi man sa go. Ingnan, ayaw. Kay kuan na, mga ilad-ilad na. Ingnan, mayroon dyan niwan ako, ipadanay mo. Ingnan.
0: So mo to nga, dito na ka sa kuan, kininian, Jollibee mo, yung gablihan. So sa may gibuhat niyo, pagkibuhan na, uy, papir man din eh.
2: Kato, pag-abli na ko.
0: Oo.
2: Mura ko ganang ako kasabot sa mga gulingan ito na eh. Tsapa, ingugo ko pa ita, ano eh. Ilad mo na ini. Ito na ko kafe na. Ilad mo na ini. Kaya waman, mura mo na ako nakita.
0: Pero makakita, kagbalik itong mga naong nga, makaila ka?
2: Kaila ko.
0: Oho.
2: Kita ko tagbalik.
0: Kaya ang ato lamang sakinan nga itong ikon, hindi makaklaro ng CCTV ang iyang plate
1: dili
0: number?
1: Hindi maklaro ang plate number kasi matern roof.
0: Kuya, ano mangingilad na? May sakinan ang mangingilad, no?
1: Unya, tinted sad ang tinted ilahang sakinan.
2: Ito ni Ana, kita ko, padto ko sa LTO. Kaya nalagi ko ipagumangkon sa this LTO niya. Kung ko pa ko kanto kay kinam ko na sila, Ana, nga maklaro ang plate number.
0: Oo, oh, unya.
2: Kung ko pa manood to.
0: Di pa blatter na ni mo ni?
2: Blatter.
0: Okay, niya human ang LTO wa pa ni mo maadto. Kay basin og kanang na enhancement ani dai, ma-enhance ni sa kon ba CCTV.
2: Maunta.
0: Di ba kao? Okay, so ni ang blatter na so tres na blatter ni sa tong kapulisan. Unsa may action sa mga pulis ani so far?
2: Ora buntos lang kon attorney.
0: Katipunan. Adiri ni sa kon may
2: ni ana gud dito siya hita. May na lang kay ang dili ay mong kinabuhi ilang gikuan. Sino sakit kay nadae mong alahas pero pasalamat lang sa kang wakag yun sa. Si Tutan, makita rin na ito ang alahas, kitang atong kinabuhi, dili na dyan.
0: Tinood yun na, pero magsigi po na yung analysis, yung pagkain ng kalaki ha.
1: Tinood yun na, kasama Attorney Rufil, no? Kay, dili lang ni siya first time nga nahitabo kasama Attorney Rufil o niya nireklamo sa ato Adinhi, nagpatabang sab, kato iya ha, grade 3, kani iya ha,
0: grade 4 ni.
1: Kuan ni Evolve. Grade 4 nga balon.
0: Asinso gamay.
1: O, asinso gamay kasama Attorney Rufil niya. Kato iya ha, kay naglakaw raman to, kani iya ha, nagsakyan na nagyod.
0: Pero kato ba yung atong komplainan sa katong kuan, katong sa random tourist, nalabay sakyanan ba po to day?
1: Naasad kasama Attorney Rufil.
0: Naabay ito sa kinansan.
1: So, ang pattern nga ito makita kasama Attorney Rufil, ang ilahang mga target ni ini mga vulnerable. Kanino ang senior citizens kasama Attorney Rufil?
0: Ang target ka na ang labi na nga ng simbahan, ka na mga senior citizen, ikaw gikan ka na sa linding, kitaon ka nga kini murag dalit ning mada. So, ka na ha, muni ang murag, ang mga naminaw na ito, karon, bantayanan. Ang inyo mga ginikanan na, bantay, o ang mga ginikanan nga naminaw sa ito, bantay-bantay mo. Kaya ang common ano yung mga senior citizens ang ilang gitilahan, that's number one. Number two, dili mag-inusara sila day. Naikauban. Niya mo lang makatuugod kung naikauban. Kaya doon ay usan nagpatabang niya, lain na po'y lain mo yung ato na tabangan. Mulag na ako na yung simpatiya ni mo, nga duhan na mo yung tabang. Kanya paghuman, pag nga to sakin ang daghan na ba, na po'y mga tao dito, mamatong sa, nahitabo itong sa my Redentorist Church, in anak man, lahat pag itong uban pa nga mga scam. So ato ning kuanon, sige lang ato lang i-check po ang atong police station ni, basta doon na sa dugang makuanan ni kay. Sige ning operate na sa atong syudad nila.
1: Labi na karon kasama Attorney Rufil nga nasayod man ta nga ang crisis existing sa atong nasod. Dili lang diri sa Visayas kasama Attorney Rufil. Hinungdan nga musipa sa ning mga ingon ani kasama Attorney Rufil. Although dugay naman ni sila nga naagid sila existing gid sila, pero
0: Biyawan.
1: Kaning mga inani nga higayon kasama Attorney Rufil, labi na kaning mga easy money kasama Attorney Rufil. Mo nay bantayanan kaayo nga kana bang pasaligan ka, ilabi na sa atong mga senior citizen nga humok sa town kaayo kasing-kasing kasama Attorney Rufil.
0: Basin nalugay kina mabadlong kuni kay basin nalugay ni nay basin nagbaktas-baktas sa primero karon nakapalit na sa kin. Wa pa may nadakpan nga kwan yun na eh. Although may lihok tong atong kapulisan uban, pero sige pa sa track ba sa mga incidents. So, unang-una, awareness sa atong mga kaigsunan nga naminaw karon. Ikaduha, panawagan para itong kapulisan nga maayon tagmasolve nila na ani. Kaya ka nang katipunan, lahat naputay katipunan po sa una. Murag ka na labang lugar lagi hapon niya.
1: Kanang lugar kasama Attorney Rufil niya, sagad sad nila kan mga gikan sa lending nga company kasama Attorney Rufil o niya.
0: Katong usab ito, lending sa ito gikan o?
1: Lending sad to siya kasama Attorney Rufil. So, awareness good ni siya kasama Attorney Rufil sa ato ang mga senior citizen. Dili lang sa mga senior citizen apan sa kinatibukan sa publiko kasama Attorney Rufil.
0: Oo. Sige lang, ato lang, kuno no, unsa may ato mga dugang pa nga mga action ani kasamang RV, at least na blatter naman ni sa barangay, na blatter na po ni sa itong kapulisan, ato lang i-follow up sa itong mga pulis ani. ma kutubos mahimo lang. Kaya kining atong CCTV, atong susihon, di maklaro ang iyang plate number.
2: Okay.
0: Oo. Di gid maklaro.
1: Diligid siya maklaro ka sa material unya. Makikoordinate sad ta ni kasamang radyoman Arnold Busamanteng aron nga ma-relay sad ang information ini ngadto sa kapulisan sa head office gyud kasama material field.
0: Unsa may action sa itong mga police so far, no? Dapat mag-meeting pa sila ni day nga daghan na may na biktima ni kalakiha.
2: Oh, pero di ko kadungog ay dadakpan na nila.
0: Oo. So, mana awareness sa aning ato sa pagkakalon, ayaw mo pagpaila din ha. Mga senior citizens, ikaw mo may target ani, sunod ka itong mga anak ninyo diha, pahinmanui niyo ang ginikanan, o ang ilang style ani di limang inusara, kining maong mga manginilad, kining mabubudol, naan sila mag-timba.
1: Grupo gina sila. Grupo. Matterfield.
0: Dili ka manginilad niya mag-usa-usara. Muna magkagmadagod, kaya daghan ba?
2: Magsukli-sukli mo silang pangutan ha. So, ikaw sa diri, malibog. Na din napit ha.
0: Okay, sus Ginoo ko. So, sige lang, ato lang pangitaan pamaagi tungod sa oras nga hagipot naman, mangita tayo pamaagi nga matawagan na itong mga ahensya sa gobyerno nga itong matap ani, nga maka, at least naman lang unta nga makatabang ani. No? Sige, okay.
2: Sige. Salamat kay Atty.
0: Salamat kayo, Madam Susan, no? Sa pagsalig sa DYHP, maningkamot lang ta nga, kutos tumahimo nga makatabang ta ani. Ikaduha, at least naka-share ta ni sa atong mga kaigsunan sa publiko nga di na makapangilad itong mga tawahan nagbalik. Kuya, ano ilang klases panginabuhi, sad?
2: O, sad, muna, giingon ako pa. Lord, nakaingon dyan ko ato ni Lord, ima mo kong ginani. Lord, sa iyo, nakay ko doon. Ano man kung ima mo kong giingon ani? Hat lang giko ga, basol sa kagri. Nakadalir, unta na ko doon, ay maingon mo na, posla ko kuan. Ano, may tabo, manunin nga, gihutan, magyukunin mo. Gihutan, magyukunin mo sa akong kuan.
0: Kato, kuan lang yun ka, lumakang daan ng alas, gikuhat ng alas, hindi lang napas inyo. Ito kuha, ito lito.
1: Ito kuhaon.
0: Diba ka, naunsa ka, ang ilang powers pag-convincing mo, no, nga, kuan, pala ko itong sa bangko, in the RV, nga, na ito, sige, na-withdraw sa ATM. Na-withdraw po. Murag na-hypnotize, no?
2: Mojud siguro ko.
1: Naagyud na ka ng uban anak ka sa maternal field nga grabe og conviction ba sa ilahang ka ng pag-istorya ka sa maternal field. So mo na nga aron nga dili sad makuan, anon dili sad ta mahimong target sa mga ingon ani ka sa maternal field. Siguro sa to mga senior citizen, likayan lang siguro nato nga magsulob gid ta og grabing alahas diha sa lawas. Oh, so sa kung maglakaw-lakaw ta, hilabi na kung naata sa public nya wala tay kuyog, mas maayo tingali hipuson lang sa tingali nato sa tong panimalay. Kay mo mongud na kanang silaw kay na sa ilang mga mata ka sa maternal field ka ng mga ingon ana.
0: Bis kay dili ka target ng tan-aw na kay alahas, na target ka kahat.
1: Tinuod gyud
0: na. Manimpuhay ba?
2: Lagi.
0: Oo.
2: Bingaw sa bitaw to ang kuan ato ni Wajud, wag gyud bisag tresikan lang mag ana-ana. Wag gyud.
0: Murag lahi tong adlaw wag gyud, no?
2: Murag Thursday man tayo ni tabo tayo Thursday.
0: Sige, Madam Susan, no, salamat kay sa pagsalig sa DYHP, mangita tay pamaagi nga makatabang taan eh.
2: Salamat sa kay ato.
0: Salamat pod nga makatawang-tawang ta sa mga tao nga ma-aware sila.
2: Aware.
0: Ni hitabo ah. Salamat kay DRV.
1: Dagan salamat kay sa material feel o sa nasad ka complainant ang ato ang natabangan karon. Ilabi na sa ato mga suking tigpaminaw, mo na ang ato ang public awareness di kaninyo nga magbinantayon gyud kanunay ka sa material feel. Dagan salamat, Radyoman RV Veloso, tatak or amen.
0: Okay, salamat si kasamang RV Veloso mahigala sa atong complaint and action center. Atong kauban si Manang Susan Sinahon, no, nga 68 years old na mga higala. Salamat kayo, Madir, ha? Oo, okay. So, salamat kayo. O, dalhan lang na siya kay, di man ako na usaon ng grateful nga papil. Sus, Ginoo ko, taon. Sakit ng lugar. Wala mo yata si mong apo na lang na, basi magamit sa ilang eskwila.
2: Naman, senior high.
0: Ah, senior high na? Oo. Bali ng grade 4 nga papel o grade 3, maoy gamito nila mga higala. Okay. Kini nga portion sa mga kagilan, tod ka na to sa Genitox Plus Herbal Capsule. Mga timailan nga kadunay na ka mga toksin sa mong lawas, mandili ka regular nga makapagawa sa mong hugaw, dugay kang mahilisan, magbuto ng tiyan. Makasinati sa pag-insumya, kanunay nga magsakit imong ulo, panakit sa kalawasan ulot-ulotahan, dili hamis ang kutis, poor memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems o pagkaluya sa tibok lawas. Busa wag tanga ka ng mga toksin sa mga lawas o maangkon ang mga panglawas. Inumatag adlaw sa pinakakusog na herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule ang pinakakusog.
15: Straight to the point.
0: Wala naman kita igong uras mga sukit di paminaw, mga itang dispinsa nga di ina itong matiwas na itong mga hisgutanan karong buntaga, no, tungod sa kagipot sa itong panahon. O Happy Fiesta Day sa Barangay Bunga, Bye-bye City Leyte, in honor of San Isidro Labrador. Good morning yung tanan diha. O gangad to ni Claire Macariola o sa Tibuok Macariola family diha sa Barangay Bunga, Bye-bye City Leyte.
3: Straight to the point.
0: Pero ano tayong uras mga kaigilan? At tangi ang tulumanon na kung ako pasulti o banay kasamang Alan Gulet na Kurdaw at Ate Priscilla Raganas at tangi sa punyang gabi ang Sincerely Ate Arlene. O gingon man sunod niya na ang Straight to the Point Evening Edition o banay kasamang Buen Alguno. Ako sa kasamang Rufil Fernandez Banyok, manamilit ka ninyong pinagis pag-ingon sa tanang panahon o sa tanang higayon. Dalaygo ng Diyos, maayong buntag Pilipinas, Tata RMN.
16: Not just number one, simply dominant.
17: Inyong napapakinggan ang best radio commentary program ng 20th Cebu Archdiocese and Mass Media Awards. Straight to the point ni Attorney Rufil Fernandez Banyo.
18: 7,107 islands and over 110 million people. One radio is favored by all.
19: Tata RMN!
21: All the time, RMN kami!
19: Tata RMN!

0: kami sa RMN.
1: Tatak RMN.
2: One radio network conquers all.
3: Number one.
2: In the latest KBP Kantar official survey, Radyo Mo nationwide retains its dominance all over the land. Remains to be the overall official number one.
4: Number one.
2: Radio station in Metro Cebu. Daghang salamat sa inyohang suporta. Ang inyong pagtitiwala ay ang aming inspirasyon sa patuloy naming pagbibigay sa inyo ng walang kapantay na serbisyo ngayon at sa mga darating pang pagkakataon. Maraming maraming maraming salamat po.
5: Makakarating pa rin sa'yo.
6: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno. Tatak RMN.
7: RMN Drama presents Kun Ako Ang Pasultihon.
8: Kun ako'y pasultihon, ako maingon nga kun adunay aso, adunay kuy kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika.
9: Kun ako sa pagpasultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon, ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sali natin pa, to irot is to humanot, and to forgibot is to divinot.
7: Kun ako ang pasultihon, tulumanon nga mohatag o gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa matag-hagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga mohamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama.

0: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
1: Karong May 10 to 15, 2026.
2: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
0: Kining a free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch. Marijoy Building, Hakosalim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
3: Come celebrate style at the Metro Department Store's Summer Fashion Sale, April 17 to May 17. Find your perfect look for every occasion. From head-turning ladies and teens wear to the coolest fits for men and boys. Fresh styles that stand out are fun and adventure-ready. Dive into huge savings. Get up to 50% off on the season's hottest trends. See you at the Metro Department Store's Summer Fashion Sale. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 253516, Series of 2026.
4: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehas aning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
5: Breast cancer, ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga babae. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla nato ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
4: Igala, nakakape na ka? Kay mo na baka nga nibalik na ug available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
6: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP, Cebu City.
7: The original Koi Herbal Capsule.
8: Ako dai sa

0: Yesa Flores, taga Alaska Mambaling, Cebu City. 51 kanias.
1: Wala pa kanina mo po yung herbal capsule, ma'am? Sa naigi pa matinig?
0: Daghan, high blood, sisakit akong lipong-lipong ko.
1: Karoon ka, nakain mo po yung ma'am? Ito may, kumusta mo yung ipa matinig na rin?
0: Dili na kayo, kapoy, akong lawas. Muna nga, kinalan dyan ko mo yung nom o koy para nga ma-live ako ang pamati sa kong lawas. Daghang salamat sa original koy herbal capsule.
2: The original koy herbal capsule.

0: Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
1: Mas ayaw akong tiyan nga grabe ka pagtuwad na ko, sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko, sir. Wapagin po nabli. Dahil pagpag-abli, motos siya na akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na di sakit akong tiyan. Effective yun eh kayo siya. Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
0: Maayaw gani kayo nigamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
2: Kalami na lang ba sa kinabuhi ni Linda? Uy, nagsigi na lang ni siya glaag. Labihan na ka-successful sa kinabuhi. Unsaon na laman ko aniwa pa mangkoy nakabuot?
3: Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, muliho ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kada adlaw, dako na og agi sa pipila ka bulan. Buhata ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kani ang mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok nga moabot sa imong kinabuhi.
4: May buhay sa makabuhay!
5: Ag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton o gantuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tay init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
7: Kapoy kayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taloy sa Diyos. Niangay man ko. Kung ano, maninda ko diha. Niasaan sa bukat. Sulay mo, diba? Mawala mo ko. Kapoy, ako bitong bata, lapo ng uma, karang giga sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si ani. Siya makawa, magyuni ka kapoy ma.
6: Sa Paragis, Bila-Bila, dili na ka mag-agbo.

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Doc, pa-check up ko. Mga usan na magkasi manangaw ako kalibang.
3: Sir, kung naakay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer. Usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain nga mga plant fibers, prebiotics og alkaline food nga may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom ng super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast o before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og life extension vitamin D3 kada human o kaon.
4: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkalibang, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Biodraw! Biodraw! Herbal Capsule.
3: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
2: Biodraw! Biodraw! Herbal Capsule.
3: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis o uban pa.
2: Biodraw! Biodraw! Herbal Capsule.
3: Mapalit sa Majesty Pharmacy, Didings Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batu Leyte, Lourdes Pharmacy Osamis City ug sa mga nag-unang butika.
2: Biodraw! Biodraw! Herbal Capsule.
4: Day andat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
5: Naluhoy man gud ko ni Lolo Papa Ranch, mitukar na pud ang yang hubak ug rayoma, mitaas pa gyud ang yang blood sugar.
4: Lakaw dayon ngadto sa butika, pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules. Sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas sud na sa dugayng panahon.
5: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules. The wonder food supplement.
6: Biotroph Herbal Capsules. Mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
7: Uy, Marie. Maundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
8: Uy, nga naman, Marie.
7: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
8: Mauna diya, Marie. Mahal mang kayo ang imong gilaw. Kami, Marie. Sun sa kinsi katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun min makasuhay anang alkansi. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininigusyo ha.
7: Yun sa man niyo, Marie.
8: Nag-unifins mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifins ra yun gihapon. Di amo, Marie. Sa matagsako sa unifins, makasave mag 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pag yun kayo ang tubo sa baboy.
7: Unifins?
8: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sa napukang bakti nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhi on, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado yung kaayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
7: Kadako di ay, Marie. Tudlui ko.
8: Oh, the feeling guide, Marie, oh. Nanay number ilang teknisya di ha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
9: Bisitaha ang pinakabagong abli nga JM Poultry and Livestock Supply, Asturias Branch. Ana mahimutang sa poblasyon, Asturias, Cebu. Kay dini sa JM, we make farmers happy.
10: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas.
11: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagagis bilabila herbal oil?
12: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit nako ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kog gamit kay maayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal.
10: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
13: Tag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Dalhan kayong pwedeng buhaton o gantuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo o hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon. Naatay diskarte sa bughat o sa uban nga gadungan-dungan nga sakit. May diskarte? Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Hi! Hello mga kasama. Kinigay po ng inyong Kuya Joel Benzing, kauban sa akong partner Randy Tayad. Magumusta ka rin tanan. O sa talagang mga kaigsunan mga kasama, awagong ko kamo nga magamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Kojic Soap, SED Celebrity Beauty Soap o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama, ato magtatampo karon pinadaso sa kalalaki nga nagpatago lang sa ngan nga Tiago. Kinigibotag duwa sa radyo ni Ria Arellano. Kahigalaan ang ato magtatampo si Tiago.

0: Kini ako problema, bahines kong kauban ba? Doon na mga may dodo tao, pero... Ano yung masagta na mong dodo, ha? Nga mo sa gilanon? E na nyo ako magsugod ng tanan. Kasi mo, pre. Practice natin yung ganda, pre. Kaya mauli ato open na yung sa itong show. Ha? Okay na ka?
1: Ako, so, sugod mo.
0: Sige, sige.
1: Bahal, bahal.
0: Siya sa tagaw, sabi.
1: Itong...
0: Yaw,
1: sa diyan. Ito, kami. Oo, sinanik. Kami
0: na rin
1: mas nanik ko. Nanik ko. Nanik bukay tili yung manok.
0: No, parang era ko. Oh, Nick, parang era ko. Manok niyo mo rin. Kaya sa mubukay tili. Parang. Talaga, Ibon!

0: Pero siapa pasti lagi panai gun bisa kau menang pasco? Panai gun taro, panai gun dai bida.
1: Nengharanar manmi, nengharanar manmi dai.
0: Dodong, sana yang gimu? Gaun samu?
2: Ah, rana, rana.
0: Kau tergingon? Ah, unsa?
1: Rana, rana mi.
0: Lanu?
2: Ah, lanu halal mana ya? Sika bungulos sa nimoy, guwapo ang taga, pero bungol ka, rana!
0: Bungol ka? Kamong mga inahaka mo, mga nga, nagiging santos ninyo, pero kana mga batasan ninyo, ang butlong!
2: Santos, anday, santos nga ka na, tiyago!
0: Tiyago!
2: Santos nga ka na, imok na na!
0: Na!
2: Usap na, San Guillermo!
1: Usap may nakasantos na mo, dahi, mila!
2: Usap may kasantos na mo, nagtana o, nagtana, tiyago!
1: Usap nakasantos na mo!
0: Hilam na, tiyago!
2: Pwede mo! Hindi may santos tao, no? Hindi may gagaw tao,
0: tiyago! Kamong duhano, si Tiyago! Kamu dua si Tiyago og ikaw si Imok si Santiago.
1: Wala.
2: Wala.
1: Ako Santos dai ko. Kalayo ra.
2: Nani? Santos to?
0: O sa may tinuod mo nga dai Imok.
1: Ilmo.
0: O ti amo na.
1: Unya. Unya. O sa may nakasantos ana. Na dai ilmo nga Santos.
0: Na oy.
1: O sa man.
0: Santilmo.
2: Ano pa ta be? Ano pa be?
0: Si Santiago og si Santilmo na kuyog. Kamu nang duha.
2: Oh, saytoy.
1: Oh, saytoy ni Mai.
2: Ni Mai.

0: San tahun kami lagi murang ke gue respeto anak ko amigo. Ako pero partes dudu taon dudu man bi.
1: Ay kumpiyansa nang imok chago.
0: Ano ba?
1: Kan na rabantaw hana murag miyembro na starantado.com.
2: Ha?
0: Kam na sa starantado.com ba?
1: Ingna lang. Kaysa una ang partner anak niya una si Kuling. Sige lang silang sukmagay. Basig ka muna si Sulod na magsukmagay, ha?
0: Itan sa demo na eh. Sukmagay kita. Hindi may taboy!
1: Hindi may taboy. Ingna niya lang. Magkadungog gani kung magsukmagay mo aw ako'y mukulatan ninyong duha, ha?

0: Ay, imok! Asa bang kang nagada ka bang sista? Manay go na sad mo? Wapa dahil mahumang Pasko mo?
1: Ha? Huh? Unsa naman tawag ka ng salud? Uy, intir-tiri na yung taon yung ubos ni mong higala yung taon, be. Tagay itag snakya nang be. Supling, supling.
0: Ay na, wapagyog ka. Wako, wapag ko kapagumpra yung taon mo. Nga wapag sad ko yung soup drinks. Wapag ko yung delivery. Ice cream din na lang yung habilin ako.
1: Subida, kanan lang be. Bibida sa di mo eh. Artista mo tak ka?
0: Ha? Ako na artista nga ikaw maka-entertainer? Pawal na. Klaro ni mo ay.
1: Pakanur mo tayo ni mong ice candy yung pinaupaw na ta?
0: Mo sa ba iparis ni mo ni ice candy? Kay basig mapas mo ka diha ako pa'y papasangin lan.
1: Walay paan niya nang?
0: Wala. Hurot lagi. Naghuwat pa kus mo deliver. Biskuit na lang.
1: Kana lang be. Biskuit man lang ka na. Kaya ako iparis sa ice candy. Oh, unsa mang biskwit lang?
0: Di ay salbaro og kuan ruling bayan.
1: Huh? Bayan? Sige, kana lang lang, kay gutom na. Kamang lakaw mi ron, mang lakaw mi.
0: Ay, paluap pelag dessert para mabusog yung kaha, paluap.
1: Unsa mang dessert ni mo diha?
0: Di ay balikot siya o di ba kaning tira-tira.
1: What? Ay, ko nabi! Tigrahan ta na.
0: Sige, okay. Kadiyot siya kay magkuha o siya ko, ha?
2: Prima! Gani na lang kaniya!
1: Bago pa tayo! Bago pa! Bay! Snack sa ta! Pinaw ko. Snack sa!
2: Isa ko niya ngay panihapura. Pansyong na igutong kayo. Sa'yo panihapon niya!
1: Hawa lagi!
2: Snack sa!
0: Hoy! Ano siya din ang racket ninyo, tiyago? Pasmuhay?
2: Ah, dilin tao na ngayon. Abot sa nito, Hana. Iyam rin ko, tata.
0: Akong mauna, ay tawagin na lang ninyong daan si Ricky Banges.
2: Ha? Nga naman?
0: Pangayo mo, panghimas mo.
2: Abot! Okay,

0: EXL Coffee Mix 17-in-1. Unokini og natural. Mga komponente. Sama sa native purple corn. Arabica. Spirulina. Ginseng. Ginger. Thornberry. Ganoderma. Mangosteen. Malunggay. Cinnamon. Guava. O rose hip. Alang sa atong maayong panglawas. Karun na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon. Ayaw pag-undang. Padayon lang. Go for health. Go for life. With EXL. May buhay sa makabuhay.
1: Rivers Sandal!

0: Sandal, ang Super Sandal.
1: Sir, health testimonies. Health testimonies. Si Sir Pablito Simudlan na kasinati o kidney problems ni Sandy sa Sed Cogon Herbal Capsule o Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
2: Kidney yun ayaw akong kilid na nakahilig yung kogon. Mautong nakadungkong kuhan sa radyo ng kogon o panyawan. Ipalit dahil ko kawan na kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik apay. Wala naman kong ibati. Nakahantog karo lang. Hindi na ko. Antog karo na ayaw na ko. Hunikan sa kogon o panyawan. Pablito Simudlan. Amon isa isinta nakapin. Sabuhin na bis ka.

0: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
1: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
2: Ano bala ang benefits ng Super Fiber? Gina-normalize ni ang aton bowel movements nga mahimo mag-aamblig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtinel sa aton nga higko sa aton nga colon pwede nga maga-poison sa aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nga bulig man sa pag-achieve sa isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sang Super Fiber sang Life Extension.
3: Fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhis, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
4: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay. Samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Og naigo na sa ubo nga na ay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advanced na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advanced. Og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advanced. Tungod kay pila ka adlaw lang, nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advanced. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advanced. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.

0: Pila bang tanan ang sarod?
1: 300 ang tanan.
0: Ha? Dakaw agud ana. Ay, skin di raman itong salbaro imong akong gitaon.
1: O niya, ang dessert dahil ninyo, di lang dito ay apel. Kuyawag ko ninyo. Ay, gusto mong puntahan ta mo? Tanawag pila ni Imok, na po kasalbaro ang nahurot. Kang Tiago, walo karuling bayan. Nyang ice cream din nga inyong nahurot, balig na po. Kay taglay, maman mo. O niya, oh, plus dessert pa.
2: Lang na nang salod. Bayarin lang, bay. Mok, bayarin lang diha. Sama ka, bay. Ay, nagbitahan ang bayaran ng imok. Mok, bayarin mo!
0: Sus, may buong sa gutang ka, dako man kayo.
1: Ang all, dako man mo kaon! Huh? Oh, kapos ka man mo reklamo?
2: Bayarin lang diha, pero mo manta.
3: Dugay kay magkuha sa kanyang taon, kung magkuha man tanamo taon, pero wag yun. Mag-inom lang good unta me. Pero, may lang kanyang abot sa kanyang. Unya,

0: Chocó.
1: ¡Ay, con Sorriliano!
0: Me da que puñar engaña. Lingao que mi niñora. Lingao que yo. ¡Ya, ah, lo mandimos!
1: ¡Uy! ¿Bien rey lo mandó? ¿Y petegale?
0: ¿Opa? ¿Ay, cómo le contagas budget, pe? Oh, 3,000 la, ha? Mm-mm. 3,000 na kay, naka-advance naman kog 2,000. So, maula na akong kuwang. Sige lang, nagguwat lang ito ninyo sa kinan para ihatod mo guli.
1: Ah, coach, why? Snack niya, tumay. Ruling bayar na taong itong panihapon taong na mo.
0: Pwede mo manihapon daan.
1: Oh, abin na ko, nakapanihapon tari.
0: Uy, ano unsa. Gitagaan naman mong budget ninyo para sa panihapon.
1: Oh.
0: Kwartan lang yung mong gihatag ninyo para panihapon kay huwag mo yung makasikaso ninyo kay pulos biya busy mga tao dari. Pista biya ron.
1: Oh,
0: mga akong lang ginglan si Imok nga panihapon lang mo daan para dritso na lang mo sa stage.
1: Oo, oh, dito yung panihapon eh, bida.
0: No, uy, madagwa, mga pasmo mo. Kaya, yeah, ang sakinan, daan na sana, kaon. Pero kamuray mangita o asa mo kaon, ha? Kamuray mong ginungita na. Wala lang may mo kuha ninyo. Wala lang, sana kwarta lang mong gihatag kay wala mong gawin makatimba lagi kayo ninyo, good. Pulos lagi busy kay mga tao rin, pista.
1: Mga wakons. Sige, sir, cons. Salamat kayo!

0: Niinpä. Nennäänkö nähdään?
1: Vaksa siikun siellä, Pri?
0: Ei, vaksa siellä. Toa viisikin jo.
1: Kun jangat on patsit?
0: Ei, jäänäkö. Nennäänkin kuvatessa kenen?
2: Wagyon ko mo pa ilang primo kanibao ko sa budget. Nyawasag ko, anak ko gihatang niya ang budget. Eh, ako sige pundos ko mulo sa taraon ko kung sa reaksyon niya. Pagkabuti ko sa mua, ihami ko ulis ba eh? Ituri ako na sa miss pa primo, nag-istorihan na eh. Pre, jarang budget oh.
1: Yay. Salamat pre.
0: Salamat ha? Pingin ko, watay pa ni hapon. Istorya mo kusyal? Naman ito pa niya po?
1: Huh? Pre, kung saan na ito itong snacks, tindahan ng salon, 300 biya kong nabayaran ako.
0: Ah, bida gamay na. Busog ta, huwag matang busog. Ruha niyo mo, pre, minaro ang taon ng imo eh. Ano huwag niyo mo hatagi kong budgets pa niya po ang taon? Para kaon?
1: Nausam ka, pre, katulig ikaon na ito sa tindahan ng salon.
0: Kaon, pre? Kanon, usod anak kong ipanghita para pa niya po? Di kayo manihapon itong ruling bayo niya, parisan itong eskindi. Bindam na ro mo ng imo. Santo yoyo style mo ng imo. Imo mang suyupong budget, purbida.
1: Taro nga ng sinultian mo, pre, ha?
0: Sabari, ayaw gumo mo ng budget, pre. Sabot mo na ito, ha? Bisag pilay bayan sa itong variety, tunga kita. Bisag gamay o dako, ha? Kunya inaanong pag-iya, purbida. Oh, 3,000. Nya, 5,000. 5,000 itong budget, nya, 3,000. Nya, tulur ko ta, dancer usa. Muha pag yun ang uyab ka ng disaysan yun sa dancer. Tana akong dancer, o sakalibo rin mo giyatag. Kunya ako, sakalibo ako. Sa ato pa, 3,000 mo.
1: Huh? Kuhaan pa man sa atong kaon?
0: Ay, porbida. O sige, kuhaan sa kaon, ha? Kato na iskin di taon. Ha? Nay dancer na to. Sige, balik-balik si Arkin, pasar na taon to. Kaon ko na siya magsinitas, porbida mo. Way, kaon, kipakaon mo yung musalbaro. Sa mga tao kayo, grupo ta, o magbinaro ta, ay pagbinaro.
1: Buwang man, ikaw.
0: Oh, bida, sad, ay, kung nga naling buwang, pre, bida. Sus, ikaw ay kanahan mo kanim. Ikaw ay kanahan, ikaw ay buwang. Purgaba. Ikaw ay kanahan na rin grupo, ha?
1: Usa, gara na kahap. Gara na kahap, tinigin mo.
0: Ay, yung ay. Numbag ang kalita. Tinuod giringon sa kong asawang si Mila, ha? Lumbag kakalit. Wah! Ano? Kaniya? Bagay ito! Ano?

0: So pagayon may ato higayon na tao sa pride mo. Kaya kanyang naro man. Niya pag-uli na ko sa bahay. Day, ang imo kong tutukan? Ha? Siya mong nakita na ko sa kampanagway, ha?
1: Noon saan ang naunin mo, Tiago? Mo pa ilisod na ka ng drawingon?
0: Oh.
1: Sa muta naman hinuunin mo. Noon saan na, oy? Pagkampat ba ng tanawon? Kunot na kaayo. Di na gina, madag. Utaw, Tiago. Nga no, mangka? Naman nilagom imong mata. Naon sa na, oy? Nga no, mo?
0: Sumpagay, spray mo, kay.
1: Hausa!
0: Karoon,
1: Karaan ba tao, karaan? Pero kanang black eye di mo, bag-una, bag-una. Nga nung nagsukmagay mong pari imo, ha? Ibagi inanta ka nga ayaw kumpiyansa ng imo kay miyembro na sarantado.com?
0: Ay, ay, usap ng kinahanak ko. Eh, kaduhan ba yung nagaming sinubagay taon? Ay, abin kung nabutan na.
1: Noon sabihin taon mo, uy, mga tao nga ingon ana ang mga taras, mga bintahuso, di yun mo ana matunhay, gubot yun mo permi. Ay, ni anak pa ko ni mo nga pangitag laing partner, ayaw na si imok, di ka mang patuogon.
0: Ay, anong gano'n si imok, kay Team York na kayo ba?
1: Team York ba? Ay, sige mo kaway. Sus! Amo si Gulyat magparis, oh? Kay way pare si Gulyat, kay wa namas gili nga iyang partner. Kamu na lang kas Gulyat.
0: Alisod kay na eh, naibaw ka si Kat sa Gulyat. Nya, mukuha niya na ako nga, wa man taon ko maili. Di mo ito garadyo.
1: Ay, basin pa di. Ay, uy, may bain ng taos Gulyat. Maobit ang wagid na sila magagubot ni aning gili. Kay di na parehas ninyong imok na sige lang jumusok magay, wag mo mga ayo.
0: Ay, tauso, yung kanahang imok ka da. Gluin na sagot ah.
1: Na, ikaw ay, basta kay akong tambag ni mo ilisa na imong partner, kay wagid na yayo.
0: Ikaw na una, nagigit ko nga, mangita ang takaglaing partner sa among duho taon. Eh, listen kay spray mo ko eh. So, galigin mo kong budget. O niya?
2: Pre!
0: Na! Basta ko yawa na kumbulto na kada. Abi, bago na akong tinuon itong giingon na itong sa Facebook ba nga ang nagpabakuna ko noon ni Antong panahon sa pandemya. Niya ka rin mahimo ng sumbre. Sumbre naman sumbi. Naunsa. Maroon ko yawa ko pagkita na ko ni mo. Nagpabakuna ba ka ito, ha?
2: Di ha, oy. Ay, binuang niya, pre.
0: Ulay eh. Yung ano niya, mga? Saan? Sa ikaw ni mo. Pakita mo ka na ko din eh.
2: Ah, pre, kanang i-argi ko kay. Unas tanan, mga ayaw ko pinsad tong last show na to ba? Sorry, pre. Pero, di na kumausap, pre.
0: Oo, oh, di mo pa ng usbon, oo. Oh. Di na gito kong pari, ano, pre. Ngita lang yung line partner, ano.
2: Pasensya na ka, pre, ha?
0: Sige, sige. Okay na to. Kalimtan na to. Tagay na. Kalimtan to na itong mga pakita po. Tagay na.
2: May pa, pre. Sige, pre. Adto sa tindahan ng salud.

0: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sadihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyag tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
1: Kamantugod iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos iing na nagani ko na mayuma daw ato. Itapos sa pambayon. Tapos si Adto, nag-take ako ng hirap, kaya nitawag si ate nani na maawa itong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doon ka tablet, tapos pagkahuman ato, di na sila ako makapanaw ba, di na ako makatindog. Mao na itong pag-take na ako ng doon kapad, mao na ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bila-bila herbal capsule, nilugo ang dako ng pato.
2: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga ba ito?
1: Oo. Nigawas siya, gabi ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man ay ito na nabuo.
2: Ah, asin. Okay. Uh-huh. Yeah, sa karon, o saan ay gibati ni mo?
1: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito, nag-piti ako, 2 lines man, pero malabo ang linya.
2: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
3: Oo.
1: Oh, tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
2: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apelido, o taga-asa?
1: Jocelyn Manlod, taga-Kambuayon, Jacket.
0: Unsa sa unsa mang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaybod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee o Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: This Time Check is brought to you by Summit Natural Drinking Water. Beat the heat with Summit Water. The right hydration with the right minerals.
5: Happy Fiesta!
6: Kinahanglan, extra ang handa.
5: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
6: Naana ang mga bisita? Kadyot
7: lang! Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
6: Wow! Mas maayo pa?
7: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
8: Nay, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
6: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo ka dere.
7: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
9: Unilab quality yan.
10: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan X.
12: Tagad na kaon ng oily food. Maka-acid na.
13: Pag may acid, Supra-Sid.
14: United Home Supra-Sid. Sodium bicarbonate, ahon mahupay ang sakit sa tiyan.
15: United Home.
16: Unilab yan.
17: Sodium bicarbonate is the generic name of United Home Supra-Sid. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Kung pirmi ka apoy, naluya, nalipong og ng loose pad, basin anemia na.
19: Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug na ay healthy glow. United Home for Sulfate Iron. With proper diet and exercise.
16: United Home. Unilab yan.
17: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Uy, asa man is nang salud?
16: Wa pa mo apo, nangumpra pa. Ngano lang ita man ka ni ate?
5: Ni alam ko. Berto?
16: Ay, excuse me, ha? Berto?
5: Ay, sige, sorry, Birta. Ha, kining, taga-itag-hata-hata, di abe. Kantong dako, ha, kantong dako.
16: Oh, nyaon siya pa.
5: Ha, sumsumasad.
16: Ako, dili ka gusto na ako.
5: Huh? Bida, saling style lang, Birta. Puyol ko, di abe, Birta.
16: Bantay mangutang mo, ha?
5: Di abe, ha, kadigil ni mo ka komedyan, oy. Nagsaling lang kay guwapa kay Karunda.
16: Oh, tinood ka mo?
5: Yes, tinood kayo, Birta. Mao nga ikaw. Ayaw pagminaldita kay mawa ang imong kagwapa. Ha? Malanay ng imong kaanyag.
16: Doy, malanay din na siya.
5: Tusan, tusan. Dili kay malanay, mupas pag yun.
16: Wala no.
5: Sige na, baby. Tagaimit imunon niya. Sige na, kulapo lang ka na dako. Sige na, daibirtan. Tagaimit nami kay sumsuman sad. Pilig sumsuman.
16: Gusto mo corn beef? Lutuan na mo.
5: Ayay, ayay. Kanada. Lami na. Wapa, ginibirta.
16: Ayok sa hapaw mo, wauta. Basig na imakadungog. Abi pa lang ng hambog ko dire.
5: Tinuog mo, sad.
7: Tinuog mo.
5: Sardin na sila, oy. Nasuya na na. Suya na. Suya na. Pre.
16: Unya ra. Lugto sa mga corned beef, beef lop. Gusto mo? Ano pa?
5: Apil na sa birta. Pili.

0: imon ipre. Oh, pre, pre, pre.
1: Bida. Bida. Pasa sa nimo eh. Part-time nimo ha. Gusto ka ni Maos na ko sa?
0: Mag-ipre. May Maos ko taon. May habag ka. Ako'y doon na ikontrata pirmi mo nga. Dapat lang, ikay mo alalay na ako, ha? Musakay ra ka. Musakay. Musakay ra ka, ha? Kay og wala, kinsa may mag... Kinsa may magtinabangay mo. Sani? Kuha. Kuha. Kuha na to ang naunsa.
1: Kinsa may makuha na to?
0: Kinsa may makuha na to. Hindi ka magtinabangay.
1: Tinabangay kita? Pero pre, paminaw sa, ay sabi kita, ha? Kay pirmi mong kamuminta, ha? Sa imo kontrata. Hinayon na to, Albert.
0: Kadugunya na.
1: Ako, magkakontrata ako. Huwag ikaw gitago ni mo. Sayon mga na. Pero ikaw, sumukan mo minta ako eh. Kanya hindi ko ka masin sobre.
0: Bida sa di mo eh. Dili ka kakwarta o dili patungo na ako eh. Ako mo'y daghan kayong kontrata.
1: Kay bao lang ikaw. Ikaw mo'y daghan kayong kontrata. Pitahuso eh. Sabong tatong bisag gamay o dako. Tunga ta. Uy mo na bao na to. Ikaw, ipin mo sakpan mo di ka. Bila.
0: Rubida sa
1: di mo. Malayo ka, gini mo.
0: Rubida, gini
1: mo. Sakpan naman di ka.
0: Di naman, di lang sa magpartner, uy.
1: Oh, bida sa nang istorya. Sige! Ngano ba di? Ha! Buwa ko'y lahi trabaho. So, guwapa na yung buhay ko, ano, uy? Di na parihas. Parihas ni mo? Pero may lang, mamitahas budget.
0: Buang mo na ika.
1: Duha pagka kumo imong gisumbang diwa. Duha ka uma. Gusto kag tuloon kung kumo na ko ha. Dai tulo ay. Ha? Ha? Ari maglayo kadlis lapo dili.
2: Unsa nang binuang ninyo, eh? Nanggubot ko naman dito sa tindahan ng salon.
1: Ano, sir, kipay. Sudah. Gawag utok ng kusog kayo mamintaha lagi.
0: Hilomi, oy. Muro sa kagtarong na. Muro sa kagtarong sa wana ka. Masalbahis pa ka na ko.
1: Yudo. Ikaw may salbahis? Sukal pa ka kani ato, salbahis, yun ka?
0: Hilomi, oy. Magpakalimpyo ka? Dakpan mo ka na ikang nangawat?
1: Oh, lagi. Ha? Nangawat ko, kuan.
0: Saman?
1: Mantika o saktaro. Niya, ikaw. Saan ito yung kawat niyo? Ha? Kauton niyo mga patay. Rida. Nailubong patay. Kauton niyo. Kaya kuhaan niyo sapatos. Kuhaan niyo mga sinira. Tungkol kay Bligyan. Kaya okay. Ha? Pero tungkol ito niyo. Chet! Nahog itong panawata mo, Chet. Kaya iyan kong isogo nga. Kawata na. Kawata na. Abi na kong iyar itong kaila taon. Iyar kong kumidyahan, Chet. Hindi ako lang sang ikawat. Kaya abi mo na kong kumidya na to. Huwag mo na siya kailo to. Mga, ako ay nagkawat ato, Chip. Ako taon. Napriso ko. Nangawat ko. Pero, iyan itong sugo, ha? Sugo lang mo sa iyang sugo. Kay, abi mo na kong kumidya. Hanggang mo na siya wala. Tinungan pa niya ay.
2: Gusto na mo? Hoy.
1: No, Chip.
2: Dugay na maghato.
1: Dugay na, Chip.
2: Pero karon ha? Nanggubutan sa mo. Nag-eskandalo mo! Ay, sir! Bayro ito ninyong mga nangabuwag ito, ha? Kay Kudeli! Mapreso mo!
1: Chef! Mga kong problema, kay Badlungon na lagi sa kong partner lagi. Gusto sa kong asawa, mangita ko lang partner, pero lisod bang kayo mangita ko lang partner, oy? O niya, mas iya man sa... Siya may daghan kayong kontrata? Saan mo na ako? Magsigi ko o magsigi may ani among panagsubagay isip sa kapartner? Kung saan mo na sa ako partner? Niya magkabuwag ni. Murag, ako na sa'y luoy kayo kay huwag mong kontrata taon. Luoy kay ko? Siya daghan kayong kontrata? Habang nga ano sa kayo daghan kayo sa kontrata? Ang saman, buhagan ko ani? Paliog, abagi ko niyo ba? Ang saman akong buhaton ani? Bam! Sige, magkagsosyo, bam! O saman, maayo ng sulo o maayo ng duit, ha? O saman, kung kami pasulti ng tipres, tiyago niya!

0: morning.
1: Good morning, Kuya Alan.
0: Wah, si Ate, Ate Prislo na
2: tayo. Good morning, Jessie Baril.
0: Ba, good morning, Budia. Good morning, ba. Good morning, eh. Aaron, nakikubaro na to atong writer, si Dung Ray Arellano. Ang writer sa to, ang kuna-kumpisal tayo. Si Ate Prislo, Aaron, makaritaon kay saon nga na po, masay busy kayo, reduction mga taon siya, ang bata taon. Ang apo.
2: Yung apo.
0: Yung apo niya, daghan kayo, balik, tulog ka. Apo niya, ni-graduate niya. Puro sa na yung mga award-award.
1: Congratulations!
0: Pareha ni Ate Jinjin ba? Sila si Inday Chini, sila si Inday Chini, si Chini, ano ba? Bumilan.
1: Si Inday Chini na,
0: o si, katuko sa day?
1: Chantel, Kuya Alan.
0: Chantel.
1: Taas kay silang energy, kay pirbi silang niinom, o Don Pepe Tablia, Kuya Alan.
0: Puro yun ay award yung mga anda.
1: Yes, Kuya Alan. Yung magpasalamat ako, Kuya Alan, ha, sa itong mga mga pirbi sa nipalit sa Don Pepe Tablia.
0: Ma, na, itik. Imong taktik no nga paim no nimo Don Pepe Tablia imong mga bata
1: kay kasang energy happy happy pero niya mga bata
0: happy kayo
1: unya para sa mga dagko Kuya Alan mo pwede kay mo inom sila og Don Pepe dark chocolate og ugom sa dayon mo yema ubiyema special palit kay crunchy crunchy ang tasty fish cracker og paulitos macaroni crunch
0: no na mga bata inom yung Don Pepe Tablia parehas gibuhat ni Ate Jinjin nga yung mga nagpainom Don Pepe Tablia puros din mga award mga pride sa ni mga bata pero gaba ay prosaba pero buyag liwati Ate Jinjin. O niya sa mga bata nga kamo inom yung Don Pepe Tablia di pa doses kailangan the best gyud kana nato imnon mga bata Don Pepe Tablia nindot kayo atong pamati atong tiyan sakto pa yung taon sa kainit atong tiyan kondisyon kita paningtong tayo nikabot atong sa eskwilan Don Pepe Tablia tasty fish cracker o paulitos makaroon ka sumaon ay atong ibaon o niya o gumugom sa tang OBMA special o Diamond Yema special so salamat. Salamat kayo sa mga tao ni former Kapitan John Ramos na nagbuhat siya ang Miguel Pulyar Fertilizer. Good morning, Ribuli Hakap. O sa talang mga tao ni Kuya Ray Pipito, Dodog GR Pipito, o gingon man sa Broomits PH Nation. Sa Broomits PH nga rin sa Facebook, Broomits PH Cleaning Services. O, tadawan ninyo niya. Gusto mo sa inyong panimay, kapuya na mo maglimpyo, ana, Broomits PH, maura na inyuhang kaugun para malimpyuhan yung bahay, tarungon yung mag-garden kung sa panadya. Unya sa tanan po, mga tao po ni May Smeo Choi Asnan, Sir Ricky Asnan, Sir Ryan Kangki, Ma'am Casmer Araw, nga ang ilang gipainom sa ilahang mga tao. Mga atong kaping matapang, nga kaya yung kang ipaglaban ang said panyawan coffee mix. The best yung kaya na nato imnon sad sa ato ang mga trabahante nga. Ngilingi kayo mo trabaho, kay kondisyon, magkaya ka, panington ka, mahumani mo trabaho sa imo opisina, kung magamit ka sa Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban. Bam!
3: Good morning! Yeah, paling i-congrat sa akong kinugo si K. Margaret Fernandez nga ni-graduate sa grade 6 ba ito? O sa tingin mo na-graduitan dahi? High school ba ito?
2: Speaking.
3: Oo.
0: Sabagay, hungong lang dahi.
3: Oo. Salamat kayo. Padadaan ko ka ng inog na buong takoy.
0: Ah, dambis.
3: Yeah, ang iyahang...
0: Sino na na ang takoy? Diyos ka?
3: Sa dito sa pinamungahan. Hmm. Yeah, kanang na ang pangalan o ulbuhan pinamungahan. Ah, sambag... Oh, sa tuha? Sambagun?
2: Sambagun.
3: Naa mo sa isito kung ulbuhan
0: kina. Sambagun, gano?
3: Sambagun. Sambagun, ba?
0: Na.
3: O, naa, sige nga na nung ulbuhan sa unahan, kina mo ko dito ilinaw, bamargamay nga leh, kung nakadakuan niya itong sala, kanang naasas bukid, pero og mutao ba ang dagat, mulaom sa siya, pero naasas bukid.
0: O, naigil ulbuhan.
3: Oo, niya, dili lang ka pa sa yama-yamaon kung maligo ka dito.
0: Ano ba?
3: Salamat sa kayo, ha, sir. Ay, mong lolo pa salamati, kay gimarkutan yung kunukuan itong buongon na takoy.
1: Para sa mga tag-as o kolesterol, Kuya Alan, why laing imnon? Panyawan Herbal Capsule.
0: O, bago ba ng sudlanan, Ate Jijin?
1: Bago sila packaging day, Kuya Alan. O niya, mo inom katulo sa usa ka adlaw buntag o tuo gabi. O niya, katong mga naay problema sa UTI, ingon mga bato-bato sa kidney, inom mo og Kugon Herbal Capsule. Aron mo mamaayo, Kuya Alan.
0: Tinoo na. O niya, the best good kayo sa tanong mga tao po nga may gamit sa tuang Number 1 haplas nga. Nindot yung kain na ito'y haplas. Panuhot pa maul para kita kalawad sa barikos means katul-katul-kutul sa kapatahan. Ilikay pag yuta sa dinggi ko mga haplas na sa ito ang sadlin na ito nga ana rama palit sa butika. Di ba, Dwin?
4: At ino na sa butika na kita mga palit. Pero naagi Facebook page ang Sid Marketing Incorporated ang Panyawan Herbal. Ilan ang itay pang Panyawan Herbal. Yun niya makita ang tanahan produkto dito sa Sid Marketing. ang Banyawan Herbal Capsule, Kugon Herbal Capsule, Seed Element Oil, o Celebrity Beauty Soap, labi ng Banyawan Coffee Mix. Pero kita, kung layo-layo sa tas butika, kinatas kabukira nagpuyo, pwede lagi kita maka-order sa
0: Shopee. Shopee na lang kay Hatod Pass inyong panimay. Babi, padayo, tuloy mo ba?
3: Good morning sa St. Vincent General Hospital. Alba na kanimo diya, Dr. Kevin Duenas, Jaco Basuban, si Sir Jaco, amigo kay ni Mama Aida Tampos sa X-ray department. O sa nga na na, Radte, o sa nga na ng lokal. And also, Mr. Kent Claude Otake. Okay? Then yung mga staff niya, kung makalimot sa ato ang pagpangaliw sa iyong buntag before tama ato sa hospital mo, duty kita ni A. Celebrity Kojik Beauty Soap. Alang gini sa tanan, dili pwede sa mga babae lang, pwede sa mga laki, mga bata, mga dagko. Celebrity Kojik Beauty Soap with glutathione and papaya extract. Dili sa mag-dry nga itong skin, doon na doon na natural moisturizer. Doon na kamoy mga blackheads, katol-katol, pugis-pugis. Mula doon na ito mga akong naong. O sa may napit akong agigising sa Celebrity Cottage.
0: Asa na ang gigising na pita?
3: Anang dapit de re ba?
0: Asa na? Kani siguro, kani.
3: Di ba na ang gigising at de re? Amo na, kani din ang gigising.
0: Kanang murag na igamay nga balhibo de reskilin ba?
3: Okay. Unya, mga tala lang sa butika para original yun ang ato mapalit. Unya, mas maayo nga makita ni mo siyang sudlanan o doon na ba kanay nakabutang dito nga silyo. Tatak Seed Marketing. Thank you.
0: Hoy, ang taga sa ipanganay, tubigo niya yung kapalitanan o mga kalamay dito. Ano, musta to siya ninyo? Ani mo?
3: Ah, pag-agin ninyo?
0: Bakit ito na mo, ba? Ingin sa ari man din rin maglingkod sa Bambina, permisa ko.
3: Okay, na,
0: si April ba?
3: Oo, oh, na malukatan na doolog ko.
0: Si April, mawasin. Sa ari man na ako palingkoron.
3: Kita ka na lang radyo gibitay ko sa bayon.
0: Ari ko na palingkoron kay ari man siya maghuwat sa kanang maabli na ang kuan. Thank you ko na kayo. Salamat kayo sa iyo pag-greet nila. O niya, sa tanan po na itong mga kaigsunan, kita na sayon kita nga. Kanang toxin, grabe, kita na mudaot sa, ito blood cells. Atong blood cells, maroon importante kay tighatod, oxygen, nutrients, ang tubig sa itong kalawasan. Hindi ka daot, ana, ang daot na ba yung toxin, kanang cover up ito sa itong kalawasan. Hindi ka daot, ana. O, susli, sura kayo. Mistake him, lapot atong dugo. Mauna, kinang, mauna makaingon nga, makanser ka, diabetes ka, hypertension, arthritis, heart diseases, uban pa na itong balatin. Kinanglan yun na ito. Imnan o G-Detox Plus Herbal Capsule kay natural nga detoxifier. Natural nga remedy. Tigwagtag sa balatian. Puno sa nutrients kung may makapaligon sa itong vital organ. Aprobado sa FDA registration number FRS0715. Busa, kung gusto ka mo, wag tang mga toxin sa iyong kalawasan nga may hinungdan sa iyong balatian. O garoon ligon, kanun ay ang atong ang ato ang vital organs inom yung tama tagadlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog kay number one kining mutangtang sa toxin sa tuang kalawasan. At ibang?
3: Yes, ang atong sinder kalalaan.
0: Atong sinder at ibang si Dudong Chago.
3: Ang sa iyang kaagi ka to?
0: Ay, katong mga
2: sabagay yung partner.
0: Oh, do-do sila ba?
2: Do niya, dito yung matarungog.
0: Why, tarong budget ba?
2: Kasi mo, kasi yung suikon mo niya.
0: Tarong sa budget. Ay, ang budget man nagi mga inana kanang mga kauban
3: body mo. Transparency
0: wawa sila ana bam kanang yahay ba yahay pading ramot kon hindi maayo bam kon unsa ang pagi gurana bam kon unsay imuhang mga kakontra ka budgeta ninyo ang tanang mga artista ang sobra tungauna ninyo sa imong partner sa duwi mo ni sakto dili kay dawat kag budget advance daan niya ini ka kon perbeda ni style ini na tabi daga istorya na
2: kita nuno nang astang gika astang
0: astang gitu padaga padadaan siya kwarta para panihapon ipakaon riyang iyang mga tao kuan bam biskuit biskuit biskuit salbaro di pariha ni Bambina nga inig humag show budget allowance o di ay para kondom di ay para kape oh di ay para ayode o nga di apag yoy para uyab allowance daghan kong allowance inisigig hata kong allowance nahurot ang budget siya uy what nang kuya ko ibalay tong trend.
3: Gulyan aksyonan mo ba sa kalunasan wakupliting Pedro balik ta.
0: Balik.
3: Kaning inyong kalaki imok o kisa tugol yan?
0: Tiago.
3: Imok o si Tiago. Kining na ang ug-ari ka sa Sirak Old Testament, ha?
0: Sige, unsana bang?
3: Chapter 16 verse, Sirak chapter 6 verse 16 to 18. Matapadre, a true friend is like a medicine that will keep you in good health. Ang matuod ko nga higala, sama sa katambal, nga magbantay ka ni mo, nga dili ka masakit. Kaya, pong pabitaw sa akong amigo nga pari nga si
0: Padre Josue Cantor na?
3: Dili, katong
0: Padre Rudon Baro? Padre Randy Figuracion? Padre Tabi Ogpo?
3: Dili, kausar ako nakaila dito sa lang Dr. Rene Bulio, sir. Siya may chaplain, nakalimut ko siya nga. Chaplain sa perpetual sukor. Nga matupan niya, siya tighatag o tiket, una malakaw ang tao sa laing kalibutan. Mm-hmm. Siya may tigdihog ba? Ngayon siya nga, ang ato rin masakit usahay, dili sakit nga sakit sa lawas. Namatay ang tao tungkol sa sakit siyang kalag. For example,
0: sakit ang kalag mo?
3: De, for example, nag-away ta. Sige, kudumot ni mo. Karang. Ikaw din ka magdumot. Sige, kaghagok ni katog. Tuwan ba ka? Takilin ka ba? Ako, daliwa ko ito. Sige, kudumot ni mo. Ako'y nasakit. Ako'y namatay.
0: Nasakit na kalag?
3: Dili sa sakit sa lawas, sakit sa kalag. Tungkol sa imong emosyon, tungkol sa imong kayo ka madinom tanong nga gihambin. Balik ta. Una nga, ingon, a true friend is like a medicine. Ang ako dire kana sa Old Testament. Sa New Testament, Juan 14 verse 13 to 14. Ug buhaton ko bisan unsa ang inyong pangayoon sa akong ngalan aron himayaon ang amahan pinaagi sa anak. Kun mangayo kamo bisan unsa sa akong ngalan, buhaton ko kini. Mao ni pong ni Jesus. Ang akong pasabot kanong gibasa ko ni kana sa inyo bang kanang pag
0: pagkauban
3: panarbaho isip entertainer ni imok og chago no
0: chago
3: si chago kana na ang nagani kamo dako dako nga budget mas maayo nga mapahinungod mo halad para dere sa espirituhanon halad ba mo kanang pamisa mahatag bagay mo gamay dagkot sa kapilya nga inyong gisuhan apan usa na ni ana giunsa ninyo paghatag sa suhol sa inyong mga trabahador inyong tagtrabahador kan trabaho man ninyo kay buto no naon kun wala rin dancer wala ning magician wala ning singer ay kung inyo kayo ikaw sa magtuad-tuad stage matawa ng mga tao
0: mao gyud
3: oh so okay. ikaw may contractor Pedro ikaw may producer si Udi
2: ikaw na
3: oy, pero...
0: Ay, istorya. O niya?
3: Dili, example ba lang? Example ba lang? Kanang na... Dili, ang pipidwa kong ngalan. Imok! Si Imok mga itong gabi noang. Pidro, manakalito ko sa Redro. Kanang Imok o kanang Tiago sa inyong show, pagsabot-sabot ka mo. Pagsabot-sabot ka mo, mas maayo nga. Katong panalitan o gitagaan mo bonus, inyong sponsor. Kamu, kisa ganitong mugunit sa kwarta para masweldo lang si Imok.
0: Si Imok,
3: dili, si Tiago.
0: Si Tiago may makupot kay si Tiago man may si Imok may
3: kontraktor
0: ang naibaw ang hitabo ko diba si Imok may kontraktor karon si Tiago may dawat sa kwarta gisultian sa skutsyal so ikaw ang taon nga gipadadaan mo ko para sa kaon
3: yung sa to ay suotel ka kaon ay skindi
0: ay skindi o gan biskwit o gan ng salbaro
3: hindi malipong atong balansira na ang mga talak ng mga baso
0: 5,000 ang budget ang yatag niya sa mga tao si pari Tiago niya tagagotarsan ang dancer itagaan rin niya palit ang lood
3: Ani na lang. Kasi nagpatambag si...

0: Sarita. Adi, og dili mag-pray ka? Ba, kanang inag-opening na to, mag-pray mo kita.
1: Mm. Di na yung mga entertainer lang nga mag-pray sila ito sa luyo, maglingin sila, mag-pray sila before sila mo start. Mm. O, anak, pag sabot-sabot ka mo kayo, buto na naon, ang ato ba yung paglingaw sa katawan kaning gabi una, tungod bis patron. Wala ba entertainment, wala ba yung kalingawan kung way piyesta nga patron. Masa kasi may itong variety siyuhan o way patron nga gipistahan. Pag sabot-sabot ka mo, no? Ngayon, patigbabaw diyon ang pagsinabtanay o ang gugma sa usag-usa. Aro matunay nga ang kalinaw sa inyong show, nagan pa mo kontak ninyo, way gubot sa usag-usa ninyo.
0: Way gubot.
1: Ayaw mo anang kuan ka ng walay transparency.
0: Katong ka mo ba?
1: Asa?
0: Katong daghan kayong mga lalaki, niya, puro sa mga nag-show mo bayot-bayot. Giro to ninyo mga lalaki.
1: Galagot yung ko. Galagot yung ko. Ingo nang, alidong. Ingo nang ganong laki. Asa mas bambina. Uy, mas guwapa pa ko bambina dong. Ano ba? Ato mo sa, ato bambina kasi may gunit sa budget. Sumabag pa mo na ganit na lumano?
0: Kung ako ang pasultiyon!
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
3: Komisyon ni Irene. Tapoy sad, uy, makaugtas. Maunga naka-decide ko nga mo pahuway una ko. Huwag ako na sang self ang akong ati manon.
4: Praise the Lord. Gidungog na ganimong ako mga pag-ampo.
3: Hmm? Unsa di ay mong iampo?
4: Nga, ihatag na niya ang higayon para na tong duha.
3: Unsa?
4: Angel, dukay na kay kung na-inlove ni mo.
3: Hmm?
4: Will you...
3: Hoy! Attorney Mervyn? Ako unang self ang akong atimanon. Dili laing tao!

0: sa DTX 500. Malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500.
1: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom. DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: DTX 500, mapalit sa mga butika.
2: This time check is brought to you by Yakult. Panalo ka dyan. Yakult.
3: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom o mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape o gumot o lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
4: Nakaka-problema sa paglibang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product at

0: Super Fiber, mapalit sa mga butika.
1: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
2: Kung kay balo ka nga naa sa imong pamilya ang may pagtaas sa presyon sa dugo o high blood pressure, dili nato ikalimot nga posibleng ikaw sad maigo niini. Ang hypertension o nailan isip high blood pressure mamahimong mamana. Mao ka nang atong ampingan ng atong kalawasan. Kitang tanan mag-set panyawan. Set panyawan garlic capsule. Angko ng ahos, banaba o panyawan herb. Set panyawan garlic capsule. Hypertension buntugon. Kini mo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling.
1: This time check is brought to you by United Home Persulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
3: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
4: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, namglayan akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Probahin daw ang Bila-Bila Coffee, mauliyan ka. Basta ang kainom ko, dahi naging maglayan ng kabuhi.
3: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
1: That portion was brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. Make every dish mayo-mazing with Lady's Choice.
5: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit dinhi sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
6: Ahoy! Kidney care time!
7: Perhesyon ning magpadialisis. Gaso kaayo, maayon na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
8: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialysis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care.
9: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
10: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
12: Tonight we're younger than we'll ever be again. Time won't wait for anyone, so why'd you want
13: to... O karong mga higala ni ang laing sumpay ning atong sugilanon. Made of fortune.
12: Right now it's just the two of us. Let's look at what's ahead.
14: Nao pa man di siya o?
15: Asa ba?
14: Toray! Kuyog sa among department head.
15: Oh.
14: Oh. Uy, hala. Ni ang lalaki na ni attorney si ma'am.
15: Oh.
14: Angel? Uy! Ni aso lagi na imong ilong, Angel! Uy na! Ni aso kini mong ilong, oh! Basta pa kini mong dunggan!
15: Karong taon-taon, Irene. Doon na ni kayo nga mugawas ako mga mata o baba.
14: Ha?
16: Oy, nagselos. Sapan ka, ha?
15: Tanoy?
14: Pero...
15: Tana ba?
17: Angel?
14: Oh. Awa na. Nakitaangit ka. Paingon na siya din eh.
15: Hi, attorney. Mayong hapon.
17: Talagi ka?
15: Ay... ako lang gihapit si Irene. Gikan mako ni Suroy.
17: Dungan na lang ta.
15: Ayaw na, attorney. Kay nagdamang kog motor.
14: Nagdadi kog extra nga helmet.
17: Kung mauna, ibilin na ng motor. Saka na lang muna ako.
15: Pero...
14: ang musakay na lang, good day, Angel.
17: Kuha ta na mo sa gawas. Kay kuha mo pala akong sakinan.
15: Bukukas na ako eh. Huwag ko magdaog extra nga helmet.
14: Sige na lang, good.
15: Ganahan yung ka makig-uban niya, no?
14: Hoy, Angel. Ato siyang agaw, no? Nalimot ka?
15: Auday, no? Agaw?
14: Nanas, attorney. Dali na.
17: Kuhay mo tupad ako?
14: Dito ka, Angel. Tupari sa attorney.

0: Ahem. Hello mo, lagi kayo mo. Angel?
1: Saman.
0: Uy. Sa di problema ni mo.
1: Wow,
0: sa gawas alta mag-dinner, ha? Aron, pahuway na tag-diretso. Inikabot sa mansyon.
1: Sa mansyon ka matog karon?
2: Uy, Angel. Noon sa mga uy?
0: Di ko nimo pagkatulgon sa mansyon?
2: May tag-iya sa mansyon.

0: Diyan ka. Ayaw na dito sa akong kwarto.
1: Pero...
0: Wanay, pero. Kaya kami na lang ni Irene ang naadini. Og dili mo sa kas Irene, so di siya makipaw nga sa guest room na kanatog.
1: Okay.
0: Manaog na ko.
1: Kadit.
0: Saman.
1: Anong gisapot mga?
0: Gisapot lang. Kinahanglan ba di ang naibaw ka? Anong gisapot ko?
1: Oh, basta lang di ba makatabang ko ni mga mawaw imong sapot?
0: Dili ka makatabang. Kay ikay hinungdan sa kong sapot.
1: Ha? Ako?
0: Oh!
1: Ano di? Asa ba di akong gibuhat?
0: Oh. Oh.
1: Sulti. Yun na. Sulti ko. Ano sabi akong gibuhat nga nakapasapot ni mo?
0: Hey, ang mawagin ako eh. Anong mamunti akong gisulti?
1: Angel!
0: Ulit kundit ay! Buhi ko!
1: Di ti kabuhian, kundi ka musulti nga nung gisapot ka na ako.
0: Ha?
2: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry! Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka!
3: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kod pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayogani kay gisalayan ako ang kidney care. Kuman sa pipila kabulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
4: Ayaw hulatang mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
5: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
6: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
8: The original Koy Herbal Capsule.
9: Ako si Rosal Gita Harantilia, din nagpuyo sa Barangay Tinago, 61 years old. Naakuy ka ng guiter, niya ka ng anal, yung doktor na operahan niya, wala mong tayo kwarta. Painom ko sa kumbana aning koy, sa katulos o sa kaadlaw. Moro to, ang akong ginom, hantod na, nawala na dyan, nakapadayon ang guiter sa akong liog.
10: Wala na bukol man.
9: Wala na dyan, wala na kong ipamati. Daghan kaing salamat sa koy nga, salamat.
8: The original Koy Herbal Capsule.
11: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
12: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dali kapuyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
13: Parehas ta. Ako pod pirmi pula og uga ang mata tungod sa sigig computer.
14: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein.
12: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali kapuyon ang akong mata.
13: Salamat sa lutein sa iBerry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
14: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
4: Available na sa Mercury o mga suking butika.
8: Set Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
15: One time kasi na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katulang katawan ko. Tinry kong haplasan ng Set Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawala na yung kati ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
14: Ang Set Liniment Oil makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
16: Ahoy! Kidney care time!
17: Ako si Tere Robles, 50 inoybi sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
4: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
6: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.

0: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
1: Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Namo gisilingan namo nga nagagamit ani Paragis Bilabila gani iha kung gipa inom sa capsule na pagka human ako og inom kaysa lang ko nakainom. Naulian dayon ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nakatindog na ko.
3: Wow.
2: Mutong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na gyud ko ani niya.
1: Sa Paragis Bilabila dili na ka mag agwanta pa.
4: That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
5: Breast cancer. Ang delikado og mamatay ninga sakit nga cancer sa mga babae. Mag-life extension vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Suklanato ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
6: Sultin na ko. Ganong gisapot ka na ako.
7: Niyapag man ni si Mervyn. Ganong murag feeling entitled man ni siya na ako.
6: Uy, tanawa ko. Og sultin ko, ganong gisapot ka na ako. Sa di akong gibuhat.
7: Yay, yapag na ni. Ganong murag ikulpaan man ko.
6: Tanaw na ko ba?
7: Hmm? Ni.
6: Tanaw sa ko mang mata ba? Karong sultin ko.
7: Dako kayo imong muta.
6: Unsa? Ay binuang ba?
7: Panamin!

0: Naya na imong tingog ay kimadunggan ka, attorney.
1: Tinood mo dyan.
0: Limo mo ni mo?
1: Tinood lagi. Ang gawas ang utok. Ang gawas ang utok sa mata. Wow, wala din niya.
0: Uy, buing yung ka, Angel. Imo lang magkatawaan ng itong amo. Uy, maamong magtanim mo.
1: May gani. May gani, nakatawar ako. Gisapot, bayagi ko niya.
2: Nga naman. Tungod sa among department head?
1: Ha?
2: Sakpan na gid ka! Sakpan na gid ka! Ayaw pag-deny nga nagselos siya!
0: Shhh! Uy, uy! Shhh! Bakpani mo! Bakpani mo! Nabasa! Madungkan gani ka! Api palang tinuod!
2: Mudinay gihapon ka nga, klaro man?
1: Wow, mang good! Taka, ano ka?
2: Ayaw lang kung kauwaw na ako, good!
0: Parehas na bitaw tang babay!
2: Angko na lang gud nga nagselos ka.
3: Oh.
4: Angko na lang lagi. Ayaw na lang gud pag-deny. Maunang gisapot ka kay nagselos ka.
5: Wala gi ko magselos. Ayaw pataka ni.
3: Si Angel, nagselos. Kisa may giselosan.
4: Ay, magkatawa mong kadibo, eh. Tawa lang. Kaklaro ato nga ni aso ang imong ilong, hmm? Ha? Pagkakita ni mo nga may angkla sa bukto ni attorney ang among department head, ha?
3: Ha? Ay, di gi ko mahimutan ini da. Tinuod ka tong gisulti ni Irene? Nagselos si Angel kanina? Aloy. Yes, yes. May paglaom gid ko. Doon na gid ay.
5: Di ka makatabang kay ikay nungdan sa akong sapot.
3: Maudi ito. Maudi ito. Oh, kanindot sa kong gibati. Hapit na. Hapit na. Hapit na gid matuman ang akong paghandoy. Yes. Thank you, Lord.

sabihay ni animal, animal. Pero gisapot man tuod ko kaniya. Huwag man ko magselos. Okay nga nang magselos man sa kuno ko. Gilain na lang noong pagsapot ni Erinda. Nagtuog siya nagselos ko bisakwa. Pero, anong galakot man sadka ko sa kuno nakita? Anong lami man kayong ilang bugyog tumabayaan na ganina? Huwag man utak magselos. Ha!

0: Oy, good morning, Irene.
1: Good morning, attorney. Nga naman nga, ikaw may intoy ng usina, uy.
0: Okay ra, may problema.
1: Hala, attorney, pasensya gid kaayo ha, nga karon pagyud ko nakamata. Gigutom na tingali ka, maong nangunay na lang ka diha.
0: Actually, kining happy lang ko, Irene.
1: Ha?

0: sarap na ang niluto ni Irinda. Ang akong paborito nga tusino. Namata.
1: Duka pa man ang tagayoy.
0: Pero mabangon na lang ko eh. Dahil pangamay naman ang niluto ni Irene. Kaysa mo na nawala ko sa'yo? Si Ryan?
2: Iyay. Wala din na ako ma-block iyang number.
0: Sakit tuyuin ka na, hanay.
2: Hello?
3: Hello, Angel?
4: Angel, may importante bing tuyo ni mo?
0: Ha? Kamurang dire kay hapon?
3: Angel, pwede magkita ka.
4: Magkita ta, Angel P. Please lang.
0: O nga nung makikitaan mo na ako, ha? Nga no?
5: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
6: The Wonderful Supplement.
7: This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with easy patakap. 45 pesos lang.
8: Ah! Akong bugas-bugas.
9: Akong katul-katul.
8: Na ikaw butangan.
10: Bugas-bugas. Ug katul-katul.
11: I-DTX 500 na.
10: DTX 500.
11: Aduna kini antimicrobial properties.
10: Nga makatabang sa pagkuha.
11: Ug pag-ayo sa bugas-bugas.
10: Ug katul-katul.
11: DTX 500.
10: Mabalik sa pinakadulong nga butiki sa inyong lugar.
11: DTX 500.
12: Para sa Janice, okay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Pati ko sa kumbanao. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
11: DTX 500!
10: Mabali sa mga butika.
7: This portion is brought to you by Trust. Different choices, same normal. Trust. Abot kayang family planning para sa lahat.
13: Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imong gikaon pero ni agi pila kaadlaw wala gihapon ka nakalibang, kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigo mang hugaw nga makadaot sa imo lawas. Ang maayo nga balita, Adunay Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duha hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato ini apilon sa pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 para sa sul kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
14: Tonight we're younger than we'll ever be again. Time won't wait for anyone, so why'd you want to...
15: Mga igala, atangi ang laing sumpay ning atong sugilanon. Maid of Fortune. Writer, Baby Omega Flores. Director, Ricky Bangis-Garing. Soundman, Jomel Arizo. Recording editor, Lloyd Gabiana. Spinner, Aminidel Yara Nakorda. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
16: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
17: Ang radyo mo nationwide, mudalit kaninyo ning laing sugilanon na sinuwat ni Francis Eliaga Ispares.
18: Amamukan! Ugway mo siyagit! Tama! Lahayag dyan ang gwanta sa mango! Magdali! Ang gwanta! Grip! Ha!
17: Nidagsang ang tulisan.
19: Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay!
17: Kidnapping. Kahilayan.
4: Joy! Joy! Ato ang kalibutan! Kana! Sige pa! Pakitami sa hupo mong lawas! Kano! Oh, yes! Oy! Oy! Ganong ipawon ng musika? Kinsoy!
0: Taong damas ka na!
17: Oh!
1: Maskara.
9: Sugilanon nga naghulagway sa mga daotang binuhatan, gumikan sa kahakog, ug dunay mitumaw nga binuhat aron pag-abag sa atong kapulisan, aron mapatunhay ang kalinaw ug kahapsay sa atong katilingban. Maskara. Direktor Francis Ilyaga Espares. Musical scorer Randy Nakurda Tayan. Soundman Aldwin Nakurda. Audio editor Ariel Mangkaw. Dalit ka rin yun sa RMN Drama.
20: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
21: This newscast is brought to you by Pag May Acid, Supraseed, United Home Supraseed. This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it. This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. This newscast is brought to you by Ang nailanimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This newscast is brought to you by GSM Blue. Sa una pa lang, masarap na to. Choose GSM Blue.
22: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.

0: o karon sa atong sugilanon nga naguluhan. Maskara!
1: Nga na di ay?
2: Believe ko ni mo. You are so powerful. Kibantay nga na. Gamhalan ka nga. O dili yun makabalibad si Daddy Rafael ni mo.
3: Oh, Federico!
2: Bantay ka lang ha. Basig imo lang gihukhukan ang akong daddy.
3: Federico, iho.
1: Darling, sakit akong heart.
2: Wow! WOW! Wow! Best actress!
1: Federico!
3: Federico, hulsa ka ba?
2: Diyan mo, kabantay mo ha.
1: Darling, mapahawa na lang ko din eh.
3: Dili ka mo pahawa.
1: Grabe ang imong anak, dili na ako. Grabe ka siya makainsulto. Sakit ka ayaw manulti. Imagine, nagtuo siya ang ikukukante ka.
3: Ay, ayaw pagtuo ka niya, darling. Ayaw, darling Marga.
1: Pinya, iapagit kong giingnan nga. Best actress ko.
3: Ah, husto na. Igo na, husto na.

0: Asa naman kanyor Federico? Okay, asa ka?
1: Nakaw ko. Kay tingali, mahinay kan ko na bayana.
0: Ano god?
1: Uwi kayo. Kabantay ka na? Lagot ko na minaw. Best actress.
0: Ha? Murag bambina? Aw, sa ba?
1: Kira. Murabaw yun.
0: Matamatikot ka tayo nyo rito?
1: Kamahalan ang sakinan nga gipalit ni Daddy. Sama, kasa?
0: Tiki ang gibayan.
1: Usa! Shit! Palyan, bantay ka lang yun. Bantay ka lang na kung bayana ka.
0: Nyo rito! Ala! Murag naglungot-lungot sa Federico kang Marga. Daoroy! Huwag kay mahimo, Federico. Mungon kang gihukuho ka ni Marga, Senior Rafael. Labaw pa ka. Ikaw ay naghatag og sakit ni Don Rafael.

0: Wow! Rolls Royce? Bigating kakibot?
1: Yes! Bigating talaga! Kabantay ka na?
0: No!
1: Milyon ang kantidad sa maong sakyanan!
0: Oh, lupi kas diskarte, bay. Ang imo, big bike lang.
1: Big bike,
0: big
1: bike.
0: Marga. WWO.
1: Oh, oh. Yay, yay.
0: Milyon, ha? Word M-I-L-L-I-O-N-S-S-S. Millions!
1: Yamat. Imo pag yung gispiling, ha? Ah, okay na, okay na. Kabantay ka na. Iya pa karon. Pero sa sunod, kita kayo na eh.
0: Hmm.
1: Ako na sad.
0: Nindot siya ng bayana.
1: Ah, arang-arang sad, arang-arang sad.
0: More sad o gold medalist ba? Bantay ka? Nindot kayo ba? Pahiyom ka. Ha? Pahiyom ka kagibot. Kailahan ka. Ano ka?
1: Gipukaw ni mo. Kapantay ka na nga. Anam, anam. Gipukaw, gipukaw. Gipukaw ni mo na kitulog kong... Ay, katulog pong junior!
0: Sa!
1: Kapantay ka na!
0: Gayo na tayo mo junior, babe. Gayo na tayo mo junior.
1: Ha? Ay, ay, ay. No, no, no, no, no. Bada. Awa, awa. Awa. Marag magic man. Bangon, junior. Bangon, bangon.
0: Oh, oh.
1: Tsk, tsk. Bangon, bangon.
0: Kakibot!
1: Kariot, kariot. Kariot. Gusto kong makakwartag minilyon.
0: Oo, gusto kayo?
1: Adili, ikaw deh. Ganahan ka.
0: Ganahan kayo.
1: Ganahan, ganahan. Ang mga nagsabi kong naon na kamantay ka na. Pwes, ane ni, tabangi kong pangita. Tabang, tabang mong pangita o ilahan ninyo.
0: Ito mo, akita na magduwang istorya din eh.
1: Ayaw, naon siya ka ba ya? Kita yung nag-istorya, pero daghan mo. Pinamon lang yung mga panon. Kamantay ka na. Money, mga kakibot ha. Tabang mong pangita o ilahan ninyo. Kinsa na si Maskara.
0: Oh, todo.
2: Nakabasa
0: mi? Nakabasa mi ng karatulaw? Pahibaw.
2: Pahibaw, pahibaw.
0: Pahibaw. Nga, imong daddy, muhatag usa ka milyon kinsa tong mutod, makatudlo
1: tinuna,
0: o makaila sa kinsa si Maskara.
3: Tinuna, tinuna.
1: Buhata na ninyo. Nakasabot!
0: Oh, bahog kibot!
1: Maya, maya.

0: na siya kinang nga miabot magpatubil ti kalina. Ug si painting nang lingi-lingi lang. Wala ka ko giyang paservisyon. Wala siya matagad na ko. Gilo na tingali siya niling iyang amigo.
1: Asa na boy, Pampoy!
2: Yes, sir. No, no.
1: Uy, ikaw na, may abil.
2: Yes, sir, ako tawon.
1: Sir, sam ka ba yun? Unsa naman tawon ka ba yun?
2: Nga na ba yun, sir?
1: Nabayot na ka.
2: Lad-lad ta, sir. Lad-lad. Nga no, dili pwede.
1: Pasti lad. Kung mabuang ka, lisod punggan.
2: Oh. Unsa, sir?
1: Ikaw rin bayot kusgan.
3: This newscast is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
4: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
3: This newscast is brought to you by Nescafe Classic. Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro og natural. Pinakalamig nga black coffee. This Time Check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. This Time Check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cap, 45 pesos lang. This newscast is brought to you by Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic. That Time Check was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
2: Sir, ay, kumidya biya na siya. Ay, kumidya, sir, ay kumidya.
1: Nausang kabay na bayo naman tao ka.
2: Saan, tawag na siya na iya, han, sir?
1: Unsa?
2: Malagay nga, no, magpalain tag flavor.
1: Uy, pasagit tayo kasi mong uyab, ha?
2: Ha? Uyab, sir?
1: Pakyas ka, pakyas.
2: Huwag magkasinap tanay, sir?
1: Tuwag niya, may pangutan ako.
2: Oh, unsa man na, sir?
1: Kung may naibawaan ka, suti ko, kay... Magtunga tas premium.
2: Uy, premium? Saan saman, sir?
1: Nakaila ka ba kung kinsya ka na si Maskara?
2: Unsa, sir? Maskara?
1: Oo, kaila ka ba kung kinsya na Maskara? Kay kung nakaila ka, sulti ko kay makadawat ang premium nga usa ka milyon. Di ka ni Don Rafael.
2: Uy, sorry, sir. Uy, huwag mo ko kailangan na kinsya ng Maskara, uy.
1: Tabang, tabang. Tabang upanid ko kinsya na siya, ha? Okay? Kay tunga tas premyo, tag 500,000 na.
2: Sige, sir. Sige, sir. Maningkamot ko.
1: Good.

ni dool ko niya. Pero nagpalayo sa painting. Okay ra painting? Okay ra hindi ka maragan ako sa akong daman. Pero pa sinong mabot ang higayon nga magpanawag ka na ako. Oh, naay motorsiklo. Balhabal. Oh, si Charity Graf. Oho. Gisugar siya ni Bainting. Ito na siya gihatan ni Bainting. Unsam kayo ang gihatan na ito kang Bainting?

action og tool si Apel. Bahala ka na diha. Oh, inting, papaliho ko ha. Ihatag na sa bayot. Di na ko gusto nga magbaton pa og butang agika niya. Okay? Ihatag na niya. Oh. Ay, nitando siya. Salamat, inting ha. Arin ako. Dong, larga na dong.

may ganit kinasaan ako ng gate sa ni Bainting. Huwag isa niroon ako. Anong paghatal sa maumutang? Oh, ang gamay ka ng sulalan sa... Oh, ang sulalan ka ng surusaliwan. Maukin nga akong gihatan na ito kang charity. Silbing kasan ako niya sa iyang... Ato siyang birthday. Iyang giuli, pinaagi kang inti. Di na gilaysan ako. Adios, charity. Dili ko ikaw mapugos. Magpabilin pa na ako. Kaya ang giulit, gusto na niya nga ako iyang kalimtan.

0: natuman kinang akong gusto. Napalit ang mahalin nga sa kinin. Tungod na ako. O di ka pa silanan sa akong kaanyag. Kundili na akong gamiton, diba? Bahalag ng unot na ka, Rafael. Basta, mapera ka. Hibagon di ka sa akong romansa. Bisag, amamana na kaayo ka. Igo na lang pikloy. Sagti lang. Tital. Tos king man sad kaayo ang tag 1,000. Asa may maayo na akong buhaton, ha? Matan ako ng Netflix. Ay, nakatog man ko din sa showroom. Nga ako rang usa. Oh. May nisuot din sa showroom? Oh. Si Federico. Siya kining nisuot. Federico? Nganong nisuot ka?
1: Gusto kong makig-uba ni mo. Kapantay ka na?
0: Unsa?
1: Naibaw ko. Dili na kaya ni Daddy nga muhatag ka ni mo galipay. Kapantay ka na? Ako marga.
0: Federico!
1: Ako! Ups! Ay, pagsama! Ay, pagsama! Ako ang katag ka ni mo galipay! Ako! Ow! Ow!
2: That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patakap, 45 pesos lang.
3: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo Sasaya, Plaza Panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
2: This newscast is brought to you by Tang. Himo ang ganado ang pagkaon with Tang. This time check is brought to you by PLDT Home Fiber Prepaid. Sumakses ka sa Anli with PLDT Home Fiber Prepaid. Mag-PLDT Prepaid na! This time check is brought to you by Bygone, 100% knockdown. This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremel S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.

Mga higala sundang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Sugilanon nga sinuwat og ubos sa direksyon ni Francis Iliaga Ispares. Spinner, Randy Nakurda Tayad. Audio Editor, Ariel Mancao. Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Drama!

0: po ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Drama presents.
2: Nganong daghan pa man itong pills sa medicine cabinet?
3: Wala ko mag-pills kay gusto na kong pamilya.
2: Di na mahimo!
3: O sa dili mahimo?
2: Di pa ko anda mo atubang og responsibilidad.
3: Gusto lang day kaglami? Then you're not worth loving and you don't deserve my waiting. Magbuwag ta. Wa ko magkinahanglan og tao nga mahadlok og responsibilidad. Get lost!
4: Taas ang ako respeto nimo. Hinungdan nga wa ka na nako sa muka sa imong love life. Dili man ko makamaumukulit sa pital, pero andam kong ihalad nimo ang akong kasing-kasing.
3: Gusto ko mang angkonon nga nasayop kog pili sa lalaki nga gitugyanan ko sa akong gugma. Pero mando manggudni sa akong kasing-kasing.
4: Andam kong magpaabot nga ako na imando sa imong kasing-kasing, Nikki.
2: I'm sorry. Dede ko mabuhi kung waha ka.
3: Nagkinahanglan ko kauban sa kinabuhi. Nga kanang tinutanay nga nahigugman ako. Nga andam nga mahimong padre de pamilya.
2: Mahal pa ba ko nimo?
3: Ikaw, mahal ko nimo.

Mahal ko nimo. Pangutana sa usa ka binuhat nga nahikugma apan gitiawan sa kapalaran. Ikaw, mahal ko nimo. Laing sinuwat og ubos sa direksyon ni Baby Farida Salgado, Musical Director Ariel Arriba Mangkaw, Sound Engineer Jumel Arizo, Audio Editor Lloyd Gabiana. Speak softly, love, so no one hears us but the sky. Dalit kaninyo sa RMN.

0: Oh. Kanaog na mo.
1: Ma. Ma. Nana sila si Gabay. Oh, nasa si Mama Miding o si Ate Tiray. Kauban ang mga igso o ni Nikki. Nanang bridal car, ma. Nga, gisakyan sa kong asawa.
2: Eh, suod na sa simbahan, Renz. Aron masugdan na ang pagpaso paingos altar. Ikaw may muuna og paso. O wahira man na ang bride. Dali na, anak. Ay, pa, dali na. Musuda ta sa simbahan.

0: Dinhi lang ka sa tong ha, Renz. Aron paabuton si Nikki. Kay kaming duas papa ni mo, manglingkod nami. I love you, anak.
1: Love you ninyong duha ni Papa Ma.
0: Malipayon kaayo ka, unsa.
1: Yes, Ma. Happy kay ko. Mauna niya ang dugay ko nang ipaabot.
0: Anala, sige. Manglingkod na, Miss Papa ni mo. Pa,

0: Manang Ading, tanam mo. Kita nang tulong mo pasok ko. Ay, kita ang dama na ang hatun sa wapa na akong nis, paingos altar. Sige na, bada na mo.
1: Relax lang, Ate Teray.
0: Ay, gawapa sa akong nis, oy. Wapa kay kaniki, liwat kay kanako.
2: Ah, higa, anong anak man maliwat ni mo si Niki, Teray. Ako may iyang inahan, God.
0: Hala, oy, pasag din na lang kukuman ang God. Ay, nagklaro na ng imong tiyang rapa, no. Milutaw, gano'y imong kawapa, ay.
2: Tanam mo, tanam mo.

0: Nagpaingo na si Nikki din eh. Kagwapa niya. Oh, Nikki. Huwag ko makasabot sa kong gibati nga. Nakita na si Nikki. Inipaso. Gwapa kayo siya.
1: Yara mo apa kumis,
0: Ren. Amin ko ninyong duha at tiray, Mama Miding.
2: Ay, kaloyan ka sa Diyos, Ren.
3: Mama Miding.
2: Ay, Nikki. Nikki, anak. I love you, nak.
3: I love you, said Mama Miding.
1: Ay, wahilak, ay. Wahilak, ay.
3: Ate Teray.
1: Ay, wapa ko, miss. Love jud ti ka, ha? Love jud ka, ayo. Madam, halik na, uy. Paday tos unahan, aro makalingkod na.
2: Oh, sige, sige.
1: Gunit na ko. Kahit gorse na raman.
0: Nikki, gunit sa humbakton.
3: Renz.
0: Tayo paghilak.
3: Ikaw ba sa't kadi?
0: Duhanis ko ipay. I love you.
3: I love you too, Rance.

0: congratulations ninyong duha, Renz, Nikki.
1: Salamat, Dulpo.
0: Oh, dawatan ng regalo gikan ni Joren.
2: Dulpo, wala gimi makita ni Joren dito sa simbahan.
1: Bitaw, wala si mato sa simbahan? Naara sa sila?
0: Wala naman si Joren, Nikki, Renz.
1: Onsa?
2: Hindi siya.
0: Ganun ang kadlaw ni Bia na siya sa bahay. Kay mularga na sa laing nasud.
2: Sir?
1: Nga naman, Dulpo. Uy, kalain ko ni Joren, huwag mo lang magpahibawa na mo ni Renz.
0: Ay, pasagdiilan to ninyo siya. Eh, unsaon, lisod man niya ang pagdawat nga aslo na mong duha.
1: Onsa?
0: Gisakitan mong kudog maayos si Joren, good ni King.
2: Okay naman. Nangayo ganun ko niya pasay, no? Diyan makadul po sa pagpangayon akong pasaylo ni by Joren, di ba?
0: Gani, Renz. Pero, huwag maging makain ni Joren ang kasakit sa yung dunghan. Ay!
1: Kalain ni Joren, uy.
3: This Time Check is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kuti Silka in as early as 7 days. That portion was brought to you by United Home Persulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow. This newscast is brought to you by Pag May Acid, Supraseed, United Home Supraseed. This news is brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. This Time Check is brought to you by Ang nailani mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
2: Oh, Nikki? Anong kailakon mo ka nga milarga na si Joren sa laing asun?
1: Ayaw lalain na pagsabot ha, Renz. Suod man ko kaayo mi ni Joren. Kay sukad pa sa mong pagkabata, kami na'y magsigig kuyog, magduwa-duwa.
0: Mao, kababata ba yung mong duha ni by Joren ni Kay?
1: Ren, sorry. Naluoy lang ko ni Joren.
2: Okay na. Unya, doon po. Isira na lang dayin mo ang tindahan ni Joren.
0: Dili lang. Kidagan pa man siya stocks ng mga buwad niya anugon kay isira. Daghan pa ba yung suki? Ako rin yung papadadon sa yung negosyo, Renz. Kimisalig man siya na ako.

0: Unsa, Baydulpo? Wa na si Baydjuren?
1: O siya kahit mo ni Joren?
2: Wa na din sa atong dapit ti Ryan.
1: Uy, kay hoin mo na siya.
2: Una, nilarga na sila yung nasod.
1: Unsa? Sure, Dulpo ba?
2: Ay, sure kayo ko ti Ryan. Uy, kay ganihan kadlaon siya may bias by. Nagdaog suitcase. Paingon to siya sa airport. Pero, Manila pa to siya.
0: Lainang by Joren, uy. Nagpalayo man.
2: Alangan. Di ba niya kaya yung heartache?
1: Ay, mausad. Ah, kaluoy ni Joren.

0: Mads Mideng, dili na lang mi magdugay.
1: Ay, mamaole na mo, Mads Supeng.
0: Ay, oo, kay ang negosyo, good Mads, napiyaan man.
1: Mausad. Ah, sige, dili na lang tamupugnan, Mads Supeng, ha?
0: Ayaw na lang. Pero kung makalugar mi, Mads, mani migbalik din hi aron mga ligo mis mga resort din hi nga mga nindo.
1: Ay oo, oh, maugid man sa ping.
2: Bye ma. Pa. Pa. Bye.
0: Pa. Manggiuwawon ni sa.
3: Amping mong tanan ma. Pa.
0: Oh. Kamusta din hi Nikki Renz? Amping mo ha.
1: Salamat, ay, Mads.
0: Magsuping! Magbaneng pa ang tatanin niyo, oy! Ayaw na lang, Mads, diray. Sa sundod na lang, dahi. Muduaw minin niyo din, he.
1: Ah, pohon!
0: Pohon!
1: Sige-sige, sakay na mo sa van, Mads, Ping. Kaya nagpaabot na ninyo yung kauban sa van, oh. Tuan na sila.
0: Ah, maulag, eh. Nahala, at palami. Renz,
2: ano? Ama!
0: Ayaw pasagdi ang imong asawa. Ayaw pahila ka, ha? Di ba, pa? Ay, sa papa, mag-iwawon to ka.
2: Papa, ay.
0: Ay, imong ganing pahila kung si Nikki na ako'y imong kontra.
2: Ah, di na mahitabo, mawi kay. Love kayo na ko si Nikki, ang akong asawa.
0: Naala, sige. Bye ninyong tanan!
1: Ayaw-ayaw!
2: Ayaw-ayaw mo! Ba! Ba!
1: Bye!
0: Bye, guno. Uy,

0: Hinahinay lang sa paglakaw, love. Aram, dali ra ka manganak.
1: Mayo, untag dali ra kong manganak, Renz.
0: Dali ra lagi na. Maung kada sayo sa buntag. Mag-walking yung ta.

0: Dili pa man ko mag-open og tindahan. Uy!
1: Ganihar ko na nuktok.
0: Joren!
1: Pasug na sa kodulpo. Uy, na nagkakuskakos niya.
0: Dali, dali, so sa imong panimay, Joren.
1: Kumusta ka, dulpo?
0: Oksro si Oka. Ikaw, kumusta? Sa mga kita guwapo na kibay, Joren.
1: Buyag.
0: time pa. Nga nung...
1: Niuli ko? Nga nung nibalik na ko din sa ato napit?
0: Oh, Joren, nga naman. Tubaga ko, Joren. Nga nang nibalik man ka din sa atong dapit.
2: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. This time check is brought to you by Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic. This time check is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo. Ang balita hatod kaninyo sa Di kalidad og barato ra nga tambal, ipugos og pangayua. Basta right med kay gusto namong maulian kamo.

0: Mga kasama at ani ang naginapusta nga sugilanon. Ikaw, mahal ko nimo. Gisuwat og ubos sa direksyon ni Baby Farida Salgado o gisumpayan ni Cecil Daniosos Cabrera. Spinner, Ariel Mangkaw. Audio Editor, Lloyd Cabiana. Soundman, Jumel Arizo. Dalit kaninyo sa RNN Drama. So no one hears us
1: but the sky. Anang sa komportable nga pagbati ni Lolo ug Lola, Kares Adult Diaper ang saligan. Adunay antibiosis aron likay rashes ug deodorization alang sa odor control. Kay ang tinuod nga pagigugma mapati sa pagatiman. Kares Adult Diapers. When you love, you caress.
2: When you love, you caress.
3: RMN News. Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
4: Sa ito mga balitang lokal, Konsehas Dakbay sa Sugbo ay tinguhang mamonitor ang pagtuman sa sapling replacement gikan sa mga mi-apply o tree cutting permit din sa Dakbayan. Samtang ni ay tulog ka mga traffic enforcer sa team des Dakbay sa Mandawi, gitang-tang kini gumikan sa mga reklamo bato kanila. Mga POJ drivers ko pa magkakuha silang cash assistance atul sa initial ga payout. Padayon pa nga makakuha ni ini matod sa DSWD 7. Samtang sa kauluhan, mga motorista o ang Department of Energy ni paibawon ng daan nga dunay pagtaas sa presyo sa diesel ug gasolina karong sunod semana. Kini ang headlines sa ato mga balita.
3: RMN News. Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
5: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
6: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
7: The Wonderful Supplement.
3: Excellent health, excellent life. EXL Magkabuhay Plus.
8: Nila intinado, puro patro, Malaysia City. Dugay-dugay na na akong imati nga hanap akong pananaw. Ang pounding sa doktor, interregion, kaya kinahanglag operahan. Wala ko'y kwarta ibayad, kay 30 mil man. Mata akong ignon nga, ginuotuntui ko kung sa akong angay. Ito maroon na pagmasalamat sa makamuhay nga hindi. Tabangan ko niya, nga hindi ko mabutas siya na klaro na yun na ko. May na yun akong pananaw. Kung kamo'y naayag, ipamati pareha sa ako ang interregion. Dangup lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
9: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niya balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.

0: nilugwa ang dako na bato.
1: Sa Paragis, Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Sukad pa sa una, kabalo to nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili ni mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
3: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
5: Ganyan ang Pinoy! Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
6: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
7: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay, samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Og naigo na sa ubo nga naay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advance Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advance. Og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance. Tungod kay pila ka adlaw lang, nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
9: Balita! Di pa si Dunggan sa PRC ang Asian College of Technology. Isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa Teachers Board Exams. O top 10 sa Nurses Board Exams.
10: Kaninda ni ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante. Sa Criminology, Nursing, IT, Engineering, Education, HM, Tourism, o Business.
9: O libre pagyod ang Senior High School sa ACT.
10: Gawas ka-advance o pang-international ang ACT Senior High School. Kwalipikado pagyod ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduado sa Public Junior High School sa siyudad.
11: Oh, sige pa! Hindi na ko magdugay! Muadto na ko sa

0: your power singing diva. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Ato nga oras karon alas 12:48 na. Sa dili pa sa detalye sa ato mga balita, taas bump pressure si Monigoy Kabadunay, hypertension. Basin taas imong sugar ug basin may diabetes kanyo ara kamay bow. Ang taas nga level sa blood sugar makabagay kini sa arterial wall so mapalapot sa imong dugo sa karason nganong magka hypertension ka umo taas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension resulta kini sa pagkabuta pagadaon sa imong kidney ug daghan pa nga mga complication. Sama sa stroke, heart disease, dili pagkaay sa mga samad, pagkaputol sa tiil ug bisan gani ang impotence sa mga lalaki. Busa nagpaabot ang maggrabe ang imong kondisyon, mag DTX 500 na matag adlaw. Ang DTX 500 dire kini quarantine gikan sa paliya kag nagsuhid sa insulin function. Kun mo bo ang imong blood sugar, kutulado sa bang imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matag adlaw magkaparindot ni sa imong katulog, makapugong pagyud sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, ug uban pa. DTX 500 your best at choice against diabetes induced hypertension. O bisita sa bang klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center para sa libre nga consultation nga gamit ang computerized general machine analyzer. Naakini mimutang ni sa Media Coslim Street sa Cebu City nga pwede matawagan sa 4160866 or cellphone number nga 0975-079-5133. O garo sa detalye na sa ato nga mga balita, konseho sa Dakbayan sa Subo nagtinguhan nga ma-monitor ang compliance sa sapling replacement gikan sa mga ni-apply o tree-cutting permit dili sa Dakbayan. Kasama mo sa balita, Radio Man Eli Bolonos.
2: CYHP Tatak RMN Report.
4: Kining maong balita, hatod nato sa Life Extension Vitamin D3 gitinguha sa Konseho sa Subo nga ma-monitor ang compliance sa sapling replacement gikan sa mga ni-apply og tree cutting permit sa Dakbayan. Kini subay usab sa dalatin sa City Ordinance number 2623 sa syudad. Ubos sa nasigutang ordinansa matag kahoy nga potlon sa Dakbayan, gikanang nahulipan og usa ka katos ka indigenous saplings ug gagbayeng kahoy. Ang City Council pinaagi ni Konsel Dave Dumulak iawag sa Cebu City Environment and Natural Resources Office Konsesendro nga maoy kanunay nga mo monitor ni ini. Nasayra niya sukat sa tuig 2023. Dulanas 34,000 sapling replacement ang natala sa Sisendro, gikan sa kapin sa 50 ka tree cutting permit applicants sa syudad. Mga kasama, ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang para pagpanikon sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin 3 diha sa atong dugo, maka-function sa bumayo ang atong mga cells, maka-produce o panagang, makapatay sa viruses, hindi pa nimusood sa atong cell wall. Busa, inom kada adlaw, duhagad to sa tuluka soft gel sa Life Extension Vitamin D3 recommended ni sa mga medical doctors. 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika ug number 1 nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika ug sa mga Life Extension Clinic sa Cebu City na ani mahimutang sa Osmeña Boulevard, duol sa Cebu Dock ug Cebu Gospel Church ug sa Consolacion na naa sa ADM Building sa Barangay Kensaga sa Nasibutang Lungsod at Bangsa Jollibee. Pwede makontak sa 416-1655 or 0917-318-1161. Samtang sa Domaguete City, ana kini mahimutang sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, dool sa Kamanhak Terminal. Samtang ipigayon usab unya sa Lunes, Mayo 18, ang mid-month sale sa Cebu Consolacion branches. Kini magdanyag og 10% nga diskwento sa tanang Life Extension products. Dunay libreng ECG test usab sa unang 30 ka pasyente sa Cebu branch, gawa sa libreng medical check-up at adlaw. Itanyag usab sa Consolacion branch ang free sugar test sa unang 20 ka pasyente nini unya sa Lunes, Life Extension Vitamin D3, ang Life Extension Clinic for Longer Life. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kining inyong Radyo Man, Eli Bolonos, DYHP, Tatak, RNN.
2: Radyo mo nationwide. DYHP, RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
5: Radyo mo nationwide.
6: This time check is brought to you by Mabilis magpagalingin as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
7: Friday night, na-meet mo siya. Tapos Sabado, kayo na. Normal yan. Gusto magka-baby. O gusto, ikaw ang bini-baby. Ang normal mo, normal yan. Ano man ang choice mo, pwedeng makatulong. Every Trust product purchase, may ambag sa misyon namin gawing accessible ang family planning. Para same-same tayo in enjoying what matters to us. Trust. Want more? Ma'am? Sir? O ma'am, sir? Learn more at trust.ph.
8: Ako si Radioman Benzi Tanghian. Kining balita hatod kay nato sa Parangis Vila Vila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kompleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Vila Vila Plus Herbal Capsule. Parangis Vila Vila Herbal Capsule na. Uban sa pagpangapi sa Parangis Vila Vila Herbal Coffee o ang pagpanghaplas sa Parangis Vila Vila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing sa Parangis Vila Vila dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Parangis Vila Vila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 30 Ito Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
9: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa drama nga Budbud ug Bibingka. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
10: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghahanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiiwas ang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 Capsule. Verified ito with alpha, beta at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis. MX3 Capsule, dito ako believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Be extraordinary with MX3.
12: EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Puno, siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guayaban, luya, bawa, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
13: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Mga kasama, ako si Radioman Buen Alguno. Taas ba ang presyon sa inyohang dugo? Duda ba mo'y hypertension? Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka o niya, wara ka nahibaw, ana. Ang taas nga level sa blood sugar, o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls o ang paglapot sa imuhang dugo, usa ka na kakatarungan. Nganong nagka-hypertension ka, o di ba ni taas imuhang dugo, ang diabetic hypertension meresulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imuhang kidney, o daghan pa nga mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil, ug bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuwat pa nga magkagrabi ang imuhang kondisyon, mag-DTX 500 matag-adlaw. Ang DTX 500, dunay charantin, gikan sa palia, alang sa insulin function. Kun mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot usab sa tug ug makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic induced hypertension.
15: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod ani pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, at ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Supla nato ang diabetes. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Mahalit sa mga butika.
3: At oras karon, alas 12:57 na. Mga timailhan nga ikaw adunay daghang toksin simulawas mo dili ka regular nga magpagawas imong hugaw dugay ka may lisan mabuto di muntian makasinati kag insomnia kanunay nga magsakit ang imong ulo para kit sa kalawasan ug lutahan dili pa gid hamis ang imong kutis poor memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems. Ingo man ang pagkaluya sa imong tibok lawas. Busa, wag tanga ka na matuksin sa imong lawas para imong maangko ng maayo nga panlawas. Pagino matagadlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalitan G-Detox Plus Herbal Capsule sa linain ng mga butika din sa Sugmo. Ingo man asam sa umpampang mga lalawigan sa Kabisayan o Mindanao. Samna na minaw na turon si Robert Langido din sa Sudlon 1, Sitio Batang-Batang, Sudlon 1 din sa Cebu City. Chacha Boyles o ingon man sila si Nanay Eri, Vanessa Peralta Buslon, Amari Van Nicolette, Ula o Minik Boyles sa Ubay Bohol, na minaw sa naroon. Dina Cadiz o si Tristan Wyatt Gulay. Oh, maayong udto po. Salamat kayo sa inyo ang pagpaminaw, ha? Yan, nag-view pa yun sa atong Facebook Live. Padayon ta sa tubaga balita na padayon ang kapulisan karon pagpangita sa mga suspetsyado. Pagpusil sa 27 anyos nga lalaki, samtang kini nagduyan dinha sa Maylorega San Miguel ni adtong Miyerkules sa kadlawon. Hangtod karong adlaw, adlaw nga Biyernes ang kun karong adlaw. Ang patay nga lawa sa biktima na turn over na gato sa iyang pamilya kumano sab kini nakabsan gid sa iyang kinabuhi gumikan sa iyang injury. Si Police Senior Master Sergeant ni Micho Zulwata Dinopol di Butiag na ang mga otoridad doon na inisyal nga lead alang sa posible nga mga nagpalayo sa mao nga krimen apan ilipang i-validate ang mga impormasyon. Una nila kinipibaw nga to sa publiko kalabot ni ining mga persons of interest o kaha suspetsyado. Ang mga otoridad nakigalayo no sab ganto sa mga posibleng mga testigo o residente sa lugar din nahitabo ang krimen alang sa nagpadayon nga imbestigasyon para sa posible usab nga pag-identify na sa mga suspetsyado.
2: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
5: Radyo mo nationwide.
6: This time check is brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
16: DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog natay. DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500 pabalik sa mga butika. DTX 500.
17: Ako si Janice. Okay pa yung moment ako menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipatikos akong banao. DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang nako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
16: DTX 500.
18: Pumali sa mga butika.
19: Uy Marie, maundang na lang siguro kung pamuhi o baboy.
20: Uy, yun naman Marie.
19: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
20: Mauna diya Marie. Mahal magod kayo ang imong gilaw. Kami Marie, susikin si katuig na mong pagpamuhi baboy. Wagid min makasuway anang alkansi. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininegosyoha.
19: Yun sa maninyo, Marie.
20: Nag-unifins mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifins ragyod gihapon. Tiaw mo, Marie, sa matagsako sa unifins, makasave mig 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyod kayo ang tubo sa baboy.
19: Unifins?
20: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sarap po kapaktin nga among gibuhi sa kwinta-kwinta na ko. Nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhi on, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado gyud kayo ang kita sa unifins. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
19: Kadap ko di ay Marie. Tugloy ko.
20: Oh, di ay feeling guide Marie oh. Nanay numbers ilang teknisyan diha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
21: Bisitaha ang pinakabagong abli nga JM Poultry and Livestock Supply Asturias Branch. Ana mahimutang sa poblasyon Asturias Cebu. Kay dinhi sa JM, we make farmers happy.
22: Mensahe alang sa maayong panglawas.
23: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay nako gagwanta sa akong arthritis, hypertension ug diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan nakong balatian. Sure gud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
22: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
0: Come celebrate style at the Metro Department Store Summer Fashion Sale, April 17 to May 17. Find your perfect look for every occasion. From head-turning ladies and teens wear to the coolest fits for men and boys. Fresh styles that stand out are fun and adventure ready. Dive into huge savings. Get up to 50% off on this season's hottest trends. See you at the Metro Department Store Summer Fashion Sale. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 253516, Series of 2026.
4: Said Health Report.
7: Health Report.
18: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So kada nga nakainom ng kuaning seed panyawan coffee mix, wala ko kagtag os kabulan. Pa sugar ko kusog 170 na lang akong sugar. Kanira akong gi-maintain seed panyawan coffee mix, Rosemary Kalumba 61, kalag-kalag ayongon Negros Oriental.
4: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
24: Idagan ako siya sa ospital, na-check git siya ang diabetic git siya. Pagkuhan sa dugo is 485 git ang iyang sugar. Motong nagpalit gyud ko sa Seed Panyawan Plus capsule. Git 3 times a day git ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa akong misis. Karon, kaloy sa Ginoo, okay na gid ang iyang kamati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa Butuan City.
4: Tinuod nga epektibo diabetes pwedeng matabangan.
25: Sukad pa sa una, kabaluta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, hanaanak ini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
26: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Life Extension Vitamin D3.
27: Pwede ba makausap si Ma'am Delia Flores?
28: Oo, nagkaroon ako ng brain stroke tapos nahirapan ako ng pagsalita, paglatag. Sa kadami-dami ng mga gamot na binigay sa doktor, 21 kaklase na gamot.
27: Hindi po kayo gumaling?
28: Oh, hindi. Hanggat sa lumaki, nag-heart enlargement na naman ako. Mm-hmm. Vitamin D3, Life Extension lang talaga ang gagamitin ko. Okay talaga sa buhay ko dahil gumaling lang dahil sa Life Extension Vitamin D3.
4: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
29: Balita! Di ba si Dunggang sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
30: Kaninda di ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
29: O libre pa yun ang senior high school sa ACT.
30: Gawas ka advance o pang international ang ACT senior high school. Kwalipikado pa yun ang mga estudyante para sa Cebu City Cebu College Scholarship Grant kung graduate sa public junior high school sa syudad. O, sige pa, hindi na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
29: Oh, ani mo, Plenty? Ay, galimti!
31: Anang sa komportable nga pagbati ni Lolo o Lola, Kares Adult Diaper ang saligan. Adunay antibiosis, aron likay rashes, o deodorization alang sa odor control. Kay ang tinuod na pagigugma, mabati sa pagatiman. Kares Adult Diapers. When you love, you caress.
32: When you love, you caress.
3: At oras karon, alauna size na. Ang musunod na balitatod ganato sa Vita D Plus Coffee Mix. Mga pika gani, labinagikan kang nakapaniod to. Kaya ganano na ka mong relax kadali, no? Sa di pa mo padayon sa trabaho na sad sa hapon. Para magpabilin ka nga energetic hangtong pagpauli ni mo. Ay, uli raba ni mo, di raba ka, muya ka, iya ka dito, magluto para baka. Magigamo na sa para sa panihapon. Kinana lagsik ta kanunay, makatabang usab nato ni Ana. Ang atong kape mao kining Vita D Plus Coffee Mix. Kay kini nga kape gawas nga lami, humot kay aroma ni ini. Dura pa gini mahatag mga health sa benefit gumikan kay kini nga kape. Mao kining pinakaunang duray sagol nga vitamin D3. Mo na makakapina ka maka vitamin D3 pag yun. Plus dura kini Rishi mushroom extract nga duray mga powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Nga gitawag kinig mga polysaccharides o triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix, Tinugangan pagkikinig mangosteen nga fruit extract makabato kini sa oxidative stress so kinidili ka pagdaos sa itong mga cellula gumikan na sa sobrang free radical sa atong lawas. Muna mga piganita ay yung kalimot Vita D Plus Coffee Mix. Makakapina ka maka vitamin D3 pag yun. Mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa lain-lain nga mga butika din sa Sugbo, din sa inyong lugar sa Visayas, Mindanao. Og mapalit usab kini sa Life Extension Clinic. Unya na minaw na to karon na si Asiram Libot diri sa may San Juan, Southern Leyte. Og ang mga taga BPI Jones or BPI Bank of the Philippine Islands din sa Osmeña Boulevard ding atong syudad. Suga bitamina nila diwa HP para buyag. Uy, magigas ka down, paingon ka, samot na ka, Attorney Rufil. Magumahan pag mga programa sa diwa HP, hurot yun. Mayang pagpaminaw, ha? Nya, salamat sa kayo sa kanunay nga pagpaminaw. Mga igala na to din sa BPI Jones or kining sa may Osmeña Boulevard. Padayon ta sa atong mga balita, ang Traffic Enforcement Agency o Mandawi Consim ni taktak sa tulo ka mga personnel ni ini sud nining buwana human sa sunod-sunod nga mga pasangil nga korupsyon apila nini ang extortion or mangilkil og bribery o dawat og sohol matud ni team head Hillary Tuya nga ang ahensya mi terminate na sa tulo ka mga enforcers ni ini human diha sa mga nakita sa viral videos ang mga hulagway usab sa social media nga nagdokumento sa ilang giingon nga illegal nga kalihukan. Si Rituya mi padayag nga ang ahensya nagmintina sa ilang strict zero tolerance sa policy batok sa korupsyon para magsiguro nga ang serbisyo publiko nga to sa mga mandawihanon o sa uban pang amuagi di sa Dakbais Mandawi magpabilin nga honest matinud-anon o kaha transparent. O gani pasali kini nga ang team ingon man ang local government unit sa Mandawi dili gyud palabyon kiringin ani nga mga binuhatan. Samtang sa pikas nga bahin ng mga public utility PUG drivers nga wala baka claim sa ilahang cash assistance atol sa pasiuna nga payout o distribution mahimo pagihapon nga makadawat karong adlaw sa maong tabang. Matul sa Department of Social Welfare and Development ko DSWD7, ang 5,000 kapasos nga financial assistance kabahin sa Cash Relief Assistance Program sa ahensya nga nagtingo pagtabang sa mga drivers nga naapektuhan nining taas nga presyo sa mga produktong petrolyo. Ingon man ang uban nga mga palaliton, ang initial nga distribution gipaygayon nitong Mayo 13 ngadto sa 14. Kauban ng mga local government units, ingon man ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board kun LTFRB7 nga mausay ni validate ug mihatag sa listahan sa mga driver nga makabenepisyo sa mao nga assistance. Ang DSWD7 itambag sa mga eligible nga mga PLJ drivers nga mobisita lang sa Crisis Intervention na Section Office sa ilang buhatan para makadawat sa ilang assistance karong adlaw. Ang ilang buhatan ay mutang din sa my corner MJ Cuenco Avenue o General Maxolom sa Barangay Carreta sa Dakbayan sa Sugbo. Naminaw po nato karon si Ana Luna Bailin Ukap din ang Cagayan de Oro City. Happy birthday nga to ni Blake Zoe and Alki Yazen. Sila Gumagay Brigoli, naminaw karon din sa may Lagunde o Slob. Roger Marjorie og ni Neni nga naminaw karon. Salamat kay ha. O gingon man si Ener Estor nga naminaw. Taga CSB. Asa maning CSB? Almer Sarino Rindon. Mugrito sa gato ni Christine og Alicia nga nagyugyug sa bata. Ah. Nagpakatog na sa bata. Nga naminaw dyan sa radio. Nag-view pag yun sa ato Facebook Live. Salamat ka ayo. Rayon ta sa ito mga balita. Balita na dito sa Kauluhan. Ang National Bureau of Investigation kung NBI. Director nga si Attorney Melvin Matibag ni Padayag. Nga si Senador Robin Padilla. Usa sa gikonsidera nga person of interest. Sa padayong pagpangita karon ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Human kini mibiya sa Senado kagahapon pasado alas 12 kadlawon. Si De La Rosa na kumpirmar nga nibiya sa Senate Building taliwas sa posibleng pag-aresto kaniya human nag-issue o warrant of arrest ang International Criminal Court kon ICC labot sa kalambigitan ni ini sa war on drugs sa niagi nga administrasyon. Matod ni Matibag nga mas maayo nga unang pagutan-on. Kay na-identify naman si Senador Robin Padilla nga maoy kauban ni De La Rosa diyang nibiya sila sa Senate building. Matod ni Matibag nga ang NBI nagsunod lang sa busab karon sa instructions gikan sa Department of Justice labot sa maong nga issue. Katapusang balita gikan sa kaulukan, gipaybaw na karon ngadto sa mga motorista nga magandam daan kay sa sunod semana human sa sunod-sunod nga rollback. O bawi na sad ni, magali kay dili kayo dagko pero makapekto gihapon ni. Nya pa man gihapon ta, wa pa man ta babalik gyud sa naandan nga level nato kadtong pagtaas niya tungod sa conflict dito sa Middle East. Ang mga motorista gipahibaw na karon sa posible nga pagtaas sa presyo sa diesel ingon man gasoline karong sunod semana nga magsugod alas 6 buntag sa adlaw nga Martes. Ang Mean of Plats Singapore trading ingon man ang foreign exchange matag adlaw sud sa nakalabay nga upat ka mga adlaw nagpakita nga mabana-bana na ang posible nga itaas sa presyo sa diesel o gasolina karong sunod semana. Ang diesel posibleng mutaas og 2 ngadto sa 250 matag litro. Mao na pag-increase niya ha. Samtang ang gasolina 75 centavos ngadto na sa piso og 25 centavos ang matag litro. Matod sa usa ka source sa industriya nga ang pressure sa presyo sa diesel, mitumaw kini human nagpabilin nga talundugon gyapon ang kahimtang sa Middle East, aliwanin ng conflict tali sa Amerika o sa Iran. Atong oras karon alauna, 13 na. Ibay na itong pabinaw ng atong mga balita sa abroad.
1: TYHP Abroad Ngayon.
2: Kini nga balita hatod kana sa Sed Marketing ang tigamaw tiga para pud sa Sed Banyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Sed Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, Sed Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kini, ug ang Sed Banyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, gipaybaw sa US health officials nga way kumpirmado mga kaso sa Estados Unidos sa Andes Hantavirus outbreak nga mikalasog tulo ka mga tawo sakay sa usa ka luxury cruise ship karong buwana. Apaniangko ng mga health officials sa Amerika nga 41 ka mga tawo nga naglakip og 18 niini ang gi-quarantine sa Nebraska ug Atlanta ug padayon gi-monitor alang sa posibleng infection. Sigon sa US Centers for Disease Control and Prevention nga 41 ka mga tawo nga naglakip og mga pasahero ang nakabalik na sa Amerika sa wala pa ang outbreak sa virus. Ang nailhan na usab ug ang uban nga na-expose sa flights diin dunay symptomatic case ang nailhan na usab. Kasama mo sa abroad ngayon kini yung Radio Man Marisa Abadies, DYHP Tatak Arimen. Katong maong balita kanato sa Sed Marketing ang tigamauti ka para po sa Sed Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Sed Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, Sed Kugon nga epektibo alang sa UTI ug bang balatian sa kidney, ug ang Sed Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Diyan ang bagong herbal capsule nga makalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan, ang Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang numero 1 nga makatabang sa inyong mga gipamati nga mga sakit sa lawas. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin epektibo sa mga kasama ang Sed Panyawan Garlic Capsule. Ang Sed Panyawan Garlic Capsule makapawagtang sa inyong mga sakit sa lawas sa masara rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine o ubang mga balatihan sa kalawasan. Samtang ayos ang kalimot sa paghapla sa Sed Liniment Oil. Mga higala, ang nailan ang kayong epektibo nga liniment sa masa nga Sed Panyawan Liniment Oil kaniadto, Sed Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipaninur, mas gipahumot o mas gipaepektibo pa. Epektibo sa pang Sed Liniment Oil pagbatok sa sakit nga dengue, hala, haplasin na ka na ang inyong kabataan o mga chikiting o Sed Liniment Oil aron dili mapaakan sa mga lamok nga dunay dengue. Available ang Sed Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Sed Panyawan Garlic Capsule ug ang Sed Liniment Oil sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: At oras karon alauna, 16 na. Ayaw kalimut ha, pag-inom kanunay 2 to 3, soft gel sa day sa life, extension vitamin D3 para mahimo nga kanunay nga functional ang atong immune system. Kay kung taas ang level sa vitamin D3 sa atong dugo ato sa mga immune cells maka-function usab kini og maayo, maka-produce kini og mga paragang, makapatay kini sa mga viruses sa dili pa kini makasulod sa atong mga cell wall. Unang kanadlaw, gina pag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Recommended usab kini sa mga medical doctors. 100% gini mo sa Amerika sa Life Extension Foundation of number 1 kini nga tatak sa Vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Yay kalimti ninyo kay karon na ni adlaw nga Lunes, Mayo 18. Muna ka na ang mid-month sale sa mga Life Extension Clinic din sa Cebu City o Consolacion Branch. Di maka-avail kag 10% nga discount sa mga produkto sa Life Extension. Labinigin ang Life Extension Vitamin D3 kini nga itong giinom. Yan yan ang adlaw sa May 18. Attention ha sa mga naghiranglan ani nga mga tests. Kaya katong unang 30 ka mga pasyente nga makabot sa Life Extension Clinic sa Cebu City, maka-avail sa libre nga ECG test. Kung ani po sa konsolasyon ang unang 20 ka mga pasyente nga makaabot sa clinic, yan ang adlaw, pwede makavail og libre sa sugar test. Pero katong atong libre nga consultation every day, magpadayon o sabgado. Ang ilang buhaton, magtumot sa mga Life Extension Clinic karong nga Lunes pohon para makavail mo dito mga discounted nga mga produkto plus doon na pagyoy mga libre nga tests o consultation. Contact lang ha, 0917-318-1161. O 4161655 sa hotline sa Life Extension Clinic. Doon kayo gustong ipangutan o katong gustong magpa-deliver sa Life Extension Vitamin D3. Samtas sa pikas, gabay na iyong kalimot. Kisa man to'y dali kayo nga makonstipated. Kahasul na ba na bloated? Ganun na yung atong tiyan. Pag-inaman yung Super Fiber kay number one kini nga pangontra constipation. Serve kay ang damon ng Super Fiber kay sa man siya kasa shea powder sulod ani ko harigi kag usa ka baso nga tubig unya imong i-mix didto ang Super Fiber pwede kag moinom ko dari sa buntag before kang makapamahaw ko dari sa gabi kana before pod kag matulog. So para mas nindot ang resultas pag inom nimo sa Super Fiber, idungan ka na ginom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber mapalit na nimo sa mga butika, lain-laing butika ha, des inyong lugar. Plus, mapalit pag na sa Life Extension Clinic. Jen Alsola, naminaw karon igon maan si Jess Borja din sa Muabog Pilar, Camotes Island. Grace Tin Cabal Bantilan o si Almer Sareno Rendon. O si Abigail Ilardo. Okay, salamat kaayong hapon. Di madaghana sa atong pa-shoutout diri pero wa naman sa tayo ko nga oras. Ilang ato na gining puli-pulihon, no? Ninyohang mga pa-shoutouts. Wala man tayo nga oras. Subana ko din sa control kasamang Nestor Homicilio. Names kinyon na si Gerald Albius. Ako si aming Radio Man Ken Galinea. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw o niya atangi kay musulod po ng atong drama. Kini ang akong suliran.
5: Radyo mo nationwide.
3: At oras karon alauna 19 na.
5: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
6: RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni
7: Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibog nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal.
8: Dili sab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran.
9: Kini ang akong suliran.
10: Kini ang akong suliran.
11: Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa atong inadlawng panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may mulamdag si mong unahuna. Ug tungod ni ini, nataw kining atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran.
6: Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kun aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata kana ug ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan kada og duwa sa kahanginan ug pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna.
9: Kini ang akong suliran.
10: Kini ang akong suliran.
0: Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
12: Said Celebrity Beauty Soap.
13: Ayo, good guy, regimen niya, no? Ma-recommended na kong isa nga sabon. It's because gawa sa affordable na kayo siya, makita po yun din mo ay mong kausaban. Mm-hmm. Basta kayo takuha kay mga few days lang siya, may nakita na na ako ang iyang effect nga. Maka, ano yun siya, makatabang yun sa imo. Dili maingon nga makapagwapa, pero makatabang sa imo ang skin nga. Musmur siya, tapos basta mag-glow yun ang imong skin kung mo gamit kanis. Barato na dyan kayo nisa.
12: Said Celebrity Beauty Soap.
0: Said Celebrity Beauty Soap.
14: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
15: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: MX3, tunay, natural, at original.
17: Ito na po yung hiniram kong pera, tulad ng petsang na pagkasunduan.
18: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo, tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
19: Ganyan ang Pinoy!
20: Ang Pilipino may isang salita.
21: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
16: MX3. Dito ako bilib.
22: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
23: Sa sagin akong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong ibate sa kong UTI. Sa una karagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon, makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila kay pertigyong ninduta.
22: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
33: Breast cancer, ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga babae. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla nato ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
34: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kinigikan sa puro o natural nga mga sangkap na magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut mo ang optimum health para mas daghan kag enerhiya o mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
35: May buhay sa makabuhay!
36: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib!
15: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
37: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
38: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
39: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
40: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
41: Biotrop Herbal Capsules.
39: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
41: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
42: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful supplement.

0: believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MXtraordinary with MX3.
4: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
5: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
6: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
7: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
8: Biotrope Herbal Capsules.
6: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
8: Mapalit ang Biotrope Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
9: Biotrope Herbal Capsules, the wonderful supplement.
10: Uy, Marie, maundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
11: Uy, nga naman, Marie.
10: Ni barato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
11: Mauna diya, Marie. Mahal man kung kayo ang imong gilaw. Kami, Marie. Susikin si katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun min makasuhay anang alkansi. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininegosyo ha.
10: Yun sa man niyo, Marie.
11: Nag-unifins mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifins ra gyud gihapon. Tiaw mo, Marie, sa matagsako sa unifins, makasave mig 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pa gyud kayo ang tubo sa baboy.
10: Unifins?
11: Kaayo, Marie. Imagina, Mariha, sa napuka baktin nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muda ko pa ang imong maginansya. Sigurado kay kayo ang kita sa Unifeeds, bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
10: Kadako di ay, Marie, tudlui ko.
11: Oh, dahil feeding guide, Mario, nanay numbers ilang teknisya diha, kay libre food ang ilang servisyo sa Unifeeds.
12: Bisitaha ang pinakabagong abli nga JM Poultry and Livestock Supply, Asturias Branch. Anamay mo tayo sa poblasyon, Asturias, Cebu. Kay dini sa JM, we make farmers happy.
13: Nawant ang nabakaugana sa kama?
14: Basin og
13: may diabetes ka?
14: Ang TTX 500 na!
13: Ang TTX 500!
14: Adlay powerful extracts,
13: nga phytochemicals,
14: og antioxidants,
13: nga gigan sa palaya,
14: og desugared sugar cane,
13: mga organic compounds,
14: nga effective,
13: batok sa sakit nga diabetes.
14: TTX 500!
13: Kapalit sa mga butika.
14: TTX 500!
13: Ang tubag
14: kontra sa sakit nga diabetes.
13: TTX 500!
14: Efektibo
13: sa pagpamubo sa blood sugar levels.
14: TTX 500!
13: Imo sa desugared sugar cane extract,
14: og anti-diabetic property,
13: gigan sa palaya.
14: TTX 500.
13: Garantisado.
14: Highly recommended
13: sa mga eksperto.
14: Mabalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar.
15: Mensahe alang sa maayong panglawas.
16: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayandero City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang, walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong nadiskubre ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Maayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
15: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
17: Zed Health Testimonies.
18: Health Testimonies.
17: Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Zed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
19: Kito kayo akong tiyan nga grabe ka tuntuan na ko, sir. May gani kaya ito nga tayo mga kong Zed. Wapagin po nabihi. Dahil pagpag-abli, mga to siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh kayo siya. Ami Duyag Pakarat o pagagian.
17: Maayo gani kayo nigamit sa Zed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian.
18: Zed Health Report.
17: Health Report.
6: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So kanina nakainom ko aning seed panyawan coffee mix. Wala ko kagtagos kabulan. Pa sugar ko 117 na lang akong sugar. Kanira akong gi-maintain seed panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
10: Pasidunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
4: Kaninda ti ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
10: O libre pagyod ang senior high school sa ACT.
4: Gawas ka advance o pang international ang ACT senior high school. Kwalipikado pagyod ang mga estudyante para sa Cebu City Cebu College Scholarship Grant kung graduado sa public junior high school sa siyudad.
5: Oh, sige pa. Di na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
10: Wow! Ani mo plenty?

0: Mayo nga daw kanin yung tananyan at paminaw karon. Ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kanin yung Dr. Rene Obra o Dr. Elaine Bathan. Ingon man, sa mga artista nga maghatagog kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Filma, hingkod ang pangidaron. Minyo, may lima ka mga anak. Tagabuano'y Balamban, Cebu. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa yuta sa akong ubangan. Naprinda mong kunin niya tong 2011. Aron inyo hisabtan, ingon inyang mga paghita po.
1: Pananom ka mo bisan unsas Toyota, Marjun, Vilma. Aron pohon, may maharbis mo. May lang na sa mga bata ko, may eskwela na.
2: Hmm? Oh, maumilitan na yung among gibuhat pa. Mayo gani kay kugihan sabi ng akong napangasawa.
0: Hmm?
2: Kugihan kay mananom. May katambaya yung ko sa pagpananom.
0: Taga-bukid ko ta. Huwag yun na yung problema pa.
1: Kinahang lang magkugi ka mo daan karong nga gagmay pang mabata ninyo, ha? E kung mga nagko na pohon, nagko lang gastuhan ko, muswila na.
2: Oo,
0: opa.

0: Kuta sa limang tabaho ta sa bukid eh. Di lalim ang mananom. Init o guwan ang atong gisagubang.
1: Sige lang eh. Kaya sa amin nasa ingin ni Papa. Nga maayon na lang, may anihon tapuhon. May ma-harvest na pa. Antos lang sa tagkaroon. Eh, mao pa may atong pagpananom. Maluagan na lagi tapuhon kung mag-harvest na lang ta sa bunga ng atong kahago karon.

0: pa?
1: Di pa tawag gabi nimo pa.
0: Bito, ngano day pa?
2: Ay, naglisod gabi karos mama ninyo. Mao nakalahon na mis pagpinda sa itong yuta, Marjon.
1: Ha? Ipinda nimo pa?
0: Hala, kanya, ang atong mga gibanan no, Marjon?
2: Ay, magkabala ka kay akong pagkisultihan ng akong pinindahan na kamulang gihapoy matiman sa itong yuta. Kay naamoy mga tanong dito.
1: Mahalag yung tapa kung masugot. Kay grabe ba yung kahago na mo ni Bilma sa pagpananom, anak?
2: Tabangi sab ko yung pagpasabot sa kumpindahan sa yuta.
0: Ay, mentang masugot lang pa, uy.

0: sa Nurses Board Exams.
1: Kaninto ti ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship at yun ang matag-estudyante. Sa Criminology, Nursing, IT, Engineering, Education, HM, Tourism, o Business.
0: O libre pa yun ang Senior High School sa ACT.
1: Gawas ka-advance o pang-international ang ACT Senior High School. Kwalipikado pa yun ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduado sa Public Junior High School sa syudad.
2: O sige pa, di na ko magdugay.
1: Muadto na ko sa ACT.
0: Oh, ani mo pliti? Ay kalimti!
3: Health testimonies. Ma'am Jean Fuentes at dunay hyperthyroidism.
4: Namangog po'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka lang murag permintig. Kung madunlan, inigaon. Pagpa-check up na ko, mao na dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take atong seed panyawan capsule, kay karon dili na kayo magpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
3: Ang seed panyawan plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands ug mutabang pagkini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
5: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
6: Pot na migmati, pag-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsa nga lain nga tambal. Sa kapi na lang yun nga, paragis bila-bila. Maimon to kay, pagkapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Nga ko ito, inom na po ko. 3 times, hindi kapi dyan ko nga. Paragis bila-bila.
5: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
8: Lisod na jud akong mata kung gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
9: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
7: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with lutein.
8: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi eh, ug nakuhaan ang silaw sa suga.
9: Salamat sa lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
7: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitana sa Mercury ug mga suking butika.
10: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
11: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo ug hilanat.
12: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
13: Rexido Forte!
14: Mas paspas, banat sa upat!
15: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
16: Unilab quality yan.
15: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Mapa-on cam sa TV o on air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako believe.
18: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: MX3, tunay, natural at original.
10: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
20: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
21: Ako si former Governor Arturo Chung Kiwi of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL Coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL Coffee. Stay healthy. Wow, sarap!
18: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa paragis bila-bila herbal coffee.
22: Kapoy kayo niya, nalagay magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmintin ko ato, yun naman kayo mo. Niya makasaka ko, makalagsak. Kidroon eh, gani ay. Sa tiya nga nagmintin ko, anak ay.
23: Pwede na, mamakasak.
22: So anak ko, no, binta na ko.
5: Sa paragis, bila-bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
3: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Zed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
24: Kinas ayaw akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga kong Zed. Wapagin po na abli. Dahil pagpag-abli, mga to siya na akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko.

0: nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na din sakit akong tiyan. Effective yun eh, kaya siya Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
1: Maayo gani kayo ni gamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
2: Breast cancer, ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga babae. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines og FDA USA. Sukla nato ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
3: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
4: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-skip ang MX3 Coffee Time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 Coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, dito ako bilib.
5: MX3, tested and proven with Alpha, Beta, at Gamma Mangosteen.
6: Mensahe alang sa maayong panglawas!
7: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
6: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
8: Alang sa komportable nga pagbati ni Lolo og Lola, Kares Adult Diaper ang saligan. Adunay antibiosis aron likay rashes o deodorization alang sa odor control. Kay ang tinuod nga pagigugma, mabati sa pagatiman. Kares Adult Diapers. When you love, you caress.
9: When you love, you caress.
10: Balita! Gipasidunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa Teachers Board Exams o top 10 sa Nurses Board Exams.
11: Kaninda di ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship at yun ang matag estudyante sa Criminology, Nursing, IT, Engineering, Education, HM, Tourism o Business.
10: O libre pag yun ang Senior High School sa ACT.
11: Gawas ka-advance o pang-international ang ACT Senior High School. Kwalipikado pag yun ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduate sa public junior high school sa siyudad. O, sige pa, hindi na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
10: Oh! Ani mo play

0: Mau ba dahi, Vilma? Uy, kagkukulkod ana.
1: Lagi tayo, Anne. Uy, mag-unsa naman lang may Anis Marchon. Sing eskwela na ba yung tanan among mga anak?
0: Murag sa akong naibawaan. Kung kamo ang tag-iya sa yuta, kamo manggod ang priority nga mutikad ini?
1: Mo ba dahi?
0: Hmm. I-fight ninyo na iyong katungod, uy. Kay, Brenda, rabaya na yuta, di ba? Huwag ka napalita.
1: Kani?
0: So, dili pag yun na ilang yuta. Brenda naman na. Mao nga dili mo pwedeng kuhaan sa inyong katungod sa pagtikad sa yuta. Ilabi pa kay kamo ang nananom ang mga tanom diha.

0: Maayong buntag.
1: Ni alagi ka, madam?
0: Ni ako. Aron pahibawon mo, nga kay wa man gyud malukat ning yutaa sa imong ugangan, sukad sa pagkaprinda ni ini ni atong 2011, mo'y gusto namo nga i-process na namo ang pagpanag-iya ining yutaa, kay marimati na kini. O kamo, nga namuyo din he, amo nang papahawaon.
1: Unsa?

0: Sakit kayo sa among buot, nga ingon anaon lang ni kasayon nga papahawaon sa yuta, nga among gihaguan ang among mga tanom sa pagtananom, ingon man ang among gitukod nga bay. Ang ako mga pangutana mo kining musunod. Unang pangutana, 2011 pag naprinda ning yuta sa akong ugangan. Unsa ba di balaod aning pagprinda? Ingon anak ba lang di ay may kasayon nga papahawaon kung marimati na? Ikaduhang pangutana, doon na may mga tanom aning yuta ah, kay gisugo mi sa akong ugangan sa pagpananom. Karon nga papahawaon na mi, dili ba di may mabayran sa among mga tanom? Ikatulong pangutana, may nakasulti na ako nga kung ang yuta nga naprinda, priority sa motikad sa yuta ang tag-iya sa yuta o ang kasamtangang nagtikad sa yuta. Tinuod ba? Ma-fight ba ni namo? Ikaw ba itong katapusan? Wa may mangita o gubot. Gusto lang ni Agustong husay. Unsa may among buhaton? May 5 taon may ka mga anak. Asa man taon may mamuyo kung ilaming papahawaon. Palihog, tabangi o tambagi ko. Kini ang akong suliran, Vilma.
1: Mayong adlaw, mga suking tigpaminaw, kini si Attorney Elaine Bathan ug ako karong adlaw ang muhatag ninyo og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problema na may punto legal, personal, mga problema nato kabayen sa ato ang kapikas, karelasyon, kabanay, atong mga kabutangan, atong pagpanrabaho, atong mga legal nga mga dokumento, atong kahimtang sa kinabuhi. Ay na ninyo dugaya ipadala ang inyong suwat sa suliran_6122@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa third floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta guys? O kumusta man ang ato ang mga sukintig paminaw karong adlawa, hinaot-unta nga sa matag tune-in ninyo sa ato ang stasyon, pinaagi sa ato ang radyo, ug asa man gani mo diri sa Pilipinas, Luzon, Visayas ug Mindanao or sa mga naminaw nato live sa YouTube or naminaw sad nato sa Facebook account, hinaot unta nga wa ramo nalingaw sa drama sa ato ang letter sender no nga gipada nga gidramatize sa ato ang mga artista sa kahanginan kung dili no ato yung hinaot ng hinaot ko nga unta inyog yung gitagaan og pag a chance or opportunity nga masabtan ninyo ang mga tubag either nako sa mga legal nga pangutana or kang Dr. Rene Obra sa mga punto legal nga mga pangutana kay wa ta kabaw, although of course palayo no, pero og mabutang mo ginana nga sitwasyon or kainyohang kaila inyohang mahal sa kinabuhi, at least na amoy mahatag pod no nga tambag. Pero ay po magpataka ha, kaya tingali magpaka-doktor pod mo or magpaka-abogado, ayaw pod no. Iba silang po ninyo sa inyohang nasabtan and pasabtan ninyo nga of course dilita eksperto ani nga field no, lahi gyud na akong abogado or doktor or professional ang mutambag nato. Greetings and thank you sa mga nag-like ug nag-follow sa akong official page. Please like and follow Attorney Elaine Tantengco Bathan sa Facebook or Elaine Tantengco Bathan, duha nato ang account. And of course, salamat sa mga nag-like ug nag-follow sa kini ang akong suliran official writers page. The end in too good guys. Ninyo pwede mapada ang inyohang mga suwat ug mga suliran namo. But thank you kayo sa mga likers ug greeters nato no nga nagpada sa ilang mga suwat, ilang mga messages online. Thank you kaayo ninyo. Si Vilma ang ato ang letter sender no karong adlawa. Hingko diyang pangnigaro pangidaron og taga Buanoy Balambana Cebu ang iyahang gipada nga suwat. Kabahin ni sa yuta sa iyahang ugangan kay way back in 2011 atong nasinati nga naprinda ni no unya medyo wa man gyud ni nalukat ning yuta sa iyahang ugangan sukad pagprinda. So sila na unta ang gusto mo process no sa pagpanag-iya kay narimati man unya ila untang gustong papahawaon no ang katong mga nagpuyo anang yutaa. So, unang panguta na, 2011 pang naprinda ko no tong yuta sa iyahang ugangan. Unsa ba di balaod aning pagprinda? Ingon ana na ba, nga, ana na ba lang di ay mi kasayon nga papahawaon kung marimate na. Okay, ani ni siya. Ang kanang pagprinda na to sa yuta, covered na siya sa law on mortgage, no? Nga kumingon tag mortgage, prinda tawag ana, kinahanglan nga sakto o balido ang mga dokumento sa pagprinda or pag-enter into a real estate mortgage para unsa man gyud ang prinda. Ang kanang prinda, gigarantiya nato ang usa ka butang, usually yuta or real property, para sa panahon nga di ta kabayad sa atong utang. So mahugyud na siyang accessory nga kontrata. Ang main contract ana ang utang. Magamit ra ng real estate mortgage kung di ta kabayad sa atong utang, no? So mahug sa garantiya ba nga kung di ka kabayad aw ang yuta mo'y isip mahimong bayad. Now usually kaning mga loan or kaning mga utang na mani period kung kanusad dapat bayaran. Okay, so ang kaning mga yuta kung kanusad ni siya dapat bayaran, mo abot na ganining higayon unya wa sad siya nakabayad ana, no? Mahug nga ang yuta maunay gamiton nga pangbayad. Kaya wag kang bayad si mong utang niya. Ang sabot ana nga ang utang nga di mabayaran ang ibayad gamit ang katong giprinda ni mong yuta. Mauna na ang procedure nga atong buhaton, muna na nga irimati na nato ang yuta. Pero dili na siya automatic, ha. Ang need nato ana is ato gyud nga pahibawon, suwatan, and there are procedures duha ka buok, extrajudicial foreclosure or judicial foreclosure, no? Nga mag-adto ta dito sa korte unya i-auction na siya nga kung kinsay uyon nga mupalit anang yutaa ang halin maunay isip bayad si yuta. Pero di sad na siya automatic nga mapunta na na ngadto sa katong nakapalit, no? Ni tubos, mamanitawag usahay, palit or tubos sa yuta, nga inigtubos niya iyahan na. Kay naaman ay ginatawag po nga 1 year redemption period, wherein ang katong tag-iya sa yuta, nawagtangan baya kag yuta, di ba? Hatagan kag higayon nga mabawi ni mong imong yuta, basta palito ni mong balik, isip bayad ba sa iyahang nagasto pagtubos atong yuta with interest, pagtubos sa utang with interest. Now, di gani ka makabayad within the 1 year, mupaso na gani ng usa ka tuig na redemption period, dinha na mabalhin ang titulo or ang pagpanag-iya from the owner nga ni prinda nga wa katubos ngadtos ni tubos. Diha pa siya makakuha og katungod nga makaingon siya nga siya na gid ang lehitimo nga tag-iya og maka-exercise siya sa iyang katungod isip tag-iya nga magbuot or mo decide nga papahawaon ang mga namuyo didto kay iyaha naman ang yuta. Okay, now sa imuhang gipada nga suwat, wa kaayo nato na klaro kung ni go through na ba sila sa process katong akong gitawag na foreclosure. Pero kung naabot na siya anang puntuha, pwede na gyud kaniyang mapapahawa. Pero kung wa pa, then dili pa mo niya pwedeng papahawaon sa imuhang or sa inyong luna dinha anang yutaa. Okay? Ug di sad siya basta-basta, kay kung dili po, she'll have, di man na niya pwede bungkagon po ang inyong yuta. Mo-go through man po siya ejectment, unlawful detainer, and the like. Nga mga proseso dito sa korte, pagpapahawa po ninyo. Ikaduhang pangutana, adun na may mga tanom aning yutaa, kay gisugo mi sa akong ugangan nga mananom. Karon nga papahawaon na mi, dili ba day mi mabayran sa among mga tanom? Actually, ang inyo manggong pagpuyo, it's not nga wakumulaban ninyo, gipasabot ng gidunta tamo, kaning inyong pagpamuyo, dili manggod na kanaingon nga naamoy tag-iya, nahimo mong ka-level or nakakuha mong katungod, similar or pareha sa usa ka tag-iya sa yuta. No, you did not acquire a right higher than the owner, no? So, I don't think naamoy right nga mo claim nga mabayran mo sa inyohang mga gipananom, labi na kay sa mga panahon nga ning puyo mo wa mampod di ay mo I think nagbayad, no, og abang, no, and the like, no, and ang sa tag-iya pod nga bag-o dili mampod obligado ngadto ninyo og muhatag out of kaayo or goodness or goodwill ra gyud na siya, ha, Vilma. Ikat tulong panguta na may nakasulti na kung akong ang yuta nga naprinda, priority sa mutikad sa yuta ang tag-iya sa yuta or kasamtamang nagtikad sa yuta, tinuod ba ni, ma-fight ba ni namo? Okay. Actually, like I said, kung pananglita ni go through sa saktong proseso ang pagprinda sa yuta, then mahimo gitong tag-iya ang katong nakatubos o nakapalit sa yuta. Therefore, dili gyud na mahimo nga mawagtangan o katungod ang tag-iya sa yuta kay ma-priority mong nagtikad unless covered pod ta ato po ng ibangga sa lain pong balaod kung ang classification pod sa yuta kay agriculture posible sad nga base na apod mo'y katungod. Better yet, ato nang i-check sa DAR, Department of Agrarian Reform, kung naaba mo'y katungod or mo qualify ba mo as tenant. Kay dili man ta basta-basta lang mo ingon nga kay abi nagtikad ta sa yuta, tenant ta. Kay naamanay classifications, no? Ikaupato katapusang pangutana, wala may mangita o gubot, gusto lang mi nga mahustong husay, no, ang panghitabo nila. Unsa may among buhaton? May lima in taon ni kaanak, asa man taon mi mamuyo, kung ilaming papahawaon. Okay, like I said, di mo basta-basta mapapahawa, no? It takes process and there will be an opportunity nga mapaminaw mo, makahangyo mo sa tag-iya sad sa yuta. Bottom line is, ato lang sad yung sabton, nga kay di mangyod kita ang tag-iya sa yuta or kung nawagtangan o katungod ang atong ugangan sa pagpanag-iya sa iyang yuta tungod kay nahimong pantubos, no, sa utang ang katong naprinda na yuta, then we'll have to acknowledge that. Pero dili man sana siya end of the road, no, wa man nga ingon nga di kita pwedeng kahangyo sa tag-iya pod, no, sa yuta na among yuhigayon nga pwede na to mahangyo ang tag-iya sa yuta nga ato na lang nang dawaton ug tabangan mo niya nga mahilo na mo or unsa. Pero like I said, you will have to check also kung valid ba po to ang proseso sa pagprinda. Diba ako man itong gilay down ninyo, dapat in writing, no, o nasuwat to, o tarong kay ugwala, wa po'y katungod ang katong tag-iya sa yuta, o katong giprindahan, o giutangan nga mupapahawa ninyo, kay dili po valid ang proseso sa kanang gitawag na itong pagprinda o real estate mortgage. Akong advice, kuha mong abogado, ipakita ang dokumento para matanaw o makitag klaro kung sakto ba ang prosesong giagian para sa inyuhang yuta. Okay? Kay ug dili di ay aubasin di ay dili po siya katungod nga murimate. Na siya katungod maningil sa utang, kaya ang utang pwede man bayran, pero kung sayop to ang proseso sa pagprinda, di niya pwedeng marimate ang yuta. Kasabot, nakanapagapon mo'y utang. Kailan niyo to bayran, of course. Pero posibleng protektado mo from being deprived of your property. Akong suggestion, pangita mo'y abogado, na may mga abogado gihapon nato, no? So, mangita ta o kinsay makatabang nato dire asa manindapitan ni ato ang letter sender taga Balamban na idag kang abogado din ha, or pada putang muduol din ha sa IBP Cebu Province, no, to guide you and help you. Mga sukintig paminawi na ut untangan na may nakutlo na pagtulunan karong adlawa. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, dinhi gapon sa to ang programa, kini ang akong suliran, gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat ug maayong adlaw.

0: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Daghan nagaantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxins mo'y hinahinay pagdaot sa lawas sa tao. Kung magpabilin ang toxins sulod sa lawas sa tao, ang toxins mo atake sa mga cells o tissues hangtod madaot ang function sa mga cells, organs o system sa lawas. Busa, aron imong maangkon ang maayong panglawas, inumatag adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Ako si Beatriz Mingito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
2: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express, Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong nadiskubri ang talagsaon nga G-Detox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon o dili na sakit ang akong pagpangihi.
3: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eteri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G-Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
0: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number FR80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules, 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabaso ka tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
4: RMN Newsbreak, Newsbreak.
5: Mayong hapon, kini yung Radio Man Marisa Abadies. Ito ang balita natin kanato sa SED Marketing. Ang tigamaw tiga po rapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, ngay piktibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, nag-final call ng BIR sa mga magbubuhis pag-settle na sa ilang mga obligasyon karong adlawa, nga mao ang pagtapos na sa one-month extension alang sa 2025 tax year. Iauhang ni BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza ang publiko nga gamito ng mga electronic channels pagkumpleto sa ilang filings o payments sa dili pa ang midnight cut-off aron malikayan ang late interest charges o surcharges. Ang May 15 deadline subay kinis kamanduan ni Presidente Bongbong Marcos Jr. paglugway sa traditional nga April 15 cut-off nga buluhisan ang laka nga nakapagaan sa mga magbubuhis o pagsiguro nga makakomply sila sa ilang obligasyon. Katong mga balita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney o ang SED Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma kundi puno sa buong mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nga nung special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang Panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mopalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sa ba? Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan ug parmasya ang siguradong tatak SED Marketing. SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
4: RMN Newsbreak, Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

presents Hondu Manan So Sa Ka Awin. Ano ba daw sa iyong taagi karun? Mekining sa ka tomboy nga taga-tayud Consolacion Cebu. Agad mo tatampo, digtas singal nga Alex.

0: Ang maski paepektibo ug maski panindot nga Catalyst ointment ngayon yung gidaig sukad pa niya tong tuig 1929 karon antibacterial ug antifungal soap na. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap moayo sa mga bugas-bugas, paho sa lawas, bungag singot, pangagod, pirakan sa gagmayng mananap, buni, up-up ug uban pang sakit-sakit sa panit. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap manalipod sa bacterial ug fungal infections. Busa, panalipdi ang inyong panit kada adlaw sa Catalyst soap. Kay kaepektibo, kay kamaayo, kay kamaraginuton. Okay gyud ang Catalyst soap. Sulfur, zinc oxide, salicylic acid is the generic name of Catalyst soap.
1: Uy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
2: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
3: Rexido Forte!
4: Mas paspas, bangat sa upat!
5: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: DTX 500, ang tubag kontra sa sakit ng diabetes. DTX 500, epektibo sa pagpabubo sa blood sugar level. DTX 500, ibo sa disugar sugar cane extract. Ang anti-diabetic property, kikang sa palaya. DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto.
8: Mapalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar.
7: DTX 500.
9: Ito si Rochelle. Ang akong bugas-bugas, mi abot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama. Oh. DTX 500. Dua lang kakapsula da adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
7: DTX 500.
8: Pamali sa mga butika.
10: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
11: Life Extension Vitamin D3.
12: Ako po si Carmelita Siote. Nung magpunta po ako sa Life Extension, binigyan na po ni Doktora ng Life Extension D3. 77 po ako. Minsan lang po magkasakit.
13: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
11: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.

0: Kalami mag kape, pero dapat good ang kape nimo, healthy. Parehas aning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
1: This time check is brought to you by Salon Pass. Buy Salon Pass and Bye Bye Fever products at 5% off only at Rose Pharmacy till March 31. Visit Rose Pharmacy for more details now and buy Salon Pass and Bye Bye Fever.
2: Gaagay! Sakit kaayo akong tiyan! Diligyod ko kalibang!
3: Hala! Luyan ni Muga! Og delikado, Ana! Palit sa akong Super Fiber sa butika!
4: Super Fiber! Ang bagong produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pagyod, imnisad og Life Extension Vitamin D3 kadahumanog ka. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay niya pagkaliban, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.

0: love you, Chelsea?
1: Alex, uy.
0: Ano di ay?
1: Naibaw ba ikaw kang inamig tara galing ako, ha? Ano ni kalit pa nakag-confess di ha, uy?
0: Nya, mom na akong gibati. Kay ba, mas ka nga, di na mapugman, di ba?
1: Sorry, Alexandra. Pero amiga rata. Og diha rin ako to ba?
0: Chelsea.

0: Ay, dodo.
1: Baday, hilak na mo kita din si kanong katawa niya.
0: Ay, ang bi. Mura magag hotel o babae nga. Napa may daghan diha. Uy, radyo kay ka.
1: Bisa, no? Sila sakitan mo.
0: Ay, sus. Ay, pagdali, oy. Ikaw sad, no? Pabutang mo abot ang paraimo.
1: Ha? Para ako. Kanos apakahan?

0: May eskwelahan lang ko pala yung ka.
1: Wapa ni.
0: Muagi makakadit to.
1: Kipanimit siya pero grabe. Fresh kaya pang kisip na.
0: Hello? Okay na ka?
1: Ay, oh, ma'am. Sorry ah. Nakatutok lang ko sa imong kagwapa. Asa ganito ka, ma'am?

0: Tara sa kay nagustuhan ng babae?
1: O lagi, gupahaw eh, maestra.
0: Uy, hulo. Unya, unsa naman sa plano ni mo?
1: O ako, ila-ilahon. Diskartihan ako.
0: Unsa ka masal kuno ni mo pag-diskarte, Abier?

0: Paboto na kumagawa siya. Ay, Tora, Tora. Ma'am! Ma'am!
1: Oh!
0: Hi, ma'am.
1: Di ba ikaw mo ito mag-isak yan gininang buntag?
0: Oo, ma'am. Na-timing, sir, nga naghatol ko ba sa hero diri ron? O nakitante ka ron? Sakay ka, ma'am?
1: Sige. Pero sa merkado lang ako magpahatod, ha? Kay may pamaliton pamangod ko.
0: Sige, ma'am.
1: Salamat, ha?
0: Uy, isa pa yan, ma'am.
1: Titi, oh.
0: Ay, ting ba na lang unya?
1: Ha? Huh? Unya?
0: Oo, ma'am. Magpaabot lang ko nimo para ihatod ikas inyo.
1: Sure ka nga, magpaabot ka na ako?
0: O, lagi. Okay na kayo.
2: Grabe, o pa rin kamot ko nimo taon, day.
0: Day, kanya. Smagun din ka naon. Siyempre, eh. Ganahan ko niya. God, naon sam ka.
2: Kanya, ganahan na siya nimo.
0: Oo, okay ba, oh.
2: Umaw na, di ba?
0: Pero, di ba, oh, may mawa kung masuway ko. Di ba?
2: Ha? Mga yabladyo ka niya?
0: Oo, uy.
2: Wala, no. Kanya, tanong si tanaw nimo. Sugton ka, ha?

0: said, health testimonies. Health testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems. Ni Sandi sa said Kogon Herbal Capsule ug said Panyawan Plus. Siya naulian.
1: Kidney niyo sa ayo akong kilid niya nakahilid yung kog. Mautong nakadungumang kuhan sa radyo ng Kogon o Panyawan. Ipalit dahil ko kawan na kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik apay. Wala naman kong ibatid. Nakahantog karo. Nagminitin ako. Antog karo. Naayon ako. Hunikan sa Kogon o Panyawan. Pablito Simudlan. Amon isay sinta na kapin. Sabay na bista.
0: That portion was brought to you by Bygone. 100% knockdown.
2: Taas na uric acid. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
3: Nagharaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko nanay kausaban ug nanambok na gani po pag sugod na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul. Kita na gyud akong gibati.
2: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Prostate cancer, ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
0: That portion was brought to you by Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Lady's Choice Chicken Spread. 66 sa Omega 3 and 6 para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise.
5: Ganyan ang Pinoy!
6: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
7: BM Extraordinary with MX3.
0: This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. This newscast is brought to you by Ang nailanimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: Salamat kay Simong pagtabang na kudaan ng mga libro, Alex, ha?
1: Walang problema, ma'am. Basta ikaw.
0: Ha?
1: Kanang, ma'am, dila lang ko maglikulikos pag-istorya, mama. Ganahan ko ni mo, ma'am. O gusto ko nga
0: mag-iab... Oops! Alex.
1: Ma'am.
0: Sorry, Alex. Pero pure ko nga babae. Lalaki ang ako.
1: Ma'am.
0: Kung lain mo rin mong tumong aning tanan ni mong gipang buhat para nako, undangan na lang ni.
1: Ma'am Lalin.
2: Ukuha na dako'y. Naibawa man unta ko nga, ako rin nakagusto. Ngayon may padayon pamangyo ko'y.
1: Maglikay na ko, Ma'am Lalin. Masakit na ako magtanaw niya. Ay, naara siya. Uy, tayo pa. Kinsa na yung kaupan? Tumboy, masat lagi na. Pakakon ba niya? Paingon-ingon pa siya ng laki iya. Pero ang tinuod, o ganyan siya gusto na ko. Karoon ka.
3: Lalin.
0: Oh, Alex?
3: Sagod ni. Pengon-ingon ka nga, dili kasama na kong tumboy. Nya karon, lahit na saga tumboy ng kauban ni mo.
0: Alex.
3: Brad, gigamit na kayo ni Brad. Mogi kalaki ni mabayhan na, manggamit og tao, nga pwede niyang pahimuslan.
4: Saan ang gipanulti ni mo? Dugay naman ni na akong iabs, Lalin. Hindi man siya ingon na na.
3: Unsa? Ma'am, abi na kong buwag kay uyab.
4: Nagod pagsigig sa amok.
3: Bugiruan sa ni mo eh.
4: Higi ka mga awa. Ha?
3: Manya di ba?
4: Kung dili ka ni mo undang at dali, dili ka na rin makuha ni mo na ako. Nakasabot ka. Ha?
5: Day, ako na yun mo yung naluoy ni mo ay. Undangan na ka nabi eh. Mas may paglalaki na lang imo.
3: Luura, oy.
5: Saan ba na? Iluod ko taon. So, kung nailuodan na, no?
3: Sabay!
5: Sige na, nakuha pala ilan imo. Sigurado yung nga buutan kayo na. Sige na. Oh? Sa karoon lang dahil yun. Sa karoon lang. Kausa lang yun. So, why eh?
3: Sige, sige. Pero, di ko magbinabay, ha?
6: Nice to meet you, Alex. Sakto lagi na is anyo. Guwapa kay ka.
1: Nice to meet you too.
6: Matuog nga. Amayo nga pag-ila-ila. Kay naasood sa usaka relasyon?
1: Oo.
6: Mayo. Maong, hindi lang ito mag-usig sa itong oras. Sugta na lang ko para magkaila-ila ito mayo.

0: Kanina ram ka siga tubang sa imo cellphone.
1: Oh, nya ko gitiwas nga akong trabaho.
0: Ay, abira ko na cellphone bi.
1: Ampila ba usa mo ka mong ilog mo ka?
0: Oh, ngaruan. Madlo ka nga nakoy makit-an ni.
1: Naon sa ka? Sa mo nagipanulti ni mo eh? Ambina ba?
0: Di ko.
1: Ambi ba? Garaan mo eh?
0: Di lagi ko. Di mo ka makasabot.
1: Ampina.
0: Uy, ano?
1: Manok magapra!

0: OMG, day. Ano na siyong bagay man taon mo, oy?
1: Hanggang tukutok, migo ni mo. Buutan, pero grabe ka igihan.
0: Alam nyo, sus by sorry, duka ayo. Bibi, tanaw na ito ni mong bababi. Nga na sumbagan, bi.
1: Anjo, doon lang kayo mong naong nako.
0: Oh, uy.
1: Bibi, mabi, muli na ko.

tuwa nga inong samko kanina. Perti mang paspasa sa kong kulba nga naduol ang naong ni Anjo na ko. Ano man niya?

0: Nak, nganong wa makay gawas-gawas?
1: Long weekend man pa, niya ni-leave pagi ko.
0: Oh, ngano man, na kay gili kayan?
1: Wa pa eh.
0: Aw, ataw giyo niya to sa anjo kay niang si Samok na ko, ngano ko nung di ka mo tubag niya. Ay, huwata ga, riun pa ka.
1: Pahala siya.

0: 어머, 안 좋아.
1: 아니,
0: 내가
1: 이게,
0: 소용거리니?
1: ngano naglikay naman kana ako.
0: Ha? Wa manggod?
1: Ang sabad ya, oy, wag utawon. Nakaila ko ni mo, no? So, tayo na gusto nuod, good? Napiktuhan ba ka itong nagkadug ulang ato mga naong?
0: Wa man.
1: Kasi list nuod. Kaya ko, nakapikto ka ito na ako.
0: Ha?
1: Nakarealize ko. Anong sige pa magpapabot si tao nga para ako. Nga, naaman ka.
0: Oh. Sa tinuod lang, Anjo. Hasta ko. O, ako makasabot sa kong gibati.
1: Basi ito kita yun para sa gusto. Pero, dili na ito mahibawan kung dili na ito suwayan.
0: Sige, suwayan na ito. Pero, di ito magsukmagay, ha?
1: Ay, mo rin ay akong ikapaniguro ni mo. Di takakayang pasakitan.
0: Anjo. Anjo.

0: Gisawayan na gudamo ni Anjo, pero wa may magdahom nga mulahutay ang among relasyon. Karon, mabdus ko sa una namong anak. Magbinayot gihapon siya, ug ako, lakinon gihapon. Di nilang ko ito, udakan salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN.
1: This newscast is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
2: The original Koy Herbal Capsule.
3: Ako si Maria Emelia Aragon, 61 ang edad, nagapuyo sa 1045 OMJ Quinco Avenue. So wala pa ko nakainom sa The Original Koi Herbal Capsule. Nga akong gibati kay usam ko ka hubakon, sige ang suol sa hubak. Pero pagkasway na ako gamit aning kapsula, The Original Koi Herbal Capsule, nakabantay ko, nabatiagan ako nga aning kalma ang pag-atake sa akong hubak. Then na-feel na ko ang kalagsik sa lawas o kagana sa kaon. So moto na nakahukom ko nga ipadayon na nako og kanang pag-inom ani o bali mo rag i-maintain paggamit ani nga kapsula. Daghang salamat sa The Original Koi Herbal Capsule. God bless.
2: The Original Koi Herbal Capsule.
1: Ang balita hatod kaninyo sa di kalidad og barato ra nga tambal, ipugos og pangayua, basta right med kay gusto namong maulian kamo.
4: Kidney care time!
5: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, huwag usahay mo hubag akong tiil. Firmi ko kapo yun, nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naanang ni kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siya minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang 3 kabulan. Dakugyod ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag o lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
6: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
7: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
9: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
10: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
11: Rexido Forte!
12: Mas paspas, banat sa upat!
13: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
14: Unilab quality yan.
13: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Bye!

0: gasto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Mau kita mangay galang kaagi ni Alex nga taga Tayud Consolacion Cebu. Uban sa awit ngayon kipangayo, awit ka reklan, titibo-tibo.
3: Ko'y titibo-tibo, puso ko ay titibo-tibo, parin sa'yo, isang halik mo lamang, hinta ko ay tinatang.
2: Ang mong kaagi, gabata nudo sa radyo ni Carol Marie Hikain, gabos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamusta mga igala, mga sukinti paminaw? Kinasingkasing ko kidapit sa papada sa inyong nakalainlaing kaagis sa kinabuhi nga naglibot sa usa ka awit. I-address lang nining tulumanon, handumanan sa usa ka awit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Bilingos Mania Boulevard, Cebu City. Ubat ka ipadas sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, dakang salamat sa inyong pag

0: Kini nga portion dalit kanato sa G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang G-Detox Plus Herbal Capsule o saka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toksin sa lawas o saka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian o puno sa nutrients nga mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715. Busa aron mawagtang ang mga toksin sa imong lawas nga mao'y hinungdan sa imong balatian o aron mulig-on ang imong mga vital organs. Inumatag adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Mga kasama, ako inyong Radyo Man Pulauro. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells may muhatod sa mga nutrients, oxygens o tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o guban pa. Busa aron imong maangko na maayong panglawas. Inom tamatagadlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Subay sa makusog na dagan sa modernong panahon, diin padayon ang pagsulbong sa kaalam sa natad sa siyensya o teknolohiya. Namugna kining pinalahi ng sugilan. Si Andre o si Ethan.
4: Yes! Nilampos ko! Nagmalampuson ko!
5: Ana, mi-blink na ang iyong mga mata. Kumusta, Ethan? Mayong pag-abot sa tawhanong kalibutan. Ako si Andre Martin.
6: Salamat, Andre Martin. Yahangob ko ang pagmugna mo kanako.
5: Ikaw ang buhing kamatuuran sa kong kalampusan, Ethan. Ikaw, busa hinumdumi, nga ikaw mau ako, ug ako mau ikaw.
4: Usak ka lang kay humanoid robot, Ethan. Apan kay milagpas ka sa imong limitasyon. Angay ka lang nagunobong ka sa himpit aron mahalaw sa layon!
7: Ikaw na, Andre! Gusto na! Nagpakiluoy ko ni mo! Ayaw akong ignalieni! Hatagi akong higayon na magpabilin! Buod ko magpakabuhi nga normal sa susama ka ninyong mga tao! Buod ko mahigugma! Ug mahal na ko si Fiona!
8: Ayaw! Ayaw, Ethan! Ayaw!
7: Ako ka lang, Fiona! Ako ka lang! Ug walay Andre Martin nga makakuha ka nimo gikan kanako! Wala!
3: Si Andre ug si Ethan. Si Andre og si Ethan. Unsay kaugmaon sa kalibutan kun dili kapugngan ug magpadayon ang paglambo sa artificial intelligence. Matud pa sa mga batid sa natad sa siyensya, sa tuig 2300, kontrolahon ug dominahon na ang kalibutan sa mga robot pinaagi sa artificial intelligence. Kun mahitabo kini, unsa man ang atong kaugmaon? Si Andre og si Ethan.

0: Music Scoring and Effects, Engineer Ariel Ariba Mancao. Sound Engineer, Ricky the Savage Garing. Media Production Specialist, Lloyd Gabiana. Laing dalit kaninyo sa RMN Drama.
1: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch.
2: Karong May 10 to 15, 2026.
3: Alas 8 sa buntag, ganto sa alas 4 sa hapon.
1: Kining a free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch. Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
6: Ang LDL cholesterol o mas nailhang bad cholesterol may usa sa hinungdan sa mga cardiovascular diseases. Mamahimong kining hinungdan sa stroke, high blood pressure ug atake sa kasing-kasing. Likay ang pagtaas sa bad cholesterol sa dugo. Ali na, mag-send Panyawan Garlic Capsule na ta. Ang kunini ang Panyawan Herb, Garlic ug Banaba nga batid nga makatabang aron mapakigbatukan ang bad cholesterol. Send Panyawan Garlic Capsule, maayong makibatok sa bad cholesterol.
7: Kini mo sa SED Marketing Incorporated. Tatak magaling.
8: CDO GZS, our best idol cheese dog ever.
9: Versus previous formulation, our cheesiest CBO idol cheese dog ever. Buy now.
8: Ito ang idol ko.
10: Said Health Report.
11: Health Report.
12: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So kanina nakainom na ko aning seed panyawan coffee mix. Wala ko kagtagos kabulan. Pa sugar ko kusog 117 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin seed panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag ayongon Negros Oriental.
13: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
16: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay Ate Ann. Ayaw intaw nulata nga maigupod ka. Sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo, o pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health, makabuo. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan o epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi. Laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
17: May buhay sa makabuhay!
18: Zed Health Testimonies.
19: Health Testimonies.
18: Ang edema o pagpanghupong adunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Zed Panyawan Plus.
20: Usa ka buhulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng humo konti il, maghigda rin yung kumirme kay giturum na ko, mahuhupong masag mayo. Ginaim naman po na ko Zed Panyawan with magusin. Landan o mga lokasimana, pag nakabaklay-baklay akong sugod. Ato nagka-recover ako. Danilo Diximo Jr., taga-poblasyon Hagunoy, Davao del Sur, 40.
21: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
22: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting nga na ko kapsul o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugman ni duty jud ko.
21: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
23: Oras, hatag ka na to sa Camel Soy Sauce.

0: Murag may tuyo. Ang akong nga pananaw ka ni Luchi. Mayo nang ipahuway da.
1: Tuyo ka.
0: Kusa ka ba, Profesor?
1: Gabay lang noon. Inginabilin sa pinog ato ginom. Ato na rin ti oso.
0: No. Oso na katong akong nainom, Colonel. Kay sa akong tanaw ni mo, ako yung nga napamatudan. Nga... Guwapo, kagiyo na ay kayo.
1: Sa? Pustilan. Huwag ko magtuo nga may pagkasiaw ka ba niya? Ay, Profesor Charles.
0: Oo, unsay pasiaw. O kasi naging unay mong nagpasiaw ko. Huwag ko magpasiaw, Colonel. Tinawal ka na yung akong gisulti. Colonel.
1: Shit! Bullshit! Nga nung manghikap ka ba, Profesor? Bayot ka ba, ha?
0: Ha?
1: Tinuol ba niya ang kanhin akong nadunggal nga? Maungawa kay asawa o bisan uyab kay bayot ka?
0: Mahawa, Profesor Charles? Damn it! Dili ko bayot, Colonel. Pero, you know what? Pero ganahan lang ko ni mo.
1: Well!
0: Colonel B.G.
1: Bullshit!
0: Unsa? Unsa ka ba, Colonel, ngayon mo mag-itapi ang akong kamot? Namaraygra ko ni mo, kaw.
1: Katuog na rin ito, Profesor Shaspe. Itingaling kinibuti niya sa bino ang makapatuog karunin mo. Ako ni ibuno na si Mungo!

0: O sea, impacto general. Sí, profesor Charles. Bayut.
1: Y le olcos animal, ¿vale? Uno ha palado como pugón. Mambu aquel si han ogato jumbo como tel y asmino.
0: Calma, calma, lámpale. No se acaba. Yo te la impailo, yo te la impailo.
1: Gamay la gud kayo un cuanto vale. Nagpugong niya yung gusto kong kawalingon tungkol sa tuplano.
0: May, okay. Nag-aisot yan yan. Hay naman siya.
1: Ito ah. Natong nas kwarto.
0: Mayo. May update ko sa ito nga kasabutan bali. Pero nga ito nga makuha ang reward, money. Nga gipatong sa iyang o sa bisan kinsaman na magkalakop o magkapatay niya.
1: Nasodi siya sa itong laang, buddy. Ubitugin siya sa itong ipatuokan niya. Bahin niya itong yate, kunuhay, na makuha ka na mo niya itong pribadong patalan. O nawa man na yun ang among pag-ikyas. Kay may taho kang nadawat nga naditikan ang among presensya sa maong dapit.
0: Nagsugod na kagabi ang agong parsyal na pagpakinegosyate sa usa sa mga officials kapulisan din sa Sugbo, bali. Kung kung masiguro na uriya nato, umaklose ang mao nga negosasyon. Kung nga masiguro na yun nato nga makuha ang reward money nga gipatong sa uni Professor Charles, magtunga kita sa 3 million. 3 million! Tag 1.5 million kita. Mali.
2: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
3: One time kasi na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawala na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
2: Ang Zed Liniment Oil makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
4: Lahat tayo may firsts. First heartbreak, first beach trip, first payday libre. Sa lahat ng firsts, celebrate with GSM Blue.

0: drink responsibly.
1: Sa una pa lang, masarap na ang GSM Blue. Available in leading supermarkets and groceries nationwide. Drink responsibly.
2: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
3: Kapoy kayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taloy sa Diyos. Niangay man ko. O ano, maninda ko diha. Niasaan sa bukat. Sulay mo diba, mawala mo ko kapoy. Ako bitang bata, naapon ng nguma. Karanggi ka sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si ani. Siya makawa, madyun ni kakapoy ma.
2: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Saigon, 100% knockdown.
1: Heart disease. Parehas sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung anong namatay sa sakit din sa Pilipinas. Mag-life extension vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
2: Happy Fiesta!
3: Kinahanglan, extra ang anda.
2: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
3: Naana ang mga bisita? Gadget lang!
4: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
3: Wow! Mas maayo pa?
4: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
5: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
3: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka dere.
4: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan X. That portion was brought to you by Nor Chicken Cubes. Niti sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
8: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.

0: Cordero, MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!

Ano nga buang? Napatuo ko gyud si Colonel Beachy nga nahubog ko. Imadlan ko na kining daan imong plano, Colonel. Ako na kining napanglantawan. Unatuo gyud ang duha ka mga humog nga nasuod ko sa ilang bulsa. Sa ilang laang. Come on na lang, Professor Charles, Colonel BJ. Bali! Sige! Tanaw, tagpulampos baka mo sa inyong plano, patok na ko. Tanaw, ta!

0: Sige na, Colonel. Bisan tuod ko nakatuog na dito sa kwarto si Professor Charles. Liligyan po kita, maayog ang kumpiyansa. Kay, iso nagmabulilyaso ta. Dili kita makatugot. Nga ang siguro nga kwarta na, mahimong bato pa.
1: Okay, okay, buddy. Magsulti na unya kita balik. Kaya nang niligyan po na matigdan ni Professor Charles.
0: Sige. Huwap ni trao niya kung imo matagkarol kung niya. Bahin ini, ha? Ang tonto. Bugo. Julog. Og hanggaw nga, Colonel BJ. Nagtuo kitiya. Seryoso kong naging sabot niya. Impacto, General Sinvergüenza. Linghod kapag yun og diskarte. Kumalay hiskutan, Colonel. Hilaw kapag yun sa mga duwa nga ingon dini. Hinungdan nga dili ka productive sa imong pagkapulis. Huwag natigwang ka na lang sa imong pagkakernel hangtod nga na-wanted huwag pinangita ka na lang sa balaod. Sinvergüenza, Impacto, General. Pinangita ka sa balaod sa mismo huwag kaugalingon ni mong mga kaubanan sa kuwerpo.

0: Salamat mga bro sa inyong presensya sa paghatag og seguridad na mo ni Fiona dili sa ospital.
1: Ay lang ko na asa, Andre. Ikaw lang yung nagtuman sa mga trabaho.
2: Ano, sir? O, kalipay na mo nga magkaservisyo ni mong sir. Nga dako sa pagkayog na tabang batok sa terorismo.
0: Samahan ninyo nga ikaw lang nagtuman sa inyong trabaho. Ikaw lang sa kung nga naghimo sa angay buhaton. Nga gitanaw na kung makatabang ug makaayos tanan.
1: Nakadayo kayo ko anang imong prinsipyo, sir.
2: Masab ko, sir. Kung ingon pa unta niya na ang kanang tao, pag kanindot sa kalibutan.
1: Bakit?
0: Usman ko, salamat ka ninyo. Kay karong adlawa, expected na nga magawas na si Fiona gikan sa iyang pagka-confined diri. Ug ang clearance na lang sa attending physician ang gipaabot para ma-distress na siya dinhi.
3: Mauna'y nagkaapan ining mga private hospitals. Nga bisan bahin mo na lang ilang i-release ang pasyente, mangita pag isang paagi nga ma-delay kini. Aron nga mas dako ang babayan nini sa ospital.
0: Ano lang gupagsultihan na, Fiona? Tinuod nga may mga panghitabo ng ingon na. But, dili na to generalize. Kay dili tanang ospital nga naghimo na. May mga doktor lang yun nga maniguro nga makagawas ang ilang pasyente, nga hingpit na yung ang kayuan. O para nako, mao kanay labing mahinungdanon kayo, di ba?
3: I'm sorry, Andre.
0: Wa kay ang pag-iwan og sorry nako. Unya sa man, nya naman kining release paper og clearance sa atong paggawas dinhi. So pamaytong ipaabot.
3: Ay, basig si Candice na. Candice, ikaw na ba kana? Wala gilak.
4: Hi. Good morning, Fiona. Andre.
0: Good morning.
3: Good morning.
4: Oh, abi ba na ako, di na tamo maabdan pa din, he?
3: Gibana-bana na ako, Candice, nga maabot ka sa dili pa may makabaya din sa ospital.
4: So, kay makagawas ka naman, Fiona, uwan ay problema ang imong mga laboratory results?
3: Oh, Candice, gikaluyan sa Ginoo.
4: Oh, salamat.
0: So, kanina na mas, Candice, it's about tayong malakaw na ta. Nagpaabot ka na to sa gawas ang mga pulis nga mo-escort na to sa itong pagpanggawas.

0: talo o'y ni Ethan?
1: Inusam matuod dyan siya nga tao. O, ingon sa huwalay na hitabo ka niya nga naghigda ni ining bildo nga lamisa din sa laboratory.
2: It's not working, Candice. Ang tanang bahin sa iyong system, dili na mong function. O, gagig pagsunod sa kamanduan sa kagamhanan tungod sa ngilag nga panghitabo nga gikalambigitan ni Ethan. Bisag supak pa sa kong kabubuton ang ngayon siyang wadon. Huwag kalimtan sa dayon.
0: Kung buhaton mo ka na, Andre, sama lang nagpatay mo ako. O kung buhaton mo ka na, patsyaon ako. Patsyaon ako, Andre.
3: Three o'clock in the afternoon is the hour of great mercy. At this time, our Lord Jesus Christ died on the cross and redeemed the world. Let us pray. You died, Jesus, that the source of life flowed out for souls and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
4: RMN Newsbreak, Newsbreak.
5: Mayong hapon pag-usab, ginigyapon ninyong Radyo Man Marisa Abadien. Sa toang balita hatod karato sa SED Marketing, ang tigamaog tiga po rapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, moabot ngadto sa sobra 7,000 ka mga merchants ang giblock sa dakong e-wallet app nga GCash sukad ni atong tuig 2025 nunod sa kadudahang illegal online gambling, kadudahang mga transaction activity o potensyal nga pag-abuso sa digital payment channels. Kinisubay sa pagpaluyo sa GCash sa mas lig-on nga merchant verification measures aron mapugngan ang mga pagpangilad na mahayag ang e-wallet giant nga misuporta kini sa tinguha sa Central Bank alang sa masugot nga consumer protection, striktong onboarding controls ug lig-on nga safeguards sa liwasan nga kataas nga sayop nga paggamit sa QR-based transactions ug ubang digital payment channels. Katong mao balita gihatod kanato sa SED Panyawan on Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang Celebrity Beauty Kojic Soap mga kasama maong labi epektibong sabon nga pampaputi, papabata ug papahami sa inyong mga kutis. Aduna kini goat milk kanay lang natural ingredient aron sa papahami sa inyong mga kutis, ubanan pa sa squalene ug glutathione nga nay lang pampaputi ug papabata sa inyong mga kutis. Dili gyud magpugis-pugis sa inyong panit mga kasama tungod kay ang Celebrity Beauty Kojic Soap, adunay natural nga moisturizer anti-aging kauban sa olive oil. Busaon sa inyong gihuwat, palit o gamit na sa Celebrity Beauty Kojic Soap nga available na sa tanang branches. Sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy o Queen's Pharmacy din sa Sugbo, diha sa Josh Pharmacy sa Kawain Masbate, Kalo Marketing sa Ormoc o Roosevelt Drug sa Batu Leyte o sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: RMN Newsbreak, Newsbreak.
6: Unsa ang ambisyon nimo?
7: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang nako. Unta, di maundang ang pag-eskwela niya.

0: kuldisyon sa naay ambisyon. Naay 12 Chinese herbs. Vino Kulafu, kuldisyon sa naay ambisyon. Drink responsibly. Rise to the summit, drink up. Rise to the
1: summit, fuel up. Rise to the summit, rise up. The right hydration matters.
2: To perform.
3: To win.
1: To rise above challenges.
4: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
1: Fuel your peak.
3: With the right hydration.
1: With the right minerals. Drink up, fuel up,
5: rise up, rise to the summit! Summit Natural Drinking Water.
6: Summer heat is on. Mag-summit ka muna. The right hydration with the right minerals.
7: Kinalan nga mahimutang mitigloso sa mga tambal. Ato yun unang pangutanon kung nasarian na ba na? Safe ba na? Isudyuhan ba na ugmayo? Epektibo ba na? Pero naako itudlo ninyo nga sikrito. Aron dili na ninyo ipangutanan at tanan, kini ang pinakadali nga hinumduman. Kung naay irekomenda nga tambal sa butika, ang pangutanan ni ini, Unilab, quality ba na? Sa among pamilya, dugay na namong gisaligan ang Unilab. Ug masayod naman ta nga masaligan yun ang Unilab. Ngano? Kay akong nibawaan nga tanan nga tambal, vitamins ug pampagwapa sa Unilab miagi sa upat ka marka sa quality alaga. Subok at napatunayan, ayon sa standards, sinuring mabuti, gawang world class. But pasabot, ubay-ubay ang gagian nga proseso. Ang gagian sa matagprodukto sa Unilab, aron masiguro nila nga quality yun ay hapamabot sa ato. Gikan sa raw material, lab test, apil subsist storage. Mga ayaw mo og tuo sa mga matod nila, pangutana o sa anako, Unilab quality ba na? Kamusab ha? Tungod dapat dito sa quality nga walay duda, sulit o galaga, dapat Unilab quality yan. Kung gusto ninyo may bawaan ang uban pang mga produkto sa Unilab, bisitaha ang www.unilab.com.ph/products to know more.
8: Si Bianca de Verani, matag lugar nga akong sudlan, mutan-aw yun sila. Tungod na kay akong skin na muingon, nga ni ako. Kay I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kit-an kaayo ang kutis Silka in as early as 7 days. With regular use, kit-an kaayo ang kutis Silka with Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa edukasyon, siyensya at teknolohiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga Kawikaan, 9, talatang 10 hanggang 12. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ang pagkakilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman. Sa pamamagitan ko, hahaba ang iyong mga araw, dahil sa akin, lalawig ang iyong buhay. Kung mayroon kang karunungan, mayroon kang pakinabang, ngunit ikaw'y magdurusa kapag siya'y tinanggihan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Panginoong Diyos, aming inilalapit sa iyo ang aming bayan. Tulad ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, ikaw ang siyang nagpapalakas at nagpapaunlad sa mga bansa, at siya ring gumagapi at nagwawasak sa kanila, ayon sa iyong ganap na katarungan. Tunay nga na mapalad ang bansang ikaw ang Diyos, mapalad ang bayang iyong ibinukod. Ikaw o Diyos ay maghari sa aming bansa, at ayon sa iyong kabutihan, kamtan nawa namin ang tahimik, mapayapa, makadiyos, at marangal na pamumuhay. Iyong pagpalain o Diyos ang aming mga plano para sa kaunlaran ng aming bansa, sa aming agrikultura, ekonomiya, infrastruktura, transportasyon, medisina, edukasyon, kalakalan, kalikasan at seguridad. Inilalapit namin sa iyo ang mga ahensya na siyang namumuno at namamahala sa mga planong pag-unlad. Naway gawin nila ang kalugod-lugod sa iyong paningin, at sila ay iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian, pandaraya at kompromiso. Sila'y iyong biyayaan ng kakumbabaan, dunong at katalinuhan, katapatan, pagtitiyaga, malasakit at pangitain sa kanilang paglilingkod sa aming bayan at gayon din sa iyo. Para sa iyong kaluwalhatian at layunin para sa aming bansa, marapatin mo na nawa kami ay manguna sa larangan ng siyensya at teknolohiya na siyang makakatulong sa pag-unlad ng aming mga buhay, mga industriya at ekonomiya. Gayon din sa larangan ng edukasyon na pangunahing sanhi ng aming pag-unlad at ng magandang kinabukasan para sa aming mga mamamayan. Iyong pagpalain at bigyan ng higit pang karunungan at pagtitiyaga ang mga guro ng aming mga paaralan at universidad. Ipakaloob mo sa kanila ang tunay na malasakit at kalinga para sa mga mangangaral, at nang sila'y palagihang magpakita ng magandang halimbawa para sa kanila ng tamang pag-uugali, panindigan at pagkikitungo sa kapwa. Pagtibayan mo sa puso ng aming mga guro ang pangitain na sila ay humuhubog ng isang bansa at gumuguhit ng kinabukasan ng bayan sa pamamagitan ng kanilang katapatan sa kanilang propesyon. Ipagkaloob mo sa kaisipan ng aming mga pinuno at pamahalaan na kanilang palagi ang bigyan ng mataas na prioridad ang edukasyon at ang pagpapatibay nito, at tiyakin na ang aming mga guro ay may sapat na sahod upang kanilang buong loob na laging gampanin ang kanilang tungkulin bilang tagasanay at tagahubog ng aming mga kabataan. Paghariin mo sa kanilang puso ang integridad, katarungan at malasakit sa kapwa, lalo na para sa mga manggagawa na nagbubuwis ng kanilang lakas, galing at buhay para sa mga industriya na kanilang pinaglilingkuran. Iyo ding pagtibayan ang aming pananampalataya at pagsunod sa iyong mga batas, lalo na sa aming mga pinuno sa pamahalaan at simbahan, upang lahat ay mamuhay na may katuwiran at kapayapaan, nang kami ay iyong pagpalain ng lubos at pasaganahin. Tulad na iyong itinuturo sa iyong banal na salita, na ang katuwiran ang nagpapadakila sa isang bansa, mangyari nawa ito sa amin, at kami iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian at kasamaan, na siyang nagdudulot sa amin ng kahihiyan at kapinsalaan. Masunod nawa namin bilang isang bansa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus.

Nga kasama atangi ang sunod nga sumpay ning ato sa ginanon, si Andre o si Ethan. Writer, Glenn Pino. Director, Inday Bambina. Musical scoring, Engineer Ariel Mancao. Recording editor, John Lloyd Cabiana. Side man, Ricky Bangis Garing. Dalit ka na to sa RMNT.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Timan ining akong isulti ni mo dyan eh.
2: Unsa man ano?
1: Kung mamatay ko, ayaw ko ninyo imbalsama.
2: Nga naman lo?
1: Aron tibuo ko nga mubangon gikan sa kulungan.
3: Jenny, kamingaw ba sa ba na inyong minteryo, uy?
2: Ayaw ka, hadlok. Kauban ni mo ang kaliwat sa ungo inidapita. Di ko mangunay.
3: Pagkagit ni mo, abay, uy. Malas ka. Kay di masad ko mahadlok og ungo.
2: Bisag bubuan pag og tango, abay. Di ko ka mahadlok na ko.
3: Di lagi. Kaon mong kuungo.
4: Jani, ngano ka sukaon man ka?
5: Gusto nang mugawas ang langgam sa kong tutunlan, Gapuldo.
6: Usa ka tawo nga nakasunod sa makahadlok nga reputasyon sa iyang apuhan. Ang pagkaungo, Pabring Dato. Tagsulat, Generica Vidad. Ubo sa direksyon ni OG Kumpok Rakaza. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, John Lloyd Gabbiana. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Production Center. Pabring Dato.
7: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch.
8: Karong May 10 to 15, 2026.
9: Alas 8 sa buntag, ganto sa alas 4 sa hapon.
7: Kini nga free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch. Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.

0: stop scratching because of dandruff? Try all-new SunSilk Anti-Dandruff and Silky with Naya Nourish Complex, our best-ever SunSilk, made even better versus previous formulation, so your hair is... with regular use.
1: Sway it with SunSilk.
2: Said. Health Report.
3: Health Report.
4: Nagpa-laboratory ko. Akong sugar, 304. So, kaya nga nakainom na ko aning seed panyawan, coffee mix. Wala ko kagtagos kabulan. Ba, sugar ko kusog. 170 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin. Seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
5: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Kremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by BSRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Life extension. Vitamin D3.
7: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Nalaman ko na meron akong diabetes.
8: Nagpapasalamat kami kasi natulungan niya mister ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung ano, yung sugat niya, as in naghilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko rin mawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa Life Extension Vitamin D3. Thank you so much.
6: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
9: I'm Maria Jeanette Azarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan, hindi maiiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon, I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
10: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: MX3. Dito ako, believe.
12: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko igana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila kabulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
13: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang Kidney Care, makatabang sa pagkahiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
14: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
15: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
17: Igala, nakakape na ka?
18: Kay mo na baka nga nibalik na ug available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga naay vitamin D3, reishi mushroom ug kaning mangosteen fruit extract. Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Naay vitamin D3 pa ka.
19: Wala si Mom!
20: Don't worry, Dad's got this.
19: Wow! Fries with dip!
21: Egg sandwich! And mac salad!
22: Make everyday dishes mayo special with the number one mayo. Lady's Choice.
23: Lady's Choice Mayonnaise. Make every dish may amazing with Lady's Choice.
24: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP, Cebu City.

0: ug karon mga higala niya ang sumpay ni atong sugilanon. Pobreng dato.
1: Kabay, bay tapag. Wak! Wak! Wak!
2: Bay. Bay. Hanggawa mo ang ani mo, bay. Oy, apit ko mo tuo ni mo ha. Nga naungo na ka?
1: Nga maungo gid ko sa di ba dugay bay. Tumudlin ning akong mga paraginte.
2: Ay. Oh. Oh. Abay? Nganong misiga man ang imong mga mata, abay Johnny?
1: Abay. Hain mo tong bato ni Lulu.
2: Sa? Tarong di ayik ko, may nagunit at tugod. Kay bawoy.
1: Dire ra magyud to?
2: Na. Sagdi ay, wag ito to yun ang dumatuho.
1: Abay, kung mahinungdan nun to ni Lulu Pilo, ako nalang dito ang pingan. Bisan ko nung wailam itong tanawang bato.
2: Aw.
1: Asam, boy.
2: Sa'yo na rin, abay. Ato na lang pangitaon.
1: Uy! Ha! Nera day ay! Nera ay!
2: Saskadali, erading makitaan. Ani, bay. Aron di na namawa, bay. Ibutang nagklaro nga pouch, bay. O kanang, kon ba? Pouch nga, kanang puntil nga gamay ba?
1: Wagi tayo lamitan ang batuhaw eh. Pero nagkagubot ng pamilya.

0: Tia, Tia. Naon sa wala to sa Janet, Tia?
1: Huh? Ingon anak man ko, doon ang padoong na maungo. Doon ay langgam na mong gawas sa baba. Kikik ba, kikik?
0: Uy, di man sab ka magkasaga pa ng balita, Atya?
1: Ay, sa mga tigong, sab.
0: Hala, naungo, naging ka sa Janet.
1: Paminaw ko, siya yun ang nakasunod ni Papa.
0: Tia, karuhay ko na ta. Ungo, bigyan si Lolo Pilo. Anak ka mong yun?
1: Aha. Kuan, misteryoso ang akong amahan.
0: Mauwa.
1: Mao nga dili ni suod, tungod kay misteryoso siya. Og daghan siyang pagbuhaton nga dili normal sa normal nga mga tao.
0: Mao bitaw nga wa gid ko muda sa pilido nga altruso oy.
1: Ay ako sab. Pero salamat na lang nga dili ako ang nakadawat sa bato nga pagkaungo ni Papa. Og nahibaw ni ini ang mga tao.
0: Mao di ay nga giablihan yun nimo ang bintana sa diyang nagtinga na si Lolo.
1: Ay oo. Kinahang lang dunay makasaksi nga si Johnny ang gipaabot ni Papa. Una siya mamatay.
2: Diyan mo yung napitam dagang ganina?
3: Dinahiram ko sa minteryo, uy. Pero dito ko gikan sa doon sa payag ni Johnny Ungo.
2: Hala! Basin din doon na hugay mong silpon sa pantyo ng imong hiupan!
3: Oh, bitaw, no? Dali, atong tanawang dito.
4: Abay, Mikwik! Gwapo na ba ko?
5: Ha? Pero may magigit kang gwapo, abay. Ako, ansam ko. Gwapo na ko.
4: Ah, abay, sigurado ka nga doon ay disco sa Picas Barangay?
5: No, lagi.
4: Hmm. Ah, sige, bay. Malakaw na ta.
5: Tana, bay.
4: Ilak na to ng payag.
6: Ang yaway, bay.
4: Oh, nera ko. Mm-hmm. Dali na.
2: Timing na itong paghupo-hupo na. Manglakaw mga ungo.
3: Usa lang mo kayong ungo. Si Johnny raman.
2: Kalang tumboy. Klaro mo kayo mga. Matak na sa pagkaong Johnny ba? Sige, makakuyog.
3: Mao ba? Manakot ganyan ang pagkaungo?
2: Oo eh. Dali. Mudool to sa payag.
3: Ha? Uy, magod sa mata sa payag.
2: Sam ka, uy. Ganahan ka maging mga istorya. Bayan sa ungo. Kalang true story ba? Mauna yung chance.
3: Sige.
2: Kini, nindot ni. Tinuod din gabay sa ungo ang imong mabutang picture sa imong istorya.
3: Unya, unsaon man ni, wala naman ako sa cellphone.
2: Yun na. Wa pa na akong matawag ang imong cellphone niling napita. Yun, saman. Unsa pa rin?
3: Doon yung cellphone na may vibrate? Toa na! Misiga!
2: Ni alin din ni kang silpuna ka?
3: Ay, salamat! Nabalik kita na ako. Ininala kong gamitan sa pagkuhang picture sa bahay sa ungo.

0: said, health disabilities.
1: Health disabilities.
0: DJ Papa Sam of Masbate, nag-allergy. Daghang katul-katul sa panit.
2: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng said liniment oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
0: Ang said liniment oil makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
3: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Gadget lang!
4: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
3: Wow! Mas maayo pa?
4: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
5: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
3: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka dere.
4: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
9: Si Dina Masuhay, ni Agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas.
10: Unsay alipyo nga imuhang naangkon, ma'am, sa paggamit nimo sa paghagis bilabila herbal oil?
11: Dati, mamugnaw ko kay gikan man ko nag-mild stroke god niyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako, pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay maayo man siya. Nag-anamanam na to akong pamanhod og ka-normal.
9: Sa paghagis bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
12: Wala kay sa pabaong sandwich ni Mommy. Yummy na egg. Wala kay sa sandwich ko. Yummy na chicken.
13: Wala kay sa baon ko. Sandwich na may Lady's Choice Chicken Spread.
12: Lady's Choice Chicken Spread.
13: May yummy na egg, yummy na chicken para umega sigla with proper diet and exercise.
12: Pasikim! Wow! Panalong sandwich with Lady's Choice Chicken Spread. 66 Omega 3 and 6. Made with real chicken and farm fresh eggs pa. Starts at 1350 pesos SRP.
8: Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega siglang baon with Lady's Choice Chicken Spread. 66 Omega 3 and 6. Para umega sigla sa school with proper diet and exercise.
14: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
15: At first, I was afraid if Toyo...

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita, naanda kita og Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang gigko na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sang Super Fiber 15 minutes bago mo kaon pamaho sa buntag o bago matulog. Ug ang life extension vitamin D3 pagumanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
2: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes o cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
3: Unilab quality yan.
2: Vitamin D complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
4: Daghan day kalingawan din sa lungsod, no?
5: Bitaw ba? Daghan pa gid kay chicks. Daghan tag mapilian.
4: Abs, abs. Sunada na kay kang mga chicks, tabay ha.
5: Tanaw lang ba? Kuan lang bas mata ba? Lingaw-lingaw.
4: Playboy ka ba da?
5: Daghan ginagmay lang gud bay. Abs. Daghan chicks bay. Sexy mamords.
4: Asa may nindot na?
5: Kanang nag-pink o blouse ay. Mo na type na mo, no?
4: Dili. Dako ra kay dughan.
5: Oh, dili ka ganang dako dughan?
4: Dili.
5: Mau ba?
4: Ay, abay. Turam, dis ibabaw ang disco, ano?
5: Ah, dili. Adta ta.

0: kuhan og daghang anggol ang bahay sa ungo, ha? Okay. Kini, mo ang bahay sa ungo. So, wa mahibaw, kining maong bahay, nagbarog sa kilid sa menteryo. O kung nanong naani sa kilid sa menteryo, tungod kay mga tang sila o bagong minatay.
1: Aminaw, ha? Nainindot ka tayo tulana.
0: Unsa man?
1: Ang sepulturero.
0: Kano? Nais na nga title. Ay, maayon ta kung makasood ta.
1: Masood ta?
0: Unya om tayawi.
1: Kanang purtahan sa mga ungo, dili na ligon. Natawa-awa. Awang kandado. Oo. Karaan na kayo. Bilaw ko sabi. Bilaw. Bah! Oh. Naahuwara. Kagubao na ba si kandado eh.
0: O karon, inyong makita ang pultahan sa bahay sa ungo. Musod kita aron atong makita ang naasasod. Unsa mangkit ka ha ang kinabuhi sa usa ka ungo? Ungo nga bag-o lang nakadawat sa gipasang bato sa pagkaungo?
1: Butangi sa gamayng pakulba ng narisyon, uy.
0: Hmm? Di pa rin tukulba?
1: Kuwang bato!
0: Kraang kaban sa ungo. Posible nga naadihang yung mga gamit sa pagpatay. Ang iyang lana, aron makalupad siya.
1: Hala! Pagkadako sa kandado sa kaban, mas dako pa sa kandado sa ilang putahan. Uy!
0: Tapat! Basi may giumo ang umo!
1: Dali-dali! Manggawasan na si Sbay! Dali!
0: Sbay! Patay! Nakasa ako din ko!
1: Ay! Busag din na rin! Busag din na! Kinahanglan makagawa sa din eh. Kaya basin doon yung makakita na ito nga miso na rin si Sbay sa umo!
2: Bajini, awa-awa na yung bisyo, habay ay.
3: Uhaw bitaw, habay. Magawas to ay.
4: Ay,
3: guapa! Ano ito,
4: ako siya.
2: Bay, marag ako may giing ng guapo, habay.
3: Ano ko doon, ikaw, habay nga. Ako may naka-jail o buk.
2: Wala ko ka-jail.
3: Nandip klaro ay. Ubuha kayo pagkatupi ng imong buho.
2: Oh.
3: Nang, Diyos ako nang bay.
2: Ako sab nang hala, apo man na si Pulturiro.
3: Oh.
2: Bye-bye. Nay Marites ay, naraskilid ni mo ay.
3: Sabi na sila.
2: Ay, kahadlok ba ini, oy?
3: Ha? Oy, nahadlok mo na ako nang?
2: Ay, nakabati.
3: Ay, kahadlok na manang ay. Di man ko mangunay og silingan. Kung mangwakwa ko, ato ko slayo. Labaw na, hindi ko ganahan o tiguwang nang.
2: Oh.
3: Ah, sorry ha. Mas lami nga, umuon ang mga batanon. Pero kung parehas ninyong gamarites ang akong masugatan, nindot sa mong pangkit-kito lang. Aron makuhaan ang mga chismosa ining atong dapit.
2: Girl! Hey!

0: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
1: Pot na migmati ka niyo, pa-check up ko dito. Tapos doha pagyod ko sa Regan o diha sa Sigaboy, balik panak-pantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi, lami na, wala na ko iginom ro nga mga kuan, unsa nga lain nga tambal.
2: Titik.
1: Oo, wala. Kana na lang yun. Sa kapi na lang yun niya. Nga paragis bila-bila. Niya, pag katong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan naman sa lisensya, ana na ang kuan na mo nga tik. Dahil na yun ang imuhang UTI. Wala na yun siya kuan. Okay na yun. Wala na eh. Sa una, maproblema na siya kada medical niya sa puti. Lala na imong kuan tiba, imong UTI. Kumuha ganin ano nga, magsige ko ka-admit. Pero pag sukad karon nga, nagparagis na ko, dita ng kapi nga bila-bila, okay na di kaayo. Wala na ko lang giinom, kana lang din siya. Ang ginood yun, ang naghatag-anag mga panalangin ko sa mga tambal, dikan sa ano nga produkto. Simpli, ako din ang giampo no nga, Lord, tagai lang yun ko, o ka ng maayo nga tambal. Kay, kapoy ba si giinom o mga kapsul nga dagko no? Kapoy na ba? Maayman to kay, pag kapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko na. Paradis bila-bila. Lisa, Heron Pausos. Kuan ako, 5'7".
0: Busa, sa unsamang banatian, adunay Paragis Bila-Bila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bila-Bila Herbal Oil ug Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bila-Bila. Paragis Bila-Bila. Paragis Bila-Bila. RMN
3: Newsbreak. Newsbreak. Maayong hapon, kini si kasamang Eli Olonos. So gani ato balita ning oras sa kahapon. Dato sa Koy Herbal Capsule. Ibaabot ka mamana sa mana ang pagtrabaho sa Pulang Bato Bridge sa Dakbayan, Sugbo. Ito may pagpapawa ni Konsyal Alvin Arcilia, ng magkilasa ni Mayor Nestor Achival Magbonito sa nasibutang proyekto. Una nang ipasalig sa East J. Bonifacio Builders paghuman sa Pulang Bato Bridge niya itong making buwan sa Desyembre. Apang kinipakyas Oktoban sa Adini, una nga yung extension pagtiwas sa mga proyekto niya itong making buwan sa Marso. Ipapawa ni Arcilia ang nasibutang contractor na nagpalayon pa pagtrabaho sa Taytayan apang kinisubling ipasalig niya kumahuman sunod buwan ang East J. Bonifacio mauna ikarawang kontrakto sa Pulang Bato Bridge. Uman kansilahan, mutata sa unang nagtrabaho sa proyekto.

0: dalhoy arbal kapsul matag adlaw aron malikay atong kalawasan sa mga sakit. Kini makatabang usab ang hatag og alibyo sa daghang baratian sama sa high blood pressure, heart failure, arthritis, diabetes, rheuma, goiter, insomnia, migraine, ulcer, almoranas, tuberculosis, diarrhea, beriberi, dysmenorrhea, skin infections, o kuman pa. Kini tungod kang original koi herbal capsule dunay sa gulong pariya. Kamunggay, luya, ahos og ginseng. Gawas nini, ang original koi herbal capsule gisakapan sa organic vitamins o minerals sama sa vitamin A, E, C, zinc, potassium, calcium, iron, o daghan pa. Ang original koi herbal capsule. Mahimong imnon katulo sa adlaw, usa ka oras sa tungas, di pa mukaon, samtang tag usa ka kapsula o sa kabataan. Sa tag 250 lang matag kapsula, kini, karanisanong kalabang pelikay sa mga sakit o paghupay sa gamin ninyo mga balatian. Ang original koi herbal capsule ng ila, God's Pathway to Herbs that Heal, eksklusibong ipatapod sa Belgian Marketing o sa penyong ipaabot. Palit na!
1: RMN Newsbreak. Newsbreak.
2: Si Donnie Pangilinan ni, every day is a new adventure. Maubitaw mag-armor up ko gamit ang biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
3: Food's here, guys. And feel the vibe.
4: Best concert ever!
2: All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni, hinumdumi mag-armor up for adventure, uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Armor up for adventure with Biogenic.
6: Happy Fiesta!
7: Kinahanglan, extra ang anda.
6: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
7: Naana ang mga bisita? Kadyot na!
8: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
7: Wow! Mas maayo pa?
8: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
9: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
7: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
8: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
10: Unilab quality yan.
11: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan X.
13: Sa gunso ng OT, ay buhi.
14: Kaya pa na ako.
13: Nagsigi og biyahe. Padayon lang.
15: Kaya pa na ako.
13: Patong-patong ang projects. Sige lang. Kaya pa na ako. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng, ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung nakakaani, wala kay pildi. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Para namo, kung nakakaani, wala kay pildi.
16: Kung Right Med ang masaligan, mag-insister, kag mamangkot.
17: Basta Right Med, dito ko sa kilala ko na, kag masaligan ko. Kaya, basta Right Med.
18: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
19: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta Right Med. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
20: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
21: Unilab quality yan.
20: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumag-uri ng sakit.

mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pang mga sumpay ning atong sugilanon, pobreng dato! Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Musika gipahaom ni Randy Padayaw Suson. Recording Editor John Lloyd Gabiana. Mga tunog ug kasikas Ricky Garing. Dalit sa RMN Production.

0: MN Production Center. Mudalit kaninyo ning Sugilano.
1: 10 years kay kan karon. Paboton gyapon ko nimo.
2: 10, 20, 30 years. Magpaabot pagyapon ko.
3: Imi, maluwi ka. Nagpaabot mi sinday nimo. Balik na namo.
1: Nakita na nako ang kalipay nga dugay na nako ang gipakita. Ang contentment, ang satisfaction, ang tanang butang nga gusto na kong makuptan ani anas ako mga kamot. So, now, ayaw na ko ninyo paabota. Gibiyaan tanaka. Giabandonan. Gisalikway. Gikalimtan. Pero ngano ni aga gihapon dini? Naghuwat. Nagpaabot. Na akong balikon.
2: Giswayan ako magkalimtan ka. Gipaningkamutan.
3: Pero ikaw ug ag-atong kagahapon. Sama sa usag ka nino nga dili mo biya karako. Maunia.
2: Gipaabot pagyapon ti ka.
3: Ubalik ka na ba? I'm still waiting
0: at the door. Anino sa kagahapon. Mutuo ka ba sa palutihon? If you love someone, set them free. If they come back, they're yours. If they don't, they never were. Anino sa kagahapon. Tagsulat Martis Parba Albores. Direktor John Caracapuhanes. Speder Joel Bense. Recording Editor Randy Tayad. Soundman Aldwin Nakurda. Anino sa kagahapon.

po ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.

0: ganyan ang Pinoy.
1: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
2: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
3: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
4: The original Koi Herbal Capsule.
5: Nanette Karolasan, edad 73, Toledo. Adagang kong ipamati sa lawas. Hapitan na na, napakikidni. Pagkabati na ko aning koi, ako yun isang giswayan. Dugay yung kong swayan niya, labi na ka na akong ubo. Mora na niya akong ginainom. Ako na yung giswayan ba? Ya mo na akong ginainom. Kanara yung koi. Kay basin pa, mamasinan ka ba? Sagaan pa dito, tagataas pang kinabuhi. Dekan salamat sa original Koi Herbal Capsule.
4: Original Koi Herbal Capsule.
6: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
7: Unilab quality yan.
6: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
8: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis Gold, Kutis Celebrity Ka.
9: This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
10: High blood, usa sa pinaka-problema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie. Natabangan sa Paragis, Bila-Bila Herbal Coffee.
11: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas ako mong dugo, namglay na akong kabuhi niya. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Probahin daw ang Bila-Bila Kape. Masig maulian ka. Basta kainom ko, di naging maglayan ng kabuhi.
10: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
12: Pangon na ta, mag-shift na ko. Future.

kapilit na labas akong panit. Kinala makaligo na ako umakailis. Mahapit una ko sa department store. Magpalit kong mga bagong sinina o mga personal akong gamit. Sadali pa ko mula ako sa pension house. Pusit! Nagtuho ka makapugong ka na ako sa ako niya pagsamok-samok ko mo, Josh? O sa bago ni mong babae? Ha? Dili! Kagisamok naman ni mo ako kinabuhi. Pwes, samukon ko usab ang imo! Ay, dili ko magpa-stress. Makalaw sa hitsura ang stress. Mas may pag-mag-shopping nilang ko. Guwapa ko. Oh, nahinumdum ko. Kabuang. Masa naman yung pizza ka rin? 16. Oh, 16 na di ay. Nasa ato pa. Birthday na ako. Kabuang. Sa akong kabisi, nalimot ang blanday ko sa akong birthday. Happy birthday to me! Mag-celebrate ko. Mag-celebrate ko. Balag ako na. Kinalang i-celebrate ko paghihapon ng akong birthday. Mag-shopping ko og maayo. Muna yung treat na ko sa akong self. Huwag pagkaw man, magpaspa ko. Mawa na totally ang akong stress. Makarelax pa ko. There's always a way nga dili mag-ol. So why stress yourself? Pero sa dili pa, kinalang mo kaunon ako. Dili na madang akong kagutom nga gibati. May action nagkurog ang akong kaunuran. Huwag ang akong mga kamot. Mulaos ko sa paborito na mong kananan ka ni Anthony Josh. Mag-stress eating ko. Pero for now lang. O saan na ba yung oras ha? Nga karoon pa ko makakaon. Sugat kagahapon pa sa udto. Manimaos ko kaon karoon uglami. It's my birthday anyway.

0: Abinal na ng bata. Ako na lang soda na sa among kwarto. Kanina ka pang nagugusa na.
1: Oh, okay, Roy. Abihin na lang ang paltahan. O balikan na lang sila si nanay dito sa baybayon. Ako na'y bahala ni Inda Elaine.
0: Kadyot. Isoda ang bata.
1: Di na kasaganan na. Tiwas na diha o katog, kay kapoy kaglangoy-langoy o dagan-dagan. Mugawas na ko rin makaligo ko. Pilit kay akong lawas sa singot o parat sa hangin sa dagat. Ay, kabayo ka na kong gut!
0: Ansa?
1: Ha?
0: Ansa yung dako sa kabayo?
1: Pastos siya ka na. What up, eh? Babagbang ka na sa tubangan sa pultahan, eh? Kasi masa di makurat. Hawa ba?
0: Karon o ugma?
1: Karon.
0: Lagta?
1: Karon o ugma?
0: Karon o ugma?
1: Katawanan ka o laagan lang yun? Sika tubang na ko, Dipi. Naong ni mo ay...
0: Gwapo.
1: Gara sa ka. Hawa ba? Makamatag yun ang bata sa kitag saba-saba din eh.
0: Laag lang kita.
1: Di ko. Kapoy.
0: Mas kapoy magpuyo sa bahay. Unya, daghang gagiho na ho na. Para baka musulti na ako, ha? Kung sa'yo mong problema. Ungtol na,
1: okay. Ungtol na. Uy, uy, asa mo ko ni mo dad? Mamitad ba? David sa ba? Uy, asa ta ba?
0: Basta.
1: Di ko mo laag lagi.
0: Mahala ka. Wako ka dungog.
1: Bungol.

0: Sakay na, baby.
1: Baby ka dyan, hilom pa lang ka.
0: Sakay na gani, arumahilom ako.
1: Dilagay ko mula, ag Dave!
2: Hello, Jim! Asamal mo!
1: Dave!
0: Kining... Tiyo, palihog ko gingon ni nanay nga may adoon me.
1: Na, yeah. Dave, tiyo ay.
0: Siya na sa'y bahala ni Ilin, tiyo. Oh, sige na. Sakay na lagi.
1: Agay, huy, mapakong ko pa.
0: Akong kamot ang mapakong. Huwag dili ang imuho. Kaya gitabunan na ako. Sige na, pailaw na na. Okay na?
1: Oo.
0: Oh. I love you, baby.
1: Ansa?
0: Mura magkagbata. Yung nanaon man ang bata ko sa pag-ulo-ulo sa amahan, good. Tuoyan na imuho, pamunggog kay anak, good. Maon na. Kaya ta, mo lipos ako. Para magkagihikan na ta.
1: Nilayat na sad akong heart. Nilaom na sad ka heart. Puyo ha, puyo heart.
0: Okay. Let's go.
1: May mahimo pa ba ko? Gikidnap naman ko nimo.
0: Okay, kidnap. Wa kay mahimo. Bisan asa pati ka dadun.
1: Asa mangi ko nimo dad aha.
0: Asa may gusto nimo?
1: Sa imong heart.
0: Unsa?
3: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Kremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by BSRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kargato! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat Kargato ang Maxvit. At dunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly. Namutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abdik na utok, apil sa labing-labing. With proper diet and exercise.
5: Kargado.
6: Maxvit Kargado.
7: Unilab quality yan.
4: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult a doctor.
8: Mag-Maxvit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
9: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Dilia ang Unilab quality. Dilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
7: Unilab quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
10: Dagag na kaon ng oily food. Maka-acid na.
11: Pag may acid, Supra-Sid.
10: United Home Supra-Sid. Sodium bicarbonate. Ahon mahupay ang sakit sa tiyan.
12: United Home.
13: Unilab yan.
14: Sodium bicarbonate is the generic name of United Home Supersid. If symptoms persist, consult your doctor.
15: This time check is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
16: Rise to the summit. Drink up.
17: The right hydration matters.
18: To perform.
19: To win.
17: To rise above challenges.
3: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
17: Fuel your peak.
19: With the right hydration.
17: With the right minerals.
16: Drink up. Fuel up. Rise up. Rise to the summit.
17: Summit Natural Drinking Water.
5: Summer heat is on. Mag-summit ka muna. The right hydration with the right minerals.
0: CDO Idol Cheesiest, our best idol cheese dog ever.
11: Versus previous formulation, our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
0: Ito ang idol ko.
7: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!

0: Drink responsibly.
1: Sabon na pa lang! Masarap na ang GSM Blue! Available in leading supermarkets and groceries nationwide. Drink responsibly!
2: Char, Gemma.
3: Bitaw yung asap itang gusto ni mga mulaan.
2: Kaila kang tugat-tugak kag panaw niya, waka kahibaw kung asa ko ni mo dada. Kapoy ni mo, ambot lang roy ni mo diha. Kay mo uban na di ko bisag asa sa langit o impyerno pa ko ni mo dada, basta kauban talang ka.
3: Sige.
2: Sige.
3: Ato tag impyerno, dayon langit.

Kadaghan ang ini-order na akong pagkaon. Okay, kaila man ako ang manager ni maong restaurant. Iya kong gihatagan og complimentary cake alang sa akong birthday. Kalami ra ba si sura sa cake? Dugi na kay kung wa mo kaon og cake. Kay makaguba sa figure. Pero karon mo kaon ko. Og unya, magpalit sab ko sa paborito na kong ice cream. Ang Rocky Road. Si Dave. Nahinomdom pa ka siya. Nga adlaw na tawhan ako karon. Ay, ngayon ba magunauna pa man ko? Kung nahinomdom pa pa siya sa akong birthday, dili na ka na mahinodanon. Mukaon ako. Asa ba yung unahon ako iniro na? Sa kadaghan sa akong di-order, wala ko masayod kun asa yung unahon ako ini sa pagkaon. Ang pangutana, unsaon ako kini mga sobra unya? Oh, problema pa na. Hindi, biyaan. O, gika din hi, mag-shopping ko. Then, mulhouse ko sa hotel. Arun dito ko magpaspa.

Nagsigi kog tabi. Pero knockout na rin akong kontra. Klaro kayong gikapoy siya. Kaswerte na ko nga nakabaton o matuod nga higala nga sama ni mo, Jenny. Nga wagi ko talikte. Nga bisa nagkalagyo at pila katuig ang atong kasuod. Wagi hapo mausap. Di na malagate ka paminyoon. Aron dili ka na mawa sa mong kinabuhi. Mahimo bang magpakahangol? Aron amo ka na lang ni Intay?

0: for sure, Billman.
1: Eddie, here my card.
2: Oh, okay, ma'am. Ako rin na ibalik na, ma'am.
1: Dali alang, ha? Kayo mag-shopping para ba ko?
2: Okay, ma'am. For a while.
1: Naguna una na kukun on siya akong pamaliton. Ogun, pila ko kaadlaw nga mo stay sa hotel. Dili mahimo magtugay ko sa hotel. Kailan na makapangita ko sugod og maog apartment nga akong kabalhinan. Ay, pero okay na. Mangita lang sa kog apartment nga nindot kanang social og dating. Modern. Gusto ko kanang bag-o aron nga ako gyud ang unang makagamit.
2: Excuse me, ma'am.
1: Oh, yes. Huma na?
2: Wakay line card?
1: Ha? Huh? Kay ngayon naman?
2: Decline man good, ma'am.
1: Asa? Decline? Imposible ko na, anak. Mamalik ka nunay na kung gigamit ka card. Nakaila ka na ako nga kanunay ko dinidili, ba? Ospi palihog ang swipe.
2: Ma'am.
1: Go! Palpak ra ng inyong mga machine din eh. Imposible ma-decline ang akong credit card. Go!
2: Magkapila na naman sway o swipe, ma'am. Pero decline yun. Oh. Basin may line kang card diya, ma'am. Kana na lang. May mura ang ATM card, ma'am.
1: Shit! Wait. Kahasol ba ano yung nagdali, rabako? Here. Kana lang. Pagdali, ha? Ibalik dahin ako ang akong card kay mag-shopping papaya ko.
2: Yes, ma'am. Oh, sorry kay sa disturbo, ma'am.
1: Ay, kung kanos ang nagdali ko.
3: Well, well, well. Look who's here.
1: Kung buisiton ka na malang, Kyod. Nga nung di aman itigwa nga din, he? Makakita naman sa kakugaway ini, Ron.
4: Your bill, sir.
5: What? 40,000 pesos for dinner?
4: 1,400 only, sir.
6: Price check or eyes check? For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
4: Your bill, sir.
5: Order for more. Dessert?
6: EO. Love your eyes.
7: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
8: It's a bell-

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: RMN Newsbreak. Newsbreak.
2: Unsa ang ambisyon nimo?
3: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang nako. Unta, di maundang ang pag-ispilan niya. Ipanong

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Kung Right Med ang masaligan, mag-insister, kagmamangkot.
2: Basta Right Med, dito ko sa kilala ko na, kagmasaligan ko. Kaya, basta Right Med.
3: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta Right Med. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
5: RMN Newsbreak. Newsbreak.
6: May habang ako sa Kajunan, Jesus Host, J.K. Delo, sa Dabla Diyos, muli ka rin na hatid na po sa Detex 513. Bigo ako matanong ng nanayinan, mag-Detex 500 ka. Ang Detex 500 na superior at sa sense ka mo yung sa mga sinyula, at may mas kinsol sa patok sa Dabla ka free early house, pagkabi sa polisyon, yung mga may bisyo sa mas perumus alkohol, o ang pagpalabago. Sa itong balita po, sinigaroon ka sa France, hindi sa mga sitsuan na kor, parang magiging sa nagman sa Madawil, kung hindi ka ikanawag sunog karong hapon, diya sa abawag sudan sa Repertong Raul, yung gagita, ilatang niya sa sikat alam, tapos kay maawag sunog diya sa sikat niya lugar, lugar pag balita, lusaka, diyong high-value individual, gadrugista, yung nakagilis, yung ibogat, sa operasyon, sa kasarong sa media saman, diya sa mga sitsuan, Belgrada, site, sa Margetisa, ng takpayan sa Sumbo, agarak pa nila sa pangalag alias Kukong, tatanoy di anyo sa Kamarigon, o patiyo sa Spinat ka lugar, na nagpasa sa Gibog, Bible Suppression sa mga operita sa Pinasaran, umangi ka na sulot sa Santa Simana, at sa pamilig iligal ng Tugas Dini, nagrogin sa Pudlakpan, at sa Katos Gapos, Lulahan, Sabug, Bumalo Kapin sa 680 mil pesos. At ang news, mga grabuna, ang gato sa Tatag sa 5 and Ringed, ang Tatag sa 5, darin kampiyon nga proteksyon na 1.3, million orak units sa adosan sa pagkibang reporter sa mga free radical soda oxidation. Sa Debex sa 500 itong panit umaraon, internal organ ayon ang Debex sa 500 medyo dibatas sa Debex, Guadalupe disease, glaucoma, cataract, cardiovascular disease, Guadalupe disease, kidney disease, calcium formation, CDT, insomnia, acute pancreatitis. Ang Debex 500 ang sagrado sa magagawa po.
5: RMN Newsbreak. Newsbreak.
7: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
8: Unilab quality yan.
7: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rabag uri ng sakit.
9: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
0: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
10: Birch.

Manghigala dapitong kumunamo sa pagpaminaw sa uban pang mga sumpay ni ato sugilanon, Anino sa kagahapon. Sugilanon ng sinuwat ni Martis Parva Alvarez, ubo sa direksyon ni June Caracapuanes, Spener Jewel Betse, recording editor Randy Tayad, soundman Alduin Nakurta, dalit sa RMN Drama.

0: WTMN. Newsbreak. Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RNN.
1: Matagsahob sa adlaw. Kauban ko si Kara kamaglantaw ni pero imo nang giputol.
2: Masaylo ako, Sir Hans.
1: Mapasaylo ko lang ikaw kung ikabalik mo na ako si Kara.
3: Ayisa! Kinahala mo para yuka sa kong maguwang!
2: Dili, Sir Kent! Kinahala bayan ko nga kung saan niya!
3: Wapis saan ni Kuya Hans!
2: Kipatay ko yung pakasamunon! Busa! Angay kong silutan!
4: Mahal, ikaw lang ang akong balon hangtod sa kahangturan.
5: Mahal? Ikaw lang ang akong mahalon hangtod sa kahangturan.
4: I love you, mahal.
5: I love you, mahal.
2: Kara! Tabagay kong mahimo kung ikaw.
1: Dili ka mahimong mapalayo na ko, Ayisa!
2: Ay! Sir Hans!
3: At ang ginising kagawasan si Ayisa, Kuya Hans! Kung dili ka gusto nga kalimutan kong atong pagkamanag suon!
1: Ayaw ko kadyo ka, Ken! Tungod ka bisa nun saon! Dili ko ikaw madawat nga isuon!
3: Ayisa!
0: Matagsaw sa adlaw. Kinahanglang musawop ang adlaw armusidla kinipagbalik sa laing kabuntakon. Maghatag og paglaom sa mga tao nga nagpuyo sa mangitngit nga kinabuhi. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat, Generica Vidad. Sa direksyon ni Priscilla Raganas. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, Ariel Mancao. Mga tunog ug kasikas, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Production Center. Matagsaw sa adlaw.
6: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daghan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Ug maong nangita ko og food supplement aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Ug nagpasalamat ko sa Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw para sa akong high blood, cholesterol ug diabetes. Kasaligan gyud ang Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, gina sa Sed Marketing.
7: That portion was brought to you by Sway It with a new Sunsilk Smooth and Manageable Shampoo with Aminosilk Complex for up to 200% smoother hair. Sway It with Sunsilk.
8: DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog natay. DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500 pabalik sa mga butika. DTX 500.
9: Para sa Janice, okay pa yung muman ako menstruation din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbanao. DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
8: DTX 500. Pabali sa mga butika.
7: This time check is brought to you by Semeticone. Rest time to the rescue.
10: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako believe.
11: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Mga ka-Beefy, handa na ba kayo sa pinakabonggang gabi ng taon? Dumarating na ang Bingo Plus Night 2026! Puno-puno ng bituin at world-class entertainment kasama sina Kim Chu, Vice Ganda, ang iconic na parokya ni Edgar, Eli Buendia, at Bamboo! At marami pang iba! Step into the next plus this May 19 live! Red carpet at 6 p.m. Show starts at 8 p.m. At kung nasa bahay ka, pwede mong mapanood via live stream sa BingoPlus.com at Bingo Plus app. Huwag palampasin ang pinakaing grande, Bingo Plus Night 2026!
7: This newscast is brought to you by Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
13: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
14: This newscast is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
7: That portion was brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
15: Set Health to 70s. Health to 70s. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang SED Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
16: Kitos ayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko, sir. May gani kaya ito nga tayo mga kong SED. Wapagin po nabihi. Dahil pagpag-abli, mga ito siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun kay siya. Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
15: Maayo gani kayo nigamit sa SED Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian.
17: Break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na! Pag Magic Flex Cheese na dito! Dali! Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flex Cheese!
18: Sa kalamion sa cheese and crunch, mulami ipod ang break nimo. Basta break time, Magic Flakes Cheese.
19: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
20: Ako si Teresa Herona, 42 anyos. Mati, kagwet, Surigao del Sur. Kapi akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Akong gikuan sudlay na nga

0: Hindi smooth ang singing? Parang buhaghag na hair. Try all new Sun Silk Smooth and Manageable with Amino Silk Complex. Our best ever Sun Silk, made even better versus previous formulation, so your hair
1: slays and sways like silk.
0: With regular use,
2: sway it with Sun Silk.
3: Kargato! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargato ang MaxFit at tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, o royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
4: Kargado!
5: MaxFit Kargado!
6: Unilab quality yan.
3: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
2: Mag-MaxFit para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
7: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaxan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaxan Extra galing na. New Alaxan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaxan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaxan FR. New Alaxan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaxan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaxan Extra.
8: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Kremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Wala si Mom!
10: Don't worry, Dad's got this.
9: Wow, fries with dip, egg sandwich, and mac salad.
11: Make everyday dishes mayo special with the number one mayo, Lady's Choice.
12: Lady's Choice mayonnaise. Make every dish mayo amazing with Lady's Choice.
13: Wala kayo sa pabaong sandwich ni Mommy. Yummy na egg.
14: Wala kayo sa sandwich ko. Yummy na chicken.
15: Wala kayo sa baon ko.
16: Sandwich na may Lady's Choice Chicken Spread.
17: Lady's Choice Chicken Spread.
18: May yummy na egg, yummy na chicken, para umega sigla with proper diet and exercise.
19: Patikim!
20: Wow! Panalo sandwich with Lady's Choice Chicken Spread. 66 Omega 3 and 6.
21: Made with real chicken and farm fresh eggs pa. Starts at 1350 pesos SRP.
12: Ladies' Choice Sandwich Spreads. Omega siglang baon with Ladies' Choice Chicken Spread. 66 Omega 3 and 6 para omega sigla sa school with proper diet and exercise.
22: Si Donnie Pangilinan ni. Every day is a new adventure. Maubit ako mag-armor up ko gamit ang biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
23: Food's here, guys.
22: And feel the vibe.
24: Best!
22: All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni. Hinumdumi mag-armor up for adventure. Uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Armor up for adventure with Biogenic.

0: Og karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sigilanon, matagsaw sa adlaw.
1: Na mayroong iba na naandyan sa puso.
2: Tawagan nga akong doktor.
3: Ay, nga ano man, doon na kagibate.
2: Gusto ko magawas na din sa ospital. Ikapoy naman ko kinigda.
3: Mahimo man nga mulingkod ka diris imong wheelchair.
2: Mugawas ko nang imang. Mapauli ko sa bahay sa Pangpang.
3: Ha? Unsa?
2: Mapirma lang ko, waiver. Lakaw na nang imang. Ato lang, doktor.
3: Pero, muanira man to siya, dong.
2: Tawag siya. May number ko niya. Nasa kong cellphone. Sige na. Tawag siya nang.
3: Ikaw, God.
2: Pagdali ng imang.
3: Unsa pa ibong dalian, dong Hans, oy.
2: Gusto na kong mapauli sa bahay. Muna akong gusto nang.
3: Ikaw, God. Sige, manawag ko sa imong doktor.

0: Ngayon, ini rin mag-shooting, no? Magsigbalik-balik.
1: Uy, gupa. Huwag sa mani mo gina.
0: Snacks nila. Nasa'y gaming lamisa. Ayun na ito ibutang ang pagkaon ng tubig.
1: Mag-yunaw na, ulit ligig ka, no?
0: Magkuha pa kong baso.
1: Tabangan ka. Layo rin ba ning kakahuyang gikan sa bahay?
0: Ayaw na lang, uy. Baso rin muna kong kuhaon ng bangko para sa mga models.
1: Kulidas, bangko. Ikaw sa baso. Kugihanan mo, eh. Maro ba na igipangita sa kong mama?
0: Ha? Charsad ka da.
1: Maabot na din ang char-char dito sa inyo.
0: Uy.
2: Okay, break time na.
0: Uy, hala. Break time na. Magdali ta, uy.
1: Sige, dali.
3: Oops! Inahin na lang sa kaon, ha? Kiti nga lang din na masira ang zipper sa inyong mga gown.
1: Ha, yun naman si Ayes.
4: May magpunagi hapon ang kakahuyan sa duol sa inyong bahay, no, Ken?
1: Dinhin naman ka.
4: Yeah, naibaw ko. Pero wasi mga sab. Nag-anam kadag ko ang kahoy, pero ang ilaw, limpyo gihapon.
1: May gisula na si Kuya Hans nga mawati man din sa bahay.
4: Mawati ay. Nahog ang baso.
5: Oops. Aray mo superhero.
4: Pwede saan si James o si Ayasa, no?
1: Anong amiga naman mo ni Ayasa?
4: Kent, di na ko gusto nga mag-kiskot pata sa past. Gusto ko nga magsugod ta og balik ng higala ta. Okay?
5: Hay naman is Lorna Claire.
4: Ay, halagi sapo ta si tita. Ako si Ate Manon, ha? Excuse me.
5: Mahuwa niya tagbayabas dito, ha?
4: Sige.
1: Ayaw pagkat-kat ubayabas, Ayasa. Tingalig, ako'y babukbukan ni Kuya.
5: Ako may mukat-kat, Ken. Ay, kabula ka.
3: Tawga siya, ha? Ina siya. Ngawa na siya labo sa grupo.
4: Uy, hala. Sapot lagi inyong direktor nga bayot.
1: Doon ay model nga umabot.
3: Ay, kung hatagi grason nga hangover. Visit siya. Ito ko siguro siya nga siray gwapa. Hindi talaga lang makapuli sa feeling gwapa. Uy!
0: Ken, manguha ni Magbayabas, ha?
5: Ang hinubra inyo, yun.
1: Basta dili yung kamukat-kat, ha, Ayasa?
4: Ayasa, ah! Asa ka, ah!
0: Manguha ni Magbayabas, ma'am.
4: Ay, Claire. Ayaw ko na, uy. Dali sa diri. Dali. Dali tayo, dali ka.
0: Asam ko ni mo na doon, Claire.
4: Ipaila-ila takas among director.
1: Kung unsa may daot tanimong plano na Ayasa, Claire. Ayaw nang ipadayon.
6: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
7: Namagusilingan na mo ang nagagamit aning Paragis Bilabila. Gani iha kong gipa inom sa capsule na. Pagka humana ko o ginom, kaisa lang ko nakainom. Naulian na yung kuha ng pagkagabi, pagkapuntag nakatindog na ko.
6: Wow.
7: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung kuha niya.
6: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag gwanta pa.
8: Kung moingon si mama nga,
9: sige ka gout, imnanani mong tambal.
10: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins.
11: Ang iyang buot ipasabot.
12: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
13: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kay naay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya ug serbisyong maatimanon. Ginhawa. Say it with Generica Drugstore.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Long have we waited. Panduway First Five. Zach Tabudlo.
16: OG.
15: December Avenue.
16: Parokya ni Edgar.
15: And Kamikaze. On May 29 at the SM Seaside City Cebu Concert Grounds. Panduway First Five. Brought to you by Panduway, the world's number one rum. Get free tickets when you purchase select Panduway products in participating outlets. Visit the Panduway First Five official Facebook page for more details. Promo runs from February 27 to May 29, 2026. Per DOH FDA CFR permit number 0243 series of 2026. Drink responsibly for 18 years old and above.
17: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay, Tanduay. Drink responsibly.

0: Ganyan ang Pinoy!
1: Ang Pilipino, magiliw sa panauli.
2: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
3: MX3, tunay, natural, at orihinal. It's

0: believe. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa MX3 Capsule, dito ako believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.
3: Happy Fiesta!
4: Kinahanglan, extra ang handa.
3: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
4: Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
5: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
4: Wow! Mas maayo pa?
5: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
6: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
4: Naa! Bisag pang sharon pa. Naailetsyon, humba, adobo, kaderet.
5: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang nailan mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
10: Isip usa ka magsisibya, dili na takutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. O 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
11: This portion is brought to you by Leon Extra Strong Beer. Bangi sa salap, bangi sa sulit.
3: Happy Fiesta!
4: Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain.
3: Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
5: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
4: Wow! Mas maayo pa?
5: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
6: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
4: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailetsyon, humba, adobo, kadere.
5: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang nailan mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
12: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
7: Unilab quality yan.
8: Vitamin B complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
14: Sa gunso ng OT, ay buhi.
15: Kaya pa nako.
14: Nagsigi og biyahe, padayon lang.
16: Kaya pa nako.
14: Patong-patong ang projects, sige lang. Kaya pa nako. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pilde. Ang kahayag ani nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pilde.
17: Kung RightMed ang masaligan, mag-insister, kag mamangkot.
18: Basta RightMed, dibdo ko sa kilala ko na, kag masaligan ko. Kaya, basta RightMed.

0: Consult your doctor.
1: Dekalidad at abot kayang gamot? Ipilit at hingin. Basta, Right Med. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
2: Kargado! Sa mga bisdat na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargado ang MaxFit at tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
3: Kargado!
4: MaxFit Kargado!
5: Unilab quality yan.
2: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
1: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
6: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab Quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
5: Unilab Quality yan.
6: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
7: Pangon na ta, mag-shift na ko. Future.

0: Bon ko.
1: Ana si Dan at 6 a.m. Kay adlaw-adlaw siya mo inom og Nescafe Classic. Masaligan, 100% puro og natural.
2: Puyawang Dan, uy!
1: Pag Nescafe Classic, adlaw-adlaw, pinakalami nga black coffee. Based on February 2025 product tasting on instant coffee powder by MRI.
3: Pag Nescafe Classic, adlaw-adlaw, 100% puro og natural. Pinakalami nga black coffee. That time check was brought to you by Magic Flakes Cheese. Sa kalamion sa cheese og crunch. Mulami po ng break nimo. This time check is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by Neozep Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
4: Ako eh, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
5: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
6: Rexido Forte!
7: Mas paspas, balat sa upat!
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
9: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
9: Unilab quality yan.
10: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at dapat gamitin pagkamot sa lumag-uri ng sakit.
11: Nahibaw ko nga gusto na nimong pakawawan sa iya isang ngadto sa iyong direktor.
12: Kent, dautan ka lagi ko na huna. Ako siyang i-present kung pwede ba siyang mapuli ni Lorna.
13: Ay, ala. Ihimuon ka nimong artista, Claire? Ay, di lang ko.
11: Nagkabate na ka, Claire. Dili si gusto.
12: Ay, yasa. Ako'y mutudlo ni mo kung dawaton ka ni Direk.
13: Ha?
12: Dali na ba? Dali na!
11: Ayaw lagi pugsa si Isa.
13: Ako lang sawayan, Kent.
11: Unsa?
13: Dali na! Dali, ma'am. Magpaso-paso ra maka ko ini.
12: Oo, lagi. Dali ra gyud kaayo ni. Mahunong magud ang shooting good kun wa si Lorna. Dali na, dali!
11: Unsa ang jugay plano ni Claire? Ganun kalit mo ni kabutan. Oh, uy. Si manang inmang maning nanawag. Hello, nangimang.
14: Ay, doon, paibawutan lang ka nga mugawas na ginag-imong maguwang sa ospital.
11: Unsa?

0: Nagtuo siguro siya nga wala'y makapuli niya.
1: Well,
0: di gid ko ni hagiton, no? Tina, kung sa kanin dugo sa usa ka tao baya, di na gid baya na mo os-os.
2: Direk! Hi, Direk! Relax, Direk! Uy, suwayin akong bagong kaplag, o. Oh, kani ba?
3: Direk, si Claire ay igi kong giguyod.
0: Barok og tarong day. Lakang gikan dito. Unya paingon dire.
3: Sige Direk. Dire Direk.
0: Oo, diha. Unya hinahina og lakaw day. Unya paingon dire ha. Hikapan na mga punuan sa kahoy nga imong maagian. Og ato ka muhangat og gamay ha. And then huna-huna ang aduna kay gikamingawan.
3: Kinsa may akong kamingawan Direk?
0: Bisag unsa ragod? Iring ba nimo o iro ba?
3: Okay. Sige. Wala ka na pagikan dire.
0: Okay. Paso na.
4: Musud ka sa akong laang ayasang. Mapandol po ang takadag matunog ka.
0: Perfect! Doon na kay Ugma, Day, ha? Sige, at iba na nang yung dagway. Siya ang mupuli ni Lorna.
3: Dawat ako, Direk?
0: Oh! Tungkol kay Mayo, kay kang mamina og mga instruction. Nakuha niyo ang instruction na ako, ha? Nga, gimingaw ka. Tuod, kasi may imong giunahuna nga, mura man good ka o gimingaw?
3: Gimingaw ko ni Pinky, Direk.
0: Kinsa man as Pinky?
3: Akong binuhi nga baktin.

0: Dong Hans, magpakuha na lang ta ni Kent, oy.
1: Magtaksi tanan.
0: Ha?
1: Ayaw ka balaka. Makalakaw pa ko, pinagin na ni crutches.
0: Oo, hinoon. Pero umiingon ba ang doktor nga mas maayo kung ugma na lang ka mo pa uli?
1: Karon ko gusto mo pa uli nang... Sige na. Hipusan na ng daan ako mga gamit.
2: Sulay nang maayo yung buhok, ha? Kana mulupad ni og mahanginan?
3: Noon, sir, Miss Kuya Hans, eh. Ganun mo pa uli, magkat siya.
4: Aray!
3: Oh. Gibig ka pa nila nila si Ayesa.
4: Kent! Talawa ko! First time nga doon ako yung make-up.
3: Milutaw yun, ang imong kagwapa.
4: Ang ano di kanina, nalumos akong kagwapa?
2: Okay kayo kaday, lami kay kang ikauban. Sige, ipasok ko na lang yung tananggaw ni Lorna. Aron doon ay age adjust, ma-adjust pa. Uy, kamo, ati ba na nang sit at katuhuyan pa? Ang payong, ang kurana na doon ang damisa.
4: Kent,
2: kayo mutang na.
4: Dali raman ko nung akong papel.

0: Si Manang Imangsap. Hello, Nang?
1: Pagandam na lang daan di atong ken kay makapaulit na gid karon ang imong maguwang.
0: Gitugtan na siya si Doktor Nang?
1: Oo, oy. Amigo man niyang doktor. Ana na lang siya magpaalim sa iyang bali diya sa bahay.
0: Okay. Bye.
2: Ken! Ken, tanaw ako!
0: Ayos ah.
2: Hoy! Naon sa man ka? Mitutok mangkot ka na ako.
0: Gwapa kay ka ng puting agawan. Ikaw na yun, Ayesa.
2: Unsa?
0: Ang akong kipangita.

0: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daghan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Ug maong nangita ko food supplement aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Ug nagpasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw para sa akong high blood, cholesterol ug diabetes. Kasaligan good ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginama sa said marketing.
1: That portion was brought to you by Idol Cheese Dog. May panalo na with the cheesiest Idol Cheese Dog ever versus previous formulation. This newscast is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo.
2: Naglisod ka sa pagsulod kay sakit ang lawas nimo? Use Salon Pass. Dunay diretsong pagdurot sa sagol niini. Paspas ang epekto sud lang sa 30 ka minuto hangtod sa 8 ka oras nga alibyo para sa mga sakit sa baga, liog ug sagkod. Salon Pass.
3: Methyl salicylate menthol tocopherol acetate Campor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Salon Pass with direct ingredient penetration for shoulder, neck and back pain.
4: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain medsra ang tumaron. Magremel-S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Gremel-S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is a generic name of Gremel-S. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Dalhan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon, pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tay init, mga kadiskarte. Sigura dua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Happy Fiesta!
7: Kinahanglan, extra nganda.
6: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
7: Naana mga bisita? Kadyot
8: lang! Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
7: Wow! Mas maayo pa?
8: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
9: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
7: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
8: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
10: Unilab quality yan.
3: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
6: Happy Fiesta!
7: Kinahanglan, extra nganda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kadyot lang!
8: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
7: Wow! Mas maayo pa?
8: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
9: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
7: Naa! Bisag pang sharon pa. Naay lechon, humba, adobo, kadereta.
8: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
10: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
12: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
10: Unilab quality yan.
3: Vitamin D complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
13: Kung right med ang masaligan, mag-insister, kagmamangkot.
14: Basta right med, dito ko sa kilala ko na, kagmasaligan ko. Kaya, basta right med.
15: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta right med. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
16: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
10: Unilab quality yan.
16: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lubag uri ng sakit.
17: Dagag na kaon nga oily food, maka-acid na.
18: Pag may acid
17: Supraseed.
18: United Home Supraseed. Sodium bicarbonate, ahon mahupay ang sakit sa tiyan.
19: United Home.
20: Unilab yan.
21: Sodium bicarbonate is the generic name of United Home Supraseed. If symptoms persist, consult your doctor.
22: That portion was brought to you by Summit Natural Drinking Water. Rise to the summit.
23: Si Bianca de Verani, matag lugar nga akong sudlan, mutan augyon sila. Tungod na kay akong skin na muingon, nga ni ako. Kay I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kit-an kaayo ang kutis Silka in as early as 7 days. With regular use, kit-an kaayo ang kutis Silka with Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap.
24: Ako eh, nabugahat ko. Naapod siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
25: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na ko, ana.
26: Rexido Forte!
27: Mas paspas, banat sa upat!
28: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
29: Unilab quality yan.
28: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
30: Si Donnie Pangilinan ni, every day is a new adventure. Maubit akong mag-armor up ko gamit ang Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
31: Food's here, guys.
30: And feel the vibe.
32: Best concert ever!
30: All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni, hinumdumi mag-armor up for adventure, uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
33: Armor up for adventure with Biogenic.
34: Happy Fiesta!
35: Kinahanglan, extra ang anda.
36: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
37: Naana ang mga bisita? Kadyot
38: lang! Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na!
39: New Alaksan Extra!
37: Wow! Mas maayo pa?
39: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
9: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
37: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
39: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
40: Unilab quality yan.
10: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
41: Kargado! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargado ang MaxFit at tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
42: Kargado.
43: MaxFit Kargado.
40: Unilab quality yan.
41: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
44: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
16: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
40: Unilab quality yan.
16: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumag-uri ng sakit.
1: That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+. This time check is brought to you by Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra! This newscast is brought to you by Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra! This time check is brought to you by United Home Persulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.

0: Abangan ng refreshing Tang Bayan sa inyong barangay ngayong Sabado at Linggo.
1: Alang sa komportable nga pagbati ni Lolo og Lola, Kares Adult Diaper ang saligan. Adunay antibiosis, aron likay rashes, o deodorization alang sa odor control. Kay ang tinuod nga pagigugma, mabati sa pagatiman. Kares Adult Diapers. When you love, you caress.
0: When you love, you caress.
2: Lahat tayo may firsts. First heartbreak, first beach trip, first payday libre. Sa lahat ng firsts, celebrate with GSM Blue.

0: kuldisyon sa naay ambisyon na ay 12 Chinese herbs. Vino Kulafu, kuldisyon sa naay ambisyon.
1: Drink responsibly.
2: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
3: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
4: Pangon na ta, mag-shift na ko. Future supervisor ko, Nescafe Classic Stick, ang kape na ko. Bisan lisod, mahimong cashier, padayon di hapon ko.
5: Ana si Dan at 6 a.m. Kay adlaw-adlaw siya mo inom og Nescafe Classic. Masaligan, 100% puro ug natural.
6: Kuyawang Danoy!
5: Pag Nescafe Classic, adlaw-adlaw.
7: Pinakalami nga black coffee.
8: Based on February 2025 product tasting on instant coffee powder by MRI.
9: Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro og natural. Pinakalami nga black coffee.
10: Kung pirmi ka po eh, naluya, nalipong og ng loose pad, basin anemia na.
11: Ug ang mutabang, aron healthy ang blood ug naay healthy glow, United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
12: United Home. Unilab yan.
13: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa uwan pa mga sumpay ning atong sugilanon. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat, Generica Vidad, sa direksyon ni Priscilla Raganas. Dalit kaninyo sa RMN Production Center.
1: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
2: This time check is brought to you by Yakult. Panalo ka dyan. Yakult. This time check is brought to you by Sway It with the new Sunsilk Strong and Long Shampoo with Biotin Strong Complex for up to 200% stronger hair.
3: This time check is brought to you by Ang nailanimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
4: Nawan ana ba ka og gana sa kama?
5: Basin og
4: may diabetes ka?
5: Mag DTX 500 na.
4: Ang DTX 500
5: adunay powerful extracts,
4: no phytochemicals,
5: ug antioxidants,
4: nga gikan sa palaya,
5: ug desugared sugar cane,
4: mga organic compounds,
5: nga epektibo
4: batok sa sakit nga diabetes.
5: DTX 500
4: sa mga butika.
5: DTX 500
4: ang tubag
5: kontra sa sakit nga diabetes.
4: DTX 500
5: epektibo
4: sa pagpamubo sa blood sugar levels.
5: DTX 500
4: imo sa desugared sugar cane extract,
5: ug anti-diabetic property,
4: gikan sa palaya.
5: DTX 500
4: garantisado,
5: highly recommended
4: sa mga eksperto,
5: mapalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar.
6: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
7: Oras mga kasama, alas 5:07 na sa kahaponon. Uluhan sa itong mga balita karong hapon, nagtipunog ng mga basura sa syudad sa Sugbo, nagpabilin gihapon diha sa South Road Properties kon SRP. Samtang sunog, miigo sa barangay Magikay, Dakbayan sa Mandawi karong hapon. Samtang sa laing balita, construction worker nga nabutang sa listahan isip high value target, nadakpan sa bypass operation sa Talisay City Police Station karong hapon. Samtang LTO 7 ihatag og breathalyzers sa lokal nga kagamhanan sa Dakbayan sa Mandawi. Mao gato tong headlines.

0: Pugbo, Kabisaya, ug Mindanao, Pilipinas, worldwide, mayong hapon. Pitsa 15 na ng buwan sa Mayo to 2026. Adlong Biyernes, mga kasama. Mayong hapon, kaninyong tanan. Sangan sa to ang regular anchor ng program News Update. Nga si kasamang Radyo Man Aida de la Cruz Tampos. Ako, inyong ubos nga alagad sa kahanginan, Radyo Man Remart Oristila Pugoy. Kita sa unay mga uban-uban, mga kasama. Atong sayon ang nag-unang mga balita ning kahaponon sa adlaw Biyernes, mga kasama. Mayong pagpaminaw, mayong hapon sa ato ang mga suking tigpaminaw. Naniminaw sa ilahang tagsa-tagsa ka mga Radyo 612 sa inyohang AM band. Ingon man sa mga nagtanaw o naminaw sa atong Facebook Live, mayong hapon kaninyong tanan o sa DYHP app. O garon sa detalye na sa atong mga balita. Nagtipon og ang mga basura sa syudad sa Sugbo, nagpabilin gihapon diha sa South Road Properties kon SRP. Kasama mo sa balita, Radyo Man Eli Bolonos.
1: DYHP Tatak RMN Report.
2: Wa paghapon nahakot ang nagtipon og ang mga basura sa syudad Sugbo diha sa South Road Properties kon SRP. Kayo kay finalize pa sa kagamhanan sa tagbayan ang kontrata nini tali sa operator sa Binalio Landfill. Gibuksan magbalik ang maong pasilidad diha nagakuha na og pagtugot gikan sa Department of Environment and Natural Resources kun DENR7. Kini human gibasaladan sa nasutang ahensya nitong maging buwan sa Enero subay sa pagdahili sa mga basura nini. Nga nikalas og 37 ka kinabuhi og niangon sa lain 17 ka individual. Masaligon hinuod ang labaw sa Department of Public Services kun DPS kasi Engineer John Paul Gilaske nga makot na solusmana ang mga basura sa SRP. Kini human sa bekayon nila inspection unya sa Lunes sa Binalio Landfill pagsiguro nga kini haom ng labayan.
3: Si taon ko man mo dito in Lunes sa Binalio.
4: So most probably next week makalabay na ta basura dito.
3: Oh, hopefully sir. Wala problema na makita sir.
4: Sa pagkaroon ang atong basura na kipo sa SRP.
3: Naara siya sa SRP sir. Dali na nakakutan sir. Dali sa aktong kontrata na.
2: Si Engineer John Paul Gilaske na sayran niya pepila na usap ka-locator sa SRP ang isugod na pagreklamo sa kabaho sa mga basura diha sa naisutang reclaimed property. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sino yung inyong Radyo Man? Eli Bolonos, DYHP, Tatak, RMN.
1: Jomo Nationwide, DYHP, RMN Cebu, the official number one. Jomo Nationwide.
0: Atong oras mga kasama, alas 5.11. Nagtanaw sa itong Facebook Live karon si Jen Abunda, si Stephen Maglasang, si Paulo James Testa Bukaw. Good PM, kasamang Raymart, Jess Borja, always listening sa DYHP. Shout out ko sa kuang mga parents nga sila si Paulino, Paling Borja, si Prensi Borja. Diha sa Muabog, Pilar, Camotes Island. Daghang salamat. Gikan ka na ni kasamang Nazareth Borja. Mayong pagpaminaw. Good afternoon. Shout out ko nila ni Vicky Monteverde. O ni Cherry Permaso, Mercy Bilicario, Myrna Primo from Imelda, o Nieto Cabalquinto, diri sa Barangay Baisibunga, Cebu. Daghang salamat. Gikan ni kasamang Imelda Cabalquinto. Samtang sa laing balita mga kasama, construction worker nga nabutang sa listahan isip high value target na dakpani sa bypass operation sa Talisay City Police Station. Drogas nga mubalor sa 2.4 milyon pesos ug armas na sakmit sa kapulisan kaganinang kadlaw. Kasama mo sa balita, Radyo Man Arnold Bustamante.
1: DYHP Tatak RMN Report.
5: Ni construction worker nga ilang high value individual ang nadakpan sa bypass operation sa mga sakop sa City Drug Enforcement Unit sa Talisay City Police Station alas 3:30 sa kadlawon dito sa sitio Sambag Barangay Lagtang sa sulod sa Talisay. Ang suspitsado nga napusasan mao si Manuel Gabito Cabuenas alias Awing 59 anyos taga sitio Fatima Barangay Lagtang. Nakuha sa mga personal sa Talisay City Police Station ang napulo ka mga dagkong puto sa gitawang shabu nga mutimbang sa 365 gramos kadto standard drug price nga 2,482,000. Lakip sa nasakit sa mga pulis ang 12,000 pesos nga mga gigamit nga bypass money o ang halin sa legal nga drugas o ang usa ka kalibre 45 nga pistola. Kadto ra ipagkabala sa magasinini. Ang mga nagkuha nga ebidensya gidusona sa PNP Forensic Unit 7 alang sa himuon nga chemical analysis lakip na ang armas nga kinakdang ipaubos sa ballistic examination samtang suspitsado kasamtangan kag ibalhog sa detention facility sa Talisay City Police Station ug iandam na ang kaso sa kanapasan Section 5 ug 11 Article 2 Republic Act 9165 gidayeg ni Police Brigadier General Arnold Abad hepe sa Police Regional Office 7 ng mga personnel sa Talisay City Police Station sa manampuson nga anti-illegal drug operation. Matod sa general nga ang kapulisan dili muhunong sa ilang kampanya batok sa illegal nga druga sa tibok Central Visayas. Si Police Colonel Abubakar Mangilin Jr. ang hepe sa kapulisan sa probinsya Subo gimugatan ang pagkasakmit sa ginaganon sa illegal nga drugas tod kay kung wala ni masakmit sa iyang mga sakop daghang kinabuhi ang madaot. Gipasalig ni Mangilin nga ilang gukdon katong parain nga nalambigit sa illegal nga drugas sa tibok probinsya sa Subo nga mo itinubdan sa tanang krimen. Mibahad siya sa mga drugista nga wala sila luna sa Subo o gilagyod kining dakpon subay sa kamanduan sa ilang hepe sa PRO 7. Kasama mo sa Cebu Police Provincial Office ang inyong Radyo Man Arbos naman Diriwa HP, Tata Carmen.
1: Radyo mo nationwide.
0: Daga salamat ka sa mga Radyo Man Arnold Bustamante. At ang oras mga kasama, alas 5.14 na sa kapunon. Dugang mga balita sa news update, human lamang sa pipila ka mga pahinomdom, standby.
6: Mga higala, karong panahuna, daghan na kayong herbal supplements, bisan unsa na lang. Pero ang pangutana, unsa man atong masaligan para sa atong panglawas, ilabi na kung nagkaidara na ta. Para nako ha, klaro kaayo, diriko sa Hinimo sa Unilab, ang Herba Strong. Maugyod niya ang pinakaunang herbal supplement nga gihimo sa Unilab. Maunga, saligid ko ani, ang Herba Strong, puno sa antioxidants, gikan sa mangosteen, turmeric, dragon fruit, o malunggay. Pagkatabang ni, sa healthy aging with proper diet and exercise. Mutabang ang antioxidant nga protektahan ang cells sa lawas. Bisa nagkaidaran o nagkatiguang na ta, kaya paghihapon nato i-enjoy ang kinabuhi nga mas himsog kaoban nato ang Herba Strong. Strong sa una, Herba Strong karon. Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. This time check is brought to you by ang nailanimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
7: Sukad pa sa una, kabalo to nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
8: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit. May diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat? Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Bayudrom Herbal Capsule.
10: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
9: Bayudrom Herbal Capsule.
10: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
9: Bayudrom Herbal Capsule.
10: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
9: Bayudrom Herbal Capsule.
11: Day andat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
12: Naluoy manggugko ni Lolo Papa Ranch, mitukar na pud ang yang hubak ko gayoma, mitaas pa gyud ang yang blood sugar.
11: Lakaw dayon ngadto sa butika, pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules. Sigurado kong dako ginigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph bantuga na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas sud na sa dugayng panahon.
12: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules, the wonder food supplement.
13: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
14: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang.
16: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D plus coffee mix na, na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D plus coffee mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
17: Hi, ako si Angeline, 26 anyos. Sa ako ka call center agent ug sa akong trabaho, di gyud malikayan ang kapoy ug stress. Tinuod gyud maski akong mga amiga makabantay nga stress kaayo ko. Bisan nag-make up ako, usahay mawala pagid ko sa focus. Uwaw kaayo. Pero karon, bisan unsa pa ka stressful ang adlaw, fresh gihapon ko tan-awon. Murag alert pud kaayo ko. Tungod ni sa tabang sa stress tabs, maayo pagkaon ug exercise. Kay naa man ni vitamin C, E, iron ug niacinamide nga nakatabang nako para fresh ug focus ko permi sa trabaho. Okay na okay gid ni para nako. Suway pud ninyo.
18: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
6: Mga kasama, papagubag-o na usab ang panahon. Apan dili na kanaabag-o. Naana na kita ana mga kasama, dili ba? Pero tungod ini, apektado gihapon kita sa sakit sama sa sipon. Ang uban, nagtulo na ang sipon. Sige na og atching. Apan pasagdan lang tungod sa sobra ka busy. Timanan nato mga kasama, ang sipon kung padugayon di ay, mudaghan ang sipon virus sa atong kalawasan. Muhoy na ang resistensya. Ug pwede tayong makatakod sa uban. Mga importante nga sa sinugdanan pa lang sa sipon, tambalan dayon kini nato. Ako personally, nasumayan na nako ang NewZip Z Plus Forte. Mag NewZip Z Plus Forte na with zinc versus previous formulation. Kipalugan ng immunity para tabang mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Para sa paspas nga pag-ayo, himo ang pag-inom every 6 hours. Pinilifrin HCL Chlorpheniramine Maltate, Paracetamol and Zinc ang generic name ng NewZip Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Oras mga kasama, alas 5.21 na. Sa di ba tamo pa dayon sa atong mga balita, kini nga portion hatod ganato sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang para sa pagpalig-on sa atong immune system. Tungod kay depensa ni mga kasama sa atong panglawas, kung taas ang level sa vitamin D3 diha sa atong dugo, maka-function usab ug maayo ang atong mga cells, maka-produce og panagang, makapatay sa mga viruses sa di panimusod sa atong cell wall. Busa mga kasama, inom kada adlaw ngadto duha ngadto sa tulo ka soft gels sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctors, 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika, og number 1 nga tatak sa vitamin D3 dinhi sa atong nasod. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika og sa mga Life Extension Clinic. Dinhi sa Cebu City, naani mahimutang sa Osminia Boulevard, dool sa Cebu Dock og Cebu Gospel Church, og sa Consolacion, naani mahimutang sa ADM Building at bang sa Jollibee. Pwede sa bumukuntak mga kasama sa numero nga 4161655 o di baka sa 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for Longer Life. Samtang arita sa laing balita, LTO 7 ihatag og breathalyzers sa lokal nga kagamhanan sa Dakbayan sa Mandawi. Kasama mo sa Balita Radyoman, Ken Galinea.
20: DYHP, Tatak, RMN, Report. Dunay na magamit ang lokal nga kagamhanan sa Dakbais Mandawi alas sa mga traffic enforcers niini pag testing kon hubog ba o dili ang usa ka driver nga manabigit og disgrasya sa kadalanan diha sa maong syudad. Hinuman ni hatag ang Land Transportation Office 7 duha ka mga breathalyzer subay sa programa niini alas sa masugot kapag patumat sa kampanya batok sa drunk driving. Ang mga kaimanan may musugod sa alcohol concentration sa ginhawa sa sakatao para masailan kon kini hubog o nakainom samtang nagmaneho kini og sakyanan. Giturn over mismo ni LTO 7 Regional Director Attorney Wendell Dinglasan og Operations Head nga si Attorney Vince Santiago ingon man ang District Chief sa Mandawi City LTO nga si Yvonne Auza ang mao nga mga kahimanan. Subay nini nagpasalamat si Mayor Jonky Iwano sa gihatag ang breathalyzers gikan sa LTO 7 tungod kay maghatag usab kini og pahibangno sa katawhan sa risgo sa pagdrive nga nakainom nga mo resulta kini ngadto sa disgrasya sa kadalanan. Kasama mo sa dakbayan sa Mandawi ang ini Radio Man Ken Galinea Tatak Arimen.
21: Platyo mo nationwide. Number one sa balita. Number one sa komentaryo. Number one sa drama. At number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu. The official number one. Platyo mo nationwide.
0: Atong oras mga kasama, alas 5.24 na sa kahaponon. Samtang anita sa balita sa kauluhan, gihagit ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla si Senador Ronald Bato de la Rosa nga di manalaw isip kanhing leader sa pambansang pulisya. Sa usa ka press conference, giagi og pangutanan ni Ombudsman Remulla kung ingon ani ba matud pa ang dapat buhaton sa usa ka senador sa nasod. Samtang sa laing balita, naka-quarantine sa Amsterdam ang 21 ka Pinoy seafarers nga anaa karon sa MV Hondios matod ni MW Secretary Hans Leo Kakdak. 17 sab ang gibiyahe na sa Rotterdam aron nga i-quarantine. Kahinumduman nga ang maong mga Pinoy anaa sa MV Hondios diin gikatahong pipila ka mga pasahero ang nagpositibo sa hantavirus. Samtang sa laing balita, nipasabot sa iyang habig si Senador Jinggo Estrada sa nikatap nga video nga gipestahan karon sa mga netizen. Sa maong video, madungog nga giingon sa senador ang mga pulong nga itagon yung CCTV. Subay niini adunay nito maong espekulasyon sa pasabot nga gisulti ni Estrada nga daw adunay gitaguan o gitabunan. Sa iyang statement, gipamahayag ni Estrada nga kung tan-aon o paminaon ang tibuok nga panagtabi nila kauban sila si Senate President Alan Peter Cayetano o Senador Loren Legarda, matud pa ni uyon lang siya sa maong hisgutanan aron protektahan ang CCTV footage sa Senado sa kalabot sa nahitabong kagubot ni atong Miyerkules. Nipadayag sa iyang pagkadismaya ang senador, sanglit matud pa adunay mga media nga gipadako ang maong isyo o gilain og sabot ang iyang gisulti aron nga makahatag kini og sayop nga interpretasyon sa publiko. Tungod niini, gikondina ni Estrada ang ingon aning klase sa pagbalita o matud pa pagbali sa kamatuoran aron lang matud pa pagawson ang nga himo-himo o drama lang ang nahitabo niyatong Miyerkules sa Senado. Atong oras mga kasama, alas 5.26 na. Samtang naa sa pikas linya karon alang sa paghatag og dugang update diha sa gawas nga bahin. Og ilabi na sa sunog nga miigo sa barangay Magikay, Dakbayan sa Mandawi karong hapon. Nasa itong pikas linya si kasamang Josephus GQ Quijano. Yes, kasamang GQ, kumusta?
21: DYHP Tatak RMN Report.
22: Yes, salamat kasama Radio Man Rimad. No? May kugamay kunyo kay Dolly Diprisa kong monitor. Magulot na ni pull out sa fire scene kasama ang Radio Man Rimad. No? Badidris ka pa panimahay ang napikuhan sa Sonogri sa may Esteban Silisa Compound, Sitio at Makor, Barangay Magikay, Mandawi City. Gingong faulty electrical warning ang ginungdan sa Sonog. No? Badidris ka pa panimahay ang napikuhan nini. Ginibasam sa gimog pasyonang inisyasyon sa Jyote Fire Inspector sa Mandawi City Fire Office. Ang sugod ang kayo bigyan sa panimahay ni Abigail Paula din ilikal ko kayo wearing mga igituan niya may inungdan sa pagkasunog ni Patrice ka pagpanimahay. Hinoon, wapan nila masuta sa kung pilay Daniel kung may maong sunog ipailaw kini sa first alarm status wa sa gitawa doon ay makaswalti doon ay mga naangol niring sunog diri sa naisigutan ka lugar. At ulang pabuto na sa mag-graduate university na itan niyo si Dani ay maong sunog siyang alas 3 o'clock sinadawat kini maong alarma o na faraon na mga pasalang squadron ng takna karong kahapon na. Untol sa patrol, ang Radyo Juman, Joseph Osiano, DYSP, Tatag, RMN.
21: Radyo mo, nationwide.
0: Nagkasalamat ka sa mga Radyo Man, GQ. At ang oras makasama, alas 5.28 na sa kahapon nun. Samtang sa dugang balita. Mangyo tag-update sa gipahigayon o nagpadayon nga pag-apod-apod og ayuda o subsidy sa probinsya sa Sugbo alang sa mga habal-habal drivers. Kumusta ka ongoing pamanilahang program? Isip kabahin sa paghatag og tabang sa mga kaigsuunan nga naapektuhan sa krisis. Alang sa dugang update, Radjuman RV Velosa. Yes, kasamang RV.
21: VYHP Tatak RMN Report.
2: Moabot sa 3,000 kamahabal-habal drivers gikan sa ikaduha o ikapitong distrito ang nakadawat na sa fuel subsidy assistance gikan sa lalawigan sa Sugbo. Gipebaw sa Kapitolyo nga adunay 1,000 kamahabal-habal drivers gikan sa lungsod sa Argao, Santander o Sambuan ang nakadawat na sa tag 3,000 pesos nga ayuda sa probinsya. Samtang 2,000 usab ka mga drivers ang nakadawat gikan sa Malabuyok, Alegria, Badyan o Mualbual. Una nang gipebaw sa Kapitolyo ang pag-apod-apod sa ayuda alang sa sektor nga wala malakip sa national assistance, ilabi na sa nagpadayang krisis nga nasinati sa nasod epekto usab sa tensyon sa Middle East. Gawa sa ayuda, makadawat usab og tag 10 kilos nga bugas humay ang maong drivers. Gipasalig sa Kapitolyo nga isunod ni ini ang uban pang mga lokalidad sa musunod pang mga adlaw. Ang paghatag sa ayuda, giingong gipaubos sa makuting pagsusi og pagproseso aron nga masiguro nga mahatagan ang labing nagkinahanlan. Kasama mo sa lalawigan sa Sugbo, Radyo Man, RV Velocity, WHP, Tatak, RMN. Kadtong balita hatod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Sugdi ang imong kahaponon nga positibo ang pananaw pinaagi sa pag-inom og kape ang Vita D Plus Coffee Mix. Kini ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Kada sachet sa Vita D Plus Coffee Mix aduna kini 200 IU nga vitamin D3 plus reishi mushroom extract nga adunay mga powerful anti-tumor og anti-cancer properties nga polysaccharides og triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix gidugangan usab og mangosteen fruit batok sa oxidative stress o mga free radicals. Sugdi ang imong kahaponon pinaagi sa pag-inom sa Vitamin D Plus Coffee Mix aron nga makalahutay tibuok adlaw. Mapalit kini sa Purchaser Pharmacy, July Pharmacy, Queen's Pharmacy, CHG General Merchandise and Pharmacy, Universe Pharmacy, Bing Pharmacy o Life Extension Pharmacy aron makalahutay mag Vita D Plus Coffee Mix.
21: Radyo mo nationwide.
0: Atong oras mga kasama, alas 5.31 na. Samtang sa laing balita sa kauluhan, gimando ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang pagsuspenso og unom ka buwan kang Acting Senate Sergeant at Arms Retired Police Major General Mau Aplasca. Matud pa nga kabahin kini sa pag-ayo ang imbestigasyon sa nahitabong shooting incident sa Senado ni atong Miyerkules. Samtang sa laing balita, giauhag sa Department of Tourism kon DOT ang mga turista nga ayuhon og tratar og tahoron ang mga Pilipino ingon man ang kultura og mga balaod sa Pilipinas. Gihimo sa DOT ang maong panawagan human sa mga taho nga matud pa adunay mga langyaw nga turista ang giingong nanakit sa mga tag-iya sa usa ka cafe sa Siargao ni atong milabayng semana. Wa gi particular og sulti sa ahensya ang maong insidente apan gipahimangnuan niini ang mga turistang Pilipino og langyaw nga walay espesyal nga pagtrato kung balaod na ang hisgutan. Matud pa sa DOT, tumong niini nga protektahan ang turismo sa Siargao ingon man ang dignidad og kahimtang sa mga Pilipino. Oras mga kasama, alas 5.32 na sa kahaponon. Sa tong pagbalik, DYHP sumbunganan human lamang sa pipila ka mga pahinomdom.
3: This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cap.
1: 45 pesos lang.
6: Mga higala, karong panahuna, daghan na kayong herbal supplements, bisan unsa na lang. Pero ang pangutana, unsa man atong masaligan para sa atong panglawas, ilabi na kong nagkaidara na ta. Para nako ha, klaro kaayo, diriko sa Hinimo o sa Unilab, ang Herba Strong. Maugyod niya ang pinakaunang herbal supplement nga gihimo sa Unilab. Maunga, saligid ko ani, ang Herba Strong, puno sa antioxidants, gikan sa mangosteen, turmeric, dragon fruit o malunggay. Pagkatabang ni sa healthy aging with proper diet and exercise. Mutabang ang antioxidant nga protektahan ang cells sa lawas. Bisa nagkaidaran o nagkatiguang na ta, kaya paghihapon nato i-enjoy ang kinabuhi nga mas himsog kaoba nato ang Herba Strong. Strong sa una, Herba Strong karon. Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: MX3, tunay, natural at orihinal.
24: Ang mahugaw nga kolon na makadaot sa lawas. Dakong mahinabo nga mahilo ka og sa kadangatan magdevelop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine. Ang hugaw nga kolon ang pinakauna nga silent killer. Ang kamatayon magsugod sa colon. Mag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. O para sa mas maayong resulta ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
6: Mami, makahilumdum ka ba atong last nga gipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, kabisan lang sa ni mo kugos, karga o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mami, panuhod stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia-described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines Prescription Data on Antacids and Antiflatulence among Pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribe Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay. Samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Og naigo na sa ubo nga naay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advanced na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advanced. Og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advanced. Tungod kay pila ka adlaw lang, nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advanced. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advanced. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
6: Mga kasama, papagubag-o na usab ang panahon. Apan dili na kanaabag-o. Naanad na kita ana mga kasama, dili ba? Pero tungod ini, apektado gihapon kita sa sakit, sama sa sipon. Ang uban, nagtulo na ang sipon. Sige na og atching. Apan pasagnan lang tungod sa sobra kabisi. Timanan nato mga kasama, ang sipon kung padugayon di ay, mudaghan ang sipon virus sa atong kalawasan. Muhoy na ang resistensya o pwede tayong makatakot sa uban. Mga importante nga sa sinugdanan pa lang sa sipon, tambalan dayon kini nato. Ako personally, nasumayan na nako ang NewZip Z Plus Forte. Mag-Nuzep Z plus 40 na with zinc versus previous formulation. Kipalugan ng immunity para tabang mas bilis galing sa sip-on symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Para sa paspas nga pag-ayo, himo ang pag-inom every 6 hours. Pinilifrane HCL Chlorpheniramine Maltate Paracetamol and Zinc ang generic name ng Nuzep Z plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan? Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad.

0: araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+.
2: DGX 500. Ang tuba kontra sa sakit ng diabetes. DGX 500. Epektibo sa pagpabubo sa blood sugar levels. DGX 500. Ibo sa Disugard Sugar Cane Extract. Ang anti-diabetic property. Kikan sa pareha. DGX 500. Garantisado. Highly recommended. Sa mga eksperto. Mapalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar. DGX 500.
3: Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Painom sa akong mama og DTX 500. Duha lang ka kapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500. Pamali sa mga butika.

0: HP Sumbunganan. Kasamang nistor ato sigurong ikuan ang camera, ipakita atong duha ka mga bisita karon. Okay. Nagkasalamat kasamang NEMS. Mga kasama, si Sir Jed Umambak, anak ni Francisca Umambak, ang pasyente nga naakaroon naka-ICU sa South Gen, kinsa na ay kondisyon sa kidney o diabetes o ni apod si Sir Jupay Albora. Sir Jupay, maayong hapon. Welcome sa DYHP.
1: May hapon, sir.
2: May hapon sa sir.
0: Mm-hmm. Kinsaman ang anak ni sa atong patient kasi Ma'am Francisca Umambak. Ikaw, sir.
2: Ikaw, sir.
0: Mm-hmm. Ikapila man kang anak ni Ma'am sa mama ni mo?
2: Ikatulo.
0: Mm-hmm. Pila man mo ka managsuon?
2: Ikaw, unom?
0: Doon lang tagamay sa microphone, sir. Ang likuranan, pwede na i-adjust. No? Ikaunom. Kung sa'y trabaho na to, sir?
2: Pailer, sir. Sa Apo.
0: Yeah, lumad yun mo nga taga Barangay Tinaan sa Naga.
1: Sa lumad ba taga mainit, sir? Mainit nga, na mo, sa landslide. Mm. Ito, gitaga anog relocation housing sa Balili. Ito, na-transfer na dito.
0: Okay.
1: Danger zone naman ito among gipuyan sa mainit.
0: Mm. So mo nang naa mo karon sa kuan,
1: Balili.
0: Mm. Unya atong kuan na Sir Jed, para dunay background ato ang mga suking tigpaminaw. Unsa may kondisyon sa imuhang Mama Francisca? Unsa iyahang sakit, sir?
1: Si Mama karon, sir, mga sa una kay namo ta sa maintenance pod mga tambal niya sa pag kuan kay gusto lagi siyang ma-okay gyud siya. Nakuha man gyud yung mata sa iyang diabetes.
0: Mm.
1: Nya taas man kay siyang sugar, murag na isay katarak sa mata ba.
0: Mm. Napituhan.
1: Oh, ningon yang niya siya nga magpaopera. Mo ta among gi-process sa iyang kinamagwang anak nga si Manny Brian.
0: Mm.
1: Gilakaw-lakaw na mo ang kuan mato dito sa perpetual gipangayuan mamig requirement sa kanang spell sa dugo bitaw, sir.
0: Mm.
1: Nya dito na para laboratory sa South J, na pa kami sa South J na pa check up nya na para laboratory sa hyper.
0: Mm.
1: Mato pagkuan daghan man kayo nakita sa yang laboratory. Mato gi tirahan siya kanang inject taga semana sa usa ka semana katulo.
0: Mm.
1: Mato pag abot ng mga unom katira sa inject, si Mamo murag nang hupong na siya ba.
0: Oh.
1: Na dito sugod na po si Kaluya, suka-suka. Mm-hmm. Dito nang sugod hantod nga na kuan si Mama na admit.
0: Mm. Yunapod na po ni siya condition sa cancer, condition sa kidney niya.
1: Mm. Na daot na ibro na siya ibato to siya na daot na matukan pero
0: mas grabe iyang kuan diabetes.
1: Murag dala-dala la po ni Mama ba kay hadlok po siya magol yung mga anak. Kung ano ba murag diha na kapag kakuha ni Mama siya, diha na gina kwanta na ng kwan niya, naugkat na ng kwan siya kalawasan.
0: Mm. Ganun saan ninyo nadiskitaan or nadiskubrihan kaning gibati sa inyong inahan, sir? Unsa kang last year pa?
1: Karon 2023, kay na kwan man na si Mama po, na-admit po na siya dito sa infirmary, pero na okay ra, pero giina na gimi sa doktor sa dugo nga ipa-dialysis si Mama niya. Wala masal may maswito anong dialysis yun. Mahadlok pa si Mama ba. Mm. Matong iya lang murag ibaliwala, ana niya. Ang iya siyang gusto nga mawala ito yung katarak sa mata. Mawag ito yung ano. Dito gasugod tanan ang kuhan. Matong pagkahitabuan noon nga sige nagkuhan sa mga inject-inject kada semana katulo.
0: Mm.
1: Dito nausab ko si Mama. Grabing papanghupong sa lawas, tiil, hastang naong.
0: Mm.
1: Dito na ikausaban. Matong pagpit sa 5 sa kadlawon si Mama.
0: Mm, karon ng Mayo, karon ng buwan.
1: Karon Mayo, sige na mo sa suka-suka. Dos sa tumong gabi. Gidala na si Mama sa primary sila ni Papa Kuya.
0: Mm.
1: Aton tayo ma, Mama, bunagi siya kakuan do hantud nga gi-refer mi sa South Gin. Kay critical naman siya. Dire ta to sa Soto niya.
0: Wala okay, pa public man sa Vicente Soto. Ya, ang inyong mama ron, kumusta man ang unsa may sitwasyon sa inyong mama ron na napasa kuan?
1: Napasa ICU sa South Gin.
0: Mm.
1: Ya, amo tangko sir kay wala na lagi may magamit sa pang pinansya lagi sir kay na gahapon gi pangayoan may pang x-ray og pang laboratory na ingon tong nurse nga pabayaran sa cashier ya osa mo idolor wala unsay makuot nahurot na maggarantiya ang mga support
0: kabutan so di pa ma x-ray sir kung
1: wala pa wala gahapon hatig kadto wala pa sir.
0: Kanus ani siya na gidala sa gi-refer sa South Gin sir?
1: Pagpitsa sa sir.
0: So magkuha na dai pod mag
1: hapit na gid pag oh,
0: hapit na magduha ka semana. Yeah, sa katong kaning katong baskog pa ni yung mama sa may panginabuhian kaning
1: source of income. Naramay siya tindahan gamay sir nga. Murag malingaw-lingaw pod siya ba.
0: Oh, nya mga igsuon kay si Sir Jed kuan man ino na man sa
1: Apo, tulo sa katabok na sa Apo.
0: Ay ha mang mga igsuon niya.
1: Nya ilang kinamagwangan kay on call siya nga electrician. Nya ako lalamob driver ko. Motorista ra pod.
0: So agimo ang asawa sir anak ni Ma'am
1: anak
0: Francisca.
1: Sa kong may kinamanghura nila nga igsuon.
0: Niya ang imuhang papa Sir Jed unsa may kuan unsa may kuanon imong papa? Asa maron imong papa?
2: Say mag kuan na mag drive sa e-bike.
1: E-bike na sa e-bike sir.
0: To sa inyo.
1: Para pang kuala po nila.
0: Pang adaw-ad lang panginahanglan
1: nila.
0: So mga kasama inyong nadungog si Sir Jed Umambak og si Sir Jupay Albora ang anak sa pasyente mga kasama nga tuang tabangan nga si Ma'am Francisca Umambak kinsa kasamtangang naa karon sa ICU sa South Gen tungod sa iyang balatian sa kidney mga kasama og iyang diabetes. Mabito na sir no nga kanibang sa atong adlaw-adlaw panginahanglan niya kinilaging igo ra pod atong pangita uniya kuan pod gitdagan pod tag pagsuway sa labang makagahom ilabi na gyud nga ang inyo pag yung mama maoy ko ano sa mga gagmay pa mo sir katong gagmay pa mo sir Jed unsa may mga paningkamot pod sa imo inyohang mga ginikanan ilabi na sa imong mama nga kinibitaw ang kining anak man ta murag makaingon pod nga isip mga anak ato pong buhaton ang tanan ilabi na gyud kung masakit gyud ato mga ginikanan sir. Sa una sa mga gagmay pamun sa may mahinumduman nimo nga mga sakripisyo pod sa imuhang mama Francisca Sir Jed.
2: Sa una sir magkuha rami kinang magubang rami sir baga nang mag-uma manarang
0: mapoy kuan pero na kuan gid mo no uno mo kabuok ikatulo oh. Pero bisan pag mag-uuma inyong mga ginikanan nasugakod gid no
2: oo sir
0: una nagko makarelate pod ta mga kasama kay isip pod anak sa usa ka mag-uuma sa mga mag-uuma dito sa muang probinsya sa Bohol makarelate ta sa kahimtang pod nilang Sir Jed o sa iyahang ginikanan mga ginikanan. Ya karon mga kasama ni ani sa tuang sibianan tuod kay buot manuktok sa tagsa-tagsa ka magsingkasing nato kay matud palagi ni Sir Jupay kaganina mga kasama dunay ipa-x-ray unta
1: wala makuan di wala
0: laboratory niya wa in town silay ikabayad mga kasama. So Sir Jed og Sir Jupay, manuktok ta sa kasing-kasing sa tuang mga suking tigpaminaw. Yawat na lang kinimitawang atuang mga kaigsuunan nga dunay malumong kasing-kasing. Bahala ginagmay din sa DYHP, mapasalamatan yun po kanunay kay sa matag istorya nga mo ang masubaybayan, mahibawan, naagyod pirmi amo mga suking tigpaminaw. So, ato ang mga bisita karon mga kasama, mga idol, mga suking tigpaminaw, manuktok ni sa itong tagsa-tagsa ka mga kising-kasing tungod sa sitwasyon in town o mga panginahanglan sa ilahang inahan kinsa kasamtangang naka-ICU karon sa South Gen. Sir Jed or Sir Jupay, ato ang manawagan ta sa itong mga suking tigpaminaw, madungog ta ron sa radyo, sa online, din sa itong Facebook Live. Manuktok ta, manawagan ta sa itong mga kasama na nagpaminaw karon.
1: May nga po sa mga tao sa tanang tibok sa Cebu City, Bohol o sa tibok Pilipinas. Nananda ko yung gamay hangyo nga unta matabangan misa mong problema karon nga si mama unta makakuha misa iyang paningalan sa South din kay dili gyud na makaya kay kami maunom kabok niya nga managsuon pros may mga dunay mga pamilya ta sa tagsa nya usa pasad ang among pagpanarbaho sa matag adlaw igo-igo ra pud namo nya ang iya sang mga anak dili pud priminti ang trabaho sa apo kay naapoy uban nga on ko lang nya lisod sa among part nga si mama kada naikuan sa South Gin di na mo sa paibuan nga dunay mga baronon para nga mo makasurvive makasukol sa sayang ipang bati karong sayang kalawasan nya nagpasalamat sa mga okay ni mama ang amo lang igagulan gid nga wala namin magamit sa kung naipamalit nga tambal sa maghapon gipangayo ang laboratory o X-ray sa kuan ni mama pero tama ra gid mi sa pagduko o sa pagsampit sa Ginoo nga makaya na mo tanan to ganihang gabi nagsabot mi mga igsuon nga sige lang noy atong suwayan ang kuan device P sa Cebu atong suway dool first time nga namo ni dool diri sir nga ama na naghapol ta mi sir ba nga bahala gyud sa ilakaw pabaga mi sa nawo ani kay napuno na mo gyud mi sa kuan sir kay amo lang pong ikasal nga makakuan gyud mi diri makasulod lang gyud o masulti na mo ang amo yung angay na mo istorya sa katawhan nga magpatabang gyud mi bahala gyud unsay mga istorya sa ubang tawo nga basta nga amo lang gyud maluwas lang gyud si mama.
3: Sir Jed,
2: maying hapon. Alami diri sa DYHP nga ngayon taw mi nga may financial para sa akong mama nga nasa South Ginron nga na CEO karon nga ngayon taw mi X-ray o laboratory wala taw mi tanong may ikakuan, kabayan niya. Di masal ma-extray ang laboratory kung di may di na mo mabayaran. Isag, gamay lang kung ang pangayo mo nga financial, mapunan lang na mo basta makuan lang ma-okay-okay lang sa akong mama nga makuan niya siya, masulbal yun ang mong kuan, yung mong problema ron.
3: Mga kasama, ato ang nadungog si Sir Jed o si Sir Jupay, ang anak sa ato ang pasyenteng tabangan nga si Ma'am Francisca Umambak, kinsa naka-ICU. Uniya, kinahanglan din po ning i-dialysis siya, sir, no? Naman sa inyong
1: Kadalasin ko sa hapon, sir, tirahan siya.
3: Para ni sa iyang kuan, sa iyaha, ang kaniyang dialysis, sa iyang kidney. Ni. Suspaita, no? Kasi nakakuan po ninyo, sir, nga mudangop mo sa muang sibianan.
1: Kaya na si mama, sir, di ba, it's fair, ganyan, kada buntag, hapon, mawagin na yaha, mawagin na, duhagin na karadyo yung kuan gamit. Hantod nga, ninyo siya nga, idol ganyan sa si Rupel. Nga, ni anak ko nga, sa ilang pagkahitabo si mama na admit, ang ilang mga kabantangan sa mga anak, sama sa mga, ilang mga ATM ba, ipang prenda na, nya nasa mga bro sinking sa probinsya nga naka nindo lang mga sinking natagaan nami pero tungod sa kadako lagi po sa gastuhon sa mga gasto sa mga sa South Ginger kada adlaw na jikuan hurot-hurot gyud sir ay wala jimi lay makuot ba nya usa po sir nga bisag dinya gyud mi kadjo titarong tungod kay na magpulig-pulig bantay didto nya isud man sa among panginabuhi gyud sir nga dili perminti amo kang kita
3: nya do na po mo itag sa tag sa ka mga pamilya no. Doon na po mo yung mga anak, sir.
1: Una na po, sir. Ako asawa, buntis po niya to. Pero mawali po ako po niuban nila. Kaya di masag kauban ako asawa. Kaya buntis po lagi niya. Yan, alam ko sa ila nga. Ako taga Bohol man siguro, Tubigon.
3: Sa Tubigon.
1: Yan ako niya nga. Sige lang niya. Dool tag diwa HP. Sa ila ka naman. Mamasin lang kita nga. Makaalto ta. Basta hindi makaloyan ta. Tungkol sa kamayo sa Ginoo. Ito abit na tapos pasag di ipod. Nakatawa lang nga. Makapangayon lang tagtabang.
3: At po pasalamatan si kasamang Aida Tampos kay murag mo ay nag-schedule ninyo no.
1: Tako sa mi pasalamat sir kay ganiha pa buntag ni Ari nya niingon siya nga sa May 29 na daw mi balik kay schedule. Niya siya nga ay iopen ko lang ako ninyo schedule basin dili mo ari tong usang naka-schedule. I-update ko ni alas 2 or alas 3 para parion ta mo unsay lakaw kundi malahos mm-hmm. Nya niana kundi ma'am Aida nga ma'am sa naga para ba mo a ah. Mm-hmm. Layo basin madugay layo ra mam biyahe sa ay ani lang mga alas 2 media tawagi lang ko motong mm-hmm. Naka dali sa taon mi pasalamat sa taon mi nga
3: o bitaw kay na diri May 29 pagidunta mm-hmm. So sige lang tungod bang good sir sa kadaghang yung mudangop din hi amo nang by schedule good me pero sige lang pasalamat gyud ta nga natagaan pod mo o ano panahon pod. Mga kasama, mauto si Sir Jed o si Sir Jopay. Huwag nadungog na to sa bago lang naka-tune in. Ang ilahang inahan nga si Ma'am Francisca umambak naa sa ICU karon sa South Gen tungod sa iyang kondisyon sa kidney nga kinahanglan mag-dialysis mga kasama. Ngayon man naka-ICU pod ni tungod pod sa iyang sakit nga diabetes. Mga kasama, alang sa inyuhang tabang pinansyal, humananuktok sa itong tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing, si Sir Jed o si Sir Jupay. Mamahimo ninyong ipadangat ang inyuhang tabang pinansyal nga ito sa itong igsoon. Pinaagi sa akong GCash number 0993-213-6011. Akong usbon, 0993-213-6011. Makita po ni mga kasama sa ato ang Facebook Live garon ato po ning giflash din hiya sa screen. Yawat na lang mga kasama, magtampo-tampo. Managingon nga, bahalag 25 centavos, bahalag piso, 5. Dako na kayo ng tabang alang sa atong kaigsuunan, atong igsuon nga labing nagkinahanglan karon. Mamahin mo ninyong isend sa ako ang GCash numero, mga kasama, 0993-213-6011. Remart Pugoy ang, Remart P ang nakatatak diha mga suking tigpaminaw. Akong usbon, 0993-213-6011. Atong sa tong pag-check din ni Sir Jed og Sir Jopay, as of karon na natay 350 pesos ang donation, daghan kayong salamat. Mga kasama, ang bisita nato karon si Sir Jed Umambak og si Sir Jopay Albura, anak ni og umagad ni Ma'am Francisca Umambak nga dunay kondisyon sa kidney. Nagkinahanglan nga ipa-dialysis, ingon man diabetes, kasamtangan gali ning naka-ICU karon diya sa South Gen. Huwag tungod lagi kay matod pa lagi, maunigingon sila nga, gikob na ang tanang mga panudlanan. Matod pa ni Sir Jed, ni Sir Jopay kaganina, giprinda na ang mga ATM sa mga anak. Kanya ang mga anak, bisan pamilyado na, wag yun din taon po nila, kalimti ang ilahang ginikanan, wag pasagdae. Mapo na ang kining mga anak ni Ma'am Francisca kayod para sa ilahang tagsa-tagsa ka mga pamilya at the same time naningkamot tungod pod sa gipamati karon sa kondisyon karon sa ilahang inahan. Niya ilaha pong papa sa laing bahin aron makasugakod sa inadlaw nga panginahanglan nagdrive og e-bike niya karon nga kung naay pasahero pilar pa po yung income sa kung ano kaning mag-e-bike ta mga kasama. Pero dasig lang yung gihapon kasamang Sir Jed no, o Sir Jopay. Matuingo nila ganina nga nianigod sila ni Suway din hiya sa tuang sibianan. Yawat na lang doon na sila ay makuhang tabang gikan kaninyo mga kasama. Og mo na kami po din sa DYHP. Dakog pasalamat Sir Jed o Sir Jopay kay nakahibaw po din sa inyong istorya. Og dako po magpasalamat sa itong mga suking tigpaminaw kay sukad pagyud kani adto hangtod garon basta pila na ka mga istorya sa kinabuhi, pila na ka mga problema ang niari, wag yun po may biyae sa mga suking tigpaminaw. Mauna nga, daghan kayong salamat ninyo mga kasama. Atong i-check, ato ang GCash, as of karon na anatay 816 pesos. Daghan kayong salamat mga kasama. Akong usbon, ato ang GCash number 0993-213-6011. Remart Bugoy, ako aning GCash account. Akong usbon, 0993-213-6011 mga kasama, alang sa itong igsuon nga nanginahanglan, naka-ICU karon diha sa South Gen. Unya, nanginahanglan pa nyo sila pangbayad yun sa x-ray kay advice sa ilang doktor nga mupahigayon o pahimo og x-ray. The same time, mga uban pang mga testings, no? As of karon, doon na nata, sir, o diria sa tuang GCash, 1,216 pesos. Daghan kayong salamat, mga kasama. Mauni inyohang kuan.
1: Wala pa rin sa usana, sir. Partial
3: pa. Partial pa ni. Ilahang hospital bill, mga kasama. Ato aning gitsheka karon. Inyohang balance, 332,766. Sus in town. Partial pa ni sir, no?
1: Partial pa, sir.
3: Hmm?
1: Partial pa dyan na siya.
3: Oh, grabe. Emergency room pa lang. 6,000 kapi na. Naideri ay sa iyahang oxygen. Nga tag 45,000 kapin. Mani kong itotal, mga kasama, muabot sa 332,766.24. Mao in taon, mga kasama, nga nidangop sa to ang sibyaanan karon si Sir Jed o si Sir Jopay tungod sa panginhan lang financial gyud. Yan, nakita pag yun dato, mga kasama, sa wapatan ni Hisgot sa to ang GCash number si Sir Jopay na nguros pag yun in taon, nag-ampo pag yun in taon. Sir, unsa may pwede ba may mahibaw sa before ta na nagkuan sa tong GCash, unsa may mong giampo na kabantay man ko nga nanguros ka?
1: Ampo lang na pasalamat ko sa Ginoo, sir, nga bisag na naghapon mi, sir, wa mi mag-expect, sir, ba nga makasulod mi diri kay by schedule ba ya. Ni uyon mi sa May 29 niya. Ni ana lang ko kuya nga sige na ya, ampo lang kita muli sa Tasnagar mga ang tungko lang gid nga sali na kita sa Ginoo, motawa jud mag-speak pag kuan, pag update, pag follow up na ko ni ma'am nga available ba ang karong kuan na. Nadungog pa jud taon, mato na kayong ko ba nga unta mauna ta niyang sign nga masulbad na mo bisag pang x-ray lang ni ma'am mao pang laboratory. Kay bisag asa mi dol, sir, wala lagi, sir.
3: Wa po mo ni suway og dool sa ato ang mga government agencies, sir.
1: Ang kuan po uban sir kay final billing mo dyan ilang kuan, sir. Kasi kanang mga ayaw niya. Lisod na ka dyan, but wala na may makuot. Basta kuan, good guy. Nag-amot-amot may itong pag wala pa si mama madasout dyan. Nakatigo yung mga 70 ito dyan, oh. 70 dasa mga prinda-prinda, sir, ba? Niya pag-abot sa South dyan, sir, kaya gipangayuan may 30K down payment. Niya pagka-ugma na, lahi na pong 20 ang gibayad niya. Sa pag-ugma, lahi na pong kuan. Kaya, habi na mo, pag na-stable si mama, murag na kuan-kuan niya. Halos kada oras, minuto na may idunol nga mga reseta, tag-libokapin, ana. Ito, problema na po minya. Akong kagulang, kaya ako laging asawa. Humok kayo siya ka ng dali, kasi mula, buntis, oh, manggod.
3: Buntis, oo.
1: Oh. Ano ko, sige lang, ang
3: pula
1: nga. Wanang, sige, lakaw lang yun, sa lakaw, ano nga, wan. Pakaligo lang mo mga isuon, ang pula nga, tag-ginoo, maayaw, gabi ang Ginoo.
3: Sus, no? Malisod po sa part ni Sir Jopay, mga kasama, kay ang iyahang asawa nga maagyoy prosesong anak ni Ma'am Francisca, ang pasyente, mag-uol, ma-emosyonal, knowing ig-anak in town. O nang lisod yun, i-handle po. Pero ang nakabilib lang po, sir, kay nagkinabangay yun mong mga anak. Nagkinabangay yun mong tibuok pamilya tungkol sa inyohang mama yun. Mga kasama, as of now, Sir Jed o Sir Jopay na natay 1,441 sa tuang GCash. Mga kasama, ito ang balikon at itong GCash number 0993-213-6011. Yes, nagtanaw sa itong Facebook Live karon, naapon ni sa itong screen sa itong Facebook Live karon. Remart Pugoy, 0993-213-6011. Mo niya ito ang GCash number. Daghang salamat. Doon na tayo 1,541 pesos. Thank you kaayo, mga kasama, mga suking tigpaminaw. Dako kayo ning tabang sa bago lang nakatsun in, mga kasama. Atong bisita karon si Sir Jed Umambak o si Sir Jopay Albora. Nidangop din sa to ang sibianan din sa DYHP Sumbunganan. Tungod kay ang ilahang inahan, kasamtangan nga naa sa ICU sa South Gen diha sa Dakben sa Naga. Naga maning South Gen, sir, no? Oo, tungod sa iyahang kondisyon sa diabetes nga kinahanglang magapan gyud dayon, naka-ICU in town. Unya, gawas sa diabetes, nag-antos po ni sa iyang sakit sa kidney nga nanginahanglan pod nga i-dialysis mga kasama. Unya sa pag-check nato sa ilahang hospital bill partial pa lang na ana hapit na galit mo 350,000 pesos. Unya tanang paagi na sa tibuok pamilya gisuwayan gipangprinda na ning mga ATM mga kasama ilang mga sinking fund paita bitaw no pero ang pagtinabangay mo'y makahatag og dasig sa tibuok pamilya. Ilabi na gyud sa imuhang mama Sir Jed no nga dapat di niya ma kinibitaw di niya mapaki di niya makita nga kamo pud mo surrender na. Oh, kapuyo na.
1: Pakita nga mag-uol
3: mo. Oh, mag-uol mo.
1: Nigting visit sa kwan kay usa-usa lang man sa sir makasulod sa visit room diha sa pasyente. Hamo lang pud istorya si mama niya. Dilagid mo ipakita nga bisag maghilak siya sakit mo sa dugay makita atong ginikanan nga ingana iya na sinati. Amo lang pud ipakon siya nga ang imo mga anak naaraman diri sa gawas bisag unsay wala ka maampo lagi ta nya. Ay lang pagunahon na sa amo ang kandri kay wala man sa mingon nga kuan gud okay ra sige lagi gud mingon siya nga okay ra gud mi okay ra gud mi. Pero sa ning talikod lagi na mo muto lang amo loha ba sa kuan ma basa. Muto nakita man mo si mama nga fighter guys siya pud. To naka survive pud siya sa kuan na stable siya sa yang ipamati karon manong ang amo lang pong ikagulan ang amo az yung kanang sakit sa mong buot nga wala na bitami kabayad sa pagpa-extra kay naurot-hurot na lagi sir.
3: Usa pa kining inyong maglakaw-lakaw sir pamilite, pangkaon,
1: gasolina,
3: ilabi na gyud nga crisis gyud karon sa lana.
1: Hasta ang sweldo sir nga advance gi utang nga daan, ipuno sa kuan.
3: Sus no. Uswon na mo mga kasama ang ato ang bisita karon nang inhanglan og tabang pinansyal tungod alang sa ilahang inahan nga naka-ICU karon sa South Gen diha sa Dakben sa Naga tungod sa sakit ni ini nga diabetes og mga dugang panginhanglan pang dialysis tungod sa ihang condition pud sa kidney mga kasama. Atong GCash number 0993-213-6011 Remart Pugoy. Mga ito ang GCash nga mamahimo ninyong ipadangat. Magtampo-tampo, piso, 5 sentabos. Dako na kayo ng tabang sa pamilyang umambak mga suking tigpaminaw nga nanginahanglan gyud kay ilahin taong billing sa hospital. Partial pa lang ni naa naman sa hapit naman 350,000 or 340,000 pesos mga kasama. Makita sa itong Facebook Live karon po ang ato ang GCash number 0993-213-6011. Dagang salamat. As of now, nanatay 2,826. Thank you kaayo mga kasama. Again, ato ang GCash number 0993-213-6011. Nakahibaw to inyong Mama Francisca, sir.
1: Ngayon. Wala. Ah. Wala kay boss mama. Ang oh, mga iso lang, sabot-sabot lang. Mato, niyana lang ko nila nga. Sige lang, ato ang tanan, ang lakaw. Mato nga, ginuuray mahibawang sa itong lakawan niya, sa idagan.
3: Oo. Oh. Magyud.
1: Wala kung, siya may mag-expect nga mga kuan. Kaya schedule lang mo at May 29 pagid.
3: Kung baskog papod to inyong mama ron, kung maayo lang yung panglawas, naminaw itong programa sa DYHP.
1: Labaw.
3: Yeah, wapod mo. Oo, oh, nakasubaybay po ito ang mga program din ni karon. Pero no, believe ko ninyo kay kinabitawang nakita gyud pod na ho nga personally naningkamot gyud mo tungod alang sa inyohang ginikanan in town sa ugangan ni Sir Jopay og ni mama mismo ni Sir Jed. Mao na nga lisod pod kay dapat ato ang taguan ato ang emosyon nga di nato mapakita sa atong ginikanan nga kaning naguol ta ba kay makawanahon naman na naguol naman ang mga anak. Oh, pero nakita niya nga naningkamot ang mga anak mo nang sa matag segundo kutub sa mahimo mo fight ko, mo laban ko sa akong balitian. Kay kaiba ko nga naay pamilya, na akong mga anak, na akong mga apo, na ako ang banang nagpaabot nga mamaayo ko. Una ang kita pod nga mga anak, mga suking tigpaminaw, nang lahi manggod kong basta pamilya na, kung kuan atog yung buhaton tanan. O naging nga kuan man gani, mupakaon mga litag, mga mananap, mga hayop, ato mga alaga din ha, sa muntag yun siguro kung nangatuan ng mismong mga ginikanan. Di tama, ingon ani karon kung wapod atong mga ginikanan. Mga kasama, ang Sir Jed o Sir Jofay, as of now, na anatay 3,678. Daghan kayong salamat, mga kasama. Ang ilahag yung tumog-tumong makatigom sila na sa mga 9,000 pesos alang sa x-ray yani o sa
1: laboratory.
3: Laboratory, mga suking tigpaminaw. Mapailabot si kining ilahang initial nga hospital bill na anas sa 300,000 pesos, kapin sa 300,000 pesos, mga suking tigpaminaw. Uniya, maglakaw-lakaw pa, pamaliton pa mga additional nga mga tambal unsa pa na diha. Pag-anhin ninyo din, karon sir, nag-commute na mo.
1: Nag-motor lang ako motor, sir.
3: Ah, binta-bintahan. No,
1: kaya naglalambog mo, sir, niya. Ako yung duha kabata po niya, sa Paris niya. Maglakaw-lakaw, bili ng bata. Karon na ang bata na ako, nara sa balay, sila rin duha ito. Pero noon, di saan mo manggawa, pero kaya nilakaw lagi nga ako. Muna nga mo, yung ipunyan mong kumutan nga. Basta yung makakuhal lang yun. Ginoon nalang may bawal po.
3: Sir Jed, isip anak ni Ma'am Francisca, unsa may di ni mo makalimtan, makuan yun sa imong mama, di ni mo makalimtan ng mga paningkamot niya, niya tuhang tod karon, o unsa may imuhang mensahe po sa imong mama, kung makadungog, makahibaw, manggali siya ron, niya iyan ang i-review atong program karon, unsa may mensahe ni mo sa imong mama Francisca, Sir Jed?
2: Ay lang ka bala, kanong mama nga, masa magpakaayo lang yun, naningkamot sa amin eh, masolba rin yung problema karon ko na ning
1: gitubang karon
2: karon gitubang na mo karon
3: emotional in town mga suking tigpaminaw si Sir Jed. Ikaw Sir Jopay, isip umagad or sa ato amgod sa Buhol tawag gunig masamong no o samo aday sa talibon ko yan ikaw Tobigo no doldo or gyud o tawag gunig sa ato agoan masamong. Masamong isip po sa kamasamong sir unsa man poy kanang imong mensahe sa imong ugangan nga si Ma'am Francisca.
1: Ma kung nakapaminaw man gani garon daghang salamat ma sa imong kaayo sa kuha kay sukad nga na niabot ko sa inyong poder ma, wala ko nung pasdi, bisag layo ko sa kong ginikanan. Sa pamamalay lang ako daan ma, nga, unta, dito tamin papuyon sa bol, kaya ako yung muda sa negosyo po gamay sa kong ginikanan, pero nihangyo mong daw papa nga, dili sa bukid, dako-dako, muglo na, naramay ka po yung katukuran, di lang ako ipalayo daw yung mga anak. Matong dako ko, grispito sa inyong daw papa ma, tungo sa inyong kamayo ma, sa kuwa, dami na gusto ako mga anak ma, mong, ampo lagi kanunay ma, ugunta ma, magdugay pataning kalibutan na ma. Eh kami yung mga anak o mga apo ma, nagawa tra minimo mga maoki na ang tanan ma. I love you ma. Nanggat ka ma.
3: Mga kasama, medyo nihuot pa dahong dughan kasamang ni Storno. Kay isip o sa kaanak nakarelate punta sa panikamot. Sa duha ka mga anak din hitungod ug alang sa ilang inahan nga naay taon karon sa tambalanan. Muna sa mga soking tigpaminaw nato karon. Kuanta blessing kaayo nga matag adlaw mo matatang baskog na sa maayong panglawas. Healthy ta matag kuan kay dunay pipila kadaghanan sa tong mga igsuon nga ingani ang mga challenges nga giatubang. Manang daghan kayong salamat, Sir Jed o Sir Jopay, na hibawaan mo inyong story, inyong storyas kinabuhi. Unya mga kasama, ato upong pasalamatan kamo karon nga ni padangat, nagtampo-tampo, muhatag nag-update. Ato ang GCash karon na ana sa 3,698 pesos. O hinaot nga madugangan pa ni, aron nga makatabang yun ta sa atong igsuon karon. Ako balikon atong GCash number 0993-213-6011. Remart Pugoy mga kasama. Again, 0993-213-6011 alang sa itong mga naminaw sa radyo karon. Huwag alang po sa nagtanaw sa itong Facebook Live, makita ni sa ito ang screen karon 0993-213-6011. Daghang salamat ni Anatay 4,198. Ato lang i-acknowledge ato ang mga ni Padangat. 500 pesos gikan sa numero nga 336. Daghan kayong salamat mga kasama. Naatay 20 pesos nga gipada gikan sa numero nga 4367. Daghang salamat kasama. O naini pa ni pa Dangat, 500 pesos ni Sir Jed o Sir Jofay pinaagi sa Paymaya. Thank you kaayo. Na iyahang last number 5487. Thank you kaayo. Na ay 12 pesos, 12 pesos nga donation gikan sa 6997. Thank you. 100 pesos gikan ni 4303. Thank you kaayo mga kasama. Salamat tungod kay ni Padangat mo sa inyuhang tabang itawang. Dako na kayo ning tabang ni Ma'am Francisca sa Tibuok Umambak family. Thank you kaayo mga suking tigpaminaw. As of now, 4,198 pesos.
1: Salamat
3: na. Sir Jed o si Sir Jofay, unsa may ato ang mensahe na lang ato sa itong mga kasama, mga idol, mga suking tigpaminaw nga ni Padangat o tabang pinansyal alang sa inyong pamilya, ilabi na sa inyong inahan karon. Unsa may ato ang mensahe? Sir Jed, ikaw. Sir Jed lang sa una, oo.
2: Ang nangayot ako pasalamat sa naghatag
3: donation para sa mama ni mo.
2: Para sa akong mama, salamat nga ito na may mapuno-puno taon.
3: Okay, Sir Jofay.
1: Dangan kayo salamat sa mga nag-donate karon para sa mo akong hugangan si Ma Francis Mambak. Dako na kinigtabang sa mo og kami na ibalag pang itaw punoan niya pasama mo lang dako na kinigkuangid nga wami mag-speak nga maabot mi dire nga mo lang pud nga nangayimig sa sa Ginoo nga unta o makasud mga mi dire na mi medabi sa gamay. Pero sa inyo ang gihatag karon sa mo dako na kinigtabang. Mao daghang kay salamat sa mga suking tigpaminaw sa DYHP. Salamat kay sir.
3: Daghang salamat pud Sir Jed, Sir Jopay. As of now, naanatay 4,568. Mga kasama, emosyonal in town ang mga anak ni Ma'am Francisca karon nasa tuang sibiana ni Dangop tungod sa ilang panginahanglan. Yeah, thank you kaayo kay kinibitaw ato mga kasama, mga idol, kasamang ni Store, mga suking tigpaminaw nato despite sa kakrisis karon, nagtaas ang mga panaliton, nagtaas ang presyos gasolina, pero kung pagtabang na sa ato mga kaigsuunan, wag yun ta gipakyas yun po sa itong mga suking tigpaminaw. Lain-laing istorya sa kinabuhi. Kasamang Sir Jed o Sir Jofay, matag-adlaw sa maong program, mao nang gibay schedule na gali na mo, pero makaingon yun po mga mapasalamaton may tungod kay why ni uli nga magda o piso din sa mo ang programa. Why mo uli nga wag yun mada. Mao na nga kami permig yun may mapasalamaton kaninyong tanan mga kasama o mga idol tungod kay naagyod mo pirmi. Kami din rin, inigamit mis among mga microphone, o managiingon gyud pirmi ni kasama attorney Rofil Banyok. Gamito na mo amo ang mga tingog, gamito na mo among mga microphone din hiya, aron nga makatabang pod sa itong mga kaigsuunan. Niya, labaw sa tanan, ato ang mga suking tigpaminaw nga wag yun mo mubiya, nakakuan yun, nagpirming nag-atang sa mong mga programa, ilabi na yun sa DYHP Sumbunganan. Manang daghan ka ayong salamat kaninyong tanan mga kasama. As of now, natay 5,288 pesos. Niabot tag 5,000 pesos. 5,288 pesos mga suking tigpaminaw. Thank you. Alang sa dugang pang donation nga yawat na lang do na pay makadungog makakita sa tong live karon. Ato ang GCash number 0993213-6011. Remart Pugoy. Ako aning GCash number mga kasama. Again 0993213-6011. Remart Pugoy. Ato aning mga bisita karon si Sir Jed ug si Sir Jofay. Nanuktok sa itong tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing tungod kay ang ilang inahan nga si Ma'am Francisca kasamtangan karong naka-ICU ni adto pang May 6 gida sa South Gen tungod sa iyang kondisyon. Grabe, duha ni kabuok in town, diabetes,
0: niya sakit sa kidney mga kasama nang kinahanglang i-dialysis. Niya naka-ICU tungod pud sa iyang sakit sa diabetes. Niya atong gi-check kaganina lagi 335,000 kapin ang ilahang initial pa lang na nga bill. Niya ang ilahang target nga makatigom sila ng mga 10 or 9,000 tungod nga aron nga makapa-x-ray sila og sa laboratory alang ni Ma'am Francisca Umambak. Manang daghan kayong salamat mga kasama na anatay 5,688. Unya to ang donation di ni mag sira mga kasama. Kung kanus ani ninyo madungog ato ang CBA kay naman po tay mga listeners abroad, pwede ninyong ma-review. Pwede ninyong i-send ang inyuhang tabang pinansyal ngadto sa atong igsoon pinaagi sa numero nga 0993-213-6011. Sir Jed ug Sir Jovay, wa naman tay igong oras ato na lang sigurong panapos nga mensahe ngadto sa atong mga suking tigpaminaw.
1: Daghang kasalamat sa mga suking tigpaminaw sa DYHP. Daghang kasalamat.
2: Daghang taong salamat sa ning tabang kanamo.
0: Daghang salamat po, sir. Daghang salamat. Uway sa payan, sir. Daghang salamat, Sir Jed, Sir Jupay, kay inyo pong ipaabot inyuhang istorya dinhi sa among program, among sibianan. Yeah, kusog-kusog kayo midiha sa dakbayan sa Naga. Oo. Mana nga sa kunduna pun mo'y personal nga hatag or itabang, pwede po ninyo nakailaba mo ni nilang Sir Jed Umambak sa mga Umambak family, pwede po ninyong ipersonal o hatag inyong mga donasyon, inyong mga tabang, mga kasama o mga idol. So thank you kayo once again Sir Jed Umambak o Sir Jupay Albura sa inyong pagdangop sa mong sibiyaanan.
2: Salamat kayo.
0: Thank you kayo niya. Kuan lang, dasig lang yun na pirmi. Isip mga anak man nangiingon nga kung ang mga ginikanan buhaton ang tanan tungod ug alang sa mga anak, kita pong mga anak makakutubod sa itong mga paningkamot o gato ang makaya mo laban punta tungod ug alang sa itong mga ginikanan. Daghang salamat mga kasama ug mga idol sa pagsunod sa ito ang program DYHP Sumbunganan. Ingon man itong pasalamatan again Sir Jed Umambak o si Sir Jupay Albura sa pagsalig sa DYHP RMN Cebu. Thank you, sir. Mga kasama, wa naman tayo igong oras. Sa nga na lang sa kinatibok ang pwersa sa DYHP RMN Cebu. Atong station manager kasamang Attorney Rafael Fernandez Banyok. Ingon naman ato ang program og news director og regular anchor ng program news update og DYHP Sumbunganan kasamang Radyoman Aida de la Cruz Tampos. Kauban ako sa Picas Lawak si kasamang Nestor Humisilio og si kasamang Niams Quiñones. Dito sa transmitter site kasamang Jerome Yap, kasamang Robel Boiser, kasamang Oliver Atis o kasamang Alan Taladua. Ako usab inyong ubos nga alagad sa kanginan, Radyoman Remart Auristila Pugoy. Lagang salamat sa inyong pagpaminaw mga kasama, maayong gabi o happy weekend kanatong tanan.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Katawa kay masundan ng langaw ang inyong baba.
2: Asuhin na ni Kuya Kuya.
1: Oh, sige, panglingkod mo paliog mga bata kay Duna ko espesyal nga asoy para ninyo gikan ni Kuya Gulyat ninyo. Pareho mo, mao ni istorya ni antong karang panahon, dunay agta nga usara kabuok ang mata.
3: Bigo! Kay buutan ka man nga bato, na ako'y hatag ni Ibo.
4: Isa man yung hatag na kumigo.
3: Akong ihatag ni mo ang akong tus-tus.
4: Tus-tus?
1: O dito nagkasuhon o nag-amigo ang tangaw sa rimata o kang buutang bata. O kunya pag yun? O, uy, kisa man itong nangablit sa akong likod?
3: Mumbo!
1: Ah! Anta!

내년 사.

0: Namnamin ang sarap ng kape. Sed Panyawan Coffee Mix. Mabibili sa mga suking butika, grocery stores, Shopee at Lazada.
1: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
2: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500!
3: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom. DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500, mabalik sa mga butika.
4: Mga kasama at tangi ang bago nga drama nga naguluhan, Budbud ug Bibingka, matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta.
5: Biodrop herbal capsule.
6: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
5: Biodrop herbal capsule.
6: Aprobado ug epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis o uban pa.
5: Biodrop herbal capsule.
6: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City o sa mga nag-unang butika.
5: Biodrop herbal capsule.
7: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc, na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.

0: kumusta ka mo tanan? O hindi akita sa sumpahing sa apit na itong matapos nga ermitanyong diwindiyo niya. Ako sa ang pangustahon si former Kapitan John Ramos diha. Kumusta naman ka diha, Kap? Sa imong mga tao diha. Kumusta sa nang buhat sa imong Miguel Pulyar Fertilizer o Biga Plus? Kumusta mo diha, tanan? Mga bala, ala, ino mo sa ito ang Dol Pepe Table. Adiya kita sumpay sa akong aso ninyo ning sibunaon ng naguluhan, ermitanyong diwindiyo.
1: Gusto lang ako magigsulti ni mo.
0: Jose!
1: Oh, ay, ungo! Ungo!
0: Ah, ungo ko taon! Jose, ungo ba?
1: Ay, sorry. Pasensya na kayo, Impong. Nakuratan lang ko sa kalit ni mo pagtunga ba.
0: Jose, imo tuyo, Jose!
1: Niyako kay gusto ko nga magpasalamat ni mo, Impong.
0: Ha? Magpasalamat?
1: Oo, Impong. Midaog ko sa sugal gahapon, Impong.
0: Unsa? Dili ka maayo ang sugal, Jose! Anong ni sugal man ka?
1: Ha? Akon, may pusta ko sa kuan, Sir Tris Impong?
0: Unsa man na?
1: Kuan, kanang klase na sa sugal nga kuan, kana bang numero ba?
0: Numero?
1: Mupusta ka. Mm-hmm. Nga, kung magawas ang numero nga imong pustahan, magkadaog ka. Huwag mao to, midaog ko. Nagtuo ko nga tungod nimo kay human ko nimo tagay sa imong ganti nako. Nya ingon man ka kuno siya akong mahunaw na ang buhaton aron nga makakwarta ko matuman ni eh. Mato na kahunahon ako sa pagpusta ug tinuod yun.

0: sa imong gibuhat, puse!
1: Impong.
0: Manunggal ka riyay!
1: Nadili man ko sugarol, pong. Sukad na sukad, huwamang ikumapil niya ng sugal. Anang, suertres. Sigyan ko kagad sa akong amigo nga si Paklay, pero diligay ko. Gawas nga, wako'y kwarta, nga ikapusta, dili man gikuganahan kay di man maayo.
0: Unya! Ngayon ipusta man ka!
1: Tungod kay naglao man ko, nga magkakwarta ko impong, nga mituo man ko nimo.
0: Nga sa ato ba? Ako pa na isayo, Pron!
1: Dili impong. Dili na may butang ko ipasabot.
0: Igo na! Gusto ko lang ipahinomdom ka nimo. Nga supak ako na lang imong kibuhat nga. Pagpanugal!
1: Pasensya na kaimpong. Dili na mausab.
0: Gamita sa tinarong ang ganting akong gihatag kanimo. Dili sa pagsugal!
1: O, impong, di na to mausab. Usbon ako, daghang salamat. Nawa na siya. Ay, nasuko si impong ako. Dili siya gusto. Yan ang sugal. Supak di siya. Mangawin ako. Kay mautuhan ako.

0: Gamay ra man lagi ning nakawi ni mo, Jose.
1: Mao lagi. Nagdali man gugus pagpauli ang gi kay naudtuhan ako. Kinahanglan para ba kung manuri anang kahoy?
0: Ngano naudtuhan man sad ka nga sayo ka man untang nigikan.
1: Miagi pa manggod ko ni oh, ay, basta. Ha? Ako masipyat.
0: Kinsa imong giagi, Jose?
1: Ha? Wow, eh. Sige na. Dali on sa nina kukuman, aron nga ako na ni Masuroy. Mudiretso na lang sa ko sa pagpalitog, masud-an na to.

0: Kahoy! Kahoy mo dia! Kahoy! Kahoy!
1: Bayosay!
0: Oh, si Bay Paklay.
2: Kainom-dom sa takay importante ka ni.
3: The Original Koy Herbal Capsule.
4: Ako si Leticia Lacuarin, edad 73, taga Sikatuna Street, taga Barangay Dayas. Ay, kapoy akong lawas, ay, niya ka nang sakit akong dugan. Niya karoon, iinom ako, ani, nahupay na akong dugan, ba di na magsakit, basta makainom ko, ani. Mo, duhan na rin katuig, mo dyan akong imnon. Panagay ko na ko ang vitamins, kanina akong inom. Kadua sa usa ka adlaw, bunta o gabi eh. Kaya salamat sa The Original Koy Herbal Capsule. Mo dyan eh, nakatabang na ako, nga wala na ako, masakit akong dugan.
3: The Original Koy Herbal Capsule.
5: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
6: Grabe na git akong mata. Pirmi, hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dali ka po yun ang mata. Usahay, silaw pagit sa screen.
7: Parehas ta. Ako po, pirmi pula og uga ang mata tungod sa sigid computer.
8: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
6: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali ka po yun ang akong mata.
7: Salamat sa lutein sa Iberry Gold. Makatabang protektar sa mata, batok sa blue light ug eye strain.
8: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
9: Available na sa Mercury o mga suking butika.
10: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
11: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
12: Bag-una ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic o Sed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-una ang packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Ugusab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bag-una ang produkto ngayong mapalit, pangitaan lang ang bagong set.

0: Panyawan Products sa SED Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
1: Dr. Lim Willis Medal, 23, taga Agong City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan ko mga medical mission sa mga NGO. At the end of the day, tapoy na akong lawas. So wala na kaya ko itayin makikistorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL Covinix 17-in-1. So akong itry. Dinitin siya sa tiyan, di siya acidic. Diginahan ko, di-introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ni EXL Covinix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule. Kay Moni siya maratang kaayuhan sa itong panglawas. Dili pa ulahi ang tanan. Atong piliyon, EXL Makabuhay Product. Dagang salamat.
2: May buhay sa makabuhay!
3: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiwas ang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 Capsule. Verified ito with Alpha, Beta at Gamma Mangosteen. Ako, si Vivian Balabis. MX3 Capsule, dito ako believe.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Be extraordinary with MX3.
6: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: your power singing diva. Sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Balita! Di ba si Dunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams?
4: Kaming dati ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee? May 100,000 pesos ka scholarship agyon ang matag-estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
3: O libre pa yun ang senior high school sa ACT.
4: Gawas ka-advance o pang-international ang ACT senior high school? Kwalipikado pa yun ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduate sa public junior high school sa siyudad.
5: Oh, sige pa, hindi na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
3: Oh, ani mo plan

0: lang supay sa akong aso, eh, kaninyo.
1: Baisi! Nya, sabal. Onsay numero ni Muron.
2: Ha?
1: Ay, hala ka na, ogunong ka. Numero ba? Gina?
2: Kining, di lang sa ko may paklayo.
1: Sa minum mo ka pa iubos mo ni kuanan. Nakasuway nung kagdaog noon, ya, mahunong nung ka. Swertihon biya ka. Primero biya pusta ni mo, daog din ka. Ya, nakatamang kay kunin mo, di ba?
2: Pero, malagi, dako gi kay tug tabang nako.
1: O, nya, unsa pa may dugayan ni mo. Gina, pusta na. Onsay numero ni mo. Og, pilaman.

0: Nakalungag na ko.
1: Ay, salamat kay naka. Paaboto na to sa papa ni mo ha, basing magdatog masudan na to.
0: Oh, ma. Gutom na ba yung ayaw ko, ma?
1: Ay, antos na gamay naka. O, di kayo tumuabot imong amahan ruin, mangutlo lang ko kamunggay diha atong pabukalan.
0: Okay, ra yung kay ko, anak, ma. Pero may mambitaw na to ng buhaton.
1: Dako ko kayo tabang ang atong tanong nga kamunggay, nak.
0: Maugit, ma. Mangutlo na lang ko kamunggay, ma.
1: Sige, ayaw! Sige.
2: Naas ba'y Jose?
1: Namay nangita ni papa ni mo?
0: Oh, ma. Kisa ka na.
1: Ah, kadete akong gawson. Uy, ikaw man dahin na paklay, unsa may ato?
2: Naasay ba'y Jose?
1: Halawa para ba maapot? Nga naman unta?
2: Sige. Ako lang pagkita unta sa gawas, dito sa may daan ba? Ah, sige. Salamat kayo, ha? Asa ko.
1: Sige. Unsa may tuyo niya, Jose? Buwasan siya ni Sulti.

0: Kadaghan ko na imong gipamalit, Jose.
1: O bitaw pa. Na ay baboy, na karding baboy, na ay isda, na asay manok.
0: Diin ka man ini, Jose.
2: Ay, nagrasyahan lang, God, Anggi. Naningkamo tog mayo.
0: Diin ka lagi kwarta gipamalit ni mo ini.
2: Ay, nalang ko pangutahan lang, God. Sige na, lutuan na na.
1: Asa man nato ni ibutang pa nga. Wa man tayo refrigerator nga, kabutangan ani, daghan man ni.
2: Uy, hala.
1: Na si Papa nalimot.
2: Tuod, no? Nawa mas akong hanahon na anak ko eh. Tungod sa akong ka-excited nga magkapangumpra kong daghan. Kwan, lutuan na lang ka ng tanan?
0: Ha? Lutuon tanan? Di ba ni mahurot na itong kaon ang tanan, Jose?
2: O di mo palit ang refrigerator?
0: Ha? Ha? Mupalit ang refrigerator?
1: Palit ang refrigerator pa?

0: Jose, uy, mata na. Mangahoy pa ka. Bango na, uy. Mangahoy na.
1: Dili ko lang mangahoy, Angge.
0: Ha? Nga naman, uy. Tulo na kaadlaw nga wak ka mangahoy. Nga naman, ang sabi na hitabo ni mo. Doon na kay gibati, ha? Ang sabi sakit ni mo nga wak ni mo gisultin ako, ha? Jose.
2: Doon na sa gibuhat nga wak gisultin ni mo, Angge. Loway kay ka. Huwag kay kalibutan sa kausapan sa imo bana. Nagsigil ang lingsugan. Nitapol sa pagpangabuhi o sa pagpangahoy. Wala ka naman ang kamot sa kagalingon niyang palingkamot. Nagsalit na lang sa pagpusta sa sugal kay mudaog na ganyan siyang tinagko. Nakalimot na siya sa pagpalingkamot sa pagpangahoy. Nagsalit sa kanti na kung gihatag ka niya na matuman ang iyang pangayoon o kagustuhan. Nagsalik sa kwarta, nga wahag ko eh. Wa pato di yung singot. Wa siya patuhon ako. Magmahay ka, Jose. Magmahay ka!
3: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
4: Dili na ako kaihi, tapos sakit na ako kaya tiyan. Dili na ako makatindog. Nitawag si ating nani na maawa tong bilabina sa radio na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mao na tudayo na pasalamat ako na tanggal sa bilabina herbal capsule ni Lugwa ang dako na pato.
3: Sa Paragis, bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets og uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay. Samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan og naigo na sa ubo nga naay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advance Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advance ug tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo o advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
7: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Dalhan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit. May diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan? Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang Multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
9: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
10: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: MX3, tunay, natural at orihinal.

0: Kinahanglan supay sa kong aso ninyo ni Sibunaw na nga naguluhan. Ermitanyo ang diwindi din nilang sa mga aso ni Kuya Gulyat. Kinitaran talit ka na to sa Arimen Drama!
1: Bata, itatay mo tuman.
0: Ang putang nga bata.
2: RMN Newsbreak. Newsbreak.
3: Mayong gabi kini yung Radio Man Marisa Abadien. Sa tuwang balitatog ka sa said marketing, ang tingamaw tingaparapod sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, said Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, said Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tuwang balita, nilambog balik 52.3% ang foreign investments commitment sa Investment Promotion Agency sa Nasod, ato sa first quarter sa tuig. Sigon sa PSA, ang total foreign investment ledger sa Nasod kabat ngadto sa 42.64 bilyones pesos nga nisaka gikan sa 27.99 bilyones pesos nga natala usa mang period sa miaging tuig. Nasayran nga ang South Korea mao ang top source sa investment commitments nga naglangkob og 59.5% o 25.37 bilyones pesos sa kinatibuk-an. Katong mao balita gihatod kanato sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, said Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, said Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney ug ang said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
4: Di ana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan. Ang said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang number one ug wanay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter o tuberculosis. Daghan usab ang mga nakapamatuod sa kaepektibo o natabangan sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sa bang said Panyawan Garlic Capsule na makatabang pagbato sa ubang sakit sa lawan sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol o high blood pressure, brain cancer o panakit sa ulo gikan sa kuwang o tulog. Makatabang sab ang said Panyawan Garlic Capsule sa paglimpyo sa dugo o circulation sa dugo. Samtang ayaw gihapon kalimang pangkasama sa said Liniment Oil, ang nailan na kayo epektibo ang liniment sa masa nga said Panyawan Liniment Oil kanianto, said Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa, 12 pesos sa Panyawan with garlic ug 12 pesos sab alang sa said Kugon. Samtang ang said Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml. Sa tanang branches sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Queen's Pharmacy, GV Butika ug Majesty Pharmacy dinhi sa Sugbo ug diha sa Josh Pharmacy sa Kawayan mas batay sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: RMN Newsbreak. Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
5: Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, nagahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. May kasakit.
6: Nabagi ko diri ba? Pahit ko kayo pagdiri.
5: Kasarangan nga kasinatian.
6: Naalok diri kong lab.
7: Sure ka?
6: Pagkasilata.
5: Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpag sa gawas sa nasod.
8: Sa atin mga overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman,
5: ilang ikaway-kaway ang bandira sa Pilipinas.
9: Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang
5: RMN Drama presents.
10: We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW.
11: Bagong bayani ng sandata.
5: Bagong bayani. Tulumanaw niya nakahatag og tingog sa mga OFW. Tinuod nga mga kaagi sa ato mga bagong bayani. Nga gihimo anong drama sa radyo. Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music, Randy Tayan. Soundman, Alduin Nakorda. Recording editor, Lloyd Gabiana. Kinasingkasing adalit kaninyo sa RMN Drama.
11: Kahit na konting
12: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Gremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. You need a bian. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
14: Unilab quality yan.
13: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumag-uri ng sakit.
15: It's Mele Francisco.

0: Saigon, 100% knockdown.
1: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kanhing Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maonggi pa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlawon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
0: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
2: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
1: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kanhing Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maonggi pa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlawon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
3: Kumpirmi ka apoy, nanluya, nalipong og nang luspad, basin anemia na. Ug ang mutabang aron healthy ang blood ug naay healthy glow. United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
4: United Home.
5: Unilab yan.
6: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Harry, putlo nuna na ko, ha? Gitawag ko ni Madam. Naani isugo na ko.
1: Sige. Ay, gabiin ta ko. Suguon pa si Singa mo. Grabe. Uy, pahuwayin akong asawa.

0: Please, do it now because we will use this tomorrow.
1: Okay, madam. But can I eat first, madam? I don't have my dinner yet.
0: No, no eating. Do your work first. Do it now. And after washing and drying, iron it. Do you understand?
1: Yes, madam.
0: Okay. I have to sleep now.
1: Krapiha. Tili man tapakan un-una. Og imbisting katog, og ting pahuway na nako. Suguon pag itagpalabaan yung sulubog ma. Ipaplansa pa. Ako pagadi ko makakauna. Mukaon pa unta ko. Tili sa musugot kay pauna gining yung sugo. Mawala gini nakapait ko doon. Basta mga muta. Huwag itay mahimo. Kutob sa ilang ipabuhat, buhaton, good. Kay nangamura man ta. Sige lang. Basta para sa pamilya, buhaton o gantuson ako ang tanana.

0: Nemia! Nemia, where are you?
1: Good morning, madame. I'm here.
0: Oh! Where is the jalebiya?
1: Oh, here, madame. It's ready, madame.
0: Oh, thank you. Rashid, hurry up! Here is your jalebiya! Rashid!
1: Rashid, where are you?
2: Nemia, yan bong yung sinabi mong nilabhan kagabi?
1: Oo, Ate Ana.
2: Ay, ganyan yan sila. Kahit anong oras magutos, gigisingin ka talaga kung may gustong ipagawa sa iyo.
1: Kagabi nga, kakain pa sana ako, Ate. Pero di ako pinayagan kumain. Oh, aray!
2: Oy,
1: aray, kasakit!
2: Nemia!
3: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kanhing Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
4: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
5: One time kasi na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
4: Ang Zed Liniment Oil makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
6: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
7: Sa sagin akong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong ibate sa kong UTI. Sa una, karagabi halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayong bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kay pertigyong nindota.
6: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: The original Koi Herbal Capsule.
9: Ako di ay si Malu Tundag, taga Barangay Lorega. So ang tig-inuman yun anig Koi, kay ang akong mama o ang akong bana. Kay para magod nila, mas lagsik sila sa pang-adlaw-adlaw nga pambuhaton. Especially akong mama senior na rin akong bana, kay trabaho siya taga-adlaw. Mas nindot ilang pamati kung makainom sila Koi. Then at the same time, ang ilahang dugo, maintain ra siya. Dili siya yung ma-high blood niya. Di po siya makafeel nga, mara kay diabetic sila. Kung ano yung iyahang kanang pamati sa Koi, mas lagsik yun siya. So di mas ng maintenance pero supplement gid siya para sa maayong panglawas.
10: Wala sila nang namukuro kasi may mga pamati din
9: ila. The usual nga bugat ilang lawas sa tungod sa pag-adlaw-adlaw nga kuan din kanang sa katigwango na pud sa mga senior kanang mga bukog-bukog. Mas nindot gid kung makainom sila og Koi na product. Daghang salamat sa The Original Koi Herbal Capsule.
8: The Original Koi Herbal Capsule.
11: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinungdumgitan kay Ate Ann. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmentenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imong pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
12: May buhay sa makabuhay!
13: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: kalit nga kisakitan sa tiyan ang akong asawa ni atong hikayo na. Tungod na kay napasaran sa iyang kaon. Wa dayon mutug-an ang akong asawa nga mao day kana ang sitwasyon.
1: Ay, naku ni Mia! Ano nangyari sa'yo?
2: Aray, ang sakit ng dyan ko, ate.
1: Ha? Bakit? Na paano ka?
2: Ay, hindi ko po alam.
1: Halika, halika. Dito ka. Opo ka dito. Opo ka.
2: Ay, aray, ang sakit talaga.
1: Teka lang. Kumain ka na ba?
2: Hindi pa.
1: Naku, di kita pwedeng painumin ng gamot. Wala pang laman ang dyan mo.
2: Ate, ang sakit talaga.
1: Kumain ka muna, ha? Ah, tika lang. Kuha ko ng makain mo. Tapos painumin kita ng gamot.

0: Maayo na lang gani kay naa si Ate Ana. Timing nga natog ang bata nga yang gibantayan. Naati man rasag ko niya.
1: Wag yung kamusultin ako nga ingon ana dahil yung sitwasyon mo diyan. Ano din siya kamutultol sa kaon? Uy, nimya.
0: Dili, good lagi na ako matultol. Kita ka nakikigtrabaho on diri. Isultihan na pitaw ti ka, ana.
1: Unyag na kang trabaho on diha, kalimtan lang sa dahil mo ang imong kaon. Tawang sa kabiyaw eh. Di na magkabata nga, pahinumduman pa.
0: Ang angsad, be. Kung tingkaonan ako, naman sa'y kalit nga isugo ning akong mga amo. Nga di masad pwede nga balibaran ni mo. Masuko man dayon. Isugra ba kaayo? Maunang kinahanglang unahon, good ni mo ang ilang isugo. Uwahin na ng kaon.
1: Ay, sagutin lang imong mga amo diha.
0: Ay, usap pa sa dahari eh. Dili ko ganahan silang pagkaon, diri, uy. Lainan ko. Maunang usahay, huwag ko'y ganang mukaon. Magkapi na lang ko.
1: Unsa?
2: Ambot ba, uy? Dili ko ganahan silang pagkaon, diri. Dili ko na ko matuyo. Lainan ko kasi ang lami. Bahukan ko.
3: Maunang masakit ka. No, tanawag sa'yo resulta. Nagsakit na imong tiyan. Imong tinaag, ikot-kot na sa asid. Muna magsakit, kay wa may suot sa saktong oras ang imong tiyan. Di ka mang gumukaon. Ulcer ang resulta, anak ni Mia. May pagbulit lang ka diri, kaysa babala ka kung maayon mo liha.

0: Yeah, kumain na tayo. Tapos na ba sila si Madam at Sir kumain?
1: Oh, Ate Ana, tapos na sila.
0: Ah, kung ganun, tayo naman ang kumain. Nagugutom na ako.
1: Ako rin, Ate. Kaso, di pa ako tapos maglabay.
0: Ay, nako, kumain ka muna, oy. Mamaya na yung paglalaba mo. Meron ka na nga ang diferensya sa tiyan mo. Kaya mag-ingat ka na. Na, sasakit na naman yan. Sige ka.
1: Sige, Ate. Kakain na tayo.
0: Tara na. Doon tayo sa table natin.
2: Nemia. In the living room now. I have visitors coming.
0: Oh, hala.
3: This time check is brought to you by Summit Natural Drinking Water. Beat the heat with Summit Water. The right hydration with the right minerals.
4: Naglisod kas pagsulod kay sakit ang lawas nimo? Use Salon Pass. Dunay diretsong pagdurot sa sagol ni ini. Paspas ang epekto sud lang sa 30 ka minuto hangtod sa 8 ka oras nga alibyo para sa mga sakit sa baga, liog ug sa likod. Salon Pass. Methyl salicylic menthol tocopherol acetate Camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Salon Pass with direct ingredient penetration for shoulder, neck and back pain.

0: Wa na sa makakaon sa ustong uras sa pagkaon ang akong asawa kay kalita nga gisugo sa iyang among lalaki nga palimpyon sa sala kay dunay mo abot nga bisita. Mga kasama, atong sundarugma pagpaminaw ang katapusang sumpay ning suwatampo ni Hari dinining atong tulumanon bagong bayani.
1: Kundunay kamoy sugilanon sa OFW, suwata kini gipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Room 302, 3rd Floor, Usmania Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHB Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscariot Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sugilanon kisuwat sa radyo ni Ingrid Miss Iver Todaso. Ug ubos sa direksyon ni Cecil Danusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Alduin Nacorda. Kini si Priscilla Daganas, muingon. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pag

0: Asa nam taan yoy? Murang nagsigin man tag balik si itong gagian. Alas 9 gabi yan manhapit.
1: Darwin, pagtarong niya, oy. Ay, kung inang gimino ta.
2: Hello, oy. Nga ano na di ay ta. Nausan mo na itong lakaw di ay, oy, Darwin, Chris siya.
0: Tanawa niya sa Google Map kung asa tanapita, Chris siya.
1: Kuan? Naatatungod sa... Tierra del Sol?
3: Oh, Ngolok-Oka!
4: Diyos lang ang akong tuhuan!
3: Arilog-Oka!
4: Sa Diyong Heso Kristo lang ang akong buktong manunubos!
3: Rakuten dasan, Kapmanel!
4: Nagatuo ako sa usa lamang ka Diyos na may tulo ka persona. Ang Diyos na Amahan, Diyos na Anak, o Diyos Espiritu Santo!
3: Sinvergüenza!
4: O amin! Ni anak ko sa maanindot kayong paraiso. Ang Tierra del Sol. Nilampos ko sa pagsuot din dapita. Nilampos ko. Apan. Wa na sila. Wa na sila.
5: Jo Marie.
4: Oh.
5: Maayong pag-abot sa Tierra del Sol.
4: Brenna?
6: Tierra del Sol.

0: sinuot ni Marvin Sanchez Caballero. Ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Porzuelo Garing. Dalit ka ninyo sa RMN Drama.
1: Bugas-bugas o katul-katul?
2: DTX 500 na!
1: DTX 500!
2: Aduna kini antimicrobial properties
1: nga makatabang sa pagkuha
2: o pag-ayo sa bugas-bugas
1: o katul-katul!
2: DTX 500!
3: Woo! Mabalik sa pinakatul ng butik sa inyong lugar!
2: DTX 500!
4: Sa Janice, lugay kayo mo man ako menstruation din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbahan na ako. DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500!
2: DTX 500!
3: Mabalik sa mga butika!
5: This newscast is brought to you by Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
6: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc, na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang. This newscast is brought to you by Ang nailanimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
7: Kalami na lang ba sa kinabuhi ni Linda o nagsigi na lang ni siya glaag? Labihan na ka-successful sa kinabuhi. Unsaon na laman ko aniwa pa mangkoy nakabuot?
8: Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, mulihok ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kada adlaw, dako na og agi sa pipila ka bulan. Buhata ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kaniya mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok nga moabot sa imong kinabuhi.
9: May buhay sa makabuhay.
10: Mga kasama at tangi ang bagong nga drama nga naguluhan Budbud ug Bibingka matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta.
11: Ito na po yung hiniram kong pera tulad ng petsang na pagkasunduan.
12: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
13: Ganyan ang Pinoy!
14: Ang Pilipino may isang salita.
15: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
16: MX3, dito ako, believe.
17: CDOIIDOL, cheesiest, our best idol cheese dog ever.
18: Versus previous formulation, our cheesiest CDOIIDOL cheese dog ever. Buy now!
17: Ito ang idol ko!
19: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang Multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na in-adjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity, kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad, kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-Multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+. This time check is brought to you by Ang nailani mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. That portion was brought to you by Salon Pass. Buy Salon Pass and Bye Bye Fever products at 5% off only at Rose Pharmacy till March 31. Visit Rose Pharmacy for more details now and buy Salon Pass and Bye Bye Fever.
20: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
21: Maglangay lang ay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
20: Wow! Mas maayo pa?
21: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
22: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
20: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadere.
21: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
23: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Ang nailani mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
25: Protection?
26: Yaku!
25: With 8 billion live LCS?
26: Yaku!
25: That may reach the intestines alive!
26: Yaku!
25: Helps improve digestion and boost immunity!
26: Yaku!
25: With proper diet and exercise?
26: Yaku!
25: Kaya?

Sa imong ikog nga tampalasan, ikaw nagalig-on ka na mo. Ongoloko ka, areloko ka, nunga ubuyaak, rakotindasan kap mani. Warap o ka, warap imak uyaak.

Kam talahoro akaon. Ani ako karoti ing atupagan sa emo altar, naglohod og tinupa ang ako mga kamot, agi upatahod sa balaanon mo kayo, libulto. Ongolok oka, alilok oka, nungaob oyaak. Ako tindasan

0: Magimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya. Ang Ginoong Diyos manaakin mo. Bulahan ikaw sa babaeng tanan, o bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo, si Jesus.
1: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iampo mo kami magkasasala.

0: huwag ng pag-ampo.
1: Oh, Yaya Ingracia.
0: Maura jud kini ang labing lig-ong inagiban kanato mga Kristiyanos aron mapiog ang paghamog sa mga daotan.
1: Naghari na ang gahom ni Satanas sa kalibutan pinaagi sa mga buhat sa katawan. Nga wa na gid magsubay sibo sa kabubuton sa Dios, Yaya. Busa, pildihon tang yawa. Pinaagi sa ligo na tong pag-ampo sa Dios.
0: Amen. Hinaot ka hangtod sa katapusang lahutay. Makasustener unta ang imubuhing pagtuo kang Ginoong Hesukristo nga atong Dios.
1: Malahutayon ang akong pagtuo, Yaya. Busa, mamatay ko nga nagtuo ni Ginoong Hesukristo nga mo'y akong Dios.
0: Salamat kay gitisok mo yun sa imong kasing-kasing o panumduman ang tanang gitudlo ko kanimo sukad sa gamay ka pang bata.
1: Oh, Yaya. Ug salamat kayo. Abi nimo, Yaya. Nalipay ko kay nakakita na ko sa akong mama bisag patay na siya.
0: Ha? Unsay buot mong ipasabot?
1: Permi na di siyang napakita na ko, Yaya. Walang kumakailan niya itong mga higayuna. Karong bago lang ni Sultis, Papa Maynard, nga ang kalagday sa babae nga pirming magpakita nako. Mao nga akong mamadig na.

0: mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells mao'y muhatod sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian, sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cysts ug uban pa. Busa, aron ibong maangkon ang maayong panglawas, inom matag adlaw og G Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor doon ako yung heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan o gasigig sakit akong kilid, murag ginatusok. Pagtumana ko G-Detox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan, nawa ang sakit sa akong kilid, o gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang G-Detox Plus.
2: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, o magsigi kong ihihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. Kung niubos giyod akong blood sugar, na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement o pagpangihi.
3: Ako si Elmer Ifama, retired lieutenant sa Philippine Army, nagpuyo sa Ilaya, Balulang, Cagayan de Oro City. Na-hospital ko for 2 days kay nagdungan og saka akong blood sugar o blood pressure. Doon ako'y mga tambal pang maintenance o insulin. Apan akong giundangan kay wala ako niangay. Nakadungog ko sa mga testimony sa radyo nga mo detoxify ang G-Detox Plus. Busa akong gisulayan. After 1 month, nagpa-check up ko, niubos ang akong blood sugar o blood pressure.
0: Ang G Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number FR80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, uban ni sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabaso ka tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
4: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
5: Kasagaran, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ako mga 5 minutes bago na ako banlawan.
6: Mm-hmm.
5: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na naglighten ang akong kuana. Magbog po yung mga melasma sa face.
6: Mm-hmm.
5: More dark spots siya, ana.
6: Mm-hmm.
5: Tapos naglighten siya. Dati mango, daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads sa akong nose, the pit. Karun, wala na kay. Wala na magbog siya.
4: Said Celebrity Beauty Soap.
0: Said Celebrity Beauty Soap.
7: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, og rosehip. Alang sa atong maayong panglawas, karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
8: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
9: Put na migmati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ron nga mga unsa nga lain nga tambal. Sa kapi na lang yun nga, paragis bila-bila. Maimang to kay, pagkapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Nga ko to, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga. Paragis bila-bila.
8: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
10: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taloy sa Diyos. May angay man ko. O ano, maninda ko liha. May asaan sa bukat. Ana, isulay mo, di ba? Mawalay mo ka kapoy. Ako bitong bata, ana, na ako nang umah. Kanang gika sa trabaho, palong sa trabaho, mainom siya ani. Siya makawa, madyo ni kakapoy ma.
8: Sa Paragis Bila-Bila tili na ka, mag-agwanta pa.
6: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, Paragis Bilabila.
11: Paragis Bilabila.
6: Paragis Bilabila.
12: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance,
13: same nutrition, half the price.
12: Versus leading senior milk brand, sabi ng nutritionist ko,
14: may triple advanced power, tulong pampalakas ng muscle at bone, immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle, mag Birch Tree Advance na.
13: Same nutrition, half the price.
12: Versus leading senior milk brand, Birch Tree Advance, same nutrition, half the price. Versus leading senior milk brand, get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle.
15: Mapa-on cam sa TV o on-air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero, always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
16: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: MX3, tunay, natural at orihinal.
18: Tag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Dahilan kayong pwedeng buhaton o gantuon karon, pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat? Mas paspas banat sa upat, faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, sigurado a kanunay nga naay diskarte.
19: Teachers board exams ug tapins versus board exams.
20: Kaninto di ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyud ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism ug business.
21: Og libre pa gyud ang senior high school sa ACT.
20: Gawas ka advance ug pang international ang ACT Senior High School. Kwalipikado pa gyud ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduado sa public junior high school sa syudad.
22: Oh, sige pa, di na ko magduga. Muadto na ko sa ACT!
23: Oh! Ani mo, Pretty? Ay, galinti!
24: This portion is brought to you by Leon Extra Strong Beer. Bangi sa sarap, bangi sa sulit! This time check is brought to you by ang nailani mong Alaksan, extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
25: Bit din sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming. Dahil sumaksis ka sa Unli! Free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa! Mag-PLDT Prepaid na! Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-252384 Series of 2026.
24: This time check is brought to you by ang nailani mong Alaksan, extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra! This portion is brought to you by Yakult. Panalo ka dyan. Yakult.
18: Tag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Dahilan kayong pwedeng buhaton o gantuon karon, pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat? Mas paspas banat sa upat, faster versus paracetamol in

0: fast as 30 minutes. Maunang karong tay init, mga kadiskarte, siguradua, kanunay nga naay diskarte, sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexedol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexedol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Tagad na kaon nga oily food, maka-acid na.
2: Pag may acid, Supracid.
1: United Home Supracid. Sodium bicarbonate, ahon mahupay ang sakit sa tiyan.
3: United Home.
4: Unilab yan.
5: Sodium bicarbonate is the generic name of United Home Supracid. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Diyos ko. Diyos ko. Nagpakita kagaroon siya mong milagro. Igo na kayo na ko ang siak sa kayag na nagpakita siya mong balaanon na kaalam. Aron mong naon ang balaang dapit din sa yuta. Ang tira at lasol. Pasilua ako Ginoo sa akong magkamasalaypon. Gamiton ko ang nabiling mga guto sa kong kinabuhi. Diyos ko, pasalo ako. Isagyaw ko ang malaanon o garianon ni mong pangan. Dili o dili na yun ako magpaulipon sa dautan. Dili na. Himaya sa Diyos. Ngadto sa langit. Diyos ko, pasilo ako. Sa kalansabahan, sa anak, sa Espiritu Santo. Amen.

0: Ang former parish priest ay ito sa San Sebastian Martyr. Ang gikasulti ni Tito Menard, chom?
1: Okay siya. Nalisuan mo ito sa mayong pangisip. O nagpaog-paog o bisan asan na lang paingon.
0: Pero sa akong tanaw, formal malagi o kliyok. Hugaw lang kayo siya.
2: Idaot pa unta nga maayo na siya sa hingpit. O mag-usab na unta siya.
0: Kay unsa mo siya? Badlungon?
2: Oo, murag dili pare o kinaiya.

0: Tungkol sa manutang tuyo ni manako, tiya Tarsila.
1: Brenna, dili na nako kaya ang pagtago sa kamatuoran.
0: Tiya.
1: Mag-ayo ko ni magpasaylo. Nakanunay na ako pagpasakit ni mo. Pakumasayod ko nga nung ingon niya itong akong gihimo.
0: Humana, gibuhat na ni mo. Napasakitan ako ni mo sa makadagang hikayon. Gikan pa sa bata pa ko.
1: Brenna.
0: Kalimti na tiyatar sila.
1: Panahon na arumasayod ka sa kamatuoran. Bahin si mong tinuod ka pagkatao.
0: Unsay buot ni mong ipasabot, tiya? Tiya Tarsila.
1: Dili ko ni mo iyaan, Brenna. Ako ang tinuod ni mong inaan.

0: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 14, Talata 1-35. Ang matalinong babae ay nagtatatag ng kanyang bahay, ngunit winawasak ng isang mangmang ang sariling tahanan. Ang gumagalang at sumusunod kay Yahweh ay lumalakad sa katwiran, ngunit ang nagwawalang bahala sa kanya ay nasa likong daan. Ang bawat salita ng mangmang ay may katumbas na parusa, kaya ang matalino'y nag-iingat sa mga salita niya. Kung saan walang baka, ang kamalig ay walang laman. Tatapot sa maraming baka, sagana ang anihan. Ang tapat na saksi hindi magsisinungaling, ngunit pawang kabulaanan ang sasaksing sinungaling. Ang mangmang ay nag-aaral, pero hindi matuto, ngunit madaling maturuan ang taong may talino. Iwasan mong makisama sa mga taong mangmang, pagkat sa kanila ay wala kang mapupulot na kaalaman. Nalalaman ng matalino ang kanyang ginagawa, ngunit ang mangmang ay inaakay ng mali niyang unawa. Kinukutya ng mga hangal ang handog na pambayad sa kasalanan, ngunit nalalasap ng matuwid ang mabuting kalooban. Walang makikihati sa kabiguan ng tao, gayon din naman sa ligayang nadarama nito. Ang bahay ng masama ay sadyang mawawasak, ngunit ang tolda ng matuwid ay hindi babagsak. May daang matuwid sa tingin ng tao, ngunit kamatayan ang dulo nito. Sa gitna ng ligaya, maaaring dumating ang kalungkutan, ngunit ang kaligayahan ay maaaring magwakas sa panambitan. Magbabayaran ng tao ang liko niyang pamumuhay, ngunit ang gawa ng matuwid ay gagandimpalaan. Pinaniniwalaan ng mangmang ang lahat niyang mapakinggan, ngunit sinisiyasat ng may unawa ang kanyang pupuntahan. Ang taong may unawa ay lumalayo sa kasamaan, ngunit ang mangmang ay napapahamak dahil sa kapabayaan. Ang taong mainit ang ulo ay nakagagawa ng di marapat, ngunit ang mahinahon ay lagi nang nag-iingat. Ang taong hangal ay nag-aani ng kamangmangan, ngunit ang matalino ay nagkakamit ng karunungan. Ang makasalanan ay gumagalang sa mabuting tao at makikiusap na siya'y tulungan nito. Ang taong mahirap kadalas ay tinatalikuran, ngunit ang mayaman ay maraming kaibigan. Ang humahamak sa kapwa ay gumagawa ng masama, ngunit ang matulungin, ligaya ang tinatamasa. Ang gumagawa ng masama ay mapapahamak, ngunit ang nag-iisip ng mabuti, pagkakatiwalaan at igagalang. Ang bawat pagsisikap ay may pakinabang, ngunit ang puro salita, ang bunga ay kahirapan. Ang putong ng matalino ay kanyang karunungan. Ang kwintas ng mangmang ay ang kanyang kahangalan. Ang tapat na saksi ay nagliligtas ng buhay, ngunit ang salita ng sinungaling ay pawang kataksilan. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh, dulot ay kapayapaan, may hatid na katatagan sa buong sambahayan. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay bukal ng buhay, at ang taong mayroon nito'y malayo sa bitag ng kamatayan. Ang karangalan ng hari ay nasa dami ng nasasakupan, ngunit walang kabuluhan ang pinunong walang tauhan. Ang hinahon ay nagpapakilala ng kaunawaan, ngunit ang madaling pagkagalit ay tanda ng kamangmangan. Ang isip na tiwasay ay nagpapahaba ng buhay, ngunit ang kapusukan ay nagbibigay ng kapahamakan. Ang umaapi sa mahirap ay humahamak sa may kapal, ngunit ang matulungin nagdudulot ng karangalan. Ang masama ay ibinabagsak ng sariling kasamaan, ngunit ang kanlungan ng matuwid ay ang kanyang kabutihan. Sa isip ng may unawa, ang nananahan ay karunungan, ngunit ang mangmang ay walang kaalaman. Ang katuwiran ay nagpapadakila sa isang bayan, ngunit ang kasalanan naman ay nagdudulot ng kahihiyan. Sa matalinong alipin, ang amo ay nalulugod, ngunit sa utosang walang isip, siya ay napopuot. Ito ang salita ng Diyos.
1: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. This portion is brought to you by PLDT Home Fiber Prepaid. Sumakses ka sa Anli with PLDT Home Fiber Prepaid. Mag-PLDT Prepaid na!
3: Pag-init na pod. Bakasyon ready na ba tanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon, pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba nata di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Mas paspas banat sa upat, faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Samok na ubo, ubo, ubo. Undangin na. Tusiran Forte. Mutabang magpaundang, undang, undang. Sa non-stop dry cough, ug katol sa tutunlan, tungod sa post-nasal drip, ubo nga samok. Pag tusiran, tusiran.
5: Tusiran Forte.
6: Unilab quality yan.
7: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Tucson Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ubong makulit? Just stop it.
9: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Gremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC, September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is the generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Kung moingon si mama nga,
11: sige ka, gout. Inanani mong tambal. Nay, ang maintenance ayaw kalimti, ha? Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins.
10: Ang iyang buot ipasabot.
11: Gihigog mata mo. Maunga gusto na ako. Baskog ang tibuok pamilya.
12: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kaila ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya ug serbisyong maatimanon. Ginhawa. Say it with Generica Drugstore.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol ug vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
15: Unilab quality yan.
16: Vitamin B complex sa generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
2: That portion was brought to you by Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Lady's Choice Ham Spread. 66 sa Omega 3 and 6 para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise. This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. This time check is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
18: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.
19: Kuy, nabugat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
20: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuha na.
21: Rexidol Forte!
22: Mas paspas, banat sa upat!
23: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
23: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Mga ka-BP, handa na ba kayo sa pinakabonggang gabi ng taon? Dumarating na ang Bingo Plus Night 2026! Puno-puno ng bituin at world-class entertainment kasama sina Kim Chiu, Vice Ganda, ang iconic na parokya ni Edgar, Eli Buendia, at Bamboo! At marami pang iba! Step into the next plus this May 19 live! Red carpet at 6 p.m. Show starts at 8 p.m. At kung nasa bahay ka, pwede mong mapanood via live stream sa BingoPlus.com at BingoPlus app. Huwag palampasin ang pinakaing grande, Bingo Plus Night 2026!
25: Kung right med ang masaligan, mag-insister, kagmamangko.
26: Basta right med, dito ko sa kilala ko na, kagmasaligan ko. Kaya, basta right med.
27: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta right med. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
28: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Dilia ang Unilab quality. Dilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
6: Unilab quality yan.
28: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumang uri ng sakit. Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Dilia ang Unilab quality. Dilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
6: Unilab quality yan.
28: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumang uri ng sakit.

0: Mga higala, atangi ang sumpay ning atong sugilanon nga naguluhan, Tierra del Sur, sugilanon ni sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero, ubo sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Garin. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
1: Mga kasama, ang dramang What's the Style, dili una ninyo mabati karong gabi una tungod sa kaapike sa atong oras. Daghang salamat sa inyong pagsabot.
2: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
3: This time check is brought to you by Kelly, Papa Kelly, para everybody, every bubbly.
4: This newscast is brought to you by Rexidol, bilis banat sa apat.
2: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
4: This newscast is brought to you by Nescafe Classic. Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro ug natural, pinakalami nga black coffee.
5: DTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo ug himsog nga atay. DTX 500, adlaw-adlaw, DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, pabalik sa mga butika. DTX 500.
6: Para sa Janice, okay kayo mo man ako menstruation din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ibatay ko sa kong banao. DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang nako. Pag regular na ako menstruation, salamat kayo sa DTX 500.
5: DTX 500.
7: Pabalik sa mga butika.
8: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP, Cebu City.
9: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
10: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
11: Rexidol Forte!
12: Mas paspas, banat sa upat!
13: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
14: Unilab quality yan.
13: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
16: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
17: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
18: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
19: Biotrops Herbal Capsules.
17: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
19: Mapalit ang Biotrops Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
2: Biotrops Herbal Capsules, the wonderful supplement.
4: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe. That portion was brought to you by Idol Cheese Dog. May panalo na with the cheesiest Idol Cheese Dog ever versus previous formulation. This time check is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo.
9: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
10: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
11: Rexidol Forte!
12: Mas paspas, banat sa upat!
13: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
14: Unilab quality yan.
13: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Happy fiesta!
4: Kinahanglan, extra nganda.
8: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
4: Naana mga bisita? Gadget lang!
7: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
4: Wow! Mas maayo pa?
7: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
8: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
7: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
14: Unilab quality yan.
13: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
5: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: This time check is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
9: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
10: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
11: Rexidol Forte!
12: Mas paspas, banat sa upat!
13: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
14: Unilab quality yan.
13: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexedal Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Lahat tayo may firsts. First heartbreak, first beach trip, first payday libre. Sa lahat ng firsts, celebrate with GSM Blue.

0: Kuldisyon Sanaay Ambisyon, Night 12 Chinese Herbs. Vino Kulafu, Kuldisyon Sanaay Ambisyon.
1: Drink responsibly.
2: Oras, hatag ka na to sa Camel Soy Sauce.
3: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMM.
4: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
5: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
6: Unsay alipyo nga imuhang naangkon, ma'am, sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
7: Dati, mamugnaw ko kay gikan man ko nag-mild stroke gud niyan. Sa paggamit na ko ana, wala na itong panugnaw na ko, pero nagpanayon lang gihapong gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na itong akong pamanhod o kanormal, pero nagpanayon lang gihapong gamit kay nindot man.
5: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa. Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Pila-Pila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyag tumar. Ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
8: Pamantugod iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan. Tapos iing na nagani ko na mayuma daw ito. Itapos sa tambayon. Tapos ay ito, nag-take ako ng herbal. Kaya nitawag si ating nani na maawa itong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha ka tablet. Tapos pagkahuman ato, di na dyan ako makapanoba. Di na ako makatindog. Mauna itong pag-take na ako ng doha kapad. Mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa Bila-Bila Herbal Capsule, nilugwa ang dako na bato.
9: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
8: Oo. Nigawas siya, grabe ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man day eto na nabuo?
9: Asin. Okay. Ya, sa karon, o sa nagibati ni mo?
8: Okay naman ako sa karon. Mga na ganito, nagpiti ako, two lines man, pero malabo ang linya.
9: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
10: Oo.
8: Tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
9: Sige. Pangalan ni mo, tinuod, apil-apilido, o taga-asa?
8: Jocelyn Manlod, taga-Kambuayon, Jacket.
5: Unsa sa unsamang balatian at dunay Paragis Pila-Pila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Pila-Pila Herbal Coffee o Paragis Pila-Pila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
11: Alarap, my love. Mungutan ako ni mo. Mahal ko ni mo. O, dili.
12: Dili.
11: Puslan lang, way nagmahal. May pamatay.
13: RMN Production Center. Budalit ka ninyo ning nagkiyat o nagkayamukat nga sugilanon. Budbud o pipinka.
11: Nganong mauman kini ang akong kapalara? O ako masayod kung kinsang akong amahal. Malas pagyud ko sa babae nga natingbang sa akong gugma. May pagbuambak ko dinhi aron makibway ni tanan.
14: Paidigo! No. Banda!
11: Bati asa ni mo nga umuhilak. May oy! Masaktan sa tagin mo!
14: Isamot ka ba di mong naong gamihilak ka ba jigaw?
11: Gikan karun, dili na kong lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
14: Dugo! Dugo!
11: Na ang silan ko.
15: Di mo nakacheck ko. Pero, pakasli o na kung gato na agot ka.
11: I'm sorry, palarat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang. Si na lang. Doon na nailaing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. O ka na, way lain kundili si Takla.
1: Tinuod ba ang imong gisulti, Jeko?
11: O Takla, maunay tinuod. Una pa lang tikang nakita, wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog, mag-alindasay na ko sa mabugnaw kagabhion tungod nimo. I can't live without you.
1: Jeko.

0: cardboard o bibingka. Magkatawang nga maghilak. Main love. Sound engineer, Reiki Bangis Garing. Recording technician, Lloyd Gabiara. Recording engineer, Ray Arellano. Sa panulat o direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Budbud o bibingka.
1: Kining drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama o tigapudapud sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule. Paragis Bilabila Plus Liniment Oil.
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI. Nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
4: Pot na migmati ka niyo, pa-check up ko dito. Pas duha pa gyud ko sa Rigan ug diha sa Sigaboy balik panakpantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaluoy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning Paragis nga kape, lami na wala na koy giinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal.
5: Titik.
4: Oh, wala kana na lang gyud sa kape na lang gyud nya nga Paragis Bilabila. Nya pagkatong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan mo na sa mong lisensya, ana na ang kuan na mo nga tik. Dahil na gyud ang imuhang UTI, wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na eh. Sa una, maproblema na siya kada medical niya sa puti. Lala na imong kuan tiba, imong UTI. Kumuha ganina nung nga, magsige ko ka-admit. Pero pag sukad karon nga, nagparagis na ko, kita ng kape nga bila-bila, okay na gyud kaayo. Wala na ko lang giinom, kana lang gyud siya. Ang Ginoo gyud, ang naghatag-anag mga panalangin ko sa mga tambal, gikan sa aning na produkto. Siyempre, ako din ang giampo no nga, Lord, tagailan gyud ko o ka ng maayo nga tambal. Kay kapoy ba sige inom o mga kapsul nga dagko no? Kapoy na ba? Maayman to kay, pagkapini mo, buntag sa'yo, kape. Niyang unto mo, inom na po ko. 3 times ini, kape gyud ko na. Paragis Bilabila. Lisa Heraon Prausos. Kuan ako, 5'7".
3: Busa sa unsamang banatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Hello. Mga igala, kamusta? May ingat lang ka na itong tanan? May muntag, may ngutong, may hapon, may gabi, may bagyong kalaon. Yan ang sa ninyo higalas kang inang Ray Arellano. Uban sa kumpadre ng guwapo, Wildline, si Lloyd Gabiana. Lloyd, take it away.
1: Di na to kalimtan, tumaraning ato ang Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule. Ug ayaw sa ninyo kalimti, parisi o avocado coffee mix with guava. Palitan mo ha.
0: Kanya, sundi na yun, mga ikala, sa ato ang Paragis Bilabila Herbal Coffee. Gawas na pampalagsig na pampagana pa. Okay, shoutout time. Shoutout ka doon ni Sinchay Cardusa. Okay. Okay man, ni Jillian Yun. Si Jean Marie Alardi. Charito Diano Castro. Christian Nola. Clemcel Bintulan. Si Yuna Ginny Maria. Maricho Libradilla Dahilag, si Janice Rubiato, o si Clita Tomday, o ngayon si Diasa Dos, Das Village Dos, Dias Lutupan, si Nang Tali, si Victor Alian Nabal, Leo Gatilago, Agatilugo, Linemor Gatilugo, si Gabriel Dayana Bimbo, gikan ni Pedro Pungase. Okay naman, ni Belen Alisna, si Lita Gripo, Lucia Buloy, di La Rosa, Calatrava de Grove Occidental, gikan niya po ni Ricky Bangisgaring. Okay, bueno, mga ikala, dito maglangan na ito ng hinumdumaran ng agi. No, nga, wamo pa dayon sa paglakaw sila si Jigo o mga kaubanan. Kay, dili na nila makita ang agyanan. Pero, kalit lang nga nausab, nga nibalik ang langgam katong tabian og ila na sa dayong gisundan nya samtang sila imbahin samtang nagsakay sa auto ang ilang gikarnap sila si Bogart og yuma si Lalat kalit sila nga gisundan sa helicopter nagsilukdanay sila sundanay mga kuspatos nagginokdanay sila oy samtang sila imbahin dito sa ospital sa mga duwindis gikagol kini pagayon ni Kukak ang kahimtang ni Hari BBT kay matod pa sa mga albularios nga posible sab kini ikamatay sa hari. Kunya sila yung bahay dito sa palasyo ni Reyna Tara samtang nagsulti sila sa usa sa puting duwindis nga si Hariki ingonin ni Naitabon. Yan ay nasumpay ni nga itong sugilanon, bod-bod o bibingka.
2: Nahibiling gutlo sa iyang kinabuhi.
3: Mauyon!
2: Maubadi ay kini ang ganti sa iyang paglaban sa mga matarong? Ha, Hariki?
3: Mahamaray na tara!
2: Kung nasayot pa lang ko ngayon ini di ay ang mahitabo. Ayan, gipugnan ko siya kaniadto nga maghari ni ining kingharian.
3: Panang iyang kabubuto ng tanan manggaray na tara. Andam na niyang isugal ay kinabuhi. Aron makabot ang kausaban.
2: Hariki.
3: Ugtuhod man, tako kayong kausaban nga naitabo sa atong kingharian. May minus yun ang krimen.
2: Kaysagad sa krimen, tungod sa pagkagumon sa ginadiling drugas.
3: Niminos ang drugas!
2: Og nakabot ang kalinaw ning kingharian.
3: Niminos ang korupsyon!
2: Og dagang proyekto og trabaho.

0: Lagi-lagi, barangay na yawan indapita ng atong gagyan. Kaganina, dito matagi sa masagpardo. Dito, usap, ang naila, kung nabanto na kayo. Reke, prosilo, garing, ang umabot kay konsihal sa barangay masagpardo. Nabantay ka na. Karon, nga niya tas inayawan, mao kini ang barangay inayawan. Niya din ay magpuyo si Oji Kumpukra Kasa. Si Oji Rax, ang nabantog nga PSI, bangag sa ilong.
1: Ahoy!
0: Ay, napagkuy-kuy niya. Maan kang si Pedro Pusangi.

0: palipad ko na. Aw, Usman, nagsunod pa ba na itong helikopter nga gimaniho ni Captain Alan Malalan?
1: Uwa na!
0: Dili sa makasunod na ito. Ako na ko ni!
1: Bakit may kalit kami labang?
0: Musa! Oops!
2: Unsay sunod nga mahitabo.
3: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na. Antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula og init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong og hilantan. Apan, sa iyang pagtumar og paragis bila-bila herbal capsule, himsog na pod. Atong paminawon ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
4: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanap og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical, pa ultrasound, unsa lang diya, naghakay og bati. Taas akong uric, taas pod akong kriya, ug ako ang takoy gipang bati tanan, daghan jud akong ulo magsigo kalipong. Pero kani akong amiga, magsiyon, ayon na pag-inom niya bisag unsa pagparagis na ka. Sisig yun, gisiwaya na ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo. Nanay kausaban, ug nanambok na gani po, karon naghay na tinga anong nanambok na daw ko, labon magsira kong lumbog sa malay. Pero pag sugo na uginom sa paragis, makapi man na siyang magkapsul. Kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga balatian. Kay kami, bayo ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis.
5: Kaloy na dito, okay?
4: 16 ako.
3: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon, namaligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay nawala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang paragis bila-bila herbal coffee.
6: Tay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man kag mani, no? May, unsa man imong kasinatian ay katong wala pa ka gamit sa itong kape?
7: Katahinan sa awa pa ito magamit kape. Kaya niya nalagi magsakit sa mong lawa. Niya sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello, ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Makalag sa... Ang bukid doon eh. Gani ay. Nag...
6: Ha, sa kulian?
7: O kato ganing ama nga mo rin na.
6: Abutin sa...
7: Ganing.
6: Sundan.
7: Oo. Niya, o sa awa pa ko nagamit. Og magsangka gani ko maglisyo
6: to. Saka ka sa bukid, ikaw ka saka?
7: Mm. Sa tiya nga nagmintin ko, ana, ay, pati na iya.
6: Pwede na, mamakakat ka tayo ka sa bukid.
7: Mamakakat ka to, ah. Uy, magrapag ito atang mga gulay yun. Naingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po eh, kanang, tiguang naman kay ka. Ay, ko salamat.
6: Sige pa ka namin mulay?
7: Siyon.
6: Lido.
7: Alberto.
6: Tuloy mo edad.
7: Ay, ito ang naka, 90 na ka.
3: Busa, sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Og suwayipod, ang paragis bila-bila herbal capsule og paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa paragis bila-bila herbal capsule ug paragis bila-bila herbal coffee.
8: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na gyud siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugman ni duty jud ko.
3: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. high blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
5: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas ako mundugo niya maglayan na akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad niya. Trubahin daw ang Bila Bila Cup.

0: sumpay sa itong sugilanon.
1: Ah, ito na. Nakalapang na.
2: Bakero man di ay. Abili ko kung sana.
1: Pet lover ko, no? Bisag baki maluoy ko.
2: Okay. Ang helicopter.
1: Niya pa doon sa ito na himutangan mo, guys.
2: Abu, ang...
1: Ay! Ah!
2: Pasin your seatbelt, lad! Pagkup doon na sa mga akong helicopter!

0: Ang mga albularyos ka na! Nagugbong sila o nagtapok! Unsa man ka ang ilang kibuhat? Mga albularyos! Nag-unsa ka mo?
1: Yan oresyon o nag-ampo sa itong nga batala.
0: Ano? Unsa?
1: Buot pa namong mabuhi uban sa among pamilya. Aron ma-enjoy namo ang dakong kante na inyong ibayad.
0: Good mo! Pahugti pagyod ang inyong pag-ampo. Aron mabulahan ang tanan. Kung magpabiling buhi si Haring BBT.
1: Pero... kinang lang mangandam kausap. Talahuro ko kak. Asawa sa mahal nga Haring BBT.
0: Mangandam sa unsa?
1: Sa posibleng mahitabo nga mamatay si Haring BBT.
0: Unsa?
1: Nakasiguro ko sila'y tatana na kayo ng maghari ng kingalian o kitsapoy na kanaunya.
0: Nasayot ko, albularyos!
1: Kung masalan sa mga yanong duwindis ang sitwasyon sa mahal nga Haring BBT, nga dili na siya physically fit, nga muduma o mulingkod sa trono. Nasiguro ko nga siray na tara na ang ihulip kaniya.
0: Buta nga dili ko katugutan! Busa!
1: Busa unsa?
0: Manos, Rimulmul! Sila si kanis sinaduros ral-ral tuto o mga kauban ng kalyados!
1: Alang sa unsa talahurong kukak.
0: Arani activate ang tubol sa mahal nga Haring BBT!
1: Tubol?

0: Honom! Honom! Honom!
1: Pajikaw! Nga do, pajikaw!
0: Wow, usap na to, masundi ang tingog sa langgang na tabian. Kalit kini nawa.
1: Ala.
2: Asa naman sa gato milupad?
1: Nawa.
3: Imanjiya nawa o kalit ang bird.
4: Dili na samta mahimong mo pa na yun.
5: Delikado kayo. Tingalig may litag o bangis nga hayop sa unahan. O niya, dili na to makita.
6: Ay mo kamalaka. Ako, Hercules. Ako ang manalipo ninyo.
4: Antong ka na sa Hercules.
7: Ngatana. Ngatana din mo.

0: Ala, kayak, bisika, ala, kayak.
1: Ang mga aniniput ka na.
2: Dali ka mo, sundan ta ang kayak sa aniniput. Aron makagawas na sa dinisilangob.
3: Silita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Halos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Pila-Bila Herbal Capsule. Ug karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya ug tumar sa Paragis Pila-Bila Herbal Capsule ug gainom na pod sa Paragis Pila-Bila Herbal Coffee.
4: Ito kung pag-atake na ako, magikabuhi ko na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na mag-silingan na mo ang nagagamit ani Paragis Pila-Bila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kung di pa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, gibati na na yun ako nga makabangon ako ba? Kaya kung mabangon man ko ato, sa pag-atake na ako sa kung lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako, isa ka lang kakapsol, na ulian da yung kuha ng pagkagabigay, pagkapuntag, nagkatindog na ko. Muto nakahuna-huna ako nga mag-maintain na yung kuha niya. Kaya ganon, daghan ko gipang bati sa unagay. Kada gabi, magbikog akong batiis, mahaway, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manilig ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ako, anay sugod. Muna ni ang gibati na ko. Mayroon na, himsog na akong panglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa oras, sa paray man ko, kami akong maglipong-lipong. Daga nang nagagamit na mo, diha, ang mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
3: Busa sa unsamang balatian at dunay Paragis Pila-Bila Herbal Coffee o Paragis Pila-Bila Herbal Capsule para nimo. Ug suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Pila-Bila, dili na.

0: unsay sunod nga mahitabo. Kana ug daghan pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang sugilanon. Bunbun ug bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpo Krakasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kini nga drama gidalit kininyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog, makabati og kanunayng kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naanda niyang buhaton, apan aduna nay paragis bila-bila aron makatabang mas pakusgon ang inyong lawas. Atong paminawon ang nasinati ni Nanay Soledad Rodriguez, 74 anyos.
4: Kapoy kaayo sir, kanang magtrabaho ko, hago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Kaya nga, ning sulay ko aning paragis lagi, taluoy sa Diyos, may angay man ko. Ano ba 'to? Ano, maninda ko diha, may asal sa bugat na. Dai palingke.
5: Agri na palingke.
4: Oh, maligi ako diha.
5: Ano ang maligi ako diha?
4: Mais. Pickle.
5: Yung sa bawang mo sa kanay sa naminaw karon ay sa yung isbunya sa yung ibat na nawala nawala yung mga kapu sa panawas ni sa tong doktor.
4: Katong wapa maka sulay ani sulay mo di ba mawala mo ka kapoy ako bitong bata nga naapo nang uma hindi po di ang ginom mo gamit niya ka nang gikas sa trabaho padong sa trabaho mo inom si ani siya makawa madyo ni ka kapoy ma mo gini na pilit permi na kapalitan Soledad Rodriguez madaong Dagong.
3: Usa sa unsamang badatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ilalamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
7: That portion was brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. Make every dish mayo-mazing with Lady's Choice. This time check is brought to you by Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This newscast is brought to you by Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
8: Naglisod ka sa pagsulod kay sakit ang lawas nimo? Use Salon Pass. Dunay diretsong pagdurot sa sagol niini. Paspas ang epekto sud lang sa 30 ka minuto hangtod sa 8 ka oras nga alibyo para sa mga sakit sa baga, liog ug sa likod. Salon Pass. Methyl salicylic menthol tocopherol acetate tampon is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Salon Pass with direct ingredient penetration for shoulder, neck and back pain.
9: Samok nga ubo. Undangin na. Tusiran Forte. Motabang magpaundang. Sa non-stop tri-cough o katol sa tutunlan tungod sa post-nasal drip. Ubo nga samok. Pag tusiran.
10: Tusiran Forte. Unilab quality yan.
11: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ubong makulit? Just stop it.
13: Akoy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo, ug hilanat.
14: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
15: Rexido Forte!
16: Mas paspas, banat sa upat!
17: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
10: Unilab quality yan.
17: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Happy Fiesta!
19: Kinahanglan, extra ang anda.
18: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
19: Naana mga bisita? Gadget lang!
11: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
19: Wow! Mas maayo pa?
11: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
3: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
19: Naa! Bisag pang Sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka dere.
11: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
10: Unilab quality yan.
11: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang ila nimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
20: Kargado! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargado ang MaxFit. At dunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
21: Kargado!
22: MaxFit Kargado!
10: Unilab quality yan.
20: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
23: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
24: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
10: Unilab quality yan.
24: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
25: Happy
26: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
27: Playtime Entertainment, born for happiness.
28: Playtime Entertainment, born for happiness.
29: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
28: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. This newscast is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
30: That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
23: This newscast is brought to you by Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
13: Ako eh, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
14: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana.
15: Rexido Forte!
16: Mas paspas, banat sa upat!
17: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
10: Unilab quality yan.
17: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
28: This time check is brought to you by Idol Cheese Dog. May panalo na with the cheesiest Idol Cheese Dog ever versus previous formulation.
31: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
28: This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
30: That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
28: This newscast is brought to you by Neozep Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
13: Ako eh, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
14: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana.
15: Rexido Forte!
16: Mas paspas, banat sa upat!
17: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
10: Unilab quality yan.
17: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Happy Fiesta!
19: Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Gadget lang!
11: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
19: Wow! Mas maayo pa?
11: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
13: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
19: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
11: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
10: Unilab quality yan.
24: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
28: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
32: Mga ka-Beefy! Handa na ba kayo sa pinaka-bonggang gabi ng taon? Dumarating na ang Bingo Plus Night 2026! Puno-puno ng bituin at world-class entertainment! Kasama sina Kim Chu, Vice Ganda, ang iconic na parokya ni Edgar, Eli Buendia, at Bamboo! At marami pang iba!
0: step into the next flux this May 19 live. Red carpet at 6 p.m. Show starts at 8 p.m. At kung nasa bahay ka, pwede mong mapanood via live stream sa BingoPlus.com at Bingo Plus app. Huwag palampasin ang pinakaing grande, Bingo Plus Night 2026.
23: That portion was brought to you by United Home First Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
13: Ako'y nabugahat ko. Naapadyo'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
14: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
15: Rexido Forte!
16: Mas paspas, banat sa upat!
17: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
10: Unilab quality yan.
17: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
10: Unilab quality yan.
24: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lamang uri ng sakit.
23: This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it. This time check is brought to you by Pag may acid, Supraseed. United Home Supraseed. This time check is brought to you by Pag may acid, Supraseed. United Home Supraseed.
1: Lahat tayo may firsts. First heartbreak, first beach trip, first payday libre. Sa lahat ng firsts, celebrate with GSM Blue.

0: Drink responsibly.
1: Sa una pa lang, masarap na ang GSM Blue. Available in leading supermarkets and groceries nationwide. Drink responsibly.
2: Ako eh, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
4: Rexido Forte!
5: Mas paspas, banat sa upat!
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Happy Fiesta!
9: Kinahanglan, extra ang handa.
8: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
9: Naana mga bisita? Gadget lang!
10: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
9: Wow! Mas maayo pa?
10: Jun! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
11: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
9: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
10: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
7: Unilab quality yan.
12: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
14: Unsa ang ambisyon nimo?
15: Ako, ayaw na ko uy. Sa anak na lang nako. Unta, di maundang ang pag-ispilan niya.

0: kuldisyon sa naay ambisyon. Night 12 Chinese herbs. Vino Kulafu, kuldisyon sa naay ambisyon.
1: Drink responsibly.
2: This time check is brought to you by Pag may acid, Supraseed. United Home Supraseed.
3: Naglisod kas pagsulod kay sakit ang lawas nimo? Use Salon Pass. Dunay diretsong pagdulot sa sagol niini. Paspas ang epekto sud lang sa 30 ka minuto hangtod sa 8 ka oras nga alibyo para sa mga sakit sa baga, liog ug sa likod. Salon Pass.
4: Methyl salicylate menthol tocopherol acetate Camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Salon Pass with direct ingredient penetration for shoulder, neck and back pain.
6: Ang balita dapat makatotohanan at patas. At tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
7: Tunay Natural at Original.
6: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa kalakalan at ekonomiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa unang mga kronika, 29, talatang 11 hanggang 13. Sa inyo, O Yahweh, ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan, at ang pagtatagumpay, sapagkat inyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Sa inyo ang kaharian at kayo ang dakila sa lahat. Sa inyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan, at kayo ang nagahari sa lahat. Taglay ninyo ang kapangyarihan at kadakilaan, at kayo ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Pinapasalamatan namin kayo, O Diyos, at pinupuri ang iyong maluwalhating pangalan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Ikaw lamang, O Diyos, ang tanging pinagmumulan ng lahat ng tagumpay. Tulad ng iyong inihayag sa iyong banal na salita, na kung wala ang tulong mo sa pagtayo ng bahay, walang kabuluhan ang pagtatayo nito. Kung wala ang pag-iingat mo sa bayan, walang kabuluhan ang pagbabantay dito. Ikaw lamang din ang pinagmumulan ng lahat ng kayamanan at mga ari-arian na iyong ipinagkakaloob sa mga napakahirap sa pagtatrabaho para sa kanilang kapakinabangan at kasiyahan. Iyong pinahintulutan na makamit nila ang mga ito, hindi dahil sa sariling kakayahan at lakas, kundi dahil sa iyong katapatan at kabutihan. Ibinigay mo sa kanila ang kakayahang maging mayaman upang sila ay maging mayaman din sa mabubuting gawa, maging mapagbigay at matulungin sa kapwa. Dalangin namin tulad ng iyong pinag-utos na turuan mo ang mga mayaman sa mundong ito na huwag silang maging mayabang o umasa sa kayamanang nilang madaling mawala. Sa halip, turuan mo na umasa sila sa iyo na nagkakaloob sa kanila ng lahat ng bagay, na sila ay maging bukas palad sa kanilang kapwa, lalo na sa mga mahihirap, nang sa gayon sila ay makapag-ipon ng kayamanan sa langit na hindi mawawala at matamo nila ang tunay na buhay. Iyong ipakaloob sa puso ng aming mga mangangalakal ang habag at malasakit para sa mga manggagawa, at huwag silang pagkaitan ng nararapat na sahod at mga benepisyo, kundi maging makatarungan at makatao sila sa kanilang pakikitungo at pagbayad sa pagpapagal ng mga naglilingkod sa kanila. Igawad nawa nila ang katampatang sweldo na walang antala o panlilinlang sa lahat ng panahon. Iwaksin mo sa kalooban ng mga mayayaman at may kapangyarihan ang lahat ng uri ng pang-aapi sa mga mahihirap at walang lakas, kundi ipagkaloob mo sa kanila ang kahabagan, kabutihan, katarungan, at tunay na malasakit sa kapwa. Alisin mo rin sa kanilang puso ang makapaninirang pag-ibig sa salapi at palitan mo ito ng tunay na pag-ibig sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan at mamamalasakit sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan at pagmamalasakit sa kapwa. Igawad mo sa kanila ang higit pang tagumpay at kasaganahan upang marami pa silang matulungan at mabigyan kinabuhayan. Protektahan mo rin sila sa mga masasamang loob at sa mga nagnanais na sila'y sirain o pagsamantalahan, at pagkalooban mo sila ng katarungan. O Panginoon, pagtibayin at pasaganahin mo ang aming ekonomiya. Bigyan mo ng dunong, integridad, tagumpay, at katapatan ang mga nangangasiwa sa aming pamahalaan na mga plano at programang pang-ekonomiya at infrastruktura. Iyong pigilin ang pagkalat ng karahasan at krimen sa aming lipunan, at ang pang-aapi at katiwalian na siya nagpapaalipin sa karamihan sa kahirapan. Paghariin mo ang katuwiran at katarungan, pag-ibig at pagmamalasakit sa kapwa sa aming bayan, mula sa aming mga pinuno hanggang sa mga pangkaraniwang mamamayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.

Higala, kumustag mayang gabi ikanatong tanan. Sa mag-ausap pa, welcome. Welcome og welcome ni atong tulumanon sa Sincerely Ate Arlene. Sige hapon, kita magkahatag og pagtagad ni atong mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nabisan pa man o gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi, nagpabiling labas sa panumduman.

May 15, 2026, marabago pa nagsugod ang Mayo niya. Karun, tunga-tunga na sadta. Has kang paspasas, adlaw, no? Of course, tayo suwa tampo na usap ang atong paghatag at pagtagadandis na yung mga atong letter sender o sa kanagngalan o Junelle. Siyempre brought to us by NAS Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan, ang bagong NAS Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayo sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo at ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection og kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Ingon na nak-epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NAS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alas sa atong CerviCare Herbal Food Supplement. Mabalik o mututol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CerviCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind ga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. Og siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Chocomix. Og siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer, safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime and ang atong Mega Man Gold Coffee imnon sa buntag. Og syempre ang atong NAS Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, NAS Liniment Oil lang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot ilabi na sa kabataan. Gamita ang NAS Liniment Oil. Available at 30 and 60 ml. Siyempre nga itong NAS Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, unya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes, o gilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong kapananaw o nindot na panit. O labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, NAS Corn Coffee, daghantang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar. O siyempre, no, ako na ipahibalo ang atong NAS Medical Mission 2026. Karong May 30 na diya kita sa Zamboanga City sa Philippine Red Cross Function Hall.
sa Maya Pitit Barracks, Barangay Zone 4, Zamboanga City. Pagka May 31, dikita sa Ipil, Zamboanga, Sibugay. Pagka June 1, sa Pagadian, sa may Covered Court, Plaza Luz, Compound, Paharis Avenue, Corner V, Sagon Street, Barangay Gatas, Pagadian City. June 2, sa Molave, Carousel Garden, Rizal Avenue, Barangay Makugihon, Molave, Zamboanga del Sur. June 3, sa Dipolog, sa Mini Gym, Barangay Turno, in front of Barangay Hall, Turno, Dipolog City. June 4, dito sa Kalamba, sa Barangay Hall, sa Barangay Sulinog, Kalamba, Miss Ok. And pagka June 5, sa Oroqueta City, sa Lumantas Riverside Garden, Parok 3, Barriento Street, Layawan, Oroqueta City. Of course, so dun ay parafo, lagobal pa nga inyong ma-avail sa ato ang medical mission. Osbongo standby, Junelle, alang sa imong suwat. Din ay siyempre sa atong tulumanon. Sensor Lee, Ate Arlene.

Ang akong paghinaot ate nga sa kanunay ang naakas sa maayong panglawas. Aron sa matag-adlaw, mabati na mo ang imo programa sa radio o sa social media platform. Sama ka na ko, ate. Nadasig ko sa pagpadangat niya ako kasi natian. Kabahin kini sa kong kaminyuon. Tawga lamang ko sa pangalang Junelle. Usa ka ordinaryong empleyado, ate. Kasamtangang nanimuyo din sa Sambuanga, Sibugay. Nagsugod kining tanan sa dihang adunay isa ka babae nga ako nakaila. Sa unang higayon, ate, may bati kong talagsaong pagbati. Ngadto sa kababay. May offer ko nga, pasakyo na ako siya sa akong motor para ihatod sa highway. Kay lagi, wa may habal-habal atong tungura. Bag-o siya sa kumapananaw, ate. Og nasayod ko nga dayo lamang siya sa amo. Busa ako siya kipangunta na kung taga-asa siya. Mitubag siya nga, namisita lang kuno siya sa iyang higala. Dili ko na siya magdugay og magpauli ra ko na siya dayon. Kipangutana na ko siya sa iyang ngalan. Siya ko na si Rose, ate. Matahom si Rose at R. Ambot ba? Gaan kaayo akong pagbati nga to kaniya. Gisawayan ko sa pagpangayo ang iyang cell number. Mihatag po siya, ate. Hangtod miabot ni Miss Highway. Mihunong ko og mikanaog siya sa motor. Before siya mitalikod, nagpasalamat siya nga ni kanako. Umipahiyom, ate. Atong tungura, murabag na ako sa Cloud 9. Pas-pas ang pitik sa akong kasing-kasing. Gihulat na ako nga makasakay siya sa jeep. Pagsakay niya, mingbabay siya nako. Umimbabay po ko niya. Sa mga nakakita na mo, nagtuogid nga uyab mi. Dako kaayong akong ngisi, ate. Hangtod nga miabot ko sa opisina. Samtang katrabaho ko si Rose paghihapon ang naasa ko nahuna. O ako naglangan, ako din siyang gitext. Kung nakaabot na ba siya sa ilang balay. O dahil siya nag-reply, ate. Matag mo tingog ang akong phone, naghandom ko nga siya na ang nag-text, ate. Ugwa madugay. May reply si Rose, ate R. Mi-text siya na ko. Mabalik ko na siya pagkasunod adlaw sa iyang higala. Matod ko, hulatan na ko siya sa highway para mahatod na ko siya. Nga mulaag sa iyang amiga. Dito ra po dayo na ko siya sunduon pagkahapon. Gikan ko sa opisina, ate. Tuod man, pagkasunod adlaw, excited kaayo nga sunduon si Rose at his highway. Natingala si mama nga, sayo kaayo ko naligo. Nagpahumot. Kinsa ba kuno ang babae nga akong sunduon. Bigatawa lamang ko, ate, hangtod nga na i-text nga ako na dawat. Gikan kini kang Rose. Naghulat kuno siya nako sa highway. Busa mi pasirit dahin ko sa akong motor. Pag-abot nako sa highway, nindot ang pahiyom ni Rose, ate, nga mitagbo nako. Ako na dahin siyang gipasakay sa akong motorsiklo. Nagbinabay siya, ate, og migako siya nako. Iyang gipasandig iyang ulo sa akong likod. Gihatod na ko si Rose sa balay sa iyang higala. Pagkaudto, nag-take out ko sa fast food o gihatod na ko kang Rose. Pagkahapon, gisundo na ko siya. Miingon ko ate nga, pwede ba nga ako siyang ihatod sa ila? Mitubag siya, nga nun dili. Para ko no, ako pong maila-ila ang iyang pamilya. Tuod man, gihatod na ko si Rose sa ilang balay. Samtang naimi sa biyahe, mingon siya nako nga, usa kuno siya ka single mom. Nakuno siya isa ka anak. Wala ko'y reaksyon sa iyang giingon. Kay bisan pila pa ka buok ang iyang anak, ate, andam kong mudawat. Gignan nako si Rose nga, kumusugot siya, andam kong mga mahan sa iyang anak. Mihugot ang gakos ni Rose sa akong hawak. Ang iyahang aping iyang gisandig sa akong likod. Pag-abot sa ilang balay, mitagbo ang usa ka batang lalaki. Minghalo kinikiniya, huwag ako nasairan nga maukili iyang anak. Medyo layo-layo ilang balay, mga 20 minutes, gikan sa amo, ate. Gipaila-ila ko ni Rose sa iyang ginikanan o mga igsuon. Maayo ilang pagtagad nga rikan ako, maabi-abihon sila, ate.
Sugod adto kanunay na akong or kanunay na ako mamisita kang Rose. Uga madugay naging kami ate. Human sa pila ka bulan tungod sa akong dakong gugmang ato kaniya. Nagdesisyon ko nga pakaslan si Rose ate. Namalay dayan mi. Gitakda gilayon ang among kasal ni Rose. Gipangutan ako sa akong mama kung sigurado na ba kuno ko kay sayo kuno kaayo ko nagdesisyon nga magpakasal. Kay matod niya ang kami niyon dili sama sa init nga kanon nga inigkaon nimo nga kung makapaso imong iluwa. Mitando ko ate ingon ko kang mama nga sigurado na ko nga pakaslan nako si Rose. Human sa tulo ka bulan giusa kami ni Rose sa altar sa kami niyon. Mao na kini ang pinakamalipayong adlaw sa akong kinabuhi. Ogwa gid ko masayop sa akong desisyon ate. Sobra ko kamalipayon. Human sa kasal sa ilay minagsaka ni Rose kay mao man kini ang among gikasabutan. Kini man ang gusto sa akong asawa. Sobra ko kapalangga ni Rose ate. Gani halos dili na ko siya ipalihok sa balay. Matagikan sa trabaho, ako ang magluto. Andaman ako siya daag pagkaon para pag mata nila, mangaon na lamang sila sa bata. Ati R, gihimo na akong rain ng akong asawa. Gumikan sa akong dakong pagmahal gato kaniya. Priority na ako si Rose o ang akong stepson, ate. Sa mga panahon nga gikinahanglan ko sa bata, akong ginasiguro nga ana ako, ate. Sukad na nag-menu mi ni Rose, aktibo ko sa kinabuhi sa akong stepson. Bisan unsa pa nako ka busy sa trabaho, hatagan ginakog oras ng akong pagkaamahan sa anak ni Rose. Ati R, tulo ka tuig nga nag-uban mi ni Rose. Apan wa pa mi nakabato nga amo ang kaugalingong anak. Busa naka-focus ang akong panahon sa pagpadako sa iyang anak. Wa man pud ko nagdali ate. Hangtod sa kaadlaw miabot ang igagaw matod pa ni Rose. Matod sa akong ugangang babay iya ko nung pag-umangkon. Sa dakong pagsalig og kay lagi na aman yung ginikanan, nagtuo ko nga igagaw gid ni Rose ang miabot. Matod pa, mo standby ang igagaw sa pipila lang kaadlaw kay lagi nanggita kinig trabaho. Okay ra kay nako ate. Gipakisamahan ko kini pag-ayo. Ang igagaw tagon ta lang sa pangalang Danny. Sa pagtuo nga mag-agaw gid sila. Nay mga higayon nga masapna nako sila nga mag-istorya ate. Sila lang duha. Apan man ako hatagig Malaysia kay lagi paryentera. Nay mga higayon nga manglakaw silang tulo sa akong stepson. Isuri ko nun nila ang bata kay lagi nagtrabaho man ko. Sa tinuod lang lahi ang akong gibati. Dabantayan nako nga suod kayo ang anak ni Rose kang Danny. Dili ko tuyoon nga dunay mga pagduda sa akong kasing-kasing. Apan mama mismo ni Rose ang miingon nga iyang pag-umangkon si Danny. Giwala ko kinis akong huna-huna. Apan ate. Usa kay gayon ni Ana samtang may pauli ko. Naabtan ako silang tulo. Si Rose, si Danny ug ang akong stepson sa sala. Nahigayon na medyo lain akong paminaw ate. Abot ba? Di na ko tuyoon sakitan kong magtanaw. Mahinungdan nga miadto ko sa kong ugangang babae na kisulti ko nga to kaniya. Nangutan ako, kinsa bagyod ang amahan sa anak ni Rose, ate.

0: Wa niya napugnga na iyang kaugalingon. Mihilak siya. Nangayo pasaylo ka na ko. Kaya akip siya mitabon sa iyang anak. Mihangyo ko na si Danny nga makipagkita sa iyang anak apan sa diyang nasayra ni ini nga naminyo na si Rose. Mihangyo ko na kinikaniya nga kung pwede ipailala siya igagaw kay gusto niya makauban ang iyang anak. Wa ko kapugni akong kaugalingon. Ora gusto ko siyang patyon at higayuna. Giduol ko sila inay nga masuko ko nalito ko sa akong baba nga hatagan ko sila kagawasan para mabuo ilang pamilya. Nakalitan si Rose og miga ko siyang rekanako. Nangayos siya pasaylo. Sa laktod inay nga mag-wild ko ate, nag-impake ko sa akong tanang gamit. May pauli ko sa akong ginikanan og hangtod karong panahuna. Wala ko napakita kanila. Sobra kasakit ate. Giatiman ko sila akip si Danny. Apano ako magdahom nga siya dayang amahan sa anak ni Rose. Nangayog pasaylo ang ginikanan ni Rose nga rikanako. Matod nila nga gusto nilang mabuo mi pagbalik. Kay lagi kasado kami. Si Rose ate. Matod niya. Iguran niyang ipakasamahan ang amahan sa bata. Ugwa muna'y lain. Tama na ko diha. Apan ate, sobra ko nasakitan. Tugod kinahigugma ko sa akong asawa. Gisakitan gid ko sa iyong gibuhat. Daga na miingon, istoryahan lang namo ang amor problema. Napoy miingon nga dili na. Total di man ako anak. Ate, arma paraya na lang ba ko? Bisag asado mi. Kaya ako nakita. Padayon magyod nga makikita ang amahan sa bata. Unsabay ang ngayon kong pag-abuhatan. Sincerely yours, Junelle.
1: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Kini si Doc John Paul Diasis. Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na? Posible nga magkamayuma ka? Ovarian cysts, PCOS, o cervical cancer.
2: Ako si Margie Tihano, 30 years old, from Davao de Oro. Usa sa mga kadaghanan sa babae nga na-diagnose og PCOS o polycystic cyst. Og sa tinuod, grabe agyud akong ka-worried sa una. Kay lisod kaayo magbuntis kung aduna kaing aning kondisyon sa usa ka babae. Daghang kog kahadlok og pagduha-duha kung mabuntis pa ba ko. Pero dako gyud akong pasalamat sa Cervicare Capsule kay nahimo siyang instrumento para matabangan kong magbuntis. Naginom ko buntag o gabi ug sa akong experience effective gyud ang Cervicare Capsule. Karon malipayon ko kauban akong anak, bana ug tibuok pamilya.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
3: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nans Corn Coffee.
4: Nang dili magudti ko kabawas, ma'am. Pag dili ko kabawas, isa kong tiyan, murag puno. Then pag tainom ko sa Nans Corn Coffee, ma'am, dali ko kabawas, dali din ko makatulog, ma'am. Gretchen Gonzalez, ma'am. 33, San Fernando.
3: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isigutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee, makapangapi ka na, abdi ka pa.
5: Maayong adlaw mga kapwa kong driver. Ako di ay si Dodong Cesar. Kaniadto, dali ra kayo kapuyon. Sa una, mubo pagani ang biyahe, ang akong mata gaduka na. Pero karon, sus lahi na gyud. Sugad ni inom ko og Megaman Gold Coffee. Nausab ang dagan sa akong kinabuhi. Kaning kapiya, murag turbo charger sa akong lawas. Ang akong performance labi na sa trabaho, times 10 na kakusog. Ang pinakadabis, bisan layo ang biyahe, iniguli sa gabi, full tank gihapon ang kusog. Si Mrs. Perti ng Lipaya, kaya yung driver, dili na dali malubat. Sa Megaman Gold Coffee, ang imong performance pang long distance na. Makalahutay pagyod kang Mrs. Sine si Dodong Cesar, 32 anyos, taga Tagbilaran City.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
3: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

kani mo, Junelle. Yan ay, kagamong litok siya. Bulitok siya nga. Hindi mo ka-remember, mga ko sa Junelle. Diba? Junelle. Teka sa labag ka ni mo, Junelle. Sa imo pa ba nangat ni mo suwata mo ni ato tulubanon sa sensor ni Ate Arlene. Ang sabi, angay buhatod, in fairness ha, buutan kasi Junelle. Ang ato letter sender.

0: Bisan pagpili anak pakasla niya. Pero nalang both do nagikinahanglan nilang istoryahan. Una, nisulod siya kung sa kasitwasyon nga kabaho siya nga daw na anak daan ang babae. Kaya lang, sayo po sa babae nga wala siya gapil sa iyang decision making nga paka magpakita ang man sa bata. Anyway, kanato isgutan ka. O ba na to? Deji Nova Abaniel.
1: Yes, mayong adlaw Ate Arlene Cap Juno sa tanang mga suki natong tigsubaybay.
0: And of course, Cap Junjun di Asis.
2: Yes, maswerte ka adlaw Deji Nova and Ate Arlene.
0: Kung ikaw, ako pangutan ang Deji Novs. O sa ibang buhaton, ipadayon pa ba nimo ang imuhang pagpakinguban kung ikaw ang nasa sitwasyon ni Junel? Nga pura mag na feeling nimo na traitor ka, kaya mo ba'y dautan kung tinudanay good ka o wakay ang itago, pwede mo kamusulti nga ang amahan biya sa bata, no? Makikita yes. Ra ba? O sa may emulisasyon ani? Dapat ka mong duha. Ikaw. Yes. Sa may kasulti.
1: Kung ako si Junel, ma'am, no, kay mudili na siguro ko anak nga kahimtang kay ang gibuhat manggod siyang asawa o sa katong amahan sa bata kay dis kanang grabing nga disrespect ba. Pwede naman siya mo angkon or sila mo angkon nga oy mo ni papa kay na maginay katungod gud ang amahan nga bisitaon ang anak or ilaylaw ang anak so unsa may point nga ano mang ila mang gitago so murubag nasisili something nga kay tabo nga ano mang gitago kan Junel so unfair kay sa iya ba kay kabalo mo talagsara kayo ning lalaki ma'am no nga kana bitong willing gid kayo ba? Willing and
0: yes.
1: Able.
0: O yan, ganap ito. Murang ka lang first love at first sight.
1: Yes.
0: Niya, okay? Pagkakita niya na in love mong siya dayon.
1: O, kanay nga na ba? Sa way pagduha-duha, iaging ipakaslan, iaging ipanindigan ba nga nagpakaamahan siya sa bata, iag yung gituring iya ha. So, kana talagsar kayo ng mga yan ang lalaki ka ron. Sa kadagang irresponsable nga mga lalaki ka ron.
2: Dagan pa rin yung nilo eh.
1: Talagsa na lang kayo. Talagsar na kayo maka-timing o mga lalaki nga yung ani.
0: Sasama ka, Junel.
2: Hindi lang mo katunong.
1: Ay, ako nakatunong na taga.
2: O, di na ba?
1: Pero anyway, kanang inga ni ba, nga namang itago man nga.
2: Aha, nakatunong gina ha?
1: Ngano itago man nga kanang muna siya'y amahan. So, unsay purpose nila?
0: Correct.
1: Dapat, diba? Unsay kuan, kanang dili, it doesn't make sense nga nung kinanglan siyang himuong
0: Apil
1: secret.
0: Apil pa ang mama.
1: Ang mama, no? Nakikuan pa, diba? Grabe nga betrayal. Oh. Grabe nga betrayal ang naitabo kang Junel niya. Mamurag, ma-feel mo iyang kasakit ba kay grabe, wa man siya nagkulang sa iyang kuan. Maayo man siya nga pagkabana, may siya nga pagkaamahan, o may siya nga pagkatao in short. So, nga naman nga gisikreto sa iya. So, kana palandaan nga pag-disrespect sa iya ba kay murag, dili niya deserve, no?
0: Yes.
1: Dili niya deserve.
0: Kaya kung wala gid ka gitago, pag-abot bang malangit ang lalaki nga makikita siya, anak, kaya di
1: yes. Pwede ramang dapat, kayo na. Kaya again, katungod man na sa usakamahan nga bisitaon, no? So katungod manggod na sa amahan nga bisitaon ang anak hulmon ang anak.
0: Correct.
1: Diba? Pero dili man necessary nga apil ang inahan hulmon pod. So,
0: sila lang
1: ang tawa. Yes.
0: Nga anong nanuroy silang tulot.
1: Muna'y nakapait.
0: Kaya kung ang bata lang tayo tuyo lang, siya panuroy mo.
1: Yes. Muna'y nakapait. Kaya murag napay. Siguro
0: ikaw,
1: naapay mga hidden nga mga feelings niyang asawa sa amahan sa bata. Kaya nga naman, nga gisikreto manggid niya. Unfair kayo. Red flag kayo.
0: Red flag
1: so,
0: kayo.
1: Sayang kayo, Junel. No? Dagan, sayang kayo ang kanabang imuhang tinud-anay nga pagpangga, pagbati sa ilahan niya. Gi-betray lang ka. So,
0: yes.
1: Para na ako, kung ako, dili na ko mo settle ana nga kahimtang. Kaya unfair kayo.
0: Okay, dali tapunta kang URP professor. Disupak it siya nga. Dili, sa to, yung iyong kaganina?
1: Nadaghan ka daw.
0: Nadaghan ka, Junel. Okay, Cap Junjun, the office.
2: Yes, Ate Arlene. Isa na po ka sulat tampo. Kundiin atong natunggan na perting luya sa mga kalalakin ang karupan. Boys! Dili na makumpiyansahan ang mga single mom karon. Katanawa. Pakita na yung dato ng atong lahi, gidaog-daog, giyatak-yatakan, gikumot, gilansangan ang dughan. Tanan! Nga pag-insult.
1: Pabor gini sa imo karon. Pagawas sa imo mga pagbati niya ka.
2: Dan, katong imong single mom, ay kumpiyansa to na.
1: Asik,
2: sayang ra kayo ng imong savings niya, imong overtime, imong tanan niya. Waga. Dito ni mo ginahandos niya. Ay, magkumpiyansa kay usahay ang ginapakita sa inyo, ha? Dan, ha?
0: Usahay raman. Dili man tanahin kayo.
2: Pero kini-kini-klaro na kayo, ha?

0: wala na kayo makita. Sumala kang DJ Nova, wala ka, lisod na ka kakita ng lalaki nga pareha kang Junilo para sa ako.
1: Mm-hmm.
0: No? Nya,
2: para sa imo ha.
0: Nakahimo pa og binuang ning sus pastilan ni Masa. Dili tadang single mom ha, pero murag mawala na gina akong kumpiyansa karong panahon na ba?
2: Mm-hmm. Sa mga single mom.
0: Mawala na akong bilib. Bilib pa naman unta ko nga.
1: Imbis uso noon sa ni single mom, Kat, naka-discourage lugar, Kat.
0: Discourage, discouraging gini, Digi Nobs.
2: Dili man, kinahanglan lang siya mong sulkis tinuod. Katong yeah. Ihimo niya, apil man yung mamag ikonsabo.
0: Discouraging gini at ate. Sayunan ka na nga, gi sa walay pagduwa-duwa gipakaslan siya giatiman ang gikabig ang bata nga isip
2: iyang anak
0: tanan wala gid binuang si Junel
2: pero ang lalaki kung tanaw nato kani si Junel aware siya nga dunay laing lalaki sa kinabuhi kinamay sila anak
1: yes
2: oh. Unta to kung wala lang gitago nga paryente or igagaw misulti lang unta nga naarabasan ko ana mahan okay pa ka.
1: Okay, dawat man yun, ma'am, no? Oh, kaya dawat man siya mahimo kay Papa man.
2: Yes.
0: Junel, nakikiisagin ang mga retired playboy sa imong gibati karong panahon na. No? Karong, I'm with you, tanang feelings ni mo. No?
2: Valid yun, gina, valid.
0: Nabati yun ako na kay pariyamang gunta kumahigog ma, Junel.
1: Mm-hmm.
0: Bigay tudo.
2: Ah.
0: Kaya binuangan lang sa usa ka binuhat. Nga atong giatpingan pastilan. Sakit kayo ng wata kayo manubi tao nga.
2: Ang pagkini mo ni Ter Playboy ba?
1: Oh, grabe kayo mga
0: grabe hugot. Ka sakit.
2: Maminaw lang kag 5 minutos, mutuog yun ka.
0: Dili na ko ma-imagine ate.
2: Ano sa man?
0: Dili na ko ma-imagine nga mabuhat sa usa ka single mom.
2: Dili, akip gani ang mama.
0: Lagi, agi kong sabo ang tanang. Nga, buhutan ba kayo si Junel. Pero ang imo pakutan na Junel kung unsa imong desisyon karon. Klaro man kayo nga nahigugma ka.
2: Mm-hmm. Gisakitan ka.
0: Gisakitan ka. Mas labaw masakitan ka o di ka makiguli. Total na naman na. Nangayo nagpasaylo ang babae.
2: O niya, kaya nag-uban na rapas sila.
1: Magsige, nagya po silang uban.
0: Mau gani. Nangayo nagpasaylo, na-realize na niya sa iyop ang iyang gibuhat, na-realize na niya nga ikaw man di ay ang pinaka-importante nga lalaki sa iyang kinabuhat.
2: What if ka ito pag-uban nila, doon ay nahitabo nila kung sa kanos? Yes.
0: Ayaw ka balakan, ha? Kita nga mga laki makasala. Ha, ha, ha, ha.
1: Yun lang.
2: Amo na diha.
1: Yun lang. Muna
0: wala
1: may
0: perfecto, Junel. At least naalat ay pambato diha. Nung ikay nagkasala, ikay inintindi.
2: Sana lagar.
1: Na, pwede rin. Wala rin yun problema, ma'am, nung nga. Kanang i-include ang, kuan ba, ang papa sa kinabuhi yes. Sa bata. Yes. Pero kanang pong, dili po din nga na, bitaw nga, isikreto man.
2: Pero sa, pag,
0: sa pagkakaroon, Junel, kaya nabisto naman ni mo siya, siya naman ang naghangyo sa imuha, ikaw na maghatag og barometro sa tanan.
2: Aha.
0: Ikaw na ang maghatag og metric sa tanan. Ika, dire ka lang sa balay, bawal na ng lalaki.
2: Mm. Putla na na ilang relasyon sa bata.
0: Tanang lihok ni mo, naka-GPS na. Tanang lihok ni mo, naka...
1: Pero, muna,
0: pero ako, libre ko.
1: Ako, ito, ana.
0: Kaya ligdong ko.
2: Ana. Ay, ana.
1: Pero, pa, ikin, nakita niya po ni Junel ba, nga murag... Kanang tuod man nga ngay pasaylo ang iasawa pero murag ang lalaki naagya pon sa ilang kinabuhi.
2: Sige
1: gyud sa uban.
0: Dili kay nangayo na pasaylo ate. Sa to pa si Junel nang masunod ani. Kinala sunod na kasa ko pala.
2: Siya ang mag-set of rules,
1: boundaries.
0: Kinahanglan bawal na ng lalaki diri ha. Kinahanglan makadalakaw nimo kwanta kaning unsa ni video call ta. Kinanglan.
1: Nahimo ang kuan.
2: Kung mula ka ang bata, hula man sa papa, di siya mo uban.
0: Talaga, si Junel lang maghimo o kuan na ni. Boundary. Siya man yan, yuk. Sigurado ko mutuog na siya. Kaya mga muyo man sa imong kapasayloan.
1: Mm-hmm.
0: Ang importante nga, siguraduhon ni mo nga, makabigya po ni mo.
1: Pero lisod na kayo ang pagsalig ka. Kung inga na gaya ilang set up, lisod kayo ang pagsalig. Kung mabalik pa ka, magduda naman si Junel. Magduda naman sa kada. Mingon nga, hol mo ng bata. Wata ka ba nun? Kami,
0: appeal po ng mama. Di Genova, nga mga laki, pag magkata magsalig, magkatapos ka pasayloan. Bugos yun sa mong kasi
1: kasi. Talaga ba?
2: Pero ka naman kung...
0: Kalintan yun na mo ng tanan. Pag ingon na mo, kalintan na mo ng tanan. Pasayloon ta kapalanga. Pasaylo, gina. Dili mi para sa ubang mga babae?
2: Nabasa na to one time ba yung letter, di ba? Katong maghatag siya, sustento siya, anak, kada simana.
1: Oh, pero yeah. Dapat...
2: Dapat kaubanan ang bata yes. O siya di gito nagdayon kay yes. Sakitan siya nga kadahatag sa sustento
0: ayaw
2: sa
0: na magkita Gcash na tirada diya wala na kita Junel
2: ay, gusto mong po sa amahan
1: wata ka balo wata ka balo nga inga na rin po yung mahitabo
0: sunod man na sila good kay na ngayon naman sila pasaylo gusto man nila nga ihatag ang kapasayloan so therefore ikaw Junel ikaw maghatag og kuan diya kanang
1: person biya lisod na kay magpasaylo og tawo biya kap ni traidor sa imo
0: kami di sino ba nga mga laki pareha kan Junil pareha mi pag mo nga gipasaylo ta ka sa tanang sala nimo
1: di na lugar gyud na mahunonaan ma erase gyud
0: dili na sa dili itong talog TV karton na itong tanaw
1: dila matanog mga superpira nga mga kaban traidor traidor
0: lahi manggod lahi manggod mi nga mga laki sa mga babaye kami nga mga laki pag nalimtan limtan na namo na tanan
1: wala lugar mo for even forget lugar mo kap kami mga babaye dili gyud
0: nasitol na ta karon mo na lagi boys tiba na ninyo ni ha listen learn ha never gid mo angkon kibalik balikon tibuana
1: mo na siya pasabot kap nga di mo dapat magpakasala kay aron
2: away balik balikan
0: kaya ay pa ninyo mga bayhana karon no para ani kadako na kayo sa salaan ni pasaylo na mo kay basta love man good love ni mong tao if there's pain there's glory.
1: Pero parang yun ako, basta yung traidor na ka, it's a no-no.
0: There's no perfect na tao sa kalibutan. Nasipit lang ng imong asawa.
1: Eh, kaya ang tao nga naigugma yun sa imo, dili ka traidoron ever.
2: Nasipit. Kaya kung naigugma siya, pag abot sa lalaki, di siya makikuban.
1: Yes, no, siya'y mulikay. Mulikay siya sa mga butang, posibleng matintal traidor. Siya.
0: Sa panahon, sa karaan kasulatan.
1: Balik ka sa tao.
0: Yun sa day ni Pedro pag traidor. Nagtuktugaok ang manok. Ipasaylo mangani to.
2: Una tayo ka na. Unsa bang ibuhato ni Junel? Kay before tam utuktugaok sa manok. Balik taman lamang sa Pigas Lawak. Stand by.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Kini si Doc John Paul Diasis. Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cyst, PCOS o cervical cancer.
5: Isa ako sa gagamit sa inyong tambang Cervicare o dakudyo tayo ako ang pasalamat sa Ginoo o sa inyong tambal kaya ang akong gibating pagdugo-dugo o perti kangulngol ang akong puson. Tungod sa Cervicare o nga akong gigamit, naulian ang akong balatian. Emeray Mundo, taga Milaya, Waola na del Sol.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nuns.
6: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nans Corn Coffee.
7: Nang dili magudti ko kabawas, kag dili ko kabawas isa kumpiyan murag puno. Then pag tinom ko sa Nans Corn Coffee, dali gyud ko kabawas, dali din ko makatulog. Gretchen Gonzalez 33, San Fernando.
6: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Kung problema sa mata, gamit sa Nans Eye Drops.
5: Nagagamit po Nans Eye Drops. Ang maputi na akong girekomendal sa akong lula nga na isambul-sambul sa mata. Kung naayog na diya ang sambul-sambul o aksan na diya ang panglantaw o epektibo na diya ang produkto. Geneline Hadermeo, Nagpuyo, Sala Libertad, Negros Oriental.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nans.
6: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Mayroon ang balikta sa dili pa ito sa diyang timbayaon ng ato mga nawala paspasing kadalida. Timbayaon ato mga YouTube and the Facebook viewers. Shout out to Rhea Jean Orbita. Watching from Colasi, Buena Vista.
1: Maayong udto Ma'am Arlene o sa duha ka kauban nimo pagtambag malingaw gid ko ni Cap John sa tambag niya from Gaspar Fernandez.
2: Ayan from relaxing music. Aha. Shout out kay Lali Ludes o ga Lolo Abel Absedi from Banban, Look Villanueva, Misamis Oriental.
1: From Mrs. Ganduli makainlove imong tingog Ate R.
2: Thanks you. Shout out to Renza Martinez of Pinamulaan, Banisila North, Cotabato.
1: Maayong hapon ka ni Mati Arlene watching from Dol, Duna, Fernandez Farm, Impalutao, Impasugong, Bukinon from Raquel Fernandez.
2: Ayan. Hi to Razel Jane Pabe watching from Bismarck's Don Carlos Bukidnon.
1: From Nonilo Suarez, hi Ate Arlene. Habit fad ko nimo adlaw-adlaw miga paminaw sa akong helper, ma'am. Imo program rajud gatingog sa truck akong ginadriban. Thanks po and God bless.
2: Ayan. From Maria Rene Nila Dilima. Ayan. Shout out sa Amo Adirisa, Ate Arlene sa San Roque Best League.
1: from Ashley Ornopia. Pa-shout out kay Ashley o kay Jimboy at Arlene watching from London.
2: Shout out to Sam Sam sa Namoka. Namukatkat. Ayan, watching from Manolo Fortich.
1: Hi, Ate Arlene watching from Brunei. Pa-shout out ko sa kong mama sa Bakong Negros Oriental, Mama Lilia Tuting, kanunay na minaw sa mong programa. Thank you, Ate Arlene, and God bless po from Josephine Martinez.
2: Shout out to Belia Pobado Ralantong. Ayan, from Kabanglasan, Bukidnon.
1: From Rodel Robre Tingabngab. Good afternoon, Ate Arlene. Shout out from Tagbina, Surigao del Sur.
2: Good afternoon, Ate Arlene. Sa wakas, nakita na nako inyong FB page. Always lang ko sa Radyo Gapaminaw. Lingaw kay ko sa inyong tudlo. Pati ako bana. Gapaminaw po sa inyong programa from Jenny Lasibal.
1: Greet na ko akong mga kids na si Del Jane o Glenn Wilden o sa kong papa Estrelio o mga kauban na minaw midiri sa Glyan Malaybalay from Dayday Galvez.
2: Mayang hapon, Ate Arlene, did you know about Cap June? Makalingaw good kayo ang sensorly Ate Arlene nga programa from Gina Andaya of Larok, Kisulun, Sumilaw.
1: From Cha Art, pa-shout out the I Cornelio Pepito from Kogan Kibawi, Bukidnon.
2: Pa-shout out po sa Family Piras from Bibi Linda Piras. Ayan, okay, did you know? O sa iyong final para kang Junel?
1: Again, ako pangingin ka ganina, Junel, no, nga para na ako, no, once na try doon ko sa usa ka tawo, kay lisod na kaayo, ibalik pa ang pagsalig. Tuod man, miskan pag mayingon ta nga, nangayo na sila og pasaylor, nangayo og pasaylor yung mga asawa sa imo, pero lisod kaayo, kanang, kung dako man good kay siya nga, kanang pag-tridor ba, kay imagine, no, papa sa anak, ipa as if nga igagaw, kanang, kanunay ka mag-question sa imo kagalingon ba, nganong kinahanglan ba man nila itago? So, knowing nga, katong pagkuan po ni mo nga, ni, nagsigi silang uban, murag imo silang kuan ba, imo na silang gipa, tagaan o gigayon, nga basin mabuo pa sila. So, daghan nga mga panahon ang nilabay, nga basin, matakabalo, unsay mga kuano nga, basin, kana nangayo na lang nagpasaylo para kunuhay, pero ang ending murag ya po ng ilang buhaton. So, kumpara na ako, Junel, no, ayaw sayangin mong pagkabuotan. Siguro na pa yung mga tao nga mas deserve pa nga sa imong pagpangga, sa imong pagkuan, sa imong pag-atiman. Nga, amot lang, no, na nga, di lang sad ko kasabot sa sense nga nung na yung mga tao nga sayangon nila ning mga tao nga
2: buutan,
1: no, walay gibuhat sa ilaha, kundi ang pagpangga, pagkuan, pero again,
2: sana
1: no.
2: Sana all.
1: Oh, di ba, sana all kaayog yun yung tayang asawa, pero again, no, para nako, dili good siya kanang deserve nga. Kanang bitaw, imo i-dedicate imo kinabuhi sa tao nga kaya ka-try doon. Kaya once magod ang tao nga gitry, kaya ka-try doon kausa, pwede pa na mo usab. So kung ako, di na ako magpausab. Kaya sakit biya kayo. Sakit kay may try doon. And isa pa, kung iba siya pa sa iloon, for sure, di gina mawala si mong nauna. Magbalik-balik mo na nga issue. Kaya ang bata,
2: dili ang magid niya anak.
1: Oh, dili niya anak. Kaya sa pa, basin ang bata, mangita gid gihapon og papa. So,
2: yes.
1: For me na, naa sa ilahang kinabuhi anak nga laki. Murag imposible man siguro na nga totally mawala gid na silahang life. Kaya again, ang papa na may katungod good sa bata. So, murag mahimo siya og kana bitang burden sa imo. Mahimo siya og kanang reminder sa imo kanunay ba sa pagtraidor sa imuha sa imong asawa o sa lakip ihang mama. So again, kung ako dili nako, no, dili nako magpausab pa. So dili na nako hatagan og igayon nga mausaban pa. So mas maay pag magpuyo kog malinawon, no, mas maay pag mangita na lang kog tao nga kanang way kabilinggan kay aron sure nga ako ra gyud.
2: Yeah.
1: Ana lang ayaw sayangi ang imuhang pagkabuotan diha. Dili tanan tao deserve sa imong pagkabuotan.
2: React na si Kamal.
1: Na siya. Sa kanunay, kinain yung DJ Nova da Marites sa Marina Bayan.
2: Sige, imo nang turn.
1: Sige ka.
2: Captain John Diaz.
1: Labanan mo.
0: Yes.
1: Actually, na sa niya.
0: Actually, Junel, gibati yun ako ang imong gibati. Kung unsa kasakit imong gibati, grabe kasakit ang imong gibati yun. Sa'yo nang kanang muragiya takitakan ka.
2: Baba, oh, diba? Ang pagbati nga bati, sa manang bati.
0: Loy kayo, kita nga mga laki mong kudasahay kinanglan. But daanad na lang ganding mga bahay sa ato ah.
1: Wow.
0: Kita lang.
2: Wow, ha?
1: Wow.
0: Kaya kita manggod nga mga laki, lahi manggod na sila. Kung mahigugma, tatinod anay yun.
2: Di
0: ta kabalo magbinuang, hangtod natin higugma nga usa ka binuhat. Pero ambot lang, nawala akong bilib aning kining imong pinangga na grabe manggod. Pero, usahin na kay lapsis. Manoy, padultion mong usahin sa mga kalalakin yan, sa mga retired playboy. Guard your perimeter.
2: Guard your perimeter.
0: Always.
2: ayaw gipasalisi.
0: Mm. Nagpasalisi mangud ka.
1: Okay. Syempre grabe yung pagsalig.
0: Ikadua, so, malamang. Kung dili nimo dawaton ang imong asawa, giangkon nimo nga napildi ka.
2: Aray.
0: Grabe kalipay atong lalaki. Ayaw tagaig panahon nga magbalipayon siya. Kay gitraiduran man kaniya. Dawata. Anyway, kung tinod, kita nga mga lalaki, Jonel, kabalo manggit ko nga pariyatag kasing-kasing, pag nakapasaylo ta, bukos manggit na nga mga tawag pasaylo. Pag ingon na ito nga kalimtan-kalimtan, yun ang talandi, manggit na para sa mga babae. Kagbuhin nga, ay, sa mga babae, sige, itugan ang tanan, kay matugan pag ko sa ako. Pag nadigan na ni mo ang tanan ni mo sa iya, ha? Uyab ko'y ngani, uyab ko'y ngani, ay ngani-ngani. Pastilan, magilom-ilom na na. Kala na lang balik-balik ko ng imo. Inga na ang mga babae.
2: Ayaw yung
1: angkoro. Ayaw yung tugan.
0: Kita nga mga lalaki, pag ingon na ito nga, istugan ang tanan, kay pasaylo na ito, kalimtan. Kalimtan mo ko na ito. Takaig chance, ang imong palangga, kay basing palandi ay, sa trials, kay kining relasyon man gud kung walay trials.
2: Dililigon.
0: Basig mo na ng trials ang ginatawag para mahimong maligon ang inyong panagsama. No? Balikon ako, kung walay kasakit, walay kalipay. Basig mo na ng kasakit para na kay kalipay. Wala na naman gud ang life. Ikadua,
1: kabutan,
0: kung dili ni mo na dawaton, remember, wala pa kay spare tire.
1: Uy!
0: Spare tire. Ikaw ang sakitan, loy kay ka.
1: Daliram na ba kita si Junel kay Butan kay man?
0: Mangala pa ka, mudiskarte pa ka, mas bayo ng dawato na nibudaan. Kay kita nga mga lalaki ba yan, hinding dili ba ita perfecto? Pag di ni mo nagipasaylo, pag kita na po ba kasala, wala kita na. Dinala ko sa bayan. Sa gihapon, kini si Kuya Kapoingon. Dili ko ba po, dili po ko pangit. Pero isala ko masiguro. Mapagmahal ako.
8: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
9: Kini si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
10: Ang akong mama, gagamit siya sa NANS capsule o sa UID capsule. Marag magbugat kay ang iyahang lawas. Ang iyahang BP, nasa tag 200, over 100. Mawag yun na. Then okay. Pagka-stroke sa akong mama, mawag siya nga, hiyan nga, dahil paliti ko aning capsule kay magaan-gaan yun akong lawas. Ana, every buntag, pwede pa siya makakaon, mag-inom na siya UID o NANS capsule. Kada yung katulog niya, usap po siya mo inom o balik at yung NANS capsule o UID, dunganon yun niya. Kaloy sa ginawa, Tierling, lakaw-lakaw na akong mama. Dali na kayo siyang naulian sa iyang pagka-stroke. Mga 3 weeks lang, nakatindog na dayon akong mama.
9: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living NANS.
11: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, NANS Corn Coffee.
12: Isa ko sa NANS user, gamit ko NANS Coffee. Sa akong asawa, nga sa'y dilipid sa ko yun sa mga ubang dating iha. NANS Coffee lang yun. Maayaw ang iyang pagtulog, iyang pagbawas, okay man. Dilipid yun gamit og ubang kape. Kaya kanadyo ang NANS Coffee ang mga gamiton. Pispos ninyo, dres sa kapang, libungan or kutabato.
11: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living NANS. Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
9: Kung problema sa mata, gamit sa NANS Eye Drops. Susama kang rinisita lumaktod.
13: Kaluoy sa Ginoo, naggamit ko ng NANS Eye Drop. Lamdag na akong pananaw karon, dili na ako mag-antipara. Ko, si Rinisita Lumaktod, taga-Tugbungan, Lopez, Zamboanga City.
9: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living NANS.
11: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
8: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Thank you so much, Dejinova and Cap June. Thank you, Junelle. Sa imo papadangat mo suwatan po ni atong tulumanon sa sensorly Ate Arlene. Pero kinila ako masulti ka na kanimo once and for all para mawala na ng mga pagduda. Pag heart-to-heart talk mo, ikaw ang bata o ang amahan sa bata. Prangkahan mo sila kung unsa bagit ikaw ang dunay katungod kay kamo ang kasado dili ang amahan sa bata kung boto na naon pwede ra yung kang moingon dili nimo ipakita ang bata human niya gibiyaan apan pwede nga magsulti mong tulo aron nga inyong i-resolve sultihan nimo nga di ka gusto nga magpakita ang lalaki kung mapakita man galing butangan og rules og ikaw ang mo set ni ana kinahanglan mutuman ang imong asawa nga si Rose. Dawat ni mo nga doon na siya anak, apadili ni mo dawat, nga pati ang amahan sa iyang anak, musamok ninyo. Again, pagsulti mong tulo, apil ang amahan sa bata, botangig rules, kung ahala siya taman. And, sayod ko, kung matinud-anon, si Rose ay ahang pagmahal o pagpanggang anak ka ni mo. Hindi siya maghima mga butang nga masakitan ka. Again, para na ako mas maayong pag-istorya mong tulo, akip ang ginikanan kung pwede. Para once and for all, masulba din yung problema, Janelle. Again, thank you very much. Sa imo papadangat imong suwatan po, manghinaon ko ganahayagan ka sa pagkakaroon. Kini si Ate Arlene, ayon mo na salamat. Bye-bye. I love you all.
14: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
15: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyo nga dungog nga mga huna-huna o gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
16: Kuy, nabugat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo ug hilanat.
17: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na ko ana.
18: Rexido Forte.
19: Mas paspas, banat sa upat.
20: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
21: Unilab quality yan.
20: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Happy fiesta!
23: Kinahanglan, extra ang handa.
22: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
23: Naana mga bisita? Kadyot na!
24: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
23: Wow! Mas maayo pa?
24: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
23: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
22: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
24: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
21: Unilab quality yan.
25: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan X.
27: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
21: Unilab quality yan.
27: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
28: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
29: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. This newscast is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. That portion was brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore. This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it. This time check is brought to you by Leon Extra Strong Beer. Bangi sa salap, bangi sa sulit. This time check is brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang. That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. This newscast is brought to you by Magmax Vit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuroan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ng wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas, at kaming lingkod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mahabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, at tulad ng iyong pinag-utos, aming pinapatawad din ang mga nagkasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa dahil din sa kami ay nagtitiwala na ikaw ang tagagawad sa amin ng tunay na katarungan sa iyong takdang panahon at paraan ayon sa iyong mga pangako. Pakalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami na iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Hinihingi namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pagkikipagbalik loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at pinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin upang ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nakakasala sa amin tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan, nang kami ay mamuhay ng may kapayapaan sa ilalim ng iyong masaganang pabor at biyaya, at nang sa gayoy matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Hesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at manliligtas. Hiniling namin na iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw. Ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan, at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin na kami ay laging makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayan mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: versus previous formulation. Our cheesiest CBO Idol cheese dog ever. Buy now. Ito ang
1: idol ko. This newscast is brought to you by Birch 345 Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 750 lang SRP per baso. Bili na! This time check is brought to you by Birch 345 Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 750 lang SRP per baso. Bili na! This time check is brought to you by Birch 345 Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 750 lang SRP per baso. Bili na! This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
2: This time check is brought to you by Herb Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
3: Ako eh, nabugat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
4: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana.
5: Rexidol Forte!
6: Mas paspas, banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Happy fiesta!
10: Kinahanglan, extra ang anda.
9: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
10: Naana mga bisita? Kajut lang!
11: Maglangay lang ay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
10: Wow! Mas maayo pa?
11: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
12: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
10: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
11: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
8: Unilab quality yan.
13: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan X.
15: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
8: Unilab quality yan.
15: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubang uri ng sakit.
16: Friday night, na-meet mo siya. Tapos Sabado, kayo na. Normal yan. Gusto magka-baby. O gusto, ikaw ang bini-baby. Ang normal mo, normal yan. Ano man ang choice mo, pwedeng makatulong. Every Trust product purchase, may ambag sa misyon naming gawing accessible ang family planning. Para same-same tayo in enjoying what matters to us. Trust. Want more? Ma'am, sir, o ma'am, sir. Learn more at trust.ph.
17: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
18: Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
19: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
1: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
20: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
21: Oras mga kasama, alas 10:22.
20: Straight to the point.
21: Magandang Pilipinas, Luzon, Visayas, ug Mindanao. Kumusta kamong tanan? Adlaw Biyernes, Mayo 15. Sa nga ni Radyo Man, Binji Tanghian, ako una si Radyo Man, Buin Alguno, makikuban kaninyo hangtod ta alas 12 sa tungang gabi. Sa tuang tulumanon, ang Straight to the Point Evening Edition. Kumpati lang gita. Taliwa, mga kasama ning kagubot sa tuang politika, kumpati lang. At sa Natagan karon og pagtanggan kini mga nagkadaiyang mga init nga isyu nga malabot ang lungsod og ang nasod. Ang MCWD nag-andam na daan og 50 ka mga generators. Pagpangandam kini sa posibleng rotational brownouts. Automatic dan bitaw karon ang pagminos sa aga sa tubig kay perti naman kung inita karong panahon na. Padung nata sa Super El Nino. Mauna ang forecast sa pag-asa nga posible karong buwan sa Hunyo. Ma-experience nato ang Super El Nino. Okay. Samtang sa tibuok Pilipinas, way lain. Ang pinakainit yung isyu, ang pag-iskapo ni bato. Itaga mo sa bato. Asa na magkaros bato. Unsa man itong mga buto-buto dito sa Senado, itaga mo sa bato. Karon usa sa gi-consider nga person of interest pagpa-eskapo ni bato. Mao si Rubin. Si Rubin Hood. Butas ato ang nasod nga Pilipinas ay. Ang Department of Justice kon DOJ niingon. Mando na sab ang Department of Justice. Kun duna gani suway nga paggawas ni bato sa Pilipinas. Mahimong dakpon si bato. Dali ang nakadagang bato. Bahalag ni Sukarap. Di na kumang giday ikabuga si bato. Wala ginagingon nga, itaga mo sa bato. Asan es bato ron? Okay. Sige, ato ala ni hatagan og pagtagad mga kasama kay si Rubin Padilla, ang ato ang senador nga si Rubin Padilla. Giila karon sa National Bureau of Investigation nga person of interest pagpaiskapo ni bato. Wow, na ni hatagan pagtagad ang mga local reports. Si mana sa karasang precious gasolina crudo. Saun naman ang ni maon na yun ni. Sige, atong i-check ko na ang mga reports karon. Unahon na ito, report gikan sa patron.
0: Ronda Presinto.
21: Radio Man, Josie Post, JQ Quijano.
0: TYHP, Tatak, RMN, report.
2: Yes, mga rasaron sa kagabihan, nagpawin ka rin ako, nagdakmen sa Sugbo. Balik ko, maharap-maroon nga ito mga itong kabilisan din sa Lakmanong Metro, Cebu area. Sa report nga itong nakuha, sa kagilugay mo yung individual na drug poser ang nagpaginin sa ibuga tayo sa pressure sa mga operatiba sa PDS at mga sa isimitang takna sa kagabi on diha sa may sitio filter site sa Pagitisa at ang pen sa Sugbo ang nanakpan na nagspalang alias Kukong tatalibi adyos sa Katarigon o nagpuyo sa diskutat sa lugar nanakpan sa ibuga tayo sa pressure sa mga operatiba sa PDS at mga ipinasun sa usang kasimana ang pagpawaling illegal katugas nini. Kumbaga sa mga ganyakpan, ang tulog ka mga pultong, ganyakang simo, nga muntin magilig 100 grams, nga mubalo ka pin sa 680 mil pesos. Ang mawag suspect, itanggong na karoon sa PDS 7, sa ikay pa ang tungpangkaso, datog ka niya. Pagod sa patol, ako yung Rajuman, Joseph Oscano, DYHP, Tatak, RMN.
20: RMN, Radyo Mo, Nationwide.
21: Oras mga kasama, alas 10.28. Ang mga checks up report, gikan sa Philippine National Police. Kasama ang Radyo Man Arnold Bustamante. Yes, Nold?
20: DYHP, Tatak, RMN, report.
3: Driver sa usaka Nissan utility vehicle nga nakabangga sa usa ka motorsiklo sa Barangay Sabang sa Lakpen sa Danao nito nga Mayo 13 ang nga nagpositibo sa paggamit sa legal nga druga sa tulsa gipay gayon nga drug test dili sa kapulisan. Tungod dinhi ang Cebu Police Provincial Office mipasaka na og kriminal nga kaso sa mga driver sa usa ka kalapasan sa Republic Act 10586 kun ang Anti-Drunk and Drug Driving Act of 2013 kanon duman nga nito nga Mayo 13 2016 ang nabanggaan ang usa ka motorsiklo sa dihang may overtake ni sayaga gisundan nga sakinan nga may resulta sa pagkalagpot sa driver ug sa angkas nini tungod sa kakusog sa impact nakaangkol og seryoso nga angol sa lawas ang mga biktima nga daling gidala sa tambalanan sa Lakbayan sa Danao. Atol sa pagresponde sa mga pulis silang naabtan ang driver sa Nissan utility vehicle ug base sa pamahayag sa mga saksi nga sad-an ang maong driver nga mahinungdan nga kini gikustodiya sa Danao City Police Station ug gipaubos sa drug ug alcohol test pinagi sa breath analyzer examination. Migawas sa resulta nga nagnegatibo sa alcohol ang suspitsado apan nagpositibo siya sa methamphetamine hydrochloride kung siya mo, si Police Colonel Abubakar Mangilin Jr., ang hepe sa kapulisan sa probinsya sa Sugbo na kanayon, na seryoso ang kapulisan na ito mga driver na tigamitan sa regal ng drugas tungod kay mamahimo sila nga makadisgrasya sa mga motorista. Ipasalamatan niya ang mga investigador sa Danao PNP na dalinga nakarespondi o napaubos dayon sa drug ug alcohol test ang maunga driver. Gisuportahan usab sa Police Regional Office 7 ang hugot na pag-implementar sa RA 10586 aron pagsiguro sa seguridad sa mga motorista o sa riding public na mobiyahe sa Tibok Central, Visayas. Kasama mo sa Cebu Police Provincial Office ang inyong Radyo Man, Arnold Bustamante, DYHP, Tatak, RMN.
20: RMN, Radyo Mo, Nationwide.
21: Oras mga kasama, alas 10:30 na. Okay, manayin na sa tuwa karong tulumano. Tama na mga viewers na ito sa toang Facebook page. Kumusta ka mo, Horot, ha? Tao na makikuban nyo ron hangtod ta alas 12 sa tungang gabi. Shoutoutan kanto mga nakatutok na sa ito ang program. Shoutoutanaan kang Juan Dinapo Flores Marinog from Hiloktog, Barile. Good evening, Alex Cardinio, Rachel Apostol, Nicolas Aventuna, Jojo Sunubus or Sukubus. Si Jos More F. Marinog from Hiloktog, Barili. Okay, Jeffrey Montiseren. Joey Torino, good evening. Villalison Subdivision, Bakayan, si Busti. Alan Pacania, Alan. Okay, thank you. Si Juan Dinapo Flores Marinog. Okay, thank you, ha? Perting gabuta mga kasama sa tuwang nasud nga Pilipinas sa pagkaron. Kining impeachment batok ni Vice President Sara Duterte, ingon man ang pagsuway nga pagpadakop kang bato ug ang pag-iskapo ni bato. Asa naman eron si bato? Ha? Ug ang pagkurita dinha sa Senado. Hapto rin taon siya ang bigote si Tito Soto. Kay alkansi naman na silang numero. Kay ang nilingkod na, gipalingkod ng bagong presidente din sa Senado, mao naman si Alan Peter Cayetano. Mao ni Ron, kinini ang maong kasika sa ito ang politika. Labaw pa is boxing mga kasama. Sa first round, knockout si Sarah diha sa mga kongresista kay gipa-impeach man yun. Pag-abot sa Senado, knockout sab si Soto. Video ubay-ubay na gina sila diha. Atong hibawan para pagkonbikto mga kasama sa impeachable official sa kasong impeachment ang atuang 1987 Constitution nag-ingon, kinahanglan ang two-third votes. Kinahanglan dunay 16. O sa kaya may tabuan, no?
4: Murag iyahay ni sila ron og rinikrutay kasamang ni Store. Nga, arita. Unya ang nagkadaiya sa mga grupo. Labi na gining mga DDS. Kadaghan kay mga DDS ron. Ha? Na ako no'y diehard, na asa'y dili kay diehard, na asa'y balimbing. Oh, asa kay tinuod yun nga diehard, ani? Ang mga DDS di bahad, kinsa tong mo butar. Pag impeach ni Inday Sara, manimaus kami sa eleksyon. Di na mo butaraan. Okay. Medyo ubay-ubay ginadi sila diharon sa Senado. O niya, kining ato ang mga isyo ron ba? Pwerte naghana o maghiskot ang issues politika. Pwerte na magyong gubuta. Una ang issue sa impeachment batok ni Vice President Sara Duterte. Ikaduha, ang suway nga pagpadakop ni Bato kay dunay warrant of arrest gikan sa International Criminal Court. Og ang ikatulo, ang pag-iskapo ni Bato. Og ang ikaupat, ang buto-buto dito sa Senado. Di ba itong gikang buto-buto? Ha? May mga opinion sa mga netizens, ay, nagdrama sila dito. Kinsa may nitabang para makaeskapo si Bato? Awa na, si Robin Hood ay yung ipasanginlan. Nagubot sa ato ang nasod nga Pilipinas karon. Taliwa nga naglisod patag maayo, kay taas ang presyo sa tanang mga palaliton, ang ato asab nga politika, parte kagubot, gubot pa makasamas lukot. Ang ato ang Pangulo, Presidente Bongbong Marcos Jr., mamagin ni ang iyahang style. Nga, wala akong alam kung ano mangyayari dyan sa Senado. Wala akong alam dyan. Wala akong alam na hindi ako ang nagutos para huhulihin si Senator Bato de la Rosa. Wala kayo sa akin. Wala akong alam. Hilak in taos Bato eh. Sa dihang gi-lockdown ang Senado, kay si Bato Perting Dagan, kay giguko na sa mga agents sa NBI, nihilak si Bato. Og nangayog tabang kang Presidente Bongbong Marcos Jr., Mr. President, tabangi ko, isip po sa ka-Pilipino, kay nanginahanglan ko sa imuhang proteksyon. Andam na kung atubangon ang kaso nga ipasaka batok nako apan dinhi sa local courts dinhi sa ato ang nasod nga Pilipinas. Kay wa man ilha ang jurisdiction lagi sa International Criminal Court. Ano masabkano og ang ato ang mga enforcers dinhi sa nasod og duna man gani warrant gikan sa International Criminal Court. Ngano di man nila ipakita ngadto sa dakpunon? Sama sa nahitabo kang kanhi Presidente Rodrigo Duterte nga ang nangu sa pagpadakop kang digong mao si General Nicolas Turi. Nga ang mga abogado ni Duterte nangita og asa man ang warrant sa International Criminal Court. Karon sab, ang NBI may mo serve sa warrant of arrest, mao po rin ipangita, asa man ang warrant, naaman ka na. Aw, nito nga dayon, si kanhi Senador Antonio Trillanes, og diingon, gusto mag-warrant? Di araay, mao ni ang warrant. Ang ato ang mga netizens, dali man kayong naka-edict,
5: ila man dayong gigamitan og AI kadtong giwarawara nga warrant ni Trillanes gikas ICC. Ha? Gigamitan dayong AI kasamang Nestor, ha? Oh. Ito po ang warrant. Oh. Hamburger 55 pesos.

Unia ni pahibaw si Trillanes sa dihang ni Escapunas Bato. Ang giingon Trillanes Bato, huwag kayong matutulog na naka na nagpiyong kunong duha ka mata. Huwag kayong matutulog na naka pikit ang dalawa mong mga mata. Dahil huhulihin namin kayo, matod pang kanhi Senador Antonio Trillanes IV, ang inyong giyanggaan o trililing. Si Bato gihunting ron ni Trililing. Og si Bato suba pa gilabanan ni Robin Hood. Ato dalang yagi og joke-joke kining laban sa politika sa ato ang nasod para di ta maugtas. Ang mga netizen sab na emosyonal og mayo, apil sa naugtas, na ay naluoy ni Bato, na asay di ingon, merisi ay. Ako ba niyong kaluoy in town? Si Bato ba? Kaluoy ni Bato, oy, nihilak ko in town si Bato. Mao ba? Maglakalak ako ni Hasdan kasama ni Stor. Makadungog medyo kong mga istorya. Kadungog kong istorya sa mga vendors, mga jeepney drivers, mga anas barbiruhan, anas karinderya, mag-istorya sila. Ako lang na paminaon. Oh, kaluing Bato, no? Nga naman, nihilak yung taos Bato. Nangayog tabang ni Marcos. Uy, mauba kaluoy ni Bato. Ako ba sa mingon? Ay, luoy ka to? Ha? Bito luoy, oy. Iskap mo to, awaron. Manggawas na po na din ha sa Facebook. Mag-blag-blag na sa tugluto-luto. Itaw, ha? Kagubot sa ato ang nasod nga Pilipinas karon. So kita, ang ato ang mga emotions, apil sa napagan. Kamu din ha, mabiyaan na ang trabaho. Kay muapil sa nagkadaiyang mga kalihukan. Okay raman hinuuna kay inyo magyunang katungod, no, ato ang maginang kagawasan na atay katungod o kagawasan nga musuporta sa kinsaman nga mga politiko ang inyuhang gisuportahan. Oh, pero aya kay mo palabi. Oh, kay away manis mga politiko, aya mo palabi kayo. Siguro agin ang pamugas ninyo. Ang pamugas na to eh, ato siguruhon. Oo. Oh. Aminaw ragunta nila. Ha? Mga tawa na yung uban, apilang puntag katawa. Pero mga suko na yung uban, ayaw sa mapadaog kasuko niya. Kay away manis mga politiko. Good. Ha? Wa pati bugas sa ato. Magpagkosumisyon pataan ang away sa mga politiko. Ato lang sang unahon ng atong pamugas din he kay maamani gikinahanglan yun para makasustinto tas ato ang hamilya. Although atong i-exercise gihapon ang kagawasan nato sa pagpadayag. Pero sa gikaingron ako, di kita palabi. Kay away kinis mga politiko. Oh. Kinira ba mga politiko nga mag-away? Away paron. Madugay ana, mag-amigo. Or kadto mag-amigo, unya mag-away. Kita ra gigitinon tuhan ani. Mag-away-away, unya mag-amigo. Mag-amigo, unya mag-away sab. Mauna, ang moralison de kita palabi, oy. Kaya kini mga politiko na to, nag-away-away ni, takaybaw, mag-amigo na sab.
oras alas 10:43 mga kasama.

Oras na to karon, alas 10:43. Good evening, Attorney Mafia. Ay, Chico, watching from Japan. Romeo Estrella, naanag yung agimat kay pagsun ni Bato. Why nakabantay? Pagsibat niya si Nado, wasab sila kabantay. Una nagduguda lagi, katugunong buto-buto. Di ba ka kuno to drama ra? Elsa Canizares, may gabi. Edwin Tapil Gimungala, may gabi. Samtang namina, Miss Radio, tanaw usab sa Facebook. Oy, thank you. Si John Pogoy Nonsio, kuyaos bungbong sa tanan president kay pawiran kayo jud nga mga department heads sa tanan ahinsya kaya man diktaran samot ka pobre Pilipinas luoya oy kun maglugay pisto luoy atong kabataan why ugma atong kabataan kun magdaghang mga klasiha Glinda Masung Lagos may gabi Alan Loro Dinoy from Liloan okay. Si Drew Flauron Siangko, may gabi. Nelson Cabatino, may gabi. Good evening. Okay, shout out. Si G.R. Sinahon. Okay, thank you. Carlos Dinoyo. Asa na kuno ang PWD? Wa man lagi. PWD? PWD. Sama PWD. Romeo Celia. Sige, thank you. Magabi. Si Romeo Estrella Attorney kana si Senador Bato de la Rosa siya gihatagan ni Bong Rebilla og agimat. Ama o ba niya? Unya, dali man kuno kayong nakagawa si Lito Lapid. Kadihang dunay buto-buto, paspas kayo. Nga ni nakagawa sa Senado si Lito Lapid. Wala habang kanana ang building sa Senado. Pwerte ko nung paspasa ang nakagawas ni Senador Lito Lapid. Okay, itaga mo sa Bato. Mabuhay si Bato. Duda Carnesi. Shout out from Hingoog City. Solid supporter, Duterte Parade. Edmond Pinula siya at taga San Jose Maasin. Ibunjin Trixie Oglin. Okay. Maayong gabi. Pura Kanyete, watching your program. Sige yung smile, shout at yan sa Sitio Bas Capitol. Lorna Flores, good evening from Hilorungo. Dina Dalin, good evening. May gabi. Maria Heide, Marcila Sihudo, may gabi from Magikay, Madawi. Juan Dinapo Flores Marino, good PM from Hiloktog, Barili. Okay, thank you. From Aman Jordan, Mendoza, Melissa. Okay. Greet ko sa akong pamilya, Barili, si Alviar family and Bulungaita family. Yan, Mendoza, Melissa. Cody Barnes, may gabi, madam. Sige, thank you. Sige, kumbati lang. Oras na to, alas 10:46, mga kasama. Ayon pa sa tuwang tulumanon, nagdahom mga kasama ang mga kongresista nga makalabok-labok na sila. Kay dunay sobras 200 good ka mga kongresista ang nibutar para i-impeach si Vice President Sara Duterte. Og tinuod ba na transmit ang articles of impeachment? Ang kuwang lang ron mo convene ang Senado as impeachment court. Aron sugda na nila ang trial ni Vice President Sara Duterte. Apan sa diha, nga ni labok-labok mga kasama ang mga kongresista, nga ni uyon pag-impeach ni Vice President Sara Duterte, nangandam naman padiaydaan ang mga senador. Nga klaro, kayo nga mga didto na ni suporta kang Vice President Sara Duterte. Nga klaro kayo nga mga DDS na. Kanaron, sakto ang analisis sa banatong mga netizens. Matod pa ni Roberto Tabulong, di pa nila masiguro. Kay dinha sa Senado, daghang mga DDS diha. Naamay, klaro yung kayong DDS. Panalitan, si Bunggo, didiis mang ginang klaro. Si Bato, didiis mang ginang klaro. Si

Robin Padilla, klaro ginang DDS. Karon ang uban nga mga nagtago-tago pas ilahang kulor ni gawas na. Oh. Unya, politika hayman kini, numero hayman. Oh. Sumapas mga political analyst ang impeachment numbers game. Dua sa numero. Nakapaboron si Inday Sara. Mga DDS, pakpak silang maayo karon. Kay kadtong mga gustong makonbikto na si Inday Sara, ilaha namang natanawan, gistapira na daan, silaha mga kaalyado. Usa ni ana, si Senador Alan Peter Cayetano. Sinutihan ni Alan Peter Cayetano. Klaro namang ginato, no? Isaya halang sinutihan daan. Duterte yun siya. Oh. Kaysa pailain ng mga klaro yun kayong pro-Duterte. Si Marco Lita. Oh. Duterte yung magina. Katong uban, nga nagtago-tago paskulor, nailhan na noon. So, mauna na hibong kung kalit si Tito Suto. Happy-happy kus bungo Tito Suto. Dihado na kunos les numero. Daga pagining mahitabo din ha hasinado. Kay mura manggunig bidding. Oh. Iya hay offer good. Daga para baka ayo kunong kwarta nga minalita. Atong paminaon si Senador Amy Marcos. Senador Amy Marcos tinaunsab. Si Kim Grisya pabilib nga tos mga DDS. Nga DDS yun ang iyang kasing-kasing. Bisan iyang isuon pas BBM. Istorya pa ni Senador Amy Marcos. Nga dinha sa kamara. Gipang subornuhan ang mga kongresista. Aron mubutar pagpa-impeach kang Vice President Sara Duterte sa Senado kunuwa pa. Ha? Matod pang Amy. Pero karon na usab ang numero no. Ha? Lingo-lingos Tito Suto siya. Dili ni first time para nako. Normal ni nga mahitabo. Oh. Pero doon na pa rin mga kausaban. Pero sa pagkakaroon, kung atong tanaon, ang ato ang mga senador, atong mabasa daan nga medyo ni takilid. Oh. O sa mani takilid kasama ni Stor. Ni takilid ang chance sa mga gustong ipakundikto si Vice President Sara Duterte. Kadaghan naman kayong mga senador ang namatikdan na adto ginpabor ni Vice President Sara. Ang maglisod na kadtong gustong mupa-impeach sa Vice President nga ipakonbikto si Vice President Sara Duterte. Ang mo-prosecute ang mga kongresista kadto si Justice Committee Chairman Jervil Luis Tro nga matod pa niya si Vice President Sara Duterte guilty. Guilty ko. Guilty sa kasong graft and corruption. Guilty sa kasong betrayal of public trust. Uban pa mga gibasihan pagpa-impeach sa Vice President. Karon nausab ang hangin. Ha? Nausab ang hangin. Kay medyo ang Senado sa pagkakaroon atong nailhana
mas daghan di ay nila. Ang tanaw na nato ba, o bandi man mo angkon, kahit kuno neutral sila. Neutral ba? Klaro naman kayo. Neutral pa na kaklaro na ninyo? Ha? Ang bandi na yun mo angkon? Kaan neutral po kami. Kasi titingnan namin kung ano man ang merit sa kaso kapag darating dito ang articles of impeachment. Kapag makonvene na po ang impeachment court, titingnan po namin lahat ng mga ebidensya regardless po kung ano pong partido kami na sasakop. Ay, istorya ragun na. Bisisays kabuto ang ikinahanglan para i-kundikto si Vice President Sara Duterte. Na-impeach na ba ang ato ang Vice President? Yes, na-impeach na. Tungod kay na transmit naman ang articles of impeachment gikan sa Kamara, paingon nga to sa Senado, pero wala pa makonbikto. So ang second round, maoneron, dinha sa Senado. Oh. Ang klaro yung kayong mo pa-impeach or mo butar og yes gyud aron ikonbikto si Vice President Sara Duterte, klaro naman eh. Senador Risa Hontiveros, ah, klaro na yun kayo. Tito Soto, kinsa pa. Ping Lacson. Oh. So, pila lang na sila kabuok? Ha? Amot ka ning uban. Akinis Chis Escudero, di, gini. No, ni. Ato ang tatanawan daan, oh. Kini mga Kaitano, no? Mga Alan Peter Kaitano, si Pia Kaitano, akan na klaro gina, ha? Abot ka ane nila ni kini ang mga Tulfo brothers, Rafi Tulfo, og ni Erwin Tulfo. Wa pata kay bao, ha? Pero kada na ang wa pa man kay sila ni Bulgar og asa sila posta. Oh, ang klaro na gyud kayo, Rubin Padilla, kada si Bunggo Marcolita, klaro na gina, ha? Og si Bato mabalik to sa Senado? No, gito. Pero saan pa magkapagbalik ang to? Dagdagandagan to siya gud. Paingon nga to sa session hall sa Senado. Gigukur sa NBI. Kunya gilockdown na sa NBI. Ang Senado. Paglockdown na, dito na sa bato. Natrap na. Niiskapos bato. Oh. Humas buto-buto. Ato na hibawaan, nawalas ba to? Ha? May agimat inis ba to? Doon ay duha dili kabutar. Kisa may dili kabutar. Katos ba to? Wanted man to? Giwanted na turos ba to? Pero matod pang Alan Peter Cayetano, hindi po wanted si bato. Kasi walang warrant sa local courts. Ang warrant ay sa ICC. Hindi namin kinikilala ang warrant sa ICC. Oh, aklaro, naging nang sinultihan ni Alan Peter Cayetano. Oh. Kisa pwede kabutar? Oh, si Mr. Budots, si Senador Bong Revilla, kay maumay unang napusasan. Oh. So, mawala na ron. Doon ay duha ka mga senador, ang posibleng dili kabutar. So, 24 sila buok, 22 na lang. Ha? Pero daghan pa mga gihapon, ang natanaawan na to, na posibleng mo pabor pag
butar og no sa impeachment batok ni Vice President Sara Duterte. Sa pagkakaroon lang ha, although dili to angay unhan ang ato ang mga senador kay mo respeto masabta nila ug unsa ilaha mga desisyon, pero sa ako nagungingon istorya nam lang gunang mingon sila, titingnan po namin ang mga ebidensya, istorya lang na eh. So ha, istoryahe sa ato pa kadang expression bitaw natong mga Bisaya, istoryahe oy politika mo diha oy ha, istoryahe politika hay kada diha karon ug atong tanaon kinsa ni mga senador nga dili gusto nga ikonbikto si Vice President Sara Duterte sa kasong impeachment. Maklaro naman nato. Ug medyo dihado makasama ang gustong ipakonbikto si Vice President Sara Duterte. Pilar lang kanin sila kabuok. Ha? Okay. Nag-ana manig ladlad rong kadaghanon sa mga senador nga mga pro-Duterte. Akin ni Asjinggoy. Mailha naman na to. Oh, Jinggoy, kinis Jewel Villanueva, mailha naman na to, Jewel. Amot kaning ato asang idol nga si Lito Lapid. Kun asa po kaning siya pusta? Ha? No? Asa kaning pusta si Lito Lapid? Kunya, kiniuban na to nga mga senador, Mig Subiri. Si Bam Aquino, posible si Bam Aquino. Wala og basin. Yes ni. Dila na to matag-anan, no? Dila na to na. Di pa na to masiguro og unsa gibuto ni Bam Aquino. Sus ako alang analysis, no? Og karon ang botohay. Dili makonbikto si Vice President Sara Duterte. Maglison makasama og abot og 2/3 votes. So madyang ning iyahang kasong impeachment. Pakpak rayon mo mga DDS ana, ha? Kung magrally man gani mo, dili na rally para kana na ang unsa na nga rally, doon na mo babagan. Rally for victory na ng inyo, ha? Oh. Oh, panalitan ba? Og i-dismiss niya sa Senado. Rally for victory na na. Kaya daghan naman kayo mga senador. Ano tanawa na ito? Nga daping nga itong Vice President Sara Duterte. Okay. So din hasap, nakakuha og relief si Vice President Sara Duterte. Og mauman gani na, panalitan lang og sakto bang ato ang analysis ba? Ngalison na kayong ikonbiktoron si Vice President Sara Duterte base aning bag-orong sit-up sa Senado. O mahitabo, na baraw tong mga kongresista nga gusto siyang ipakonbikto sa impeachment. Ha? Kaya katong sobras 200 kabuok nga mga kongresista, ni vote man og yes para sa impeachment. Kunya raba, gibaharan raba to sila. Labi na sa mga DDS, nga bantay lang mo ha, nailhan na raba mo na mo. Kinsa mo mga kongresistahan mo nga nibutan og yes. Ha? At tugi mo itsas tangkungan ig-election ba? At tugi mo itsas sa tangkungan ig-election. Kana og dili mo maamnesia kay humok ra ba sabog maamnesia, wani amnesia hay oy. Mato pa sa kong amigo ato lang ang gaan sa pangan nga Jimmy Abilia, na kanang mga kongresista kono kasama ni Stor nga nibutar gyud og yes para sa impeachment para dili malimtan ha ang mga pangan adto iswatch kisami. Siya ro
Ing katog, makita pangan mo ni mga Krista hari na ni Butar, oh. Ha? Butar po. Yes, impeachment. Oh. Igmata, kita na po. Siya rumalimta na.

0: gusto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda.
4: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
3: Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
5: Maglangay lang ay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
3: Wow! Mas maayo pa?
5: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
6: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
3: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
5: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
10: Extra. Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes and cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
7: Unilab quality yan.
10: Vitamin B complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular. Bango!

0: Swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
4: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumang uri ng sakit.
2: This newscast is brought to you by Nescafe Classic. Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro og natural. Pinakalamig nga black coffee.
5: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!

0: bubbly apple, pineapple at light. Bubbly freshness na walang alcohol.
1: Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
0: Cali, kaya everybody, every bubbly, the bubbly town.
2: Magnolia, feeling good, set up.
3: Happy Fiesta!
4: Kinahanglan, extra ang handa.
3: Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
4: Naana mga bisita? Gadget lang!
5: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
4: Wow! Mas maayo pa?
5: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
6: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
4: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kaldereta.
5: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan X. Ang balita hatod kaninyo sa di kalidad og barato nga tambal, ipugos og pangayua. Basta right med. Kay gusto namong maulian kamo.
10: This time check is brought to you by Herb Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab. This newscast is brought to you by Herb Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
11: This time check is brought to you by Nescafe Classic. Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro og natural, pinakalaming black coffee.
12: Ahoy! Kidney care time!
13: Ako si Terry Robles, 50 inoy bi sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
14: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
15: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
17: Bitin sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming. Dahil sumaksis ka sa Unli! Free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa! Mag-PLDT Prepaid na! Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTB-252384 Series of 2026.
18: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ang tumaro. Pagremel S tablet, the best brand for hyperacidity, based on urban areas nationwide category tracking study by BSRC, September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is the generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Akoy, nabugat ko. Naapat yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
8: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
7: Rexido Forte.
15: Mas paspas, banat sa upat.
14: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
10: Unilab quality yan.
14: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Bag!

0: pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patakap. 45 pesos lang.
2: Pangon na ta, mag-shift na ko. Future supervisor ko, Nescafe Classic Stick, ang kape na ko. Bisan lisod, mahimong cashier, padayon gihapon ko.
3: Ana si Dan at 6 AM. Kay adlaw-adlaw siya mo inom og Nescafe Classic. Masaligan, 100% puro og natural.
4: Puyawang dan, uy!
3: Pag Nescafe Classic, adlaw-adlaw, pinakalami nga black coffee. Based on February 2025 product tasting on instant coffee powder by MRI.
5: Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro og natural. Pinakalami nga black coffee.
6: Oras mga kasama, alas 11.23 na baita sa tuwang tulumanon.
7: Straight to the point.
6: Puntahan una ang kahimtang sa panahon karon sa musunod nga 24 oras.
7: TYHP, una sa lahat. Weather update.
6: Karong taon mga kasama, ito yung kaoban ha, ang pag-asa magtan. Tanti doon na gintay update termi sa kahimtang sa tuwang panahon. Padayon doon sa tuwang tulumanon hangtod pata alas 12 ron sa tungang gabi. Atong i-check mga kasama ang kahimtang sa tuwang panahon karon. Ikan sa pag-asa magtan, pag-asa mayang gabi.
8: Mayang gabi, sir. Mayang gabi sa atong tanang tigpaminaw. Kini ang pinakalatest na weather update para sa karong mga orasa. Ang atong ginamonitor na low pressure area o kaniadtong si Bagyong Kaloy sa basis sa atong latest monitoring ulahi kaning nasipyatan sa may 1,055 kilometers silangan sa southeastern Luzon. Nagpabiling kining ubos ang chance sa nang area na bumalik pa kining isa ka bagyo o wala na kining unsa mang direktang epekto sa bisan asang bahin sa nasod. Itong uda na ang tibok nasod padayon kaya pumakasin natin sa maayong tempo sa panahon. Usahay ng mga panganurong at sa mga panganurong kalangitan na doon na lang may mga kalit na mga patak-patak na paguan tanugdog o kila tungod ka na sa mga makurmang localized thunderstorm. So para sa kahimtang sa itong hangin o kadagatan, ang tubog Visayas, makasinati sa Sinay na ito sa kasarangan na paghurot sa hangin na nagagikan sa amihanan silangan na ito sa amihanan tusadpa, hindi ng kadagatan at pinapisinay na ito sa kasarangan ang mga pagbalod. Wala kita'y nakataas sa Giron bahin. So para sa atong temperatura, sa musunod na 24 oras, posibleng musaka sa 27 hangtod 33 degrees Celsius ang masinati sa tibuok probinsya sa Subo, samtang ang gibanabana na pinakataas na heat index posibleng maabot sa 41 degrees Celsius kanaa na sa extreme caution category. So posible ang mga risko sa init sama na lang sa heat cramp, heat stroke o heat exhaustion. Labihan na kung magduwi kita sa ilalong sa kainit sa adaw, so maong likayan nato o mahimo ang pagawaskawa sa oras alas sa buntag hangtod alas 4 sa hapon. O mag-inom kitag tubig from time to time para mailisa nato ang masinating kainit. Ang atong dagat para karong mga musunod na oras ang atong dagat mutaob or mutaob karong alas or nitaob ganyang alas 10:42 sa gabi o muhunas po doon yung alas 3:48 sa kandlawon. Philippine Standard Time manakita sa 11:24 PM o gangatong haring adlaw atong makitaan kung ugma sa alas 5:23 sa buntag o musaw po balik kunyang alas 5 o alas 5:58 sa hap. O kanang latest, ikan din sa DST Pag-asa Visayas, kinis Everton Tenyo, nagpabili na sa bago-bagong panahon na doon ay pag-asa sa takpon. So, mayong labi o dagang
6: salamat. Salamat kayo, sir, ha? Pag-asa magtan.
7: HP, una sa lahat. Weather update.
6: Oras mga kasama, alas 11:27. Atong balikan mga kasama ang pag-iskapo ni Senador Bato de la Rosa. Oh. Pero og si Senador Alan Peter Cayetano mo pangutan-on, wa man kuno mo si Bat si Senador Bato de la Rosa kay wa man siya kaso. Oh, dili kuno siya wanted kay way kaso si Senador Bato de la Rosa kay ang warrant gikan sa International Criminal Court kon ICC matod pang Cayetano wa niya ilha. personal ng baruganan ni Senador Alan Peter Cayetano kadili man maoy hiniusang baruganan sa Senado kadto na may uban nga mga senador nga gusto nga mo surrender si Senador Alan Peter Senador Bato de la Rosa ngadto sa atuang ICC the fact nga dunay warrant. Now atong kahinduman nga si Bato nagkapakapa makasamang ni adto sa Senado unya gukod siya mga kasama sa mga agents sa National Bureau of Investigation hangtod gi lockdown makasama dayon sa NBI ang Senate building. Wa nakagawa si Bato karon Huwebes pa mas buntag di ay nga ni iskapo si Bato sumapa sa National Bureau of Investigation. Then, ang pagduda makasama sa NBI, pinaagi ni Director Melvin Matibag na si Bato gipaluyuhan din ha, sud mismo sa Senado. Og usas ilahang gitanaw nga person of interest si Senador Rubin Padilla, si Robin Hood. Maoy person of interest. Sumapa ni Matibag kay maokuno ni ang kuyog-kuyog ni Bato. Samtang gi-lockdown nila ang Senate building. So, sa may naheta mo, at tumalikan ang pamahayag ni NBI Director Melvin Matibag. Huwebes sa buntag, ilang hibawan, si Bato nakagawas na sa Senate building. Oh. Unya, nganong ilang gi, ilang person of interest si Rubin, tungod kay mao ni ilahang na hibaw-an nga nagsikit-sikit ni Bato. Isura din ni magsikit-sikit ah. Kamahimo natang person of interest. Sa inato pa na, kanagong person of interest, POI, mura naging kagsuspe ka na. Ha? Sa magunaan ng doon ay magkahimo o krimin, unya wapag kaayo ma-establish sa mga polis kung kinsa ang kriminal, kinsa to mga tao nga gitudlo-tudlo, ilho na yon nga person of interest. Imbitahon nga to sa police station. Karon, sukit-sukiton. Awa na. Di na kagawas gikas presinto. Kay gikan sa pagka person of interest, mahimo ng suspect. Sa inato pa, murag suspect ni Nis Rubin sa pag-iskapo ni Senador Bato de la Rosa. Oh. Now, kabahin sa gihisgutan ni Matibag kung kinsa kunoy angayng paninglan ron sa pagkawagtang ni Bato, ang una mao si Rubin dayon si Senate President Alan Peter Cayetano og ang Sergeant at Arms sa Senado nga si Retired Police Major General Mau Aplaska. O posible nga kadtong buto-buto nga nadungog sa Senado pag-divert kadto sa atensyon sa mga naadin duol sa building aron maka-chance og iskapo si Bato. Kani bayas Bato, military bayani. Oh. So, kibaw gini si Bato sa mga military strategy. Saan na ngayon si Bato? Itaga mo sa Bato. Pero tinood ka, no, nga si Bato nakagawas na sa Senado? Dili ka ni misinformation? Pag-divert sa ato ang mga agents sa National Bureau of Investigation o sa Philippine National Police. What's up, takahibaw, no? Kay, Unsam na ini? Tinuod ba nga sa Senado, sa ilawang anak kuno kasama ni Stor, doon ay kanana ang tunnel, no? Secret tunnel, paingon nga to sa building sa GSIS. Mao na ito ang nadunggan sa balita ba? Oh. Now, di man agis bato sa iya pag-iskapo. O muagis si bato sa mga entrance or sa mga exits din ha, sa Senate building. Bisan pag si bato mag sulob o taas nga wig, mag lipstick mga kasamag baga kayo, mag make up siya, unya mag sulob o sayal, magbinabay ang sinina, unya iigwad-igwad ang sampot, sama na ang tumakitan mas mga salida nga kanana ang nagtakuban para di mailhan, mailhan maghapos bato. Ha? Kay gitisting nga naman yung bato nga nagbinabay siya, mailhan man gihapon. Di man agi si bato sa yahapag sibat. Nga nang wa man hibaw eh. Ha? Di man ay agi si bato. Itaga mo sa bato. Oh. Okay. So maon ni ron ilahang ipangita kung asa nas bato. O si Senador Alan Peter Cayetano nga maoron ang Senate President, nanawagan po ngadto kang Ombudsman Jesus Crispin Remulia. Nanawagan siya ngadto kang Ombudsman Jesus Crispin Remulia nga kalabot makasama sa announcement nga ang Sergeant at Arms nga si Mau Aplaska ipaubos og 6 ka buwan nga preventive suspension. Oh. Si Aplaska da ay mo ini himo og warning shots. So unsa may hinungdan nga nun nag-warning shot si Aplaska. Sobragod sa 30 ka kabhang sa bala ang napalgan sa mga agent sa NBI dito sa Senate building. Taghana no? Unya una na itong nahibawaan. Doon na ito'y duha ka mga tao kuno nga nisuot. Oh. Doon na mag-inquintro na itabo. Oh. So maunin niya magkasama ang kalambuan ron, kalabot aning suway nga pagdakop ni bato, kay doon na kunoy warrant of arrest gikan sa International Criminal Court og ang pagka-missing in action ni bato. Si Trillanes nagpangus mo ng ilong ni Trillanes. Ha? Si bato gihunting ron sa inyong gianggaan og trililing. Bato, mag-iingat po kayo dahil hinahunting na kayo ni trililing. Maaton pang kanhi Senador Antonio Trillanes IV. Bato, huwag kayong matutulog na nakapikit ang dalawang mata. Dahil huhulihin namin kayo. Ha? Kuya, wanag posisyon na ning Trillanes, no? Ha? Dako gihapon kayo og influence. Siya go nagbit-bit sa warrant. Nga matod pa niya, gikan tumaang warrant sa International Criminal Court. Unya, sa dihang giswayan og dakop si bato, si Trillanes, personal yung niadto sa Senado. O nagbit-bit ang itong papel, kay waran ko ito. Gikas ICC. O iyang gi, ingnan si bato, bato. Nandito na ako. Sabi mo sa akin, kapag huhulihin kayo, make my day. Ito na.
9: Ito na ang sinabi mo. Make my day!

Pagkakatawanan. Ha? Mao ni lagi ni ang ato ang kagubos politika sa Pilipinas. Ato lang yung iagi sab og joke-joke para dili kay mo tantong mas stress. Kay kagubot ba oy? Ha? Pagkagubot ba gayod sa ato ang politika sa ato ang nasod karon. Daghantang mga problema labi na ning problema sa kamahal sa palaliton ni apoy ato ang politika puwerte sa gyong gubuta. Oh. Puwerte ang gubuta yun. So kini ni agod kini bang jurisdiction sa ato ang International Criminal Court. Ang jurisdiction ba sa ato ang International Criminal Court pag-issue og warrant sa mga tao nga napasakaan og kaso ubo sa Rome statute bisan pa man og ni withdraw na ang Pilipinas as sakop ni ining Rome statute or sakop makasama sa International Criminal Court. Daghan nga mga legal opinions ani. Nabahin sab ang mga legal opinions sa ato ang mga abogado. May niingon nga bisan pa og ni withdraw na ang ato ang Pilipinas sa Rome Statute, sa treaty, sa pag mugna ni ining International Criminal Court. May jurisdiction paghihapon ang ICC kung ang krimen nga may jurisdiction ang International Criminal Court na hitabo sa dihang wa pa ni withdraw ang Pilipinas sa ICC. Oh. Ako ba sabi ingon nga wa na jurisdiction oi. So kinani agyod. Depende ni sa nagkadaiya nga mga baruganan sa ato ang mga nagtuon sa balaod, maabogado man o dili abogado. O kadto mga nagpaminaw lang, ug unsay mga panghitabo sa ato ang politika sa nasod. Mao ni ang mga kasama karon. Ha? Now, ug unsay sunod mahitabo ani? Madakpan magyud kanis ba to? Kay ang Department of Justice ug ang Bureau of Immigration nagmonitor karon sa nagkadaiyang mga border sa Pilipinas. Ha? Kay basin og mulaya si bato, basin og mugawas sa nasod. So ang Bureau of Immigration ug uban pang mga ahensya sa gobyerno nag tinabangay na ron sa pagmonitor kung asa na nagluklok si bato. Anaarago na, makita mo na si bato o madakpan magina si bato o guway mo tabang niya. Pero kag itabangan man, lison ng dakpon. Karon, lison pa kayong dakpon. O, watag kay ba o kung sa mga dugang plano sa Department of Justice o sa Bureau of Immigration, sa National Bureau of Investigation, sa DILG, Philippine National Police, o guban pa. Ha? Ang mga netizens ni ingon nga, nganong NBI may maigi tahasan pagpadakop ni Bato? Gihayar na ito ubalik ni BBM si Turi. Rekad to kunos Turi. Medyo pa amaw-amaw lang ang ragway, pero malito ni ay kayo. Ha? Ambot lang. Amao na yung opinion sa uban nga mga netizens. Uy, sayo pang BBM. Nga nung NBI mo igipan ako ni Bato. Si Turi tato. Ha? Gina tato BBM si Turi. Turi, halika dito. Ha? Kakailangan ni namin ang iyong serbisyo. Hulihin nyo na si Bato.
tawar gusto rigod, ha? Now, mawalagi nini aron ang lalisunon sab sa ato ang balaod. Kung doon na pabay jurisdiction ang International Criminal Court sa ato ang mga opisyal dinhi nga nagatubang og kaso og ang kaso na abot ngadto sa International Criminal Court nga ni withdraw naman ta sa ICC. Ha? Ni withdraw naman ang Pilipinas sa pagpasakop sa International Criminal Court. Lalisunon no. Ha? Lalisunon kayo. Now, doon na ba'y obligasyon ang ato ang nasod nga Pilipinas nga i-enforce o unsa may kasuguan sa International Criminal Court? Nagkabahin-bahin sab ang unahuna sa ato mga abogado. Ano ingon? Doon ay uban ingon nga, wow, ay, anong, doon naman tayo si Birinya din, hi? Kano ba madiktar mata ng ICC? Ang uban sa mga abogado na ingon nga, oo, pwede na i-enforce dire kay mimbro ta sa

may atuang obligasyon sa United Nations. Bahin gihapon ang nagkadaiya nga mga legal opinions. Nagkabahin-bahin sabta. Ato mga pangunahuna sab nga mga yanong Pilipino nagkabahin-bahin og maayo ha diha sa social media ay. Nag-away og maayo. Labi na to mga DDS o mga pro BBM, pwerte ang away ay. Ha? Nagbinanghagay na gud og maayo sa social media. Oh, kay karon ang dako nga video ba pagpadayag sa ato ang unsa atong nahuna, mao naman ang social media. Oh, mas maayo pud hinuon nga naa ang social media karon kay aron matag-usa nato doon na gyud kagawasan sa pagpadayag, no? Di lang nato palabihan kay mulapas na pud og maayo, peligro man og mapasaka ang tagkaso. But as long nga wa lang kanila pa sa limit, okay ra gina, no? Bisag ba naglahi pa ng inyo ha mga opinion din ha sa social media. Karon doon ay mga opinion nga anong di si Batman si Kuan? Si Senador Bato de la Rosa, di ba? Isog man kaya to siya nga una na kunay warrant niya, make my day. Oh. Make my day. Oh. Unya hasta si Ping Lacson. Gibuli sa uban nga mga netizens. Kani nga mapos Ping Lacson nga, oh, Senator Bato de la Rosa, dapat mag-surrender ka. Dapat gagalangin mo ang warrant from the International Criminal Court. Uban po nga mga netizens ni Ingon nga, wa ka kay numdumping nga sa dihang doon na pa kay kaso gi-involve ka adtong katong bang usa ka kaso katong gitawag og murder tong nga kaso, no? Daser, oh. Daser case. Gani sibat man pud ka. Oh, depende ra gyud lagi og asa makapabor, no? Wata kay ba og panalitan og unsay mahitaboan ni kay ang mga abogado ni Senador Bato de la Rosa ni file man og kaso ngadto sa Supreme Court. So unsay mahitaboan ni og paborable gani ang desisyon sa Supreme Court base og mo pakita na pug balik si Senador Bato de la Rosa diha sa Senado sa pagkakaroon nga naa pa ang warrant sa ICC. Adi una siya basta-basta ang magpakita kay mapakita siya nagatang nalabadaan si Trillanes. Pagkalisura, no? Murag duot kinis bukog ang gihimurong Trillanes. Trillanes ang usas git pang target og mayas mga DDS nga ila gyud kunong siruhan og magpapili ni og balik og posisyon sa gobyerno. Alas 11:48 mga kasama. Okay. Kani bang atong presidente, no? Poros ra lip service sulti niya ang gusto madunggan sa kadaghanan pero sa aktual ang opposite. Sa aktual kuno ang opposite na iyang ipabuhat parihagod adtong kuan. Ingon niya nga gimanduan niya ang oil company nga di upasakas presyos gasolina. Pagkaugma ana lahos jis ang increase oy. Ingon siya nga wa gi-recognize ang ICC warrant ang ending gisuong sa NBIC bato sa Senate perte gitaw hana ka salbahis. J. Nudge. Less than Chavez si Trililing na murag presidente ron. Haod kayo bisag wa na labos gobyerno pabagalas naong apil-apil. Rinsel Baya Manubag, attorney.

pagkami may pagminas ako mama dikding ano bag giwanon barili gi dog jud ang radio oy dulsihang uluhan grabe ka solid followers sa ako ginahan yun since birth pa oy thank you Rinsel Baya Manubag, atone, sige lang og Duterte na mubalik ang impastanan mga korap sa tibuok Pilipinas. Shout out, diay sa akong mama, Dikding Manubag. Oy, thank you. Salamat kay Happy Pista, diay San Isidro Labrador. From Sumaguan, Argao, Cebu. Ikang Lucy Datulaita Elevera. Oy, Lucy. Dai Simbir Tistin. Si JB Ehercito makabig nila. Ampu lang ta nga dagan, daghang minority. Musanib sa majority. Mubalik Cruz Bato. Mubutar to kahit tawagan to ni Ispi Alan. Maoba. Aw, o doon na nagari makuha nga paborabling nga desisyon sa korte, mabalik, pangitos bato diha sa Senado. Sa pagkakaroon, watakay ba o base na napunto siya mga viral nga mga video kay magluto-luto na sa... Nagtago-tago paros bato, ha? Asa man ka to makit-inatos bato ron? Oh, asa man na to makit-in si bato? Posible doon ay mga post-post na po diha sa social media pag-divert sa mga otoridad ba. Pero sa pagkakaroon, akong tanaw, naamagay connection kay Japones ba to? Military ba yan eh? Unya, senador. Doon na ginis siya mga connection. Di ni basta-basta nga makuha na yun. Oh. Maikin itong pagka suwaya o dakop ni bato kay nakadagan pa ha wa pa mo sakit ang arthritis ni bato nadagma in taon oy ha nadagma in taon unya kibaw naman ta diha social media kadaghan gyud kay sang mga mangbuli ba pagkadagma ni bato gi samutan pa siya og buli. Ha? Kaduna man koy mga DDS niingon nga ngano man nga dak mas bato. Hero ra namo. Si bato among hero. Ha? Kana adaay mga himuan ba og mga kuan ba kana na ang sa tawag ana. Dunay mga picture dayon. Ha? Nga iay ang nihimo nga. Oy, mo din ang hero sa mga DDS. Nadagma lang ini.

0: pastilana, no? Ha? So, dahimo na lang katawanan na ng atong politika sa Pilipinas, oy? Oh. Ang mga seryoso kayang butang nga angay hatagan og pagtagad, medyo nataligaman ang basic na tong panginahanglan nga mao ang affordable nga presyo sa mga palaliton, nataligaman. Nabisi mga politika. Oh, grabe, makayang politika ron. O niya, din ha sa Senado, labi siguro, ang kining impeachment batok ni Vice President Sara Duterte, ilahan na ning laygayon. Pwede nilang laygayon. Na sure naman ang numero. O, klaro naman kayo. Pwede nilang laygayon. Unya, sige haglaygay. Naghamagya kayo mga ebidensya, pertimbaga ah. Mag-grandstanding ang ato ang mga senador. Diha? Oo. Pwede gamitin nila sa pang-grandstanding. Akin nila sa itong fokusan. Laygay yung tanig mayo. Oo. Hangtod 2028. Oo. Unya, di na to home nun. Para matapos na ang session ba sa Senado, pwede nilang himuon ba? Political strategy? Oh. Kaysa pagkakaroon, ilahasab nga humnon dayon, karon og humnon dayon, unya tan-aw na karon, daghan man kayo mga senador nga pro Duterte. Aw, this miss gining kasuha. Human na. Pero og ilahang laygayon, amang grandstanding sila maayo diha. Mao na sab ni ilahang puhunan para pang grandstanding. Oh. Samtang namuhunan sila pang grandstanding, nalimtan ko tong issues mga kwartang gisuod malita. Unsa naman ang taon ka na, kadaghan na bang mga kontrobersiya ni ini? Gihamok magmayong ato ang nasod nga Pilipinas. Nining grabing kagawas politika. Labaw pa man is COVID-19 virus kining kagawas politika sa ato ang nasod. Di na yun. Babangbang, mura, mas bintaha pa tong COVID-19 virus. Kay nilurang pa ang ato ang kagawas politika sa nasod. Wag yun nilurang. Ni grabe hinuog bayo. Janus, believe bitaw na akong bato. Pagkadagma di bato, murag bato, naligid oy. Pero saludo kay mi. Saludo mi sir. Okay. Marvin Malina, good evening from Palumpong Liti. Okay. Oh, lagi. Lagi. Patay ko nga oras ha. Salamat kayo sa nga ni kasamang Benji Tangian dari sa Master Control inabagan ta kasamang Kisos Minya o Cristo Romisili. Sa transmitter kamarato Oliver Atis o si kasamang Roboy Boyser o si Alan Taladua. Sa newsroom kasamang Gerald Albius. Sa gawas kasamang GQ Kiano. Ako si Radyo Man Buin Alguno. Nagpasalamat sa inyohang pagkaminaw. Himayaw ng Ginoo. Mayong tuwang gabi, Pilipinas.
1: Ahoy! Kidney Care Time!
2: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihibis ang gabi, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapo yun, nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naanang ni Kidney Care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siya minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakog yun ang kausaban. Mas gana akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
3: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
4: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
6: Ako eh, nabugat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo ug hilanat.
7: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko ana.
8: Rexido Forte.
9: Mas paspas, banat sa upat.
8: faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
9: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Happy fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Gadget lang!
11: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
10: Wow! Mas maayo pa?
11: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
12: Noy, dugan ko ayong

0: in as fast as 30 minutes.
1: Unilab quality yan.
0: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kadyot lang!
3: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
2: Wow! Mas maayo pa?
3: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
2: Noy, dugon ko yung

problema sa urinary tract infection. Tamalo ba mong higalang isoon ang urinary tract infection kasagarang maigo mga kababayanan? Pero maigo gyapon of course sa mga kalalakinan. Ang mga kababayanan mangundig soon, mubo kay na sila og tubo, nagikan silang puwerta, ngadto sa ilahang pantog kon urinary bladder. Ang mga lalaki, taas-taas man kita og tubo, monang medyo taas-taas pa po ang mahitabo or ang length of time sa pag-infect sa mga bakterya sa atuang pantog. Pero isoon, kabalo ka, kaning atuang UTI, kung kiniimong pasagdaan, delikado kayo nga moabot kining kagaw nini ngadto sa imong mga kidneys. Diha na dayon dako kayong problema ang mahitabo. Mo nang dili pagkakumpiyansaan kung panalitan ikaw aduna ka urinary tract infection. Mabati nimo ang paghilanat, pagkaluya sa imong lawas, adunay pagpanakit sa imong pagpangihi nga daw murag hapdos kayo no. Tungod kay adunay mga infection nga nahitabo sa imong urinary tract. No mo ni tubo gikan sa puwerta ngadto sa imong pantog. O kung ang imong pantog iso na puno sa bakterya, delikado kayo. Mo nang panghila nato na dayon ka. Ang uban ka rin mga higalag iso, mabot ka sa hospital. Kay bisang pag-unsa o ginom sa tambal o ka ng mga over-the-counter drugs, di yun matabangan. Gumikan kay dili mong gumao ang hinungdan sa iyahang pagtabang sa iyang kagalingon. Kung ito nang mo, kung palalitan mag-UTI gani din, dili pa ni mo matiparahan nga UTI na yung hinungdan si mong hilanat. Sige kang tumarong tambal, wak kay uli-uli. Maulian ka kadyot, taon-taon, mabalik na po. Tungod ka na kay ang kagaw na amanggol sa urinary bladder ni mo or nasa imuhang urinary tract system. Muna'y may tabo isoon kung panalitan ikaw, pamataka. Muna'ng basaha gayon ang mga sintomas sa urinary tract infection. I-feel yun ni mo, sakit pang imong pagpangihi. Aduna ba kay kanunay nga pagpangihi, nga muna kang ibusaw, nga sigilang kagpangihi, nga may kaayog inihian, niya pagkahuman, hapdos, no? O baka diyan na tayo magsugod, medyo kaluya ni mo, medyo luya imong lawas, tungod na lang inyong gibati. Kana, UTI na kana. Sa pag-usahon ni mo nagtumarog mga paracetamol para mapil ditong paghilanat, mubalik ka lang na giyapon. Tungod kay ang source sa maong virus o hugaw bakterya na asa imuhang kinataw. O ayan mga kapanyawan, dugang impormasyon kaninyong tanan. Ang pagtumar sa ato ang said panyawan garlic capsule makatabang sa UTI o baka said panyawan or kining atong itatawag nga said kogon herbal capsule nga adunay gahom sa panyawan o makabuhay plant. Kanimanggod sila mga kaigsuna na doon ang kinisila ipagtabang kanimo. Nga no? Kung ang said panyawan garlic capsule ang imuhang imnon, doon na ka na siya igahom sa garlic. Nga kabulo naman tamo, patay ka na siya og mga bakterya. Kung ang imuhang tumaron pod said kogon herbal capsule, doon na ka na igahom sa kogon grass, nga mutabang aron sa paglimpyo sa imuhang sulod, sa imong ilalom. So, malimpyuhan niya, ugusang patyon pod sa panyawan ang atuang kagaw. No? Kini mangkong ato ang said kogon igsuon na siya makabuhay herb or kaning ginatawag na itong panyawan. And of course, kini nga itong said panyawan capsule green nga dunay gahom sa garlic at doon na siya panyawan. Muna'y makatabang si Mua. Muna'y ang atong overall yun ni ingredient, no? Ang naginusarang ingredient na ito nga makatabang gayon, mo kini nga ito ang panyawan. Kung palalitan UTI ang problema igsuon, kabalo na kasi mong pagkabuhaton ha, magtumar sa said panyawan garlic capsule o baka igsuon kini nga itong said kogon. Kung gusto ni mong hinanaling kayuhan nga karong hapon, ulian din ka. Magtumar na nanduha ka buok. Ha? Dungano na yung magtumar. Pwede lang yapo na igsoon. No? Ang set kogon o set panyawan garlic. Gumikan kay wala man na ikatanyag nga pagkadaot sa imuha. Tungod kay kalang klaseng kapsula igsoon, nindot kini sa imong kalawasan. Wala ka ni siya side effects. Wala'y overdose. Bisang pag tumaroon mo na siya 3 times every day. Duha-duha. Mas maayo. Gumikan kay labaw pa sa nag-angkon kag multivitamins. Kaya ang panyawan nga tanong igsoon, daghan kinig mga vitamina, minerales, o guban pang mga ikatanyag nga kayuhan sa tumakalawasan. Kalawasan. Kung sa igsoon, kung panalitan ikaw, doon naman galit yung mga ginapanghambin pa ang mga balatian. Sanding na karon sa natural nga pamaagis pagpahihuli sa imong lawas ha, ang ato ang mga produktong herbal sa said marketing nga makatabang sa tumakalawasan. Kalawasan. Doon na kita itulog ka klaseng nga kapsula. Ang said panyawan garlic nga dunay gahom sa garlic ug banaba ug usab sa panyawan. Ang said panyawan plus nga dunay gahom sa mangosteen, luyang dilaw ug usab sa panyawan. And of course ang ato ang said kogon herbal capsule, ang kapsula nga nagaangkon sa gahom sa kogon grass nga napamatud-ang maayo sa atong mga kalawasan. And of course kung kita dunay mga katul-katul sa panit susama sa buni, aduna ba kita mga ginatawag nga mga hadhad or kanang jock's itch.

0: Kanami itong mga mag-form nga katul kaayo sa ito ang singit sa at pinagi sa ito ang hugot ng underwear. No? Kita ganahan mong gitaga-fit ang ito ang underwear, no? Para wala giingon nga sa mga kalalakinan, dili, you know, uncomfortable. Alright, mga kababayan, unsub, kung dilipod kayo komportable kung luang ilahang underwear, mulang mo gamit yun silag mga fit nga mga underwears, no? Ang may tabo igsuon, ang fit nga underwear, okay naman ang fit, pero katong sobrang fit na yung gaayo, makakos na inuon na siya o ganang murabag nag-isofkate na yung imuhang private part, no? Murabag ganang imong gihugtag maayo. Nga dili na inoon kasulod ang hangin, dili na inoon siya komportable, ug resulta pa na niya, panington ka. O, pag once magpiningot na gali na, and then kung singit nga part ang atong hisgutan, diha na dahil posible nga mag-infest ang mga viruses and mga bakterya. Munang hinungdanig suon nga nung kita makaangkol ng mga katul-katul sa atong mga singit. Yan na pa'y maglaba nga dili kay labhag tarong, dili bulad sa init og tarong, kung nabulad manggali sa init nga pasagdaan pagyod na nga madapatan og mga mananap kanang mga langaw kay di man ato matuyo igsuon nga kaning ang atong environment pa. So posible igsuon nga maghatag yapon kana og pagka maot sa tuang you know mga sinina. Inigsulob na to sa itong underwear, hugot pa kaayo, din pa naman panington ta. Resulta pa, mag-infest katong mga ginatawag na ito ng mga bakterias. Hinungdan nga nung kita makasinati na dayon og mga pilas, mga katol-katol, o oh, inana. Kung katol-katol lang isuon, makatabang nga ito ang said liniment oil. Pero ayaw yun ipuntirya sa katong private part ni mo. Ikato lang sa side para matabangan lang yun nga dili gid siya nga magdaghan, no? Kay kung imo pong ibutang dito sa part nga singit, especially katong medyo nasamad na, medyo gaduga na siya, dayon medyo nagsamad na siya, sakit kayo sa katanan. Kay kanira mga ito haplas, medyo isog-isog na ba yun eh, no? Muna nga ito ay iso na, kanang pagtabang yun sa hinanaling kayuhan. Pagkuha o gapas, dayon imo siyang ibutang sa side. Dilig mismo nga, dito mismo sa affected area, medyo sa side lang, para katulad siya'y mukatay sa pagpatay sa virus, padulong sa imuhang, you know, sa imong private area. O, yan mga kapanyawan, sikretong makatabang sa imong kalawasan, ha? Kung doon po kay Bun-i igsoon, ayaw sigkaluta, kay kanirbang Bun-i, once paningtun ka, mas sulabihan ka katulad na hinuon ang imong masinati. Haplasan ka na sa tuang said liniment oil. Di ba, dali ra kayo na mamatay ng imong kagaw diha. Dali ra po kayo kamaulian sa imuhang Bun-i. Alright? And of course, kung pananglitan ato mga chikiting na mahiling magdula sa init, adunay kuto, inighumag kaligo, ha? Aplasi or ihid-hid sa iyang ulo ang ato ang said liniment oil. Di ba, makita ni mo ang mga kuto, mga hata ka na, ipanudlay ni mo. Nga naman na, kinitungod kay ang said liniment or nga kaning atong produkto, nga adunay panyawan, actually ang panyawan mo mupatay sa mga kuto. Kaya kaning panyawan iksuon, matawag kini siya nga aduna ni siya ay anti-parasitic nga effect sa atong lawas. Ubus mo patay pud kini sa mga you know mga nag-infest nga mga problema nato sa kalawasan susama sa kuto. No, mao nang maayo gigay ni siya klase nga haplas nga bisan pagkuto tikangkang igsuon. Mo na siya gahom sa atong said liniment oil. Bueno mga kaisunan, mong katuang mga produktong herbal sa said marketing at tinuod gayon nga napamatud ang maayo sa itong mga kalawasan. Alang sa dugang impormasyon, alang nini nga itong mga produkto. And of course, unsay mas labing makaayo pa, mo-break sa ta and then mubalik kita sa itong matawag nga said celebrity or said panyawan user for the day. And now, of course, sa Hugyawan sa Panyawan.
1: This program is brought to you by Sed Marketing.
2: Sa panahong hindi tayo sigurado sa ating kapaligiran, dapat may tama tayong kasangga sa kalusugan. Ang mga produkto ng Sed Marketing hindi lang sigurado, kundi garantisado. Gaya ng Sed Panyawan Plus Capsule, Sed Panyawan Garlic Capsule, at ng Sed Liniment Oil. Mga produkto itong nakapagpatunay na ng kagalingan sa iba't ibang uri ng mga karamdaman sa katawan, pinag-aralan, at binigyan ng tamang panahon ng pag-aaral at napatunayang mabisa talaga ito sa ating katawan. Laging pakatatandaan, kung bibili tayo ng panyawan, dapat Sed Panyawan. Basta tatak Sed Marketing, tatak itong magaling.
1: This program is brought to you by Sed Liniment Oil with Panyawan.
3: Magbulag ta! Wa na kay lami! Oh, sige. Pero bahing kas katigayunan.
4: Ako ning balay.
3: Oh, ako ng auto.
4: Oh, pero ako ng driver.
3: Oy, manay di jud mahimon, no? Do kay ni man ang driver, ako jud ang driver.
0: Agoy! Yahari ang driver di ay. Ikaw jud manong, no? Bad kay kaay. Pagkita ko niya, imo na ng auto, oy. Basta ang kuan gani ang driver, ako ang driver ha. Pwede ko kumpiyansa. Ako ang driver.
5: Nagsara wala.
0: Nabayo tumino. Sa mga kapanyawa na ito, karong nagpaminaw sila mga tagsatag sa kapanimalay, kimanin ka noong Exxon, nga niyang kiningatong kasangga sa mas mayong panglawas. Mga produktong herbal kini Exxon sa said marketing, ang said panyawan plus, said panyawan garlic capsule, said kogon, o usap mga ito ang said liniment oil. At doon na po kita yung mga sabon nga makatambang sa itong mga kalawasan, nga ma-is-is o maputi kini atong mga panit. Ang celebrity soap, no, ang said celebrity soap, ang said celebrity beauty soap nga dunay glutathione and papaya extract, and of course ang ato ang said celebrity kojic soap nga dunay kojic acid. Makatabang kini mga kaisunan sa mga nagkadaiyang mga problema nato sa kalawasan. Aron kini atong lawas mailikay sa mga balatian, and of course kini atong lawas mahinlo no, mahatagan og nindot nga pamanit. Bueno, karong adlaw mga kaisunan, natong dawaton kini atong said panyawan user of the day. Paminawa kining atong testator nga matud pa nagtabangan sa produktong herbal sa said marketing. Paminawa!
6: Paminawa!
7: Paminawa!
6: Certified said panyawan user.
2: Daghan na ang nakasulay, daghan na ang nakapamatuon, ani ang nagkaroon, ang said panyawan health testimonies.
7: Health testimonies.
2: Mga pagmatuon.

nga matud man niya nga itaas ang iyang sugar. Pinagi lamang sa duha ka semana nga pagsulay sa pagtumor sa said panyawan nga kapsul. Natabangan kining atong testator for the day, si Ma'am Cleofe Fernandez, nga nakaangkon sa pagsaka sa iyang sugar level. Nga mo rin ginayon ni Galag Isun nga diligid pagkakumpiyansahan kining atong lawas, ha? Importante yun nga matagaan yun na to o insaktong pagtagad. O kung sabi soon, matabangan na to kining atong mga kalawasan batok sa mga nagkareyang mga problema pinagi sa pagtumar sa atong mga produktong herbal sa said marketing. O ayan mga kapanyawan, ha? Bueno, din hila lang kukutot kayo murag nahot na lang magkukuras. At ang ilang yapon kining atong tumaroon sa mayong paglawas at kini ka nato sa mayong kapabot on sa said marketing. Kinis Mr. Panyawan nagaingon kung aduna manggali mga balatian sandig na karon sa tinuod nga makatabang ang said Panyawan.

Herbal Capsule Plus, Mangosteen and Luyang Dilaw, Sed Banyawan Garlic Capsule with Garlic and Balaba, Sed Liniment Oil with Banyawan, ug ang Sed Gogon Herbal Capsule. At ang ilang yapon gining atulumanon sa samang takla o samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Hugyawan sa Banyawan!

0: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna ug gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
1: DYHB RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.
2: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
3: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
4: Rasha Boy Nationwide!
5: Mga higala, karong mga panahon na daghan na kayong herbal supplements, bisag unsa na lang. Pero ang pangutana, unsa man gyud ang atong nga masarigan para sa atong panglawas? Labi na kung nagkaidara na ta. Para nako ha? Klaro kaayo diriko sa hinimo sa Unilamb, ang Herba Strong. Mao gyud ni ang pinakaunang herbal supplement nga gihimo sa Unilamb. Mao nga salig gyud ko ani. Ang Herba Strong puno sa antioxidants gikan sa mangosteen, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Makatabang ni sa healthy aging with proper diet and exercise. Mutabang ang antioxidants nga protektahan ang cell sa lawas. Busa, bisan nagkaidaran o nagkatigulang na ta, kaya paghihapon nato i-enjoy ang kinabuhi nga mas himsog kaoban nato ang Herba Strong. Strong sa una, Herba Strong karon. Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
6: Oras tatak 24 minutos di pabagala 5 sa kabuntagon.

0: Mayong buntag, ang mga headlines sa itong kapagabalita, balitag National Acting Senate Sergeant at Arms, Gasimao Aplaska, gipaubos, sa noong kabuan nga preventive suspension sa Ombudsman.
1: Samtang Senador Ronald Bato de la Rosa, gipaubos na sa lookout bulletin order sa immigration.
0: Samtang gabalitang lokal, naandang nga 5-day work week sa Mandawi City Hall, gibalik na!
1: Samtang live balita lokal, pila ka lugar sa Metro Cebu padayon nakasinati og rotational brownout subay sa NGCP red alert status sa Visayas grid.
0: Samtang balitag abroad, meeting ni US President Donald Trump og Chinese Xi Jinping natapos na nga walay gipahibaw nga mga dagkong kasabutan.
1: Samtang sa negosyo, Pilipinas dilibkas na sa import ban sa Spanish pork.
2: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita. Gising na, bangon na sa unang radyo, unang balita.
0: Luzon, Visayas, Mindanao. Sa magdanan, good morning. Sa Gans, kinibukag persa sa News Department din sa DYHPRM in Cebu. Kami niyo mga tigbalita.
1: Sa gani, Radyoman Ken Galinea, kinisiri Radyoman Remort Pugoy.
0: Sa gani, kasamang Radyoman Arnold Bustamante. Ako si Radyoman Josephus J.Q. Kiano.
2: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita. TYHP, Unang Radyo, Unang Balita. Gising na, bangon na sa Unang Radyo, Unang Balita.
0: Good morning, Cebu! Good morning, province-wide, nationwide, worldwide! Kumusta mong daran? Adlong karong Sabado, happy weekend, ganatong daran! Ato mga tigpaminawan sa amihanan o gabatag gabahin din sa lalawigan sa Sugbo. Magkakasigbit ka mga lalawigan sa Masbohol, Leyte, Masbate, Secor, Negros Group of Island. O gumawa mga bahin sa itong lugar, gumawa itong broadcast karong buntaga. Kumusta bangon na! Murang nindog kay Kiki Iron na. Nindog kayo ikuan nga left to the right. Left, left, right, right. Ala, bangon na maginang spanimay! Manikay sikay na! Inoon, sa Baduman ron, smile-smile ta da ang kuhan ba? Paugna sa kusog, ha? Exercise tuwing umaga, ha? Inigmata sa itong mga ginang spanimay ang unong naong gidayon ng saman, ba? Kamugunan na minaw, garoon sa minaw naong dan inigmata o uban sa o igmata ninyo sa eskabuntagon. Eko na ba yung sa menyo yung mga tubagana? Bebe, gumanog paog nas kusog sa sayos kaga... Ikatungang gabi din. Okay! Hala, hala, hala, katubagin ang Spanimay sa iyo man. Apit ang alas 5. Hayag-hayag naman eh. Ayawan, namanik kayo si Kaisiken. Tapos sayos ka buntagon! Og unang buhato na ito, maugod ang unsaman! Dili ka ninyo yung isaysayo ka ninyo maong music ah. Ang pagpasalamat sa labaw ga makagahom nga gitagapatag laing kinabuhi. Gasa sa kinabuhi mahigala may una gidatong na ha. Amputa nga nakamatatag himsog ta, nakamatag luwas ta, no. Gipalayo ta sa kapeligruhan, ya nakamatatag sa yus kabuntagon nga puno sa kadasig. No, kadasig sa pagatubang sa mga problema ng wa dito, wa dire. Kining mga problema, tipik og gabay, ingon bato basawan, lamas sa kinabuhi, kining problema ha. Hala! Malikay sikay na tayo sa kabuntago na tumaginang si Panimay. Kaya gaming remar din na kakaon namin itlog. Init nga itlog mga higala ha, init pa sa init. Hot pa sa hot. Nya giloto ni TikToking, kaysa mag TikToking. Jimmy Abelia! Ya si Kisos din, nag-tago-tago na yung doon, kabukuan rin yung itlog kayo pang kuwanin niya, pang breakfast kung ano yan eh. Bueno! Ato daga, sa taong karon may gala ang, ganito na, tungi ko ang gamay. Okay, ato sa taong karon ang gawas gabayin, pinagi sa mga kwagir karon, no? Sa sitwasyon sa gawas o unsay mga presyo karon sa nagunang paralito, labi na sa carbon public market. Kay aron ato seran, labi na naminaw na itong mga ginang sa panimay, aron doon na sila knowledge kung unsa ilang paliton. Utan ba, karni ba, isda pa, o unsa ba?
2: EYHP, tutok presyo sa merkado.
0: Yes, Jesse Boy, Jesse Subambong, please come on!
2: EYHP, tatak!
3: Swabang GKM, swabang Remark, mayong buntag, o mayong buntag usab sa atong mga suking tigpaminaw ni atong stasyon DYHP RM Cebu. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning! O mayong buntag usab sa atong mga tindira o tindiro o mamumprahay diri sa Carbon Public Market. Okay, sa atong mga suking tigpaminaw, muhatag-tag update sa presyo sa mga klasik-klasing mga utanon diri sa Carbon Public Market.
0: O may nakipampagana, utanon. Sige, go ahead, GC Boy!
3: O, hatag-tag presyo sa mga klasik-klasing mga utanon kasama ng GKO, guys. Oh. Healthy food, healthy.
0: kana, okay. May asawas ka no?
3: O, mao na siya kasama ng GKO. Okay, hatag-tag presyo. Agbati, 60 ang kilo. Kamunggay, 200 ang kilo. Saluyot, 80 ngagto sa usagatos ang kilo. Kalabasa, 20 ang kilo. Okra, 140 ang kilo. Sikwa, 120 ang kilo. Kamuti galay, 50 ang kilo. Batong, 80 ang kilo. Beans, usagatos ang kilo. Utanon sari-sari, 50 ang kilo. Utanon pagbit, 50 ang kilo. Kalabasang puti, 40 ang kilo. Talong, 40 ngagto sa 50 ang kilo. Palia, 50 ngagto sa 80 ang kilo. Taugi, 35 ang kilo. Chapsoy, 80 ang kilo. Kasama mo sa Market Report, ako ang ninyong radyoman, GC Sumampong, DYHP, Tatak, RMN.
4: Kining mong balita, gihatod ka nato sa DTX 500. Pwede pa bang mabatanon ang nanay edad? Mag-DTX 500 ka! Ang DTX 500 daghang superior antioxidant nga maoy ga-protekta sa mga cellula, i-appeal na ang mga skin cells batok sa mga na-damage nga free radicals o gipagrabi sa pollution, UV rays, mga bisyo sama sa pag-inom sa alcohol o ang pagpanabako. Ang excessive accumulation sa free radicals ang muresulta sa oxidative stress. Kini makitaan sa pagdagan sa mga wrinkles o folds sa panit. Mutumaw ang mga dark spot o uban pang mga sinyalis nga nagkaedad. Ang DTX 500, kampiyon nga proteksyon nga naay 1.3 million orac units sa antioxidant. Epektibo kini pangontra sa mga free radicals ug oxidation. Sa DTX 500, ang atong panit pabataon, internal organ ayuhon. Ang DTX 500 nindot jud batok sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular diseases, high blood pressure, hypertension, diseases of the eyes, kidney disease, gallstone formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis, GERD ug uban pang mga sakit. DTX 500 ang sikreto aron mo guwapo.
2: DYHP RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.
0: Salamat di kasabang Radyo Man Jesse Subampong. Mike Bobinao og pagtanaw ni Sir Arnold Castro no diya sa Manidiho Cebu ni Agaw era Sueco no era Sarlatan Sueco diya sa Tuburan Cebu ni Ginny Hela sab ngon nagtanaw pagtanaw sa kagwapong ki. Kinsa minutos may gana ni Papagana 5 sa sayo sa Kabuntagon. Alam mga ginang sa panimay ha. Sige, sige kay doon na mo inalis gamay kung tagpila itong gi-report, no? Katong mga utanon nga gi-report ni Radyoman Jesse Sumampo may gala. Atong mga pilanggay, pila itong alugbati, kamunggay, kalong ha. Kana daghan man dito sa kuan, labi dito sa dalagit may gala, dito sa Mantalungon, no? Kini Mantalungon mo rag maogin eh. Kailangan ko'y tagabantay nito na minyo dito niya. Dagang gini dito ni tinuod. No? Kailangan Mantalungon, Dalagit Mantali na. No? Bukirang barangay dito sa Dalagit, Cebu, Bagaygala. Hala, sige! Hala, kumbate! Asa na ito, no? Wag tayo naman akong dali. Akong sounds rin nga murang makasansad na gamay din. Aron natay kuan ba? Exercise itong kabukugan, ha? O, nara na gamay. Bibalik. Mga ni paboritong kisos minya, may gala. May pagtanog pag paminaw ni Cecilia Lastimosa. Good morning, RMNDYHPRMN Cebu. Tama kayo, Mama. Ma'am Cecilia Lastimosa. Asa dapat?

0: Ido, ang iyang mama kihano maigsoon sa kupapa. Kanya na sarlatan na ba na o niya suiko yung na ba na karun. Lilinan ni Daga kung igagaw. Huminya rin. Thank you, Gawa! Nasa to'y kuhan? Nasa to? Sabi na ko kung sa ni Ray Marta eh. Kanara di ay. Hala! Karong mag-aoras sa Maygala. Mayon tawa mag-uan-uan. Makukagawas doon. Gikatis aquarium. No, so kagalas dosi out ko niya. Wala naman kung kumunguli kay si kumpare o sa dito ni Ato sa akong gagawin. Ha? Wasatan ni Uli kay aron diritsyo-diritsyo ta kaya mo magkubanan. Ito aron, secret, surprise. Mao nang kuan dindot kay kuan mo nang nanangi matas to commander rito nga si pare lang usa ha bitaw eh mane si Rimar kay amini ko Andre buhol man ilaha unya eh, nagnyosara pa ni ha lonely but not alone di ba Mart lonely but not alone 11 minutos bigla di pamagala 5 sa kabuntago no lang radio o nang balita. Inyong ipaminag karoon din sa overall number one. Gasibianas, Kabisan, og Mindanao, DYHPRM, and Cebu. Okay! O nagnindot man kay isa-isayo ni Sayawa, banakon ba na silos? Kapag din tagay mo sana kay masi magsilos noon ta. Labi na si kumpare ito ni Kuni Kumari. Nindot magining mga anak. Money sa sakto, no? Nga, magkagita ba? Magpaugnat sa kuso kita sa iskubuntag. Kaya nilang tanga, exercise, towing. Oh, lagi mo, lagi sakto. Sakto sa iyo, masaya pa kung nahuna di. Pasailua in town ng tao nga huwag masaya siyang himo. sakto di ay, exercise, towing, umaga. Ito, magkagapo, kaya akong programa karon hapon man ang sasinagol. Exercise, towing, hapon. Onya, kumusta karo? Nagawas ka bahay na? Waba magwanwag kay watakasabot na mas panahon. Tumiaging gabi igan niyo. Kusog kang uwan na rin. Pagabot na ko ito sa mga sapula po. Tinaw pas tinaw. Ah, uga sa uga. Ang daan, wag. Ibisag lanaw. Nag-uwan dito. Nya, tumiaging adlaw. Nag-uwan dito kusog. Unya, diri, why uwan? Nya, pagkasunod adlaw mo ito. Uwan, kusog diri. Dito, why uwan? Mura mo ni Gugma ni Kisos di alay nga, love me, love me not, love me, love me not, love me, love me not. Or mura Gugma ni kasamang Rajuman Gerald Abios, ha? The Matsuman, with 160 pounds from the red corner. Susama gini si Gugmang Gerald, kaya gini si Gerald, mura guma tali sa Negros at aras sa suong maktan tali, ha? Aman sa Negros, may gala. Di ana sa sunod dali yung mga buwan. O sunod ba ito eh? Gusto si Jury. Kung ano sa... sunod dali yung mga buwan. Mag-target ni Gerald Abios, may gala. Gikan sa Negros. Padong dali sa Mactan. Dayon dali sa Bohol. Dayon dito sa Mindanao. O diha sa... cute pardon nila ni Indijin. Asa niya? Pardon nila. No. Naglay mo ko good mart. Ikaw na mart, paliw ko si mong comment sa atong page mart. Ikaw na alam. Ang akong dring ako, meaning akong personal account dari mart. Ikaw sa na mart, aron kachika-chika sa tamar. Ikaw na alam.
1: Yes, kasaman. Yes, mayong buntag niya pipilas sa itong mga kasama karon ng mga idol ni Padangati silang mga pa-comment ni sayo sa kabuntagon kasamang JQ.
0: Kinsa ba sila?
1: Mubasa ta sa itong mga greetings din niya. Good morning, sir. Watching live and listening radio sa Papan Sibunga gikan ni kasamang Juram Kahiyang. Unya, shout out ko, sir. Gikan diri sa Gunting Barili, Cebu. Gikan ni Leif Bayadog. Ubay-ubay, ito nagtanaw sa itong Facebook Live kasamang GQ. Mayong sayo sa buntag, sir Idol. Pa-shout out lang ko sa akong pamilya diha sa Pinas. Nagtanaw din siya. Watching diri sa Jida sa... gawas sa nasod kasamang JQ. Gikan ka na ni Chris J. Pard. Mayong pagpaminaw.
0: Mga FW na itong mga Pinoy-Pinoy diha, no?
1: O niya, good AMDYHP.

0: Haros, haros ko na kasama JQ. Haros. Sa Danau City, gikan ni kasamang Vicente Mata. Mayong pagpaminaw, mayong buntag, nga to kang Luz Rosalie Abao Tihano. Mayong buntag, sir, og sa Tibuok, Pilipinas. Gikan ka na ni kasamang Luz. Good morning, kasamang JQ. Nagtanaw diri sa Kamya Luok, Lapu-Lapu City, gikan ni MC Bentulan. Good morning. Okay. Uniya, laing nag-comment ni kasamang JQ, mayong buntag sa tanan, DYHP Cebu, gikan ni kasamang Atos Tumimbang, mayong pagpamina o pagtanaw sa Facebook Live. Good morning, diha ni Mary Ann Tres Fuentes sa Pinamungahan, Cebu. Mayong pagpaminaw. Good morning, Sir JQ. Watching from Bakayan, Tuburan, Cebu. Gikan ni Sortonis James Sumalinog. Mga ito kasama JQ, pipila sa itong magpa-greet din sa itong Facebook Live. Karon, good morning. Watching from Bakayan, Tuburan. O, si kasamang Sortonis. Dagang salamat, sir. Mayong buntag diha. Tanang DYHP Tatak Armen. Gika ni Leif Bayado. Good morning.
1: Okay niya. Marlon Murata. Good morning, Sir Josephus Bakulagiano. Watching Gibuangan. Gibuangan. Kung ato ning dito, kung Gibuangan. Gibuangan. Barili, Cebu! Hala, kumusta mo diya? Good morning yan, taga Barili, ha? O guban pa mga lungsod nga diya sa may north, ano, sa may south kabahin, ha? Nga kusog-kusog kayong diwan speed diya. Tanang mga kalungsuran diya sa may habagatan nga bahin, no, sa probinsya Sugbo, mga igala. Anay lain? Kusog man eh. Okay. Wala ka diya, Mark? Napa ka diya, Mark?
0: Yes, kasamang JQ, samtang nagpaabot ta sa dugang pang mga report kasamang JQ. Ato diya ang ipahibaw sa itong mga kasama o mga idol nga. Nga ito ang DYHP Complaint and Action Center. Di una ta mo entertain o mga kining mga bisita na ito kasamang JQ. Sugod garong adlaw, ha? Hangtod na sa adlaw nga. At sa panito kalendar adlaw Martes o Mayo 19 mo balik ta mga kasama mga suking tigpaminaw ari na sa Miyerkules Mayo 20. Oh ato nang ipahibaw sa ato ang mga suking tigpaminaw kaya nga to ang DYHP Armen Cebu Complaint and Action Center tungod sa importante kayong kalihukan di lang una ta dili temporaryo sa tang muhunong sa ato ang pag-entertain sa ito ang mga complainants kasamang GQ. Mubalik ta, karoon ng Miyerkules mga kasama, Mayo 20.
1: Mayong pagpaminaw, pagtanaw ni Ma'am Annalyn Amodya. Nag-kosag sticker na ko, no? Mga guwapa. Mga guwapo, masaya nag-onboard ka rin. Sino sa mga sticker o guwapa? Okay, 5 minutos, Miguel, di pa magala 5 sa sayo sa Kabuntagon.
2: Hala, hala, paug na sa kusog na. Kuya, huwag remark mo sa ayaw. Gabi, huwag remark doon.
0: Papaugat sa kusog kasama ng JQ. Papaugat sa kusog. Yeah.
2: Sakto kay Gamar, ha?
0: Kinudluan ko kasama ng Gerald Albius.
2: Na-dididiha si Juan. Ranjuman Gerald, ay. Basta mo na na ha, gikas ni Cross, arita sa Soong Mactan. Nauman Soong Mactan at tus Buhol. Dayon, dire sa kuan. Asa nilang jin sa inayawan na ila ha?
0: Sa Pardo, Karkar.
2: Ang Karkar nila ha, yan. Karkar, di ay. Mao na, basta mo na na ang kuan ha.
0: Nagisingisi man kasama JQ sa Gerald, pag na itong Karkar, ilahang Jane.
2: Ay, ito magkana kami. Ayaw, nang nuna aral. Ato nang ingnan si Gerald Aronat mo sa direct to the point nito nga joke raman to Gerald. Pwede raman nga kanang Soong Mactan. Oh, lucky man ka no. Ano na to Soong Mactan Rad at lang to Skarkar diretso Rad. Gikan sa Negros diretso Karkar. Kana. Ano, Buhol ba nito Buhol? Kamoy sabot-sabot ng remark Buhol mo Karkar. Kamintaw, may magkabiling ka na sa kinabuhi. Smile-smile, nagdagoan. Danagdag kapag paningkamot ba. Nga nang uban, gusto mo sunod. Kami gusto mo magawas po. Alab! Joke-joke na ito laba. Basta minun ako gumanda ka na akong binugaro na ito mo. Ana, ang uban gusto mo gawas. Ang uban gusto mo sunod. Sige, sunod mo. Aron ma, sinati o matagamtaman nyo ang huwag dito. Dari nga kalisunod. Labi na nag-unang palito si Gigsaka, o niya ang gasolina saka, Basta magsaka ganin ang gasolina, mga igala, ang produktong petrolyo. Domino effect gina, no? Laras ginaptanan mga uminto sa mga nagunang palito. Ano, ang mga presyo sa nagunang paliton, uminto gina. Mao nang ang uban, gusto mo gawas eh. Kapoy ginagina buhing menu ko, no? Kaya kaning menu, ang kaminyoon, mga igala, gasa mo na sa Diyos, God mo na. Lamang gina at mao gina, no? Ang kaminyoon. Mao nang, sige lang. Basta, doon lang tayo partner sa itong kinabuhi. Akong bati na. Doon ay panawagan ka, Mark?
0: Yes, kasamang JQ, ning sayo sa kabuntagon at tuwasan ning ipanawagan kining concern nga niabot din hiya sa itong sibiyaanan. Pinaagi ni kasamang Nems Quiñones, kasamang JQ, o ni kasamang Kisos Menia. Panawagan sa mga kaparentihan o higala ni Mario Elwin Jimenez, nga taga Nahawan, Tubigon, Bohol, nga namatay ni atong Mayo 14, Huwebes sa buntag sa edad nga 63. Ang iyang haya ana karon sa David Residence sa ilang giabangan at kung giabangan at bang sa Ramos Public Market Ilubong ni karong Mayo 20 adlong Miyerkules adto sa Liluan Public Cemetery. Ang nanawagan Linlin Jimenez o pinaagi usab ni kasamang Jesus Minya o kasamang Nems Quiñones.
2: Onya sa Gibao no si Nanay Gloria Imbong Bagyo, si 38 anyos missing nitong Abril 18 diha sa dool sa may simbahan sa Upon, no diha sa Lapu-Lapu City. Wa pa makitin o no, missing pa niya to pang Abril 18. Tas taas na no niya tiguang ng taon ni 38 anyos kaysa to nakakita diha og nakasagop ani paliog lang no kontaka ko og gatong number sa ko igagaw kay Silbing ko ani Silbing apuhan ni no. Ang akong igagaw, nakabana siyang asawa nga may anak sa maong kontaon ni Nay Gloria, ha? Abril 18, gangtod karon wa pa ikita niya. Tiguang na raba to, 78 anyos. Tas taas ng guan. Apit na pila na. Abril pagod to. Apit na mag-usa ka buwan, eh. Okay, Mart. Napakailangan niya, Mart.
0: So far, kasamang JQ, mauna to ato ang panawagan karong sayo sa kabuntagon.
2: Okay, agora sa 1 minuto na sa di pa bagala 5 sa kabuntagon. As on top da gala 5.
3: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
4: The Wonderful Supplement.
5: That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. My nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+.
6: The original Koi Herbal Capsule.
7: Ako dahil si Niesa Flores, taga Alaska Mambaling, Cebu City. 50 yun, no, Anies.
8: Wala pa kanina mo po yung herbal capsule, ma'am. Kasi naigi pa matinig.
7: Daghan, high blood, sisakit akong ung, lipong-lipong ko.
8: Karoon ka, nakain na mo po yung, ma'am. Kasi may gusto mo na itong ipamatin na rin.
7: Dili na kayo, kapoy, akong lawas. Muna nga, kinalan dyan ko mo inom ko. Koy para nga ma-live ako ang pamati sa kong lawas. Daghang salamat sa original Koy Herbal Capsule.
6: The original Koy Herbal Capsule.
5: That portion was brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang.
9: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak, said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis Gold. Kutis Celebrity ka.
5: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
10: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
11: Kapoy, kayo niya. Talagay magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmuntin ko ato. Doon naman kayo mo. Niya makasaka ko. Makalagay bukid roon eh. Gano'y ay. Sa tiyan nga nagmintin ko, ano, ay, pwede na iya.
12: Pwede na, mamakasas.
11: Ano ka, nubinta na ka.
10: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
5: This time check is brought to you by GSM Blue. Sa una pa lang, masarap na to. Choose GSM Blue.
13: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
14: Airport na kami. Saan ka na? 10 a.m. na.
15: Ha? Di ba mama yung gabi pa flight natin?
14: Ay, malabo.
15: Tingin ko sa ticket, PM pa flight natin eh.
14: Para malinaw.
16: Have your eyes checked for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
17: EO, love your eyes. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
18: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Cebu City Branch.
19: Karong May 27 to June 5, 2026.
20: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
18: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hakosalim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
21: This time check is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na.
22: Said Health Report.
23: Health Report.
24: Nagpa laboratory ko akong sugar 304. So kanina nakainom ko aning seed panyawan coffee mix. Tawala ko kag us ka bulan. Pa sugar ko kusog 170 na lang akong sugar. Kanira akong gi-maintain seed panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61 kalag-kalag ayongon ni Gross Oriental.

0: This time check is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: At ngayon, ating pakinggan si Grace Trinidad, hypertensive.
3: Yung blood pressure ko as of now, nanonormalize na. When I started taking the Life Extension Vitamin D3, malaking naitulong talaga. Even my two kids, yung isa kong anak, sir, asthmatic yan. The other one, rhinitis. Magmula nang mag-take sila sa awa ng Diyos, wala na. I really and highly recommended to everybody to take Life Extension Vitamin D3. I'm very proud using Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
4: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo, healthy. Parehasan ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3, Reishi Mushroom ug Mangosteen Fruit Extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede judi siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay Vitamin D3 pa ka.
5: Doc, pa-check up ko. Mga usan na magkasimana ng awa ko kalibang.
6: Sir, kung naakay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer, usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain nga mga plant fibers, prebiotics og alkaline food nga may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom ng super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast o before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og Life Extension Vitamin D3 kada human o kaon.
7: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
8: Para sa mahapsay nga pagkalibang,
7: Super Fiber. Super Fiber.
8: Mapalit sa mga butika.
1: Daghan na kaayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsa man ang naay mga sakit. Ug atong paminahon ang mga testimonya nga pamatud sa kaepektibo aning Life Extension Vitamin D3. Julita Salvida, naay diabetes ug high blood. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
9: Ma'am, may buntag. Kinsa day ni?
10: Ako si Liling Sarvida.
9: Taga-asa day ka, ma'am, huwag ila imong edad?
10: Ang akong edad, 51. Taga Cebu City.
9: Ma'am, unsa day imong sakit day sa una?
10: Ang akong sakit, diabetic o high blood.
9: Sa unsa imong gipaminaw sa una ng sakita?
10: Ang akong high blood, naglipong-lipong gikuan ng high blood ako. Kani abot yung 200 ang akong dugo.
9: Nga, gidakop si diabetes.
10: Oh, nga, diabetes.
9: Sakita na ay high blood, diabetes pa.
10: Oh, diabetes, sad.
9: So, unsa pag imong namatikdan, ma'am, katong nag-diabetes ka?
10: Akong mata, dili kay ko kakita, blurred akong pananaw.
9: Yeah.
10: Nag-inom ko og Life Extension Vitamin D3. Wala namang ko rin nag-maintain sa akong diabetic o sa akong high blood.
9: Kamusta na ang imong diabetes, Ron?
10: Wala na, niubos na nga akong sugar. O akong high blood, wala na sad. Wala na ko naglipong-lipong.
9: Yeah. Unsa, ma'am, pila ka subjil day ang imong ginainoman ng Life Extension Vitamin D3 kada adlaw?
10: Tulo ka buok.
9: Tulo sa usa ka adlaw.
10: Oh, buntag udto og hapon.
9: So nindot na kay imong paminaw ron.
10: Oh, lami na, pura buyag. Baskog na ko lawas.
9: Nindot imong paminaw, kag usa pa naka imong mga maintenance sa una na less na, wa na gana kay gina-maintenance. Unsay may maingon nimo, ma'am, nga sa aning Life Extension Vitamin D3?
10: Nagpasalamat gani ko sa akong niga kay kundi patungod niya wala ko kabalo aning Life Extension Vitamin D3. Giawag ko kamo nga mugamit gid aning vitamin. Kay lami gini sa atong lawas.
9: Oh, mayo. Sige, ma'am, pwede na to maimbitahan ang atong mga higala diha nga wa pa ka gamit aning Life Extension Vitamin D3.
10: Giawag ko kamo sa paggamit aning Life Extension Vitamins D3. Kay lami kay atong pamati sa atong lawas kung mutik taan ni.
1: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mr. Paterno, nay arthritis. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
9: Sir, kinsa lay mong pangan? Taga-asa ka o pila yung edad?
11: Ako si Paterno, taga Cebu, 56 akong edad.
9: Unsa day mong sakit day sa una?
11: Ako sakit sa una, kaning arthritis, medyo buburo tanan, di na ako kalakat, na hospital ngay kutungodan niya akong sakit.
9: Sir, unsa day mong namatikdan nga nakainom na ka o Life Extension Vitamin D3 o katungwa pakakainom o Life Extension Vitamin D3?
11: Nahuna-unaan, pag-inom na ko aning Life Extension Vitamin D3, wala na akong sakit sa akong arthritis. Huwan, wala na murot, wala na may na akong lawas, ba makalakat na ko.
9: Sir, unsa day mong maingon sa Life Extension Vitamin D3 o asa day ninyo mo, sir, na dungganing Life Extension Vitamin D3?
11: Kani, ako na dunggan dihara sa radyo nga pag hibaw na ko nga mayo na ang kuhan, ako din gipalit dito sa butika. Mao ni akong gitumar na dayon, akong gi maintenance.
9: Pwede ni mo maimbitara nga tong mga higala diha nga wa pa kainom og life extension vitamin D3.
11: Palihu ko mga amigo na ko testing ini, suway ini ang akong life extension vitamin D3, mao ni nakapayo sa akong akong arthritis sa tanan akong gibati. Salamat sa life extension vitamin D3.
1: Epektibo, sigurado, aprobado sa FDA Philippines o FDA USA o rekomendado saan sa mga medical doctors, the Miracle Vitamin Hormone, Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Mapalit sa mga butika.
12: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod ani pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, atay, ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Mapalit sa mga butika.
13: Ahoy! Kidney care time!
14: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
15: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
16: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag kidney care.
18: Oras sa tatak. 11 minutos sa pasado alas 5 sa kabuntagon. O garon sa mga detalye na sa itong mga balita. Balita ng nasyonal, nag-issue na og immigration lockout bulletin alang ni Senador Ronald Bato de la Rosa aron dili kini makagawa sa nasod. Subay sa arrest warrant Bato kaniya gagikan sa International Criminal Court kun ICC. Si Acting Justice Secretary Frederica Vida ni mando usab sa mga awtoridad. Nakpun si de la Rosa kung musuway kini og biya sa Pilipinas. Nilagway ni Vida kasama og giyaga-yagaan lang ni de la Rosa ang justisya sa nasod. Ang ICC nag-issue og warrant of arrest batok ni de la Rosa tungod usab sa kalambigitan nini sa War on Drugs sa kani Duterte administration.
19: Samtang sa laing balita sa kauluhan, giauhag ni Senate President Alan Peter Cayetano ang ombudsman nga isuspenso ang direktor sa National Bureau of Investigation kon NBI nga si Attorney Melvin Matibag kinisubay sa nahitabo nga shooting incident sa Senado niadtong Miyerkules sa gabi. Si Cayetano ni apelar ni ini human si ombudsman Jesus Crispin Rimulya ni pahibaw nga si Acting Senate Sergeant at Arms sa Mau Aplaska ipaubos sa unom kabuan nga preventive suspension human sa pag-angko ni ini nga siya maoy ni una sa pagpasalba ngadto sa mga NBI agents. Ni Cayetano nga kung suspensuhon man gani si Aplaska, mas maayong apilon usab og suspenso si Matibag. Ang Senado kag NBI adunay managlahing version sa nahitabo niadtong Miyerkules. Si Cayetano ni insister nga ang Senado na under attack apan si Matibag sa iyang bahin na mahayag ang Government Service Insurance System kon GSIS nangayo og assistance gikan sa NBI aron i-secure ang maong building.
18: 30 minutos na pasado alas 5 sa kabuntagon. Dugang ka mga balita ang nasyonal. Nagulma karon ang Department of Justice ang special panel aron mo pahigayon ang komprehensibong case build-up kabahin sa mga nitabo nga insidente sa Senado gikan sa Mayo 11 hangtod na sa 14. Ato ni Acting Justice Secretary Frederica Vida ng panel nga gilangguban sa mga prosecutors ug atagan og gahom nga muhibo og impartial og patas nga imbestigasyon apil na ang otoridad sa pag-issue og subpoena. Ang imbestigasyon mututok sa teknikalidad sa shooting incident sa Senado ug ang sirkumstansya sa pagbiya ni Senador Ronald Bato de la Rosa gikan sa protective custody sa Senado.
19: Samtang sa laing balita, Giturn over na ngadto sa Philippine National Police ang mga CCTV footage sulod sa Senado aron kini maanalisar. Mato di PNP spokesperson Police Brigadier General Randolph Tuanio nga ang mga video nga gikan sa sulod o gawa sa Senate premises giduso na ngadto sa PNP Anti-Cybercrime Group alang sa examination isip kabahin sa ilang investigasyon. Ang resulta sa analysis iduso ngadto sa Composite Investigation Team nga naghupot sa maong kaso. Mato ni Tuanio, si PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr. niauhag sa publiko nga magpaabot una sa official findings aron malikayan ang mga espekulasyon o premature nga konklusyon sa maong insidente.
18: Inseminatos na pasado alas 5 sa kabuntagon. Unang radyo, unang balita. Dugang mga balitang nasyonal. Nagdumili sa pagkuminto ang Philippine National Police kalabot sa gingong hangyo ni Senador Ronald Bato de Rosa nga mo istar una sa Campo Grande. Human sa shooting incident sa Senado, si De La Rosa dibiya na sa protective custody sa Senado pipila ka oras. Human sa shooting incident o alas 2:30 sa kadlaw ni atong Huwebes, si Senate Sergeant at Arms Mau Aplaska ibutyag nadungga niya si De La Rosa gani hangyo ni PNP Chief Police General Jose Emilio Nartalis Jr. o ni DILG Secretary Jervic Remolla na kung mahimo makaistar o nakinis o saka lawak sa PNP Headquarters sa Campo Grande. Aban ang spokesperson sa PNP nga si Police Brigadier General Randolph Tuanio na mahayag nga dili una sila mukomento sa maong isyo.
19: Samtang sa bigas bahin, adunay mga tinguha karon nga palagputon sa katungdanan si Senate President Alan Peter Cayetano. Pipila ka adlaw lang human na ilog niya ang maong posisyon gikan ni Senador Vicente Soto III. Matod ni Cayetano nga adunay mga miyembro sa bag-ong mayorya nga nakadawat og tawag og hulga alang sa paghulip na usab sa laing liderato sa Senado. Hinuon si Cayetano na mahayag nga doon na kiniigong pagsalig ngadto sa bag-ong mayorya sa Senado o ang 13 ka mga senador nga nibuto kaniya. Samtang matod ni Senador Jinggo Estrada na ningkamot karon ang laing kampo nga mahulipan usab si Cayetano sa iyang posisyon.
18: Alas 5, this is Shoto na mga balitaga lokal. Sugod kagapod, gibalik na sa lokal kagagamanan sa Dakbayan sa Mandawi ang naandad nga 5-day work week. Bilang kabuan usab gagi patuban sa syudad ang 4-day work week ang ikalimang adlaw sa trabaho. O ang adlaw nga Biyernes gihimong work from home. Si Mandawi City Mayor John K. Oano, niatong Lunes ni pirma sa SAG ka executive order aron imando paglibkas sa 4-day work week o ibalik na ang regular nga 5 ka-adlaw nga trabaho sa Mandawi City Hall. Imatuman ang 4-day work week dihang ni Saka ug Maayo ang presyo sa mga produktong petrolyo subay sa tensyon sa Middle East.
19: Samtang sa laing balitang lokal, muabot sa 327 ka mga individual ang na-hired on the spot sa mga gipahigayon nga job fair sa Mahi Center sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Halos muabot og 2,000 nga mga job seekers ang nitunga sa maong job fair aron pagpangita og oportunidad sa pagpanarbaho og kapin sa 300 ka tawo ang na-hire diha-diha dayon. Muabot og 28 ka mga kumpanya ang niapil sa maong job fair og nihatag og 1,421 ka mga bakanting trabaho nga mahimong ma-applyan. Subay niini nagpasalamat ang pangu sa Public Employment Service Office sa Lapu-Lapu nga si Kim Francisco ngadto sa lain-laing kumpanya nga nisuporta sa maong kalihukan alang sa paghatag og oportunidad sa pagpanarbaho.
20: HP RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.
21: Kaya kung napaparuman may ganag ipalanta sa rabantog ng Herbal Capsule sa Gabisan ng Mindarao, ang Koy Herbal Capsule, suplementong ang ikan sa palya, kamunggay, garlic, luyaw, ginseng, ang mga hata may galagalig ng salamas, kaligon sa atong immune system, margalita, daling ang masakit. Busa ikaw nga nagpaminaw karoon, batasana may galang pag-inom sa Koy Herbal Capsule, kimuagtang ni sa mga balatian, sama sa high blood pressure, kidney trouble, diabetes, rheuma, arthritis, subak, dysmenorrhea, bugon-bugon sa tutoy, ug ang paghubang sa inyong mga atay. Ug man pang may mga sakit may galang inyong gihambin diha, wag tango na may gala sa Koy Herbal Capsule. Ang Koy Herbal Capsule, mubatok sa inyong galas, may sanong sangamatang sa virus, labi ka na may galang anunin, naghugan na itong virus, kini may gala ang COVID-19, ug laing variant mga kasama. Gamikan kay ligunon man ang iyong resistensya. Gamikan sa mga bitalina nga nanahini. Sama sa potasyon, vitamin C, vitamin E, magnesium, zinc, calcium, iron o thiamine. Namahatan ng Mekala at Gakaligun sa Kalamasan. Ang Kuy Herbal Capsule na probaro kini Mekala sa Food and Drug Administration. Mapalit kini Mekala sa mga butika nga gi-authorize may gala sa Belgian Marketing. Kini Mekala ang Queen's Pharmacy o Majestic Pharmacy. Lagi may gala sa Malunhaw Pharmacy, Liluan Pharmacy, TK Pharmacy, at ang branches may gala sa Alfar Pharmacy, Cebu Ever Drugs, AJK Pharmacy, Fly Pharmacy, at ang branches may gala sa Chris Pharmacy, Charis Pharmacy sa Camotes Island, Hero Pharmacy sa Orango Island, at Zari Pharmacy sa Guadalupe o Dalan Iscario. Mahimo sa ninyo may gala ng mapalit ang Koy Herbal Capsule sa Rose Pharmacy, South Star Drug Stores, 360 Pharmacy, Best Way Pharmacy, Leading's Pharmacy, Gaisana Metro Pharmacy, Ultramart, tanang branches may gala sa Purchasers Pharmacy, ELB Pharmacy, July Pharmacy, Kala Marketing sa Ormoc, o sa Roseville Pharmacy sa Batol, Leyte. Koy Herbal Capsule, barato na, epektibo pa.
0: Presyon sa imong dugo ay kabadunay hypertension. Basin taas ang imong sugar o basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibalo. Ang taas ng level sa blood sugar, mupagahay sa mga arterial walls o mapalapot sa imong dugo. O sa nagkarason, nga nung nagka-hypertension ka o mitaas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension, resulta pagkabuta, pagkadaot sa imong kidney o daghan pag mga complications sa manianang stroke, heart disease, dili pag-ayos sa samad, pagkaputol sa tiil o bisan ng impotent sa lalaki. Ayon nagpabuta nga magkagrabi ang imong kondisyon, mag DTX 500 na matag-adlaw. Ang DTX 500 na dunay charantin gikan sa palya alang sa insulin function. Kumubo ang imong blood sugar, control pa ng imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot sa imong katug o makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
2: Alam nyo ba na simula edad 50 pataas, humihina na ang ating katawan? Lalo na pag walang tamang alaga. Maaaring makaranas ng high blood pressure, high blood sugar, pati na paghina ng memorya, na isa sa mga pwedeng sanhi ay kakulangan ng nutrients sa katawan. Habang nagkakaedad, kasabay ng exercise at pagkain ng tama, tulungan din ang buong katawan with multivitamins. Mag-doktor prescribe Syntrom Silver Advance. Ang Syntrom Silver Advance para sa 50 plus ay suporta para sa energy at resistensya. Meron din itong higit sa 25 nutrients na inadjust ang level para sa edad 50 pataas. Like lycopene to help protect your heart. Potassium, tumutulong sa normal blood pressure, at chromium, tumutulong sa normal blood sugar. Napatunayan ding tumutulong ma-improve ang memorya habang nagkakaedad with proper diet and exercise. Pag edad 50 pataas, mag-doktor prescribe Syntrom Silver Advance daily with proper diet and exercise. Always read the label prior to use. Multivitamins and minerals is the generic name of Syntrom Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Ang regular pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang kayo para mapaligo natong atong immune system. Kay kontas ang level sa vitamin D3 sa atong dugo ang atong mga immune cells makafunction na sa gini og maayo magkapaduskin yung mga panagang mapatay kini sa mga viruses sa dili pa kini musulod sa atong mga cell wall.

0: Biodra! Biodra! Herbal Capsule.
1: Napamatud-an ang kasaligan suod sa 25 na katuig.
0: Biodra! Biodra! Herbal Capsule.
1: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
0: Biodra! Biodra! Herbal Capsule.
1: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing or Moxie City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City ug sa mga nag-unang butika.
0: Biodra! Biodra! Herbal Capsule.
2: Day andak, nganong masulubon man kanang naong nimo?
3: Naluhoy mangguko ni Lolo Papa Ranch, mitukar na pud ang yang hubak ug rayoma, mitaas pagyud ang yang blood sugar.
2: Lakaw dayon ngadto sa butika, pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules. Sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas sud na sa dugayng panahon.
3: Papa Ranch, okay na kay akong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules, the wonder food supplement.
4: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
5: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
6: The original Koy Herbal Capsule.
7: Ako si Rosalgita Harantilia, din nagpuyo sa Barangay Tinago, 61 years old. Naakuy ka ng guiter, niya ka ng anal niya, ang doktor na operahan niya. Wala man tayo kwarta. Painom ko sa kumbana, aning koy, sa katulos o sa kaadlaw. Mora to, ang akong ginom, hantud na, nawala na dyan, nakapadayon ang guiter sa akong liog.
8: Wala na ibukol
7: na. Wala na dyan. Wala na akong ipamati. Daghan kaing salamat sa koy. Salamat.
6: The original Koy Herbal Capsule. That news was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
9: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
10: Ano bala ang benefits sang Super Fiber? Gina-normalize nini ang aton bowel movements nga mahimo mag-aamlig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtiner sang aton nga higko sa aton nga colon pwede nga mag-poison sang aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nga bulig man sa pag achieve sang isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga ginarecommend ang paggamit regularly sang Super Fiber sang life extension.
11: The fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
12: Para sa masulhay nga pagpamuhis, Super Fiber.
13: Mabakal sa mga butika.
14: Your bill, sir.
15: What? 40,000 pesos for dinner?
14: 1,400 only, sir.
16: Price check or eyes check? For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
14: Your bill, sir.
15: Order for more. Dessert?
16: EO. Love your eyes.
17: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
18: Zed Health Testimonies.
19: Health Testimonies.
18: Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems. Nisandi sa Zed Cogon Herbal Capsule o Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
20: Kidney nyo ayaw akong kilid na nakahilig yung kogon. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo ng kogon o panyawan. Ipalit dahil ko. Kawan nyo, kaloy sa Diyos. Nawala. Wala na ko nakapatik apay. Wala naman kong ibati. Nakahantog ka rin. Nagmimitin ako. Antog ka rin. Ayaw na ko. Hunikan sa kogon o panyawan. Pablito Simudlan.
18: Zed Health Report.
19: Health Report.
21: Nagpa-laboratory ko, akong sugar, 304. So, kanina nakainom ko aning seed panyawan, coffee mix. Wala ko kagos kabulan. Pa, sugar ko kusog. 170 na lang akong sugar. Kanina akong gimintin, seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
18: Zed Health Testimonies.
19: Health Testimonies.
18: Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems. Nisandi sa Zed Cogon Herbal Capsule o Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
20: Kidney nyo ayo akong kilid na nakahilig yung kogon. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo ng kogon o panyawan. Ipalit dahil ko. Kawan nyo, kaloy sa Diyos. Nawala. Wala na ko nakapatik apay. Wala naman kong ibati. Nakahantog ka rin. Nagmimitin ako. Antog ka rin. Ayon ako. Hunikan sa kogon o panyawan. Pablito Simudlan. Amon isa'y sinta nakapin. Sabay na bisita.
22: Balita! Di ba si Dunggang sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
23: Kaninda ti ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
22: Og libre pag

0: ang senior high school sa ACT.
1: Gawas ka advance o pang-international ang ACT Senior High School, kwalipikado pag yun ang mga estudyante para sa Cebu City Cebu College Scholarship Grant kung graduado sa public junior high school sa syudad. O sige pa, di na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
0: Oh, ani mo plenty. Ay, galinti.
2: Taas na uric acid. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule.
3: Naghanaw og tambal gipanginom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, ako ulo magsiko kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pag sugod na og inom sa Paragis, makapi man na siya og capsule. Ginta na gyud akong gibati.
2: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Ako si Radyo Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Parangis Bila-Bila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bila-Bila Plus Herbal Capsule. Parangis Bila-Bila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Parangis Bila-Bila Herbal Coffee ug ang pagpanghaplas sa Paragis Bila-Bila Liniment Oil. Dama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bila-Bila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 30 Tito Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
5: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa drama nga Budbud ug Bibingka. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta
6: dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
7: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
8: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Ug dali kapuyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
9: Parehas ta. Ako pod, pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sigig computer.
10: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
8: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali kapuyon ang akong mata.
9: Salamat sa lutein sa Iberry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
10: Ug pirmi ka sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
11: Available na sa Mercury o mga suking butika.
12: Igala, nakakape na ka? Kayo mo na baka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom o ganing mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
13: Breast cancer, ang delikado og mamatay ninga sakit nga cancer sa mga babae. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla nato ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
14: Ahoy! Kidney care time!
15: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihipis ang gabi, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapuyon, nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa na nang ni kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siya minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang tatlo ka bulan. Dako gyud ang kausaban. Mas gana akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
16: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
17: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
19: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
20: Mga higala, karong mga panahuna, daghan na kayong herbal supplements. Bisag unsa na lang, pero ang pangutana, unsa man gyud ang atong nga masarigan para sa atong panglawas. Labi na kung nagkaidara na ta. Para nako ha? Klaro kaayo, diriko sa hinimo sa Unilamb, ang Herba Strong. Maugid niya ang pinakaunang herbal supplement nga gihimo sa Unilamb. Mao nga salig gyud ko ani. Ang Herba Strong puno sa antioxidants gikan sa mangosteen, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Makatabang ni sa healthy aging with proper diet and exercise. Mutabang ang antioxidants nga protektahan ang cell sa lawas. Busa, bisan nagkaidaran o nagkatigulang na ta. Kaya paghihapon nato i-enjoy ang kinabuhi nga mas himsog kauban nato ang Herba Strong. Strong sa una, Herba Strong karon. Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Oras tatag 26 minutos di pabagalasay sa sayo sa kabuntagon.
20: Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang kini para pagparigon sa atong immune system. Depensa sa atong nga panglawas. Kung taas ang level sa Vitamin D3 diha sa atong dugo, makapangsyon usab ug maayo ang atong mga cells, makaproduce og panagang, makapatay sa viruses sa di pa kini musulod sa atong mga cell wall. Busa inom kadadlaw og duha nga tulo sa tulo ka soft gel sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctors, 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika. Og number 1 tatak sa Vitamin D3 sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika o sa mga Life Extension Clinic. Dinhi sa sudet sa Sugbo, naanin nimutang sa Osmeni Boulevard, dool sa Cebu Dock o Cebu Gospel Church. O sa Konsolasyon, ana sa ADM Building sa Barangay Kansaga sa Konsolasyon at bangkini sa Jollibee. Dito sa Dumaguete, mahimo sa din yung mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay Utso, dool sa Kamanhag Terminal. Mamahimo sa din yung matawag sa telephone number sa 416-1655 or sa 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
21: Atong sugdan ng atong kabuntagon, pinagis pag-inom sa lamian. Healthy kayo og daghan kang makuha ng benefits gikan sa kape. Ga Vita D Plus Coffee Mix. Kinimi pinakaunang kape nga dure sa gol. Ga Vitamin D3. Samatag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix. Adul ka rin 200 ayo ga Vitamin D3. Mao nang makakape na ka maka-Vitamin D3 pagyug ka. Plus, Rishi Mushroom Extract na dure mga powerful anti-tumor at anti-cancer properties. Nga mga polysaccharides at triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix, ginugangan pagyukinig mangosteen na fruit extract, makabato kinig sa oxidative stress o ang dali nga pagkadaot sa atong cellula gumikan sa sobrang nga free radicals sa atong lawas. Murang atong sugatan ng atong kabuntagon pinagis pag-inom sa lamian. Healthy o daghang benefits nga kape ang Vita D Plus Coffee Mix. Para makalahutay kita sa tibuok adlaw nga pagpanarbaho, mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa Purchaser Pharmacy, July Pharmacy, Queens Pharmacy, Life Extension Pharmacy ug uban pa nga mga butika.
1: Maintikwatro minutos ipapaglasay sa sayo sa kabuntagon.
22: Ronda Presinto, RMN, DYHP, Police, Platter.
1: At ugaroon ko na nag-police report. Doon ay upad ka mag-individual, mag-higala na dakpan sa sugal gahantak. Burito ni Gerald Albius da. Kasama mo sa berita, Radyo Man, Paul Lauro.
22: YHP, Tatak, RMN, Report.
23: Radyo Man, check yun. Ito ni sa Sityo, Plastikan, Barangay Dolho, Patimaling, Dakbayan, Sugbo. Pasano alas 10 at tak na kagabi. Ang mga nadakpan sila si Richard, 33 anyos. Mando, taga Mandawi City. Jonathan, taga Consolacion. Lorman, taga Garden Banawa, Guadalupe. Ang upat na gunitani sa Degihamag sa atong kapulisan ang saba kayo nga sugal hantak sa maong lugar na inawag sa atong kapulisan sa maong sugal hantak hinungdan nga gihamag kini apan upat ra ang nagunitan na dito na karon kining upat ka mga dinakpan sa Mambaling Police Station 11. Asama mo sa Mambaling Police, ako inyong Radyo Man Paul Lauro, DYHP Tatak RMN.
22: Radyo mo nationwide.
24: Samtang sa pikas bahin, dugang balita nga lokal pagtrabaho sa Pulang Bato Bridge sa Dakbayan sa Sugbo, gipaabot nga mahumana sunod buwan. Kasama mo sa balita, Radyoman Eli Bulonos.
22: DYHP, Tatak, RMN, Report.
25: Gipaabot nga mahumana sunod buwan ang pagtrabaho sa Pulang Bato Bridge sa Dakbayan Sugbo. Kinabagipaybaw ni Kujal Alvin Arcilia, nga makikitahasan ni Mayor Nestor Archibald pagmonitor sa nasutang proyekto. Una nang ibasalig sa SJ Bonifacio Builders paghuman sa Pulang Bato Bridge na itong miaging buwan sa Desyembre. Apan kininapakyas pagtuman sa saan ni ini, og nangayong extension pagtiwa sa mga proyekto na itong miaging buwan sa Marso. Mato ni Arcilia nga nasutang contractor, nagparayon pa pagtrabaho sa taytayan apan kinisubling ibasalig mahumana sunod buwan.
26: Ang ilarang giingon nga mahuman nila mga
0: June, end of June. Actually, ang contractor yun, naagid sa elapsis.
2: Pero at least nga by next month, mahuman na niya, by July, magiaan na yun.
0: Oo. May ilang target sa contractor, kaya nga imtan niya gan charting.
25: Si Konsehal Alvin Arcilia, ang SJ Bonifacio, maunay kanong contractor sa Pulang Bato Bridge. Humayakin sila ang kontrata sa unang nitrabaho sa proyekto tungod sa kahinay ni Ini. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sinang inyong radyo man, Eli Balones, DYHP, Tatak, RMN.
22: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu. The official number one. Radyo mo nationwide.
3: Ning pag-usab-usab sa lakad sa panahon, di gyud man kayan nga masubawan ka. Inig kaadlawan, perting init sa panahon, unya mukalit lang sa ugulan. Resultaan ni mao ang ubo nga perting gahia ug sipon nga labihan kapilit ang plema. Neto miyaging adlaw na sinati nato ang pinakainit nga panahon sa gawas ug pagsulod nato sa opisina bugnaw sa kaing aircon. Ang resulta, perti na kong ubo ha. Niinig kagabi irama kanang padung nagamatulog, mugara rabag yun ang ubo. Ang resulta, di ka makatulog sa kakatul sa imuhang tutunlan. Maayo na lang kay gipalitan ko sa akong Mrs. og Myra Kaff kay epektibo kini pagwagtang sa ubo og pilit nga plema. Kay sa ubo og pilit nga plema, kinahanglang Myra Kaff. Ang Myra Kaff usa ka mucolytic nga makatabang sa pagpahumok sa pilit nga plema aron dali kini nga mapagawas. Tabang para sa kahupayan sa plema sa presyong abot kaya. SRP, 8 pesos lang kada tableta. Inom lang og usa ka tablet nga Myra Kaff kada 8 ka oras. Tabang sa pagtangtang sa kahasol sa plema ug ubo. Unilab quality kini. Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myra Kaff. If symptoms persist, consult your doctor.
22: TYHP abroad ngayon.
4: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tigamautiga po na po sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kini, ug ang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nitalye sa tong balita.
5: Humani wrap up na kini sa iyang summit uba ni Chinese President Xi Jinping, ni paibaw si US President Donald Trump, nga gikonsidera niya ang paglibka sa mga sanksyon ngadto sa mga Chinese companies nga mopalit og lana sa Iran, taliwa sa nagpadayong tensyon tali sa Israel ug Amerika batok sa Iran. Ang duha ka adlaw ang pagbisita ni Trump sa China ug nipaygayon ng mga meeting uban ni Xi, gialigan nga way bisan unsang substantive agreements mahin sa mga dagkong issue nga gitumang. Apan taliwa niini nitugaan si Trump nga daghang lain-lain problema ang nasetol usab. Sa Iran nga si Xi na usab ang itakda muduaw sa Amerika sumaabot nga mga buwan. Kasama mo sa abroad ngayon, kini Radio Man Marisa Abadiez, DYHP, Tataka RMN. Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
6: Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang numero uno ug wanay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstone, goiter ug tuberculosis. Daghanaw sa ba mga makapamatuod sa kaipiktimbog na tabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Samtang ayaw gyapon kalimog mga kasama sa SED Liniment Oil. Ang naila na kayong epektibong liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kaniadto, SED Liniment Oil na karon. Kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa. 12 pesos sa Panyawan with garlic ug 12 pesos sa alang sa SED Kugon. Samtang ang SED Liniment Oil, mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml o 70 pesos alang sa 30 ml sa tanang butika sa inyong mga lugar.
24: Samtang mga kasama-kasama ng JQ, gatong mga suking tigpaminaw atong sugaton ang matag-adlaw nga kompleto o positibo atong panglantaw pinaagi sa pag-inom o Vita D Plus Coffee Mix. Ang Vita D Plus Coffee Mix mao ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Ang matag sa siya sa Vita D Plus Coffee Mix adunay kini 200 ayong nga puro og di kalidad nga matang sa vitamin D3. Aduna kini rich mushroom extract nga naglangkob og polysaccharides og triterpenes nga may mga anti-tumor og anti-cancer properties. Gidugangan usab ang Vita D Plus Coffee Mix og extract sa mangosteen fruit aron makatabang sa dugang proteksyon batok sa kining oxidative stress o dali nga kadaot sa atong mga selula tungod sa sobrang free radicals sa atong lawas. Ang Vita D Plus Coffee Mix, lami, humot o kape nga kauban nato sa matag pagmatas sa buntag. Vita D Plus Coffee Mix, hindi lang basta kape, dapat naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa mga butika o sa tanang Life Extension Pharmacy diha sa Bohol, mapalit ni sa Altoras Mall.
7: DYHB RMN Cebu, the official number one.
8: Radyo mo nationwide.
7: DYHB, unang radyo, unang balita.
1: This is Shot of Minatos, di papagalasay sa Sayus, Kabuntago. Nato sa i-shoutout, nagtana sa itong official page karon sa DYHB RMN Cebu, Norma Samlak. Good morning, DYHB. Pwedeng kami nade. Good morning, George Partusa. Gano kami na kung George Balunod ka, kani Kalyuhi Diaz. Vinas Diaz, ha? And good morning, DYHB RMN Cebu from ZDN. Vinas Diaz, amigo, ha? Vinas Diaz, amiga. Sabina Hanyola, good morning! DYHB RMN Cebu, good morning! Okay, Rickson Marie, DYHB RMN Cebu, hello, good morning, DYHB 612, Cebu, og nakatutok kami na tatagarimin all the time, all the way, watching from Sitso Campo, Barangay Bunbun, Cebu City, Bugarang Barangay ni Bugarang, Mountain Barangay ni Cebu City, no? Rickson Marie, gapon. Bisis lang. Duha, okay na. Eugenio Boy Tagsip. Good morning, mga kasama. Watching from Sitio Camansi, Kinasang'an, Cebu City. Okay. Mark, nakara, Mark?
24: Yes, kasama JQ. Dugang greetings si kasamang Milba Iyak Bahinting. Good morning, Sir JQ Uga, Sir Mart, watching from Hipodromo.
1: Hipodromo.
24: Shout out sa Badian Island. Always naminaw sa DYHP. Ilabi na sila si Jesse Cantila. Salamat o God bless. Gikan ni kasamang Melba Bahinting. Samtang nagtanaw po sa Facebook Live karon si Justin Mislang. Good morning, sir. Mayong pagpaminaw.
1: Ilman. Ang ato ng bagong blogger na sa parking area.
24: Ah, maubad ay. Justin.
1: Gandang umaga po sa iyo, pare, ha?
24: Okay, unya, dugang greetings kasamang JQ, DYHP, RMN Cebu, hello, good morning. Nakatuto kami, katunin imong gibasa ganina, Rickson Marino. Unya, good morning mga kasama, watching from Sitio Camansi, Kinasang'an, Cebu, gikan ni kasamang Eugenio Boy Tagsip.
1: Og may buntag, pagpaminaw ni Boss Vincel Estologa na Mistoga family di sa Sitio Zapanta, Barangay Tejero, Cebu City, silang Louis Torrefel, Donski Hermoso, no? Na nagtanaw og naminaw karubag orasa sa Sayos Kabuntagon. Kalni Sim, good morning, watching from Cogon, Green Hill, San Fernando, Cebu. Good morning sa taga San Fernando, no? Diyas Manila, Naga, og uban pa mga lungsod nga mabuto itong broadcast ko. Yes, Remark? Mark, kamusta niya,
24: yes,
1: Mark?
24: Kasama. Lagi ang madarinig. Gikan ni Junet Ginto Lagaras. Oh, good morning. Gikan sa Kababahay Family diri sa Kiyot. Pirming na minaw ni sa DYHP. Gikan ni Junet Ginto Lagaras.
1: Kikihano.
24: O niya, laing greetings. Maadyong buntag, mga guwapo. Shout out ko nila ni Kagawad Ramil, Reggie og Michael, og ang chairman sa Lupon nga si Viner Kusari. Gika ni Do-Do sa Tinangnan. O Tubigon Bohol. Gika ni kasamang Eduardo Asombrado. Mayong pagpaminaw sa itong mga kasama diha sa Tubigon Bohol. Good morning mga sir. Pa-shout out mi diri sa Barangay Union City, Patabog Kamote, Cebu Province. Gika ni kasamang Joseph Dorado Kamahalan.
1: Kaya Gabriel Kamahalan.
24: Kamahalan, no? Nagtanaw po kasamang JQ si Joseph Kamahalan o si Charles Kalamba. Mayong buntag diha kasama watching here in Bismarck, North Dakota, United States of America.
1: Oh, good morning, ah, good morning.
24: Mayong gabi iron dito kasamang JQ.
1: Good evening, good evening. Good PM.
24: Mayong pagpaminaw sa itong mga kasama diha sa gawa sa nasod.
1: Kumusta akong mga kontra, mga akong mga paya kontra kaluha, ha? Diya sa United States of America, you say. Okay, Mark, na pa?
24: Dugang greetings kasamang JQ.
1: Huntun na ng oras.
24: Oh, yeah. ato lang lakbitan kasamang JQ. Atong balikog, pahibawa, ato ang mga kasama o mga idol. Ato mga suking tigpaminaw. Nga ang DYHP RMN Cebu Complaint and Action Center. Di lang sa ta karon una mag-entertain o mga complainant tungod sa donatay importanteng kalihukan niya. Giato bang, sugod karong adlaw kasamang JQ. Niya mubalik ta sa adlawong Merkulis na Mayo 20.
1: Good morning, mga sir. Watching your live dire sa Manila at Bacong Negros Oriental, Ray Martin Noble. Pedrito Escoria, Escoriel. Watching from Bitoon Dumanhog, Cebu, go RMN Cebu from Mr. Escoriel. Sabi ko na Escoriel. Nabaha sa amin mayong buntag. Good morning, madam. Eduardo Asombrado, kasamang Remart, ask ko, taga Bohol ka? Eduardo Asombrado.
24: Nangutana si kasamang Eduardo Asombrado, kasamang Remart, ask ko, taga Bohol, kasamang Eduardo, diha sa Talibon. Umabot
1: mayor dito.
24: Sa Talibon.
1: Talibon.
24: Madyong buntag di ay, madyong buntag sa mga taga Talibon Bohol. Naglanog-lanog ang DYHP o GIFM dito.
1: Ang sirot yan dito, Remart, may ikuan ang imong ligwahe dito bas Bohol. Biko no ba? So, iko no?
24: Oo, kanan dito sa Bohol, normal gina nga ang Y din sa Cebu, J na dito. Manang may nga, mayong buntag din sa Sugbonaw dito. Ito, maadjong buntag.
1: Ang ako sa
24: manong kumakita kang kabayo, may sus na nakakita ka badjong putig ti dyan.
1: Naamol ito sa Bantayan, mayong aga, ha? Dala nga tanang namati sara sa nga atong programa dala sa Bantayan Island, Maridijos, sa Tapiog Bantayan. No? Mayong aga sa inyong dala nga tanang, nag-anong kamudra? Nagmata ka mo sa'yo? Harap ka mudra.
24: Ay, nga na, di po dito kasama ng JQ.
1: Nanay, gamay dito, Goray, gamay Hilonggo, among sinutihan ito, nag-siklusagaw dito. Wala yung English dito.
24: O yan, dugang greetings kasama ng JQ. Good morning po sa tanang taga Candelaria Uson Masbate from Rooney Licoron at Tilor Araneta. Calenderia Uson Masbate, God bless po. Gikan ka na ni kasamang Rooney Tilor Licoron Araneta. O niya, nagtanaw po sa ato ang Facebook Live karon dito sa Negros Oriental, si kasamang Ray Martin Noble. Mayong pagpaminaw. Good morning, Ma'am Filipa Giromo. Good morning, Sir JQ and Sir Ray Mart. Niya, anay, nag-comment niya kasamang JQ, taga Talibon po akong mama, sir. Ako ng Lolo Carlos Politico Garcia. Gika ni Giselle Punay. O, maoba di ay? O, dito sa, ito ang lungsod sa Talibon. Mga idja-idja na sa, idja-idja aho-aho. Okay, ako, aho man na dito kasama JQ.
1: Idja-idja ka ng iya-iya?
24: O, iya-iya. Pero ang mga bulaan, hindi mag-iya-iya, ha? Magtinabangay, hindi mag-idja-idja yun.
1: Istorya na.
24: Istorya na.
1: Maugyo. Oras tatag, 9 minutos di pabagalasay sa sayo sa kabuntagon.
9: This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
10: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexander Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
11: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
13: Mensahe alang sa maayong panglawas.
14: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
13: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Linuria Torres, 45 years old. Nag-start ako ng Life Extension D3 2020 na diagnose ako as ovarian and endometrial cancer. Thanks God, ilang years na, tumor marker ko normal na gid.
0: Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3. Potent, safe, at siguradong epektibo. Aprobado ng FDA na may approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika. Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May Vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika. Nakaka-problema sa paglibang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa 2-8 ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag ubas sa utan ug makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber! Mas makita natong mayong resulta kung ato ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
2: Oras 6 minutos di pa pag-alasay sa kabuntagon.
3: Mga kasama, di gud mapugngan nga mutaas ang atong edad. Mailhan na nato nga edad na ta. Kay na natin masinati nga mga sakit sa lawas nga kaniadto sa batan-on pata, wala nato kini mabatsyagi. Mosakit na ang atong hawak, sakit ang likod, dili na lig-on ang panuhod, sakit ang tangkugo kay taas na DI ang blood pressure, blood sugar, hanap na ang pananaw, usahay sakit na ang mga lutahan. Unya mapiktuhan ra bagyod ang atong nga buluhaton sa balay, kay na naman tay gipamati sa lawas. Dili sama kaniadto nga sa batan-on pata, daganon ra nato may gala ang taas nga danan ug ang bukid nga walay kapoy. Maunang nagkinahanglan tag ngilngig nga maintenance. Kay baguhay pa lang ako na sinati ang pagpaminhod ug pamuypuy sa bisan pa man sa sayo nga mga buluhaton matag adlaw. Ingon ana na jud siguro ang magkaidara na ilabi na kung may gihambin nga balatian sama sa diabetes ug high cholesterol. Mauna nga naggamit ko og maintenance medication. Naginom ko sa Vanular kay aduna kini 5B vitamins in high level. B1, B6 o B12, makatabang proteksyon. May dugang B2 o B4 para tabang munindot sa kasing-kasing o kolesterol. Ubanan sa maayong diet o ehersisyo. Para padayon ang lihok, di ba? Maong ipangutana sa inyong doktor kabahin sa Vanular. 23 pesos matagtableta SRP. Unilab quality na. Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Duna ba higayon nga igbatani mo ni kabuntag muragaan kay imong ulo og ikaw magpanglipong kahasol ra ba ni ana kadita ka focus sa aton trabaho kapoy sad kay atong lawas. Duna koy nailhan ni ana maton niya sinto ba kinis kakuwang og iron. Dili kini angeng ibaliwa ha kay basirog unsa na na dunay makatabang nato ni ana para dili mabaldang atong pagtrabaho labi na gyud kun usatas gisaligan diya sa atong pamilya. Makatabang nato ni ana ang kasaligan sad kaayo nga produkto. Busa mga girls kinsa diri kapoy kay trabaho biyahe kulang sa tulog usahay gumika na kada sa dili husto pagkaon kulang tag iron mo nang dalitang kapuyon maluya og makaluspad sa panit. Ako adlaw-adlaw kong moinom og United Home for Sulfate Iron na kini igong iron nga motalang sa lawas sa paghimog healthy nga dugo with proper diet and exercise. Para sa tanang kugihan nga kababayen-an hinom dumi ang First Sulfate 2 pesos per tablet SRP alang sa himsog nga dugo og himsog nga glow walay pagpangluspad with proper diet and exercise. Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, so with your doctor.
2: Oras na tag, 4 minutos ipapag-alasay sa kabuntagon. Lugag ka, magabalitag ang lokal, konsiyo sa sudan sa Sugbo, nagtinguhang mamonitor ang compliance sa supply replacement gikan sa mga ni-apply ang tree cutting permit sa Dakbayan. Kasama mo sa balita, Radyo Man, Eli Bolonos.
5: EYHP, Tatak. RMN Report.
6: Gitinguha sa Konseho sa Sugbo nga ma-monitor ang compliance sa sapling replacement gikan sa mga ni-apply og tree cutting permit sa Dakbayan. Kini subay usab sa dalatin sa City Ordinance number 2623 sa syudad. Ubos sa nasugutang ordinansa matag kahoy nga putlon sa Dakbayan, gikan nang hulipan og usa ka gatos ka indigenous saplings o gagbayeng kahoy. Ang City Council pinaagi ni Konsehal Dave Dumulak niyawag sa Cebu City Environment and Natural Resources Office kung si Senro nga maoy kanunay nga mo-monitor ni ini.
7: Who requests si Senro to consistently monitor compliance of applicants applying for tree cutting permits with City Ordinance Number 2623 to safeguard environmental accountability and sustainability of sapling replacement.
6: Si Konsehal Dave Tumulak na sa Herring Asukan sa tuig 2023, dulan na 34,000 sapling replacement ang natala sa Sisendro, gikan sa kapin sa 50 ka tree cutting permit applicants sa syudad. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kining inyong radio man, Eli Balanos, DYHP, Tatak, RNN.
5: Radyo mo nationwide. DYHP, Kalakaran sa larangan ng kalakalan.
4: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing, ang tiga-mautiga po na po sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kini, ug ang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita. Human sa sunod-sunod nga rollback sa krudo, angay mangandam na usabang mga motorista sanglit doon na ipatuman nga pagsaka sa presyo sa krudo lakip na ang gasolina sa umaabot nga simana. Base sa Mean of Plat Singapore Trading og Foreign Exchange Averages, sa milabayng upat ka adlaw ang presyo sa krudo, posibleng momento og balik 2 pesos ngadto sa 2.50 kada litro, samtang balik 75 centavos ngadto sa 1.25 ang pagtaas sa presyo kada litro sa gasolina. Sigon sa mga tinubdan sa industriya, ang presyo sa gasolina misaka tungod sa paghugot sa supply ni ini, humana apektuhan ang inventories lukob kalibutan tungod sa gitubang ang krisis sa Middle East. Kasama mo sa negosyo ngayon, kiniyo Radyo Man Marisa Abadies, DYHP, Tatak, RMN. Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma, kundi puno sa mong mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mobalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab. Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes, hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Banyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong Tatak SED Marketing, SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
8: Samtang sa dugang balita, nagtipunog ng mga basura sa syudad sa Sugbo diha sa South Road Properties kon SRP. Nagpabilin gihapon og wa pa mahakot. Kasama mo sa balita, Radyoman Eli Bolonos.
5: DYHP Tatak RMN Report.
6: Wa paghapon mahakot ang nagtipon og mga basura sa syudad Sugbo diha sa South Road Properties kun SRP. Kayo kay finalize pa sa kagamhanan sa tagbayan ang kontrata nini tali sa operator sa Binalio Landfill. Gibuksan magbalik ang maong pasilidad diha nagakuha na og pagtugot gikan sa Department of Environment and Natural Resources kun DENR7. Kini human gipasaladaan sa nasutang ahensya na itong maging buwan sa Enero subay sa pagdahili sa mga basura nini nga nikalas og 37 ka kinabuhi og niangon sa 17 ka individual. Masaligon hinuon ang labaw sa Department of Public Services kun DPS kasi Engineer John Paul Gilaske nga mahakot na sulismana ang mga basura sa SRP. Kini human si Bekayon nilang inspection unya sa Lunes sa Binalio Landfill pagsiguro nga kini haom ng labayan.
9: Bisitaw ang gumana mo dito inig Lunes ang Binalio.
10: So most probably next week makalabay na ta basura dito.
9: Oh, hopefully sir. O, wala problema na makita sir.
10: Sa mga karon ang atong basura nakipon sa SRP.
9: Naara siya po sa SRP sir. Dali na nakakuton sir. Dali sa aktong kontrata na.
6: Si Engineer John Paul Gilaske na sayran nga pipila na usab ka locator sa SRP ang isugod na pagreklamo sa kabaho sa mga basura diha sa naisutang reclaimed property. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sino yung inyong radio man? Eli Valanos, DYHP, Tatak, RMN.
5: Radyo mo nationwide.
3: Nasayod ba mo mga idol? Akong nahuna-hunaan nga importante ang pagpalit og dekalidad. Kana nga makaingon ka nga quality gyud. Labi na sa mga tambal nga atong imnon. Siyempre, kinabuhi og panglawas na gud agar kasalalay ana, di ba? Dapat sigurado nga quality gyud. Kinahanglan nga atong sutaon ang pagpili sa mga tambal o vitamins, labi na sa mga pangpagwapa. Dili lang basta musalig ni bisan kinsa, maong dapat ayha ka mopalit, dapat sigurado sa ka sa quality mga idol. Dapat mangutan o sa ta, aron atong mabantayan ang quality. Pangutan o nato, nasulayan na ba na? Epektibo ba na? Naistudyuhan ba na og maayo? Aron sigurado ta, di ba? Pero mga idol, nasayod naman ta nga dugay na nga gisaligan ang Unilab para dali na lang nato nga mahinumduman. Kini na lang atong ipangutana sa butika. Unilab quality ba na? Sa among pamilya, sukad kaniadto, Unilab na mi. Ngano? Kay akong nahibawaan nga tanan nga tambal, vitamins ug pampagwapa sa Unilab, miagi sa upat ka marka sa quality alaga. Number 1, subok at napatunayan. Number 2, ayon sa standards. Number 3, sinuring mabuti. Number 4, gawang world class. Buot pasabot, ubay-ubay ang giagian nga proseso, ang giagian sa matag produkto sa Unilab, aron masiguro nila nga quality gyud ayha pa maabot sa ato, gikan sa raw material, lab test, apil sab sa storage.
4: Kumusta sa itong mga kaigsuunan nga nagmata na ni mga orasa? Nag-andam na si Bukadlaw na sab na pagpanarbaho. Ilabiliyag ka itong pisikal nga kusog mo, yun ang gigamit, ha? Usahay, pamatiyon bitaw ninyo nga sakit ang inyong mga kamot. Dili mo makapangusog. Banho, dunya usahay, aristi ilpod, burag, dunay, magpanusok o ka, muscle pain. Kini nga mga simptoma, makapekto yun kayo ni sa atong panglihok-lihok. Ilabi na kung dili magwanta ang sakit. Dili po ta ka-focus sa atong gibuhaton. Mahong dini angay nga baliwadon lang, ha? Busa sa mga kugihan na ito din ang mga listeners na kabati na ba mo niyan ang pagpanghawoy, tusok-tusok o pagpaminhod. So good, sigurado daghan na sa ato ang dunay ingo ni Ana. Panag-antos lang, tungod lagi kay dili man mamahimong muundang sa paginabuhi. Alang sa kaugalingon o sa pamilya. Bong advice na ko sa inyo, mag-Farix B-Complex ka na adlaw. Dunay ingo nga B-Vitamins base sa DOST-FRI, PDRI 2015, tabang para likay sa pagpanghawoy, tusok o pagpaminhod with proper diet and healthy lifestyle. 550 pesos SRP lang, maong kayang-kaya. So mga listeners, para sa mga pangandoy o sa ato mga mahal sa kinabuhi, walay mubuhi. Mag-Farix B adlaw-adlaw. Vitamin B1 plus B6 plus B12 is the generic name of Farix B Complex. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Oras alasay, 5 na sa kabundagon.
11: Kiniaklong kapaparuguman, may galagi palanta sa rabantog ng herbal capsule sa kabisan ni Mindarao, ang Koy herbal capsule, suplementong ang ikan sa palia, kamunggay, garlic, loyal, ginseng, kami mahatang may galagalig ng salamas, kaligon sa atong immune system, margalita, daling ang masakit. Busa ikaw nga nagpaminaw karoon, batasan na may galang paginom sa Koy herbal capsule, kimuagtang ni sa mga balitian, sara sa high blood pressure, kidney trouble, diabetes, rheuma, arthritis, subak, dysmenorrhea, bugun-bugun sa tutoy, ug ang paghubang sa inyong mga atay. Ug man pang may mga sakit, may galang inyong gihambin diha. Huwag tango na may gala sa Koy Herbal Capsule. Ang Koy Herbal Capsule, mubatok sa may gala sa may isang kamatang sa virus. Labi ka na may gala ng nunin na naghugan ato ng virus kini may gala ang COVID-19. Huwag laing variant mga kasama. Ginikan kay ligunon man ang iyong resistensya. Ginikan sa mga vitamina nga nanini. Sama sa potassium, vitamin C, vitamin E, magnesium, zinc, calcium, iron, o cyanine. Kamuhatan ng may gala kaligun sa kalawasan. Ang Koy Herbal Capsule na promaro kini may gala sa Food and Drug Administration. Mapalit kini may gala sa mga butika nga gi-authorize may gala sa Belgian Marketing. Kini may gala ang Queen's Pharmacy o Majestic Pharmacy. Lagi may gala sa Malunhaw Pharmacy, Liluan Pharmacy, TK Pharmacy, ito ng branches may gala sa Alfar Pharmacy, Cebu Aver Drugs, AJK Pharmacy, Fly Pharmacy, tanang branches may gala sa Chris Pharmacy, Charis Pharmacy sa Camotes Island, Hero Pharmacy sa Orango Island, ug Zari Pharmacy sa Guadalupe o Dalan Iscario. Mahimo sa ninyo may gala nga mapalit ang Koy Herbal Capsule sa Rose Pharmacy, South Star Drug Stores, 360 Pharmacy, Bestway Pharmacy, Leading's Pharmacy, Gaisana Metro Pharmacy, Ultramart, tanang branches may gala sa Purchasers Pharmacy, ELB Pharmacy, July Pharmacy, Kala Marketing sa Ormoc, o sa Roseville Pharmacy sa Batol, Leyte. Koy Herbal Capsule, barato na, epektibo pa.
4: Mga timailhan, ngayon ko adunay daghang tuksin si mong lawas, mong dili ka regular nga magkapagawas si mong hugaw, dugay ka mahilisan, magbutunag imong tiyan, magkasinati kang insomnia, kadunay nga magsakit ang imong ulo, panakit sa kalawasan o glutahan, dili hamis ang imong kutis, poor memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems, ug ang pagkaluya si mong tibok lawas. Busa wag tanga mga tuksin si mong lawas, aron imong maangko ng maayo nga panlawas. Pag-inom matagadlaw o G-Detox Plus, herbal capsule, ang pinakakusog.
2: Bueno, wala yung oras sa itong kapanagubas sa itong katulabaroon. Tulumanon sa mga balita, ang unang radyo o ng balita sa pagkakita alas 4 imedia. Huwag ang tugrabang rasa sa sayos kabundagon. Musunod ang tulumanon, straight to the point. Pabalik kasamang radyo man, Attorney Vin Algono. Bas nagpungasing ang mga komentaryo, init nga isyo, o pintok na pag-ilisar sa mga isyo. Sa kans, kinibukag persa sa News Department, din sa DYHP RMN Cebu, kami yung matigbalita.
8: Man Remart Aristila Pugoy.
2: Ang sabi si Radyo Man Josephus Bacolod Gano, nagkasalamat yung pagpaminaw. Dalagyan ng Diyos, Tatak RMN.
12: DYHP RMN Cebu, the official number one.
13: Radyo mo nationwide.
14: That portion was brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang. That portion was brought to you by MX3, Dito Ako Bilib. That news was brought to you by Centrum Silver Advance, my nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
15: Unsa ang ambisyon nimo?
16: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-eskwela niya.
17: Iba na.

0: kuldisyon sa naay ambisyon. Night 12 Chinese herbs. Vino Kulafu, kuldisyon sa naay ambisyon.
1: Drink responsibly.
2: That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. My nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
3: Naglisod kas pagsulod kay sakit ang lawas nimo? Use Salon Pass. Dunay diretsong pagdulot sa sagol niini. Paspas ang epekto sud lang sa 30 ka minuto hangtod sa 8 ka oras nga alibyo para sa mga sakit sa baga, liog ug sa likod. Salon Pass. Methyl salicylate menthol tocopherol acetate Campor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Salon Pass with direct ingredient penetration for shoulder, neck and back pain.
4: Alang sa komportable nga pagbati ni Lolo ug Lola, Kares Adult Diaper ang saligan. Adunay antibiosis aron likay rashes ug deodorization alang sa odor control. Kay ang tinuod nga pagigugma mabati sa pagatiman. Kares Adult Diapers. When you love, you caress.
2: When you love, you caress.
5: Ahoy! Kidney care time!
6: Perhesyon ning magpadialysis. Gasto kaayo, maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
7: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialysis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care.
8: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
9: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.

0: your power singing diva. Sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.

0: Swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
3: Estudyante ka ba nga sigig laptop o cellphone?
4: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
5: Ako po. Usahay magsakit o magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
3: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
4: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
5: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
3: Iberry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
6: Iberry Gold with lutein. Pabalik na sa Mercury Drugstores nationwide.
7: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno, Tatak RMN.
8: Oras mga kasama, alas 6:12.
9: Way lipod-lipod nga komentaryo. Pintog nga pag-analisar sa mga issues. Straight to the point.
8: May buntag Pilipinas, Luzon, Visayas ug Mindanao sa nga ni Radyo Man Atty. Rupil Fernandez Banyok. Ako una si Radyo Man Buin Algono. Kita'y makiguban kaninyo sa ato ang tulumanon. Adlaw karon nga Sabado, Mayo 16, mga nagunang isyu nga may labot na lungsod ug ang nasod.
9: Straight to the point.
8: Sa ato ang kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo, wa pa una muggo nga ablihan ug balik ang Binalyo landfill. Taliwa makasama sa suma pa dunay go signal gikan sa Department of Environment and Natural Resources.
9: Straight to the point.
8: Hinumdumo ubay nga mga kinabuhi ang natabunan sa basura. Humana hugno ang maonga landfill. Kung unsa may mga certification nga nakuha na sa kumpanya sa maonga basura, kinahanglan usab nga mukumply yun. Kung unsa'y mga requirements, unsa'y mga lagda, unya ang ato ang Cebu City Government magmainampingon nga kinahanglan tumanon sa maonga landfill ang mga lagda ubos sa ato ang environmental law o guban pang mga balaod para malikayan ang nahitabo nga disgrasya nga una nang nakakalas o daghang kinabuhi.
9: Straight to the point.
8: Samtang diri sa atoa sa habig sa politika, kiningkisaw gihapon sa atoa mga politiko dinhi sa Sugbo, kini mga politiko nato dinhi nga nisuporta sa pagpa-impeach kang Vice President Sara Duterte. Doon na rabatoy walo ka mga kongresista ang nibutar og yes pagpa-impeach kang Vice President Sara Duterte.
9: Straight to the point.
8: Doon ay atong hebawan mga upat wa ni butar pagpa-impeach kang Vice President Sara Duterte. Okay, unsa man kahay hukom sa mga Sugboanon ani nila. Hibaw ta diri sa Sugbo daghan gihapon ang mga DDS. Naa say mga pro BBM ug duna say mga butante nga neutral og panghuna-huna. Ubentaha og neutral dili mo tan-aw og unsa may gidapigan sa politiko ang tan-awon og unsa may qualifications gyud sa ato ang mga politiko. Unsa may ilaha mga nahimo sa nangaging administrasyon, unsay ilahang mga performance, unsay mga ilahang plataporma di gobyerno. Apan una daghan sa mga botante nga sumapa ilahag yung panimawsan kadtong mga politiko nga ni suporta pagpa-impeach kang Vice President Sara Duterte. Ang ato arong ikaduha nga pinakataas nga opisyal sa nasod nga Pilipinas nga si Vice President Sara Duterte, akong klarohon na impeach na. Akong klarohon impeach na ang ato ang Vice President. Kadaghan pun tay ma dunggan din ha sa ato ang mga kaigsunan sa kadalanan, sa mga jeepney, sa mga barberohan nga moingon nga uy, ma-impeach ka na si Sara. Na-impeach na ang ato ang Vice President. Wa pa lang makonbikto. The fact nga ang articles of impeachment na endorsed na gikan sa Kamara, sa lower house, diin dunay sobra sa 200 ka mga kongresista ang nipirma. Daghana nila, no? 318 gunitanan ka mga kongresista. Synthesize ra kabuto ang gikinahanglan diri sa lower house. aron mag-comply ang requirement nga 1/3 votes pag-transmit sa articles of impeachment tungod kay dunay probable cause sa mga grounds sa impeachment nga gipasaka batok sa Vice President. Sinto sa extra ang ikinahanglan apan nakaabot og sobras 200 ka mga buto ang mga kongresista nga ni pabor aron i-impeach ang atoang Vice President. Now, dere sa Senado mauman ang problema. Kay nagkudita ang Senado. Naisahan si Senador Tito Soto, naghapoy-hapyon in town si Soto sa iyahang bungot. Kay minoriya naman lang di ay sila. Ang klaro nga mga DDS senators, mao na may mayoriya. Nilingkod na as Senate President si Alan Peter Cayetano. Karon hibawa man ta. Dinha sa Kongreso, ma lower house o ma upper house, kay dura mong duha kuno ka houses, duha ba ka balay sa ato ang mga lawmakers. Ang unang balay, ang balay ni Congressman. Ato na isimpipay. Ang ikaduhang balay, ang balay ni Senador. Oh, wato'y labot ang balay ni X. Dunay lower house ang ubos kuno nga balay ug dunay upper house ang taas nga balay. I-simplify nato. Disura pag simplify sa balaod. Unya ang kini ganing term nga kamara. Labihan kalaom ani. Ang ato ang mga millennials ug mga generation Z, amot lang mo. Sulti pagha ni sila og kamara. Bisod sabto no. Pero ang klaro kay ani to be specific sa term House of Representatives. Naadin ha ang ato ang mga congressman. Sa pagkakaroon, doon ay 318 ka mga kongresista sa tibuok Pilipinas. Og niingon ang 1987 Constitution, aron ma-transmit ang Articles of Impeachment, aron ba doon na basihanan ang atua mga kongresista nga ang Articles of Impeachment. Kini bang Articles of Impeachment? Mauna ni ang listahan sa mga basihanan sa impeachment nga gi-endorse sa mga kongresista ngadto sa Senado. Oh. Mauna ni ang kaso sa impeachment. Mura man ni og mga prosecutor. Mga prosecutor guni ang atua mga kongresista. Basta impeachment na ang hisgutan. Now, sintosayos na may kikinahanglan, apanilapas o 1/3 ang girequire sa balaod, kanilapas man o 200 ka mga kongresista ang nibutar para i-impeach si Vice President Sara Duterte. So sa pagkakaroon, ang nahitabo sa ato ang Vice President, impeach na ni siya. The impeach Vice President. Kato nangagi, mayaging tuig, nga naglalis usab ang Senado kung angay ba o dili nga ilahang ipaubos og trial ang atoang Vice President, na impeach na punto si Vice President Sara Duterte. Pero nituman ang Senado sa ruling sa Supreme Court nga dili pwede nga sobra sa usa ka kaso sa impeachment ang ipasaka sud sa usa ka tuig batok sa impeachable official. So sa mao nga ruling kun pwede man gani nga mo file og laing kaso batok ang Vice President Sara Duterte unya na sa Pebrero 2026 ug mauro ni ang nahitabo. Ang ipaspasan sa mga kongresista ang pag-file o kasong impeachment bato kang Vice President Sara Duterte. Ilahar tong gi-rewind ang nangagi nila ng mga argumento. Unsa man, ang confidential funds, unsa pa, ang suway nga pagpapatay ni Vice President Sara Duterte kang Presidente BBM o sa iyang pamilya, ang hulga kuno nga pati yun ang ato ang pangulo o ang iyang pamilya pwede nga basihan sa mga grounds sa impeachment batok sa ato ang vice president. Daghan man to graft and corruption ang mga kwarta sa DepEd nga wa kuno na audit ang sumapa mga bank accounts ni Vice President Sara Duterte nga wa niya na pahibaw sa iyang sal-in. Girewind lang ba? Now, umaminaw ta ni Senador Amy Marcos gipang subornohan ang ato ang mga kongresista. Ha? Matag-usagod ko no, 5 million. Wa patoy labot anang mga maintenance and other operating expenses. Wa pa'y labot sa millions nga package para sa project sa ilahang distrito. Oh. Mao na ingon ni Senador Amy Marcos. Sa Senado, wa pa kuno sila maka dawat o suborno. But, karong si Manaha, si Senador Tito Soto, nag-practice na baya unta. Nag-practice na siya as presiding officer. Iyan ang gisukod-sukod ang iyang itom nga robe. Si Senadora Risa Hontiveros nagpakutsing nadaan. Oh, excited na gyud kaayo sila. Mura sila og mga mo-graduate na. Apa na unsa ba? Uy, sa ilahang sisyon nakalitan si Senador Tito Soto kay napuli

0: pagka president sa Senado. Hapyur sa bungot si Senador Tito Soto, hinay na kayo kong linaktan. Ang nangugat na si Alan Peter Cayetano. Okay, ilan ang laro din ha si Senado. Matod pang Cayetano, doon na po'y tinguha aron din ha sa Senado nga ilisan siya. Inaiyahay ni silag binirahay. Okay. Sige, karong tataon, nangmentaryo man tayo nung unta. Imbis patikim naman nung tatong ato, nangmentaryo naman hinoon. Oy, di ay patikim. Ha? Patikim siya ni. Ha? Headlines ato ang mga isyu rong adlawa. Si Acting Senate Sergeant at Arms nga si Mau Aplaska, gipaubos na sunom kabuan nga preventive suspension. Straight. Kay sumapa kini si Aplaska, mao diay ang nag warning shots. So gipaubos og preventive suspension og unom kabuan pinagi sa gipakanaog nga order gikas ombudsman. Samtang si Senador Ronald Bato de la Rosa gipaubos na usab sa lookout bulletin order sa immigration. Ha? Ang Department of Justice demando mugawas gani si Bato, dakpa. Ang immigration ni Mando, mugawas gani si Bato, dakpa. Ang DILG mausab, makitaan niyo si Bato, dakpa. Itaga niyo sa Bato. Samtang si Senador Alan Peter Cayetano ni Auhag sa Ombudsman nga isuspinso si NBI Director Attorney Melvin Matibag subay sa nahitabo nga shooting incident sa Senado niadtong Miyerkules sa gabi. Naay mga netizens aningon nga nung si Matibag man maoy gitahasan ni Presidente BBM pagpadakop kang Bato. Gihayar na itong balik si Turi. Eka to story, pamangamaw lang dagoy ato, pero maldito kayo. Sige ka na lang sa, ha? Patikim lang una to. Sangaan kaya po ni Atty. Ropil Fernandez Baniok, mag-uban tawag balik karong tataon. Alas 6:27.
1: This time check is brought to you by GSM Blue. Sa una pa lang, masarap na to. Choose GSM Blue.
2: Sa gunso ng OT, ay buhi.
3: Kaya pa na ako.
2: Nagsigi og biyahe, padayon lang.
4: Kaya pa na ako.
2: Patong-patong ang projects? Sige lang. Kaya pa na ako. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pildi.
5: Ang ginainom nga Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP ra. Mapalit sa inyong suking at tindahan.
6: Lahat tayo may firsts. First heartbreak, first beach trip, first payday libre. Sa lahat ng firsts, celebrate with GSM Blue.

0: Sakit kod pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamati.
1: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care. Makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
2: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
4: Good morning, my dear plants. Didiligan ko kayo para di kayo matuyo. Kati! Sorry, di kita nakita. Nadaligan ka tuloy.
5: Good eyesight makes perfect moments. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO, love your eyes.
6: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
7: Unsa ang ambisyon nimo?
8: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-eskwela niya.
9: Ipanong.

0: drink responsibly.
1: Sa una pa lang, masarap na ang GSM Blue. Available in leading supermarkets and groceries nationwide. Drink responsibly.
2: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Bursary 45 twin pack. 775 ra ang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Makasama sa kalisod sa kinabuhi karon mas lisod gyud ang masakit. Busa maniguro ta. Ilabi na kung panglawas na sa atong kaugalingon o sa atong pamilya ang hisgutan. Sa pagpili og tambal, dili ta sa nasulayan na ang kalidad. Dili pagyod sakit sa bulsa. Dili kinahanglan nga mahal aron masulti nga di kalidad ang tambal. Apan magpabiling magbabinatayon sa pagpili sa mga baratong tambal kay dili tanan luwas og epektibo. Pahinumdum gikan sa Unilab, pilia ang tinuod nga kalidad sa presyo nga dili sab sakit sa bulsa. Unilab quality yan.
2: This newscast is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
3: Si Bianca de Verani, matag lugar nga akong sudlan, mutan-aw yun sila. Tungod na kay akong skin na muingon, nga ni ako. Kay I use Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitaan kaayo ang kutis Silka in as early as 7 days. With Silka Green Papaya Soap, kitaan kaayo ang kutis Silka that whitens skin in as early as 7 days with regular use. SRP 22.25 lang per piece. Palit na sa inyong suking tindahan.
4: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance.
5: Same nutrition, half the price.
4: Versus leading senior milk brand, sabi ng nutritionist ko.
6: May triple advance power, tulong pampalakas ng muscle at bone. Immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle, mag Birch Tree Advance na.
5: Same nutrition, half the price.
4: Versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price. Versus leading senior milk brand. Get triple advance power with a balanced diet and healthy lifestyle.
7: Ahoy! Kidney care time!
8: Ako si Tere Robles. 50 inoy bi sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
9: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
10: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.

0: Oras mga kasama, alas 6.35. Sa di patabo hisgot mga kasama sa init ng hisgotanan sa politika. Kay daghan yun kayo mga isyus politikaron nga interesado mo nga mahibaw o interesado mo nga magka-analyze sa isyu. Hibaw ko ana, no? Politika giron ang pinakainit kayo. Number one, ang impeachment. Number two, ang pagdakop ni Bato. Number three, ang pag-ikyas ni Bato. Number four, nga anong nakaikyas si Bato? Number five, tinuod ka nga nakaikyas si Bato. Oy, moranig, kidrama da. Nindot kayo ni, by chapter gining ato aron kasamang remark. Pero ato unang hatagad pagtagad unsay mga local reports ron. Apli sa sunog sa Magikay, Mandawi City o sa Bankala, Pulapo kagahapon. Ato kami naon si kasamang Radyo Man Polaro. Yes, Paul!
1: CYHP Tatak RMN Report.
2: Attorney Buen, duhajod ka mga nagtubag ng mga sunog hapong adlawa. Una sa may Mandawi City, alas 3.11, nadawat nila ang maong alarma sa Sinisa Compound sa Barangay Magikay, Mandawi City. Alas 3.20, giraise na yun nila ang first alarm status o alas 3.28, giraise nila ang second alarm. Alas 3.58, mideklarar na ang ato kabumiruhan o fire under control o alas 4.53, i-deklarar sila o fire out. 20 ka mga panimay ang naugdaw sa maong sunog. Dagsugod ni ang kayo dihas panimay sa Saka Philip Castro. Giimbestigaran pa sa Mandawi City Fire kung anong nasunog kining panimay ni Castro. Una kininikatap sa silingan sa mga kabalayan. Sa atong naibawan, doon ay napasok o sa kababaeng apit matrap. Apan nakakamang siya, apan wa ma-record ang pangalan ini yadto sa kabumbiruhan. Pagka alas 4, gitubag po na yon sa Lapu-Lapu, sa Barangay Bangkal, Lapu-Lapu City, kining sunog sa may sityo Mahayahay, Barangay Bangkal, Lapu-Lapu City. Alas 4.17, nadawat sa kabumbiruhan, o niya ilan na yun gitubag ang maog niya sunog, o niya pag-abot sa ilang first responding part, nakdako naman kayo, gi-raise na yun nila ang first alarm nga to na sa second alarm. Ilagi kumbati na yun ang kayo kung ilaning na control niya ng pagka alas 4.28 na o na-fire out alas 4.53. Ang atong kabumiruhan nagpadayon sa Japan pag-imbestigar kung anong nasunog kining panimais o sa katansyan malingin diha nagsugod sa ang kayo pag-ulbo ni ini. Ilapas ang imbestigaran sa Lapu-Lapu Fire kung unsay hinungdan sa pagkasunog ining panimay ni Malingin. O ni Attorney Boy nang nagsunod-sunod ng mga sunog sa Mandawi o Lapu-Lapu katong na follow-up karong gabuntag. Kasama mo sa kabumiruhan sa Lapu-Lapu o sa Mandawi. Ako inyong Radyo Man, Paul Lauro, DYHP Tatak RMN.
1: RMN, Radyo Mo, Nationwide.
0: At oras mga kasama, alas 6.38 na. Giunsa ba ni Senador Bato de la Rosa sa pag-iskapo? O kinsa may nitabang ni Senador Bato de la Rosa aron magka-iskapo siya? Doon na ba'y mga hidden exits ang atuang Senate building? Diin dito agi si Senador Bato de la Rosa? O si de la Rosa magtakuban? Lisod kayo na, mailhan gihapon sa NBI, pinagi ni NBI Director Matibag. Ha? Mamaniron ang gisaligan ni Presidente Bongbong Marcos Jr. sa National Bureau of Investigation, si NBI Director Attorney Melvin Matibag. Kini si Matibag, tao kini ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Apan karon naa na sa camp ni Presidente Bongbong Marcos Jr.
1: Straight to the point.
0: Sabay ni tabang ni Bato. Kahit naman, ni adtong Miyerkules, si Bato nga ni adto sa Senate building kay mutambong og sesyon nagkapakapaugdagan. Gigukod siya sa mga agents sa National Bureau of Investigation. Naisahan ni Bato ang mga ahinti sa NBI. No? Ang NBI primero, niingon nga, wala kaming balak na arestuhin si Senator Bato de la Rosa. Narito lang po kami para ma-secure ang premises ng Senado dahil sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ilan ko nang i-secure ang area din ha sa Senado kay ang mga senador nangandam na og unsa ilang buhaton igsugod na sa trial batok ni Vice President Sara Duterte. Karon dunay nakahunghong ni Bato nga senator. Dakpon ka. Dunay warrant gikan sa International Criminal Court. Mauna, si Bato nagkapagkapaugdagan. Wagin siya na apsi sa taga-NBI. Bisag nadagma si Bato, bangon yun gihapon. Unya, dito sa session hall, ang duna na jurisdiction, mauman ang mga senador na dito, ang mga security personnel, pinanguluhan sa ilahang Sergeant at Arms na katuila Sergeant at Arms primero kay na-relieve man to, ni-resign ko no. Ipulihan ron sa bag-o nga si Mao Aplaska. Mao sab ni karon ang ipaubos og unom ka buwan nga preventive suspension. Now, ilang gi-question sa kampo ni Bato og si Bato mismo ang tinguha nga pagdakop niya kay wa ilha nga legal ang warrant gikan sa International Criminal Court. Kay si Bato apil kini sa gipasakaan og kaso nga gi-involve sa gitawag og crimes against humanity ngadto sa International Criminal Court. Ang pasangil mao nga dako og role si Bato panahon ni kanhi presidente Rodrigo Duterte sa mga extrajudicial killings. Mao na ang pasangil. Now, ang kampo ni Bato niingon nga saan ba ang warrant? Kung mayroong warrant sa ICC dapat makikita po namin. Saan ba ang warrant sa ICC? Bakit nila huhulihin ang isang senador na hinalal ng maraming mga Pilipino? Elected official po ang subject na huhulihin. Dapat makikita namin saan ang warrant. Taon-taon ni abot ang inyuhang idol, si Senador Antonio Trillanes IV, nga matod pa ni kasamang kisusmit niya, uyon siya angga nga trililing. Abot na yun si Trillanes og niingon nga, Bato, nandito na po ako. Ito ang warrant from International Criminal Court. Sabi mo, kapag may warrant na, make my day. Ngayon, ito na. Dapat i-comply mo ang hamon mo sa akin. Make my day. Ito na ngayon, Bato. Ang warrant. Oh. Ipakita na yun ni Bato sa media dito sa Manila ang sumapa, warrant ko na to gikan sa International Criminal Court. Oh. Nakuha na influence karon ni Trillanes no? Nga to sa ICC. Sayonan ka, siya mo ay nakakuha og warrant gikan sa ICC. Nga si Trillanes ron wak man i-position sa gobyerno. Ha? O sa maghani, confidential agent ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Ito ang mga tag-as ng official na aman na sila ay confidential agent na dili ba formally i-appoint. Basin, maunay ang role karon ni kanhi Senador Antonio Trillanes IV. Ito na ba to ang warrant? Senator Bato de la Rosa, mag-surrender ka na. Papatunayan mo na ikaw ay tutupad sa iyong hamon na Trillanes, kung meron ng warrant, make my day. Oh, dito sa session hall, ang gihimong nga gitawag og safe ground ni Bato para dili siya dakpon sa mga agents sa NBI. Uy, pagkakadlawon, nawa mas Bato. Humas buto-buto na missing si Bato. Atong paminahon ang nagkadaiya nga mga version ani ha. Paminaw tas nagkadaiya nga mga version. Okay. Atong paminahon daan ang version ni Senador Alan Peter Cayetano. Human nawa si Bato. Pero doon naman to'y statement kagabi eh. Si Senador Alan Peter Cayetano. Naandam naman din ha, kasamang Gerald. Sige kuno, ato ang kami naon. Si Senador Alan Peter Cayetano. Audio.
3: To react and to make an appeal, first sa mahal nating Panginoon and second sa ating mga kababayan. First po, ang aking pong appeal sa lahat is we start focusing on the truth and the whole truth. Half truth, hindi pa rin po truth yon. So let me narrate the facts to you and let me tell you the truth. Magandang hapon po sa inyong lahat. First truth, hindi po magulo ang Senado. Uulitin ko po, hindi po magulo ang Senado. Ginugulo po ang Senado. Iba po yung magulo, iba po yung ginugulo. So it has been confirmed, mismo pong yung Sergeant at Arms na in-appoint ni Senator Soto, former Senate President, at mismong ang NBI Director ang nag-confirm na nung Lunes ay pinayagan yung NBI sa loob ng Senado para po arestuhin si Senator Bato. Makikita nyo ang intention din po ay wag po siyang pabotohin. Yung po ang intention. Kung ang intention lang po ay arestuhin siya, pwedeng mahinahon na umakyat sa session hall, magpaalam, at saka iserve ang warrant. So fact number one, katotohanan number one, nakakalat yung mga NBI sa Senado nung Monday para pigilan si Senator Bato na bumoto. Fact number two, masasabi ko na pong fakto ngayon kasi po nagawa na namin. Fact number two, hindi totoo po ang propaganda ng dating majority, ngayon ng minority. Yung propaganda po ng mga dean of the law students, law schools, and I'm asking these deans to issue an apology. Naniwala po sila sa propaganda. Let me correct myself, ha? Naniwala sila sa propaganda. Yung propaganda is that the new majority is here to stop the impeachment. We received the impeachment sa gitna ng kaguluhan Wednesday night. I signed the letter yesterday, sent it to the House of Representatives, na-receive na po nila, at nakalagay sa sulat na ayon po sa rules ng Senado, kasama sa order of business sa Monday, and kung walang magkwe-question ng rules, at sa aming caucus, nag-agree walang magkwe-question ng rules, ng impeachment rules, sa hanay po ng majority, o sa aming pong 13. Therefore, we can already convene as an impeachment court on Monday. So lahat po ng kinakalat nila na ito po'y lahat na nagaganap para protektahan lang po ang isang tao ay hindi katotohanan. Hindi po kami magko-convict dahil lang po sa politika. Hindi rin po kami mag-a-acquit dahil sa politika. Impartial impeachment trial ang nasa konstitusyon, yun po ang balak naming gawin. So, truth number one, NBI ang lumusob at pumasok sa Senado at nakipaghabulan sa isang senador kahit pwedeng hintayin na lang sa session hall or sa office of the Senate President. Fact number two, ginugulo nila kasi nasira yung kanilang narrative. So fact number two, pwede nang mag-umpisa sa Monday ang impeachment trial. Ako nga'y medyo nababahala kasi baka gamitin yung issue na to para maraming magsalita sa Monday tapos sa amin ibabalandra kung bakit may delay sa impeachment. Fact number three, kinausap, inimbita ko sa opisina ko, sabi ko pwede pa siya magsama, pero pinili niyang mag-isang pumunta sa office. We had a number of senators there, and sinabi po ni NBI Director, he will follow the Senate and he will not arrest sa loob ng Senado. We told him to submit the warrant para makita namin. Sabi niya nung Lunes, Tuesday niya isasubmit kasama ang sulat. Pinayagan namin iuwi niya yung 10 operatiba niya, agents niya, with the condition na ibibigay niya yung spot report. Hanggang kahapon po, hindi binibigay. Ang alam ko hanggang today, hindi binibigay. Pangatlo po, sabi niya, hindi siya kikilos, hindi niya pakikilusin ng NBI nang walang coordination sa amin. Wednesday morning pa lang po, may reports na po kami na naglalabas-pasok po ang mga NBI agents. Naka-alert na po kami ng Wednesday. Pagdating po ng hapon ng Wednesday, paulit-ulit sinasabi po sa akin na meron pong NBI agents na naka-full tactical gear. Ibig sabihin po, naka-uniforme, may vest, may mahabang armas na nasa GSIS. Nagbigay ng contact person si NBI Director Matibag. Tinawagan namin yon at sinabi niya, pinapaabot ni Director, walang NBI sa Senate, walang NBI sa GSIS. Nung hapon, umakit sa akin si General Mao at nagsabi po sa akin na may nangyayari sa mga pinto at yung GSIS ay nagsasara ng mga pinto at nagsasabing kahit senador po ang dadaan doon ay kailangan inspeksyonin. Sabi ko kay General Mao, pakianyaya sa head ng GSIS, administrator yung nagamit niya noon, I think he meant GM. Sabi ko, I'm willing to talk to him very calmly, please call him. The next thing I knew, meron na daw mga armado doon. I asked them to call NBI ulit. Sinabi na naman nila na wala. Samantalang kitang-kita na ng mga nakasuot ng NBI. The next thing we knew, may mga putukan na at akala po namin yan ay mga fireworks. Nagpuputukan na pala po sa baba. Still, they were denying that NBI yon. Kahit na yung mismong winarningan nila ay nagsabing NBI sila. So please look at the context. Alam natin under siege nung Monday or nasa loob ng Senado ang mga NBI. Alam po natin na nakipaghabulan sila. Gina-justify pa dahil ito daw po ang paraan na mag-arrest. Pagkatapos, pinangako sa amin na wala daw pong NBI sa paligiran. Nandun na po ang Marines, nandun po PNP. Libo po ang PNP sa labas. Naging very transparent kami. Nakiusap kami na walang baril sa loob ng Senado. Tignan nyo po lahat ng video. So nung nangyari na po yun at hindi na po namin alam kung sino kakausapin dahil nagkaipitan na sa loob ng kwarto ang bawat isa, ginamit natin Facebook. Ang sumagot po ay si Secretary ng Interior na si John Vic Remulla. Dumating siya, sabi niya, please allow the police inside. Nag-usap kami, sinabi niya, secure kagad, I'll be there in 10 minutes, secure the CCTV. Agad kong sinabi, as soon as nakaakit na po si Sergeant at Arms Mao, sabi ko, secure the CCTV room, huwag niyong gagalawin. Pagdating ng mga police, make sure you have 2 copies, isa sa kanila, isa sa amin, para hindi po matamper. Yun din po pinag-uusapan ng ibang senador sa loob ng room. So nung sinabi po ni Jinggoy na itago, ang ibig niya sabihin, make sure walang makakuha kung hindi po yung police. At sinagot siya nun, kung tinuloy yung video na yon, may sumagot na nakasecure na po. As soon as Secretary Remulla came, the first thing he did was kamustahin kung okay kami, kung secured yung mga senador. Then tinanong yung CCTV and then nagpaalam kung pwede sweep floor by floor at pumasok yung iba pang police. Technically, I could have said it was under Senate jurisdiction. But he gave me his word and he followed his word that this will be an investigation that is independent. So dalawa po, joint investigation to. Lahat po ng CCTV agad binigay. Pangalawa po, lahat ng crime scene hindi po namin tinago. In fact, sa GSIS hindi kami makapasok, pulis lang. Kaya bago umuwi si Secretary Remulla at si Chief PNP Nartates, hiningi ko na makapasok din po. Kasi nung una, inilalabas ang narrative ng iba na wala daw putok from the other side. Nung una, isa pa lang ang nakitang putok o bala na tumagos galing sa kabilang side. Pero nung pinayagan kami sa loob at nung pagkatapos po na inusisa ng mabuti ng PNP, nakita po na may at least 5. So what am I saying here? This is the results of the independent investigation so far. The President, and I thank him for calling, checking how we are, and assuring us that he told everyone to stand down, the military, the PNP, and the NBI. But I told him, sir, the NBI has been lying to us. Sabi niya, hindi, susunod sa kanya yung NBI. Sabi ko, sir, with all due respect, nandito naman si Sec. John Dick, siya na mag-report sa'yo. So dun sa mga nagsasabing this is stage or whatever, diba, we allowed every single transparency measure. We allowed the investigation. In fact, pag-akyat namin ng fifth floor, kahit wala sa usapan, sabi po ni Secretary Remulla, ibaba ang mga armas ng USAA. I saw his wisdom para nga hindi magka-inkwentruhan, para hindi magkaroon ng miscommunication or hindi, you know, hindi questionin ang intensyon ng bawat isa. Pinababa ko sa mga USAA yung mga armas. Sa fifth floor yon. We went to the first floor. Nakita nyo naman yung press con. After the press con po, may nahuli na sinasabi niyang confidential assistant, confidential agent po siya. Confirm po yan at kinasuhan na po yan. At sinabi din po niya kung sino nag-utos sa kanya na taga NBI. It is about this time na nagsimula pa lang mag-iba ng narrative ang NBI. Biglang umamin na nandun at biglang may sulat daw na ang GSIS ay nag-request ng security. Kailanman po wala sa history ng GSIS na NBI ang kanilang tatawagin. Parati po yung pulis. Ang NBI po ay hindi taga-secure. And even assuming for the sake of argument, may usapan na po kami ni Director Matibag na in the building, around the building, kasi pinangako niya sa akin walang checkpoint sa labas ng NBI. Samantalang nakita namin po yung video, NBI, pinabubuksan po yung mga kotse ng senador. This was on Monday. So sunod-sunod po ang kasinungalingan po ni NBI Director. I believe he's lying to the President. That is my personal belief. I believe he is giving him false narratives. Kasama po nila si Senator Trillanes nung Monday. Senator Trillanes had no personality to do that, but he is in coordination with many. Let me express my sadness, my regret. First time po na ganito nangyari sa Senate. Usually po, nabangga lang, nauntog lang yung isang senador, nadapa. Nandiyan na yung 24 to see how you are. Usually po, may threat pa lang sa Senate. Pupunta na dyan lahat to see how. But makita nyo naman po, parang bula na wala po yung buong minority. Pagkatapos, wala kaming narinig hanggang mga 10, 10:30. Nung sinabi lang po, ay 9, 10, I don't know the time anymore. Nung sinabi lang ni Senator Camille that we're okay, dun lang nagparamdam yung iba. And then ngayon, sunod-sunod, galing sa minority, pinagbibintangan pa ang majority at ang Senado. Pinaligiran tayo ng NBI, naka-full tactical gear, when we defended ourselves sa Senado, sasabihin nyo pa, nakakalungkot at magulo ang Senado. Nakakalungkot po because never nangyari to sa institusyon ng Senado. Even po yung mga kapatid natin sa kaliwa, sa progressive group, nandyan po ako nung Batasan 5. Hindi natin pinayagan na arestuhin kayo dyan sa loob. Kasama ko pa ho si Senator Lacson noon na binisita kayo. Binigay namin ang moral support. So alam nyo po anong ibig sabihin po ng courtesy nang huwag mag-aaresto sa Batasang Pambansa or dito po sa Senado. Having said that po, there are different issues na sinagot ko na sa inyo. But I'm going live today because I heard the Ombudsman will do an independent investigation. That is good news. But I also heard that he issued a suspension against General Mao. assuming for the sake of argument that it is a valid suspension, and the reason is preventive suspension para hindi magulo yung investigation. Number one, there is a duty to inform us so that we can replace, so that we can make sure na safe ang Senado.
0: Okay, ato na bati mga kasama ang bag-ong presidente sa Senado, si Senador Alan Peter Cayetano. Matod niya, dili tinuod nga gubot ang Senado. Hindi magulo ang Senado, apan dunay nanong sa Senado aron mahimong gubot. Matod niya, hindi magulo ang Senado, may nanggugulo sa Senado. O, bitaw sab, no? Ako, diba man gin mo na ako? Di man yun ko didiis. No? Iba mas ako ang opinion. Di yun ko didiis. Di sad ko pro BBM. As possible, neutral ta nga mo handle og political issue. But, sa dihang gisuwayan og dakop si Bato sa mga agents sa National Bureau of Investigation, natural, part man kana sa constitutional right nato dinhi sa Pilipinas nga do naman moy tinguha nga dakpon ko unsay basis naa by warrant ang giingon naa gikas ICC asa man basta naa gikan sa International Criminal Court. Mao na ang pag-question sa mga abogado ni Bato, asang warrant? Ang NBI wa man ni present og warrant. But taod-taod, ang nagdag warrant, mao si Trillanes. Question, unsa bay authority ni Trillanes aron mo imo serve sa warrant? Nga Trillanes sa pagkakaron is treated as an ordinary civilian. Dili man siya public official. Ha? Pero siya nagdaas warrant. Doon ay point, usab. Si Senador Alan Peter Cayetano, ano ba ang authority ni Senator, former Senator Antonio Trillanes IV para mag-serve ng warrant? Ha? Unsa siya? Confidential police? Kana di hadapita ng utahan lang po ko ba? Ano sab ka? Bitaw, og doon ay warrant, ipakita lang na nga to. Sa dakpo noon, unya, ang angag yung mo serve ng warrant, kadtong doon ay position sa gobyerno, such as the NBI. Okay, mabalik na karoon taon. At itong kaminaan una ang mga balita sa RMN 558 Manila.
1: Live via satellite. RMN News Nationwide.
4: Ito Radyo Manel Marahol, araw na po ng Sabado, Mayo 16, 2026.
5: Ako ko naman si Radyo Man Angel Garcia.
4: Narito na po ang ulo ng mainit na mga balita. Malakas na ulan naranasan sa ilang bahagi ng Metro Manila at kalapit na probinsya ngayong umaga. Danger level heat index sinasa naman sa mahigit 40 lugar sa bansa.
5: Rotational brownout patuloy na mararanasan sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas dahil sa manipis sa supply ng kuryente.
4: Dagdag presyo naman sa diesel at gasolina, nakaamba sa susunod na linggo, piso sumadsad sa pinakamahinang halaga sa kasaysayan kontra dolyar.
5: Immigration Lookout Bulletin Order inilabas laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Bato, aarestuhin kapag nagtangkang sumibat ng bansa.
4: Senate Sergeant Arms Mawa Plaska sinuspindi na ng 6 na buwan ng ombudsman. Senador Cayetano Bumwelta naman pinasususpindi rin si NBA Director Melvin Matibag.
6: Siya ay gumaganap bilang Sergeant at Arms at siya pa ang unang putok ng barel.
3: Suspend also the NBI Director.
5: Ilang senador nakatanggap umano ng tawag at pananakot hinggil sa pagpapalit ng Senate leadership sa Lunes ayon kay Senate President Alan Peter Cayetano.
3: Kailangan daw magpalit ng Senate President sa Monday. Politika na po yun, isang tabi natin yun.
4: Samantala naman, mga kasama, bangkang dimotor na biyahing Guimaras tumawob matapos hampasin ng malalaking alon, 11 individual ang na-rescue.
7: RFN Network News.

0: Mga kasama, bumuhos ang malakas na ulan sa ilang bahagi ng Metro Manila ngayong umaga. Ayon sa PAGASA, localized thunderstorms na nagpapaulan sa ilang bahagi ng bansa na posible pa rin umiral ngayong araw. Frontal system naman ang makakapekto sa extreme northern Luzon na magdadala ng maulap na papawirin at kalat-kalat na mga pagulan. Samantala, posibleng maglabas na ng El Nino Advisory ang PAGASA pagdating ng Hunyo. Ayon po dito kay PAGASA Climate Monitoring and Prediction Section Chief Analisa Solis, mula sa dating 79% chance ng pagtama ng El Nino sa Hunyo, hanggang Agosto, umakyat na ito ngayon sa mahigit 90%.
1: Ang mga posible pong epekto nito kay El Nino na paparating is ito po pa naman ng adik na bagat yung July, August ay posible po. Pagkaroon tayo ng maraming heavy rainfall events, bago po natin maranasan yung possible na mabababa or reduction ng ating tubig. So, ibig sabihin po, kailangan po tayong maghanda pa rin dito sa paparating na epekto ng El Nino sa panahon na habagat na kung saan mas mataas po ang chance sa usually na mas marami tayong ulan sa panahon ng habagat kapag may El Nino. And then after po ng habagat, dyan po natin kunti-unti na mararanasan yung potential na dry spell or prolonged drought condition.
0: Samantala, mga kasama, 44 na mga lugar naman sa bansa ang inaasang makakaranas ng Danger Level Heat Index ngayong araw. Pinakamataas pa ring damang init ang mararamdaman sa Muñoz, Nueva Ecija, Camiling Tarlac, Sanglipoin doon sa Cavite, Ambolong, Tanawan, Batangas, San Jose, Occidental, Mindoro, Dumangas, Iloilo, Borongan, Eastern Samar at Butuan City sa Agusan del Norte na posibleng pumalo sa 44 degrees Celsius.
2: Mga kasama, Bangkang de Motor na biyaheng pag-imaral tumaob matapos hampasin ng malalaking alon. Labing isang individual ligtas sa nasagip. Ang kasama natin sa balitang yan mula sa RMN Bacolod, si Rajuman Albert Hiner.
3: RMN Live Report. Labing isang individual na miyembro ng isang pamilya ang nakaligtas matapos tumaob ang kanilang sinasakyan na bangka ni motor sa baybayin sa pagitan ng Bago City at Isla ng Gibaras kagabi. Lumabas sa investigasyon sakay sa bangka ni motor ang pamilya sa Quital na residente ng barangay Binubuhan na Bago City na pupunta sana sa Isla ng Gibaras para magtrabaho nang hampakin ng malalaking alon ang kanilang sinasakyan na bangka ni motor, rason ng pagtaob nito. Sa pamagitan ng Bago City Emergency Operation Center, kagad naman na nagresponde ang iba't ibang rescue groups kagaya ng Philippine Coast Guard, Negros, at Philippine National Red Cross na nagtulong-tulong para masagip ang mabiktima at nahila ang tumaob na bangka di motor. Kagad naman na dinala sa Bago City Hospital ang mga nasagip para sa agarang medical attention. Kasama mo sa RMN DYHB Bacolod, Radyoman Albert Hiner. Tatak rimen!
0: RMN Network News. Samantala, mga kasama, sa ibang balita naman, nakaranas po ng rotational brownout ang ilang bahagi ng Luzon at Visayas kahapon. Ito'y matapos na silalim sa red at yellow alert status ang mga power grids sa ikatlong sunod na araw. Ayon sa NGCP, tumagal ng hanggang 3 hours ang power interruption sa ilang lugar dyan sa Luzon, kabilang sa Bulacan, yung Cavite, Laguna, Metro Manila, Quezon Province at Rizal Province. Mahigit naman sa 5,700 megawatts ng kapasidad ang hindi available dahil sa forced outage at mababang produksyon ng kuryente ng ilang planta. Sa datos pa ng Meralco, umabot sa mahigit 540,000 customers o mahigit kalahating milyon sa Luzon ang naapektuhan ng rotational brownout. Ilang probinsya rin sa Visayas na wala ng kuryente dahil sa kakulangan ng supply ng kuryente. Alas 11:38 kagabi nang alisin na ang yellow alert status sa Luzon grid, habang bandang alas 11:58 kagabi naman sa Visayas grid. RMN
2: Network News. Sa kaugnay na balita, sunod-sunod na red at yellow alert sa Luzon at Visayas, pinaaksyonan ng pamahalaan. Ang kasama natin sa balitang yan, si Rajuman Chanel Salazar.
4: Inagpapaliwanag ng Department of Energy ang National Grid Corporation of the Philippines at mga power generation company kung ano na ang ginagawa nilang pagkukumpuni at kailan muli makakadagdag ng supply ng kuryente ang mga planta sa Luzon at Visayas. Sa bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni Energy Undersecretary Mario Marasigan na binigyan ng DOE ng 24 oras sa mga sangkot na kumpanya para magsumite ng paliwanag at timeline ng kanilang aksyon matapos ang sunod-sunod na aberya sa mga planta na nagdulot ng red at yellow alerts sa power grid. Ayon kay Marasigan, prioridad ngayon ang pamahalaan ng agarang pagkukumpuni ng mga planta at transmission line upang maiwasan ang mas malawak na pagkawala ng kuryente. Direkta na rin na ikipag-ugnayan ng DOE sa mga plant manager para bantayan ang estado ng mga isinasagawang repair at liyaking maibabalik agad ang operasyon ng mga pasilidad. Babala pa ng DOE mananagot ang sino mang mapapatunayan nagpabaya o lumabag sa umiiral na rules and regulations sa industriya ng kuryente. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Chanel Salazar, Tatak, RMN.
0: Samantala naman mga kasama, sa kaugnay pa rin nga balita, Grid Reliability Task Force para imbestigahan ang pagnipis ng supply ng kuryente pinag-aaralan ng Department of Energy. Detalye ng balita mula kay Radyo Man Gerald Ulip. RMN Live
5: Report. Pinag-aaralan na ng Department of Energy o DOE ang kanilang Grid Reliability Task Force para sa full investigation sa nangyaring pagnipis ng supply ng kuryente ng mga nakaraang araw. Partikular na rito ang nangyari noong Mayo 13 na tripping sa 500 kilovolt Tayabas Ilihan at Ilihan das Marinas transmission lines sa nagdulot ng pagkawala ng 2,462.1 megawatt ng naturang gas capacity mula Luzon Grid at naging tanhi ng malawakang brownout sa Luzon. Ayon sa DOE, ilang minuto matapos ang insidente ay nag-disconnect sa Luzon Grid ang Ilihan Block A at B at ang Excellent Energy Resource Incorporated Units 1, 2 at 3. Sa kasalukuyan, naibalik na sa grid ang EERI Unit 1 habang sumasailalim pa sa technical assessment ang iba pang unit bago tuluyang makabalik operasyon. Naging dahilan din umaro ang insidente upang maputol ang power transfer mula Luzon patungong Visayas sa parang critical pa rin ang supply sa Visayas grid. Lalong lumala ang sitwasyon nang magkaroon ng fourth outage sa Masinloc Unit 3 na may kapasidad na 325 megawatts. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Gerald D. Ulet, Tataka, RMN.
2: Samantala, lokal na pamahalaan ng Subic Zambales nagdeklara ng State of Water Emergency na sa kapalpakan ng Prime Water. Ang kasama natin sa balitang yan mula sa RMN Bataan, si Radyo Man Mike Sigaral. RMN Live
6: Report. Dahil sa sunod-sunod na reklamo sa mahinang pressure, madalas na water interruption at mabagal na serbisyo ng Prime Water Infrastructure Corporation, nagdeklara ng State of Water Emergency ang pamahalaang lokal ng Subic Zambales. Nitong nagdaang Biyernes ay personal na inspeksyon ni Mayor Jonathan Kungun ang mga pumping stations at water facilities upang tiyakin ang agarang pagresponde sa krisis. Bagamat naibalik na ang operasyon ng ilang pumping machines na natiling naka-alerto ang LGU sa posibleng panibagong aberya. Dahil dito, nagbabala si Mayor Kungun sa kanyang executive order na inilabas nitong Mayo 11 na hindi magdadalawang isip ang lokal na pamahalaan na kunin o i-take over ang operation ng Prime Water at maging ang Village Water ng isang kilalang subdivision kapag muling pumalya ang kanilang serbisyo upang matiyak ang tuloy-tuloy na supply ng tubig sa mga residente. Kasama mo sa Central Luzon, Radyo Man Mike Sigaral, Tatak, RMN. RMN
0: Network News. Sa mga Bisaya dyan, maayong buntag, alas 7:11. Humina pa ang piso sa pinakamababa nitong halaga sa kasaysayan kontra dolyar. Ito ay matapos magsarang palitan kahapon sa 61 pesos and 72 centavos. Ito na ay 10 beses na nagsara ng 61 peso level ang piso mula nang sumampa sa 61 pesos ang foreign exchange rate noong Abril 28. Nagpahina umano sa halaga ng piso ang muling pagmahal ng langis sa world market.
2: Atensyon sa ating mga motorista dahil matapos po ang serye ng bawas presyo, panibagong oil price hike ang nagbabadya sa susunod na linggo. Batay sa unang apat na araw na trading, posibleng tumaas ang 2 pesos hanggang 2.50 per liter ang presyo ng diesel, habang 75 centavos hanggang 1 peso and 25 cents sa gasolina. Rollback naman ang aasahan sa kerosene na nasa 70 centavos. Nakakaapekto sa presyohan ng krudo ang muling pagsiklab ng tensyon sa gitnang silangan. RMN
0: Network News. Samantala naman, mga kasama, good news ano para sa mga jeepney operators, drivers, dalhin sa nationwide na ang pagpapatupad ng 10 peso fuel subsidy ng Department of Energy para sa mga POVs. Sa ilalim ng programa, maaaring i-avail ng mga kwalipikadong chuper ang 10 piso na diskwento. Ito po yung kada litro ng diesel ngunit limitado sa 150 liters kada linggo. Ibig pong sabihin, nasa 1,500 pesos ang matitipid na mga chuper kada linggo, depende po yan sa aktual na konsumo. Libo-libo namang gasolinahan na ang kalahok sa fuel subsidy program kabilang mahigit sa 200 dito sa Metro Manila.
2: Samantala, 60 ng mga taxi drivers tumanggap ng ayuda sa oplantabang sa pasada ng DYHB at IFM RMN Bacolod. Ang kasama natin sa balitang yan si Rajuman Albertiner ng RMN Bacolod.
7: Ngiti at pasasalamat sa DYHB at IFM RMN Bacolod ang ibinalik ng 60 taxi drivers matapos nakabinipisyo sa pang-anim na araw ng oplantabang sa pasada na isinigawa sa broadcast center ng RMN Bacolod. Kasama sa kanilang natanggap ay food packs at t-shirt. Ang oplantabang sa pasada ay isang community pantry initiative ng RMN Bacolod na inilunsad na karang linggo kung saan may 200 tricycle at jeepney drivers din ang nakabinipisyo. Benepisyo at nabusog ng masarap na arroz caldos sa pamamagitan ng Maria Corina Canoy Feeding Program. Isinigawa ang inisiyatibo sa ngalan ng serbisyo publiko para makatulong kahit papano sa mga driver sa harap ng pagmahal sa presyo ng petrolyo at mga bilihin dahil sa krisis sa enerhiya bunsod ng nagpapatuloy na tensyon ng Amerika at Iran sa gitnang silangan. Kasama mo sa RMN DYHB Bacolod, Radyaman Albert Hiner, Tatak Karimen.
0: Mga kasama, abangan pa ang detalye ng mga balita. Senador Ronald Bato de la Rosa, isinalim na sa Immigration Lookout Bulletin itong si Bato. Aarestuhin kapag nangtangkang sumibat ng bansa.
2: At 65 katao patay sa panibagong Ebola outbreak sa Congo.
8: Buntag Pilipinas sa Idupos.
9: Telepon Foreign Nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
8: Commission on Elections nangangamba. Narito ng ulo ng mga mainit na balita.
10: Ako po si Radyo Manel Maracol. Magbabalik ang RMN Network News.
11: Sa bawat oras ng balita, may mga tinig na inyong pinagkakatiwalaan.
12: Apat ang arestado sa paihi mo.
13: Impeachment complaint.
2: Pinipilahang 20 pesos kada kilo.
11: Sila ang mga mukha at boses ng RMN Network News. May paninindigan sa bawat ulat. Sa alas 7 ng umaga, makakasama ang Propesor ng Bayan, Ricky Rosales at Zander Kayabyab. Nagbibigay linaw sa mahalagang isyu ng bayan. Sa pagsapit ng alas 12 ng tanghali, Angel Garcia at Drew San Fernando ang maghahatid ng mabilis at komprehensibong balita sa gitna ng araw. At sa alas 5:30 ng hapon, sasamahan kayo nina Elmar Acol at Jenny Pahilanga. Dala ang kabuuan ng mga pangyayari habang kayo'y pauwi. Sa bawat detalye, sa bawat katotohanan, sa bawat kwento ng bayan, mga Radyoman ang maghahatid ng balitang hindi lang naririnig, kundi nararamdaman sa bawat sulok ng bayan. RMN Network News. RMN Network News. Mapapakinggan sa lahat ng himpilan ng RMN Nationwide at panoorin sa YouTube. RMN Network News.
14: RMN Network News.
0: Sa mga Ilonggo dyan, maayong aga. Alas 7:15 na po ng umaga. Mga kasama, naglabas na po ng Immigration Lookout Bulletin Order ang Department of Justice laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Ayon po ito kay Justice Secretary Frederick Vida, pinagbatayan nila sa pag-issue ng tiyatawag na ILBO ang valid warrant of arrest ng ICC laban sa senador. Dahil dito pinagutos din ang kalihim ang pag-aresto kay De La Rosa sakaling tangkanya itong lumabas ng bansa dahil sa matuturing itong mockery of justice. Pero paglilinaw ni Secretary Vida, walang manhunt operation laban naman kay Senador De La Rosa. Wala rin muna anyang magiging pag-aresto sa senador hanggat hindi nakapagpapalabas ng resolusyon ang Korte Suprema sa motion nitong pigilan ang arrest warrant ng ICC. Samantala, may impormasyon na rin ng Department of Justice kung saan ngayon itong si Senador Bato De La Rosa.
2: Sa kaugnay na balita, kinundina ng kampo ni Senador Ronald Bato De La Rosa ang humunoy posisyon ng gobyerno na tiyak itong tutugon sa warrant of arrest ng International Criminal Court. Gitna ni Attorney Israelito Torreon, illegal at lubhang mapanganib ang pagpapatupad ng ICC arrest warrant dahil hindi naman ito warrant mula sa Philippine Court. Hindi rin ani ito sapat para utusan ng NBI, ang PNP, CIDG, Bureau of Immigration o sino mang pribadong individual na arestuhin si Bato nang walang tamang proseso sa ilalim ng batas ng Pilipinas. Kinuwestiyon din ni Torreon kung bakit nakakuha ng kopya ng ICC arrest warrant ito si dating Senador Antonio Trillanes IV gayong sa ilalim ng regulatory framework ng ICC, ilang tao lamang ang pupwede makakita ng warrant na markado bilang confidential o under seal. Wala ani ang kapangyarihan na isang pribadong individual na magsilbi o magpatupad ng sikretong dokumento ng ICC sa Pilipinas. Pino na rin na abogado ang magkakaibang pahayag ng mga opisyal ng gobyerno ukol sa pagkakaroon ng arrest warrant. Katwiran pa rito yun, kumalas na ang Pilipinas sa Rome Statute kaya walang obligasyon ng gobyerno na ipatupad ang warrant ng ICC.
0: Sa kaugnay pa rin balita mga kasama, binatikos naman ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulyang umano'y pagtakas ni Senador Bato De La Rosa kaugnay ng arrest warrant na nilabas ng International Criminal Court o kaya naman na ICC. Tugon ito ni Rimulya sa sinabi ni La Rosa na nagpapasalamat naman siya sa ombudsman dahil sa nabigyan siya ng paunang babala kaugnay ng ICC warrant ilang buwan na bago ito inilabas. Sa isang press conference naman, igrit ni Rimulya na indikasyon umano ng pagkakasala ang pagtakas naman sa batas. Hamon pa ng ombudsman, harapin ni De La Rosa mga paratang sa kanya kung naniniwala itong wala siyang kasalanan.
15: Ang tataka ko sa kanya, naging chief PNP siya, tumatakbo siya sa batas. Humarap siya. Ba't niya ginugulo yung mundo eh? Managot kasi yung mga gawain, sagutin mo yung mga... Sabihin mo kung wala ka talagang kasalanan, harapin mo. Anong klaseng tao yan? Di ba? Ganyan ba dapat maging senador natin? Tumatakbo sa batas? Is that the hero we want to portray? Di ba? Managot siya, harapin niya lang ang mga paratang at sagutin niya na maayos kung wala talaga siya kasalanan. Flight is indication of guilt.
0: Una rito mga kasama ay lumabas ang CCTV footage sa sesyon ng Senado ng pakikipaghabulan ni De La Rosa sa mga taho ng NBI habang siya naman ay papasok sa plenaryo nitong nakalipas na Lunes.
2: Bumuo na ang Department of Justice ang Special Panel Prosecutors para imbestigahan ang insidente ng pamaril sa Senado noong Miyerkules. Ayon kay Justice Secretary Frederick Vida, ilan sa kapangyarihan ng Special Panel ang pag-issue ng subpoena para sa isang patas at malalimang imbestigasyon. Inaatasan rin ng ahensyang NBI, ang Office of the Sergeant at Arms at iba pang law enforcement agencies sa isumite ang lahat ng mga ebidensya na mayroon sila sa loob ng 2 araw. Samantala, itinuturing naman ng NBI na person of interest itong si Senador Robin Padilla dahil sa pag-alis si Bato sa gusali ng Senado. Matatandang ilang oras matapos ang putukan sa Senado, palihim na lumabas si De La Rosa sa Senado kung saan si Padilla o mano ang hulintong kasama. Kaugnay niyan kabilang nasa iniimbestigahan ng ombudsman si Padilla, maging si Senador Jinggoy Estrada dahil sa kanyang pahayag na itago ang CCTV footage matapos ang putukan sa Senado. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Rimulya, mahalagang makuha ang panig ni Estrada at Padilla sa harap na rin ng pagdududa na gawa-gawa o stage ang nangyaring putukan sa Senado.
15: Kasama siyempre si Senator Robin Padilla at ang hihingi natin ang version ng pangyayari sa lahat. Pati kay Senator Jinggoy Estrada kasi nga mayroong insinuations na sinabi niya na itago yung CCTV. Kung ano ang tono nun, malalaman natin pag may nawala dyan, baka namang siya mapaghinalaan. Kaya gusto natin magbaliwanag ang lahat.
2: Yung mga kasama si Ombudsman Boying Rimulya. RMN Network News.
0: Sa mga taga Bicol, marhay na aga. Alas 7:22 na po ng umaga. Sa kaugnay pa ring balita mga kasama, nilino naman ni Senador Jinggo Estrada naging pahayag niya kaugnay sa manong ipagtatago ng CCTV footage ng naganap na pamamaril sa loob ng Senado itong nakalipas na Miyerkules. Una rito sa isang viral video, maririnig ang umano'y pag-uutos ni Estrada na itago ang CCTV matapos naman ang putukan. Paliwanag naman ni Estrada, sumang-ayon lamang daw siya sa naging pag-usap ni Senate President Alan Peter Cayetano at Senadora Lauren Ligarda na isecure ang CCTV footage para magamit bilang ebidensya sa nangyari namang kaguluhan. Gid pa ng senador, ang konteksto ng usapan ay malinaw, direkta at walang anumang bahid ng ibang kahulugan. Ikinalungkot umano niya ang pagbaluktot at paglalagay ng mali siya ng ilang media sa kanyang pahayag para maghasik ng anya ay maling interpretasyon sa publiko.
2: Sinuspindi naman ng 6 na buwan si Senate Sergeant at Arms Retired Police Major General Mau Aplasca kaugnay na nangyaring putukan sa Senado noong Miyerkules. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, kinakailangan ng preventive suspension habang iniimbisigahan yung umano'y warning shots na pinaputok ni Aplasca laban sa mga ahente ng NBI. Nakakabahala aniya ang ginawang warning shot ni Aplasca at hindi katanggap-tanggap para sa isang law enforcement officer. Ayon kay Remulla, posibleng maharap sa kasong obstruction of justice, illegal discharge of firearms at gross neglect of duty ang mapapatunayang responsibilidad.

0: sa Senado para matanggap nila kagad, sapagkat ang usapang ito ay napakaseryosong usapan. Sa isang opisina ng na itinatag ng ating saligang batas, ang mga pangyayaring ito ay hindi katanggap-tanggap, lalo-lalo na sa na siya ay gumaganap bilang Sergeant at Arms at siya pa ang ipaputok unang putok ng barel. It's worrisome if we allow this to go unpunished and just ignore it. We cannot ignore something of this magnitude.
1: Samantala, iginitaman ni Senate President Alan Peter Cayetano na dapat din suspindihin ng ombudsman ang direktor ng National Bureau of Investigation dahil ito daw ang main suspect sa nangyaring pag-atake sa Senado. Ipinagtanggol din ni Cayetano ang pagpapaputok ng warning shot ni Aplasca.
2: Suspend also the NBI director because he is more a suspect than General Mao dito. We do not want to set a bad example in the independent investigation, and we do not want to put the Senate in harm's way. If we tell the OSAA, the Marines, the PNP who are all there, that pagka may armed men all around the Senate, we cannot defend ourselves. Sino po sa inyo, mga kababayan, pag may winorningan na kayo na huwag na kayong lumapit sa bahay namin? Lumapit sila, naka-full tactical gear at meron pong mahabang armas. Sino sa inyo hindi magve-verbal warning na umatras na kayo? At pag hindi po kayo umatras, sino sa inyo ang hindi magwa-warning shot?
1: Kaya mga kasama ang sunurang tinig ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla at Senate President Alan Peter Cayetano.
3: Diyan sa mga Ilocano na imbaga bigat, alas 7:25 na po ng umaga. Pinag-aaralan na rin ng Philippine National Police ang CCTV footages sa nangyaring putukan sa Senado itong nakalipas na Miyerkules. Dito kay PNP spokesperson na Police Brigadier General Randolph Tuanyo, kasama rin sa kinalap na ebidensya mga video na kuha ng media at body-worn cameras ng NBI. Nakagawa na rin ang PNP ng initial na 3-day reconstruction kung saan kasama sinusuri ang trajectories ng mga bala, yung basyo, yung bullet holes at iba pang forensic evidence mula sa crime scene. Layo nitong malaman kung saan ipinutok ang baril, kung ito ba ay warning shot o hindi, at kung saan nakapwesto ang mga nagpaputok ng baril. Umapila naman ang PNP sa publiko na antayin ang resulta ng kanilang investigasyon at iwasang magpakalat pa ng mga haka-haka sa nangyaring gulo doon sa Senado.
1: Nagkasama si Senator J.V. Ejercito, pinagpapaliwanag ang literato ng Senado kung bakit nakalabas si Senator Bato. Ang kasama natin sa balitang yan si Rajuman Resi Bordon ng RMN Iloilo.
4: Naninindigan si Senator J.V. Ejercito na dapat magpaliwanag ang Senado sa ilalim ni Senate President Alan Peter Cayetano kung bakit nakalabas sa kanilang kustodiya si Senator Bato de la Rosa. Sa panayam ng Argument Iloilo kay Ejercito, sinabi nito na umaasa siya na mapaliwanagan ang nasabing pangyayari dahil pananagutan ito ng Senado, lalo-lalo na na nasa protective custody si de la Rosa.
5: It's being investigated. Kaya natin, I think the Senate leadership has to explain, no? Kaya yun ang ano, dapat under, nag-ano sila na Senate custody, dapat ipaliwanag siguro ni Senator in the same manner that Senator Gatchagan said na kailangan ipaliwanag kung ano nangyari.
4: Aniya, may malaking epekto sa mababang trust rating ng Senado ang nangyayari sa loob ng institusyon. Dahil dito, nararapat na imbestigahan ito at umaasa siyang makaka-recover ang kanilang institusyon at mabawi ang magandang imahe nito. Dagdag pa ni Ejercito, hindi maganda na napapanahon pa ang pagbago ng liderato ng Senado sa impeachment ni Vice President Sara Duterte at sa isyo kay De La Rosa, kung kaya't nakaka-apekto ito sa pananaw at pagtiwala ng publiko sa mga senador.
5: Siyempre, ang Senate now, I think it will be yung popularity or trust rating will be one of the lowest. I hope that we can recover because of all of these things. Kaya siguro sa akin, personally, I think yung timing ng siguro nung leadership change, tapos may impeachment, tapos yung kay Sen Bato na naghalo-halo na, pero I think yung timing of the impeachment yung ano yung parang hindi magandang timing sa leadership change na, so hopefully it will be we are hoping for the best, pero it will definitely tarnish the image of the Senate, no, because of this, all of these things.
4: Si Ejercito ang pumunta kahapon sa ceremonial oath taking ni former Iloilo City Mayor at ngayon DILG under Secretary Jed Patrick Mabilog at nagbisita sa kanyang mga proyekto sa lungsod. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Rajuman Rezi Danioso Bordon, Tatak, RMN.

0: sa mga taga Samar at Leyte, maupeng agha iyo. Alas 7.28 na po ng umaga. Samantala, ilang Davaoenyo naman sang-ayon sa pag-alis ni Senador Bato de la Rosa sa Senado. Mula sa Remindavao, may detalye, Rajaman, Gretchen Igot.
1: RMN Live Report.
2: Sang-ayon ang ilang Davaoenyo sa naging pag-alis ni Senador Roland Bato de la Rosa sa Senado noong Huwebes, May 14, 2026 sa panayam ng DXDC Araman Davao kay Samson na tagapanakan Davao City. Sinabi nitong pabor siya sa ginawa ng senador upang maiwasan ang kaguluhan. Naniniwala rin siya sa layunin ng senador na kung dumating ang panahon, mayroon itong mga sekretong ilalabas. Sa parehong pananaw, ipinahayag din ni na alias Gre-Gre, 54 years old na tagamaa at Zaka Arias Dumandan, 77 years old na taga Takunan. Nasang-ayon din sila sa ginawa ni Bato upang makaiwas ito at hindi magmukhang hinahabol ng mga tao, pati na rin upang maiwasan ang gulo sa loob ng Senado. Matatandaan na noong May 14, 2026, kinumpirma ng Office of the Sergeant at Arms na wala na sa loob ng gusali ng Senado si Senator Bato de la Rosa matapos iulat ni Senator Jinggoy Estrada kay Senate President Alan Peter Cayetano ang naturang incident. Kasama mo sa DXDC, Araman Davao, Rajuman, Gretchel Igot, Tatak, Araman.
1: RMN Network News.
3: Mga kasama, tiniyak naman ni Senate President Alan Peter Cayetano na hindi ang majority ang magiging dahilan ng anumang delay sa impeachment process. Sa gitna pa rin niya ng naratibong kaya nagpalit ng liderato ang Senado ay upang harangin ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Katunayan, ayon kay Cayetano, naipadala na sa lahat ng opisina ng mga senador ang kopya ng Articles of Impeachment.
4: Nag-meeting na po kami ng majority, mag-meeting po kami ulit. At so far, we're all in agreement na the rules that were good for the past impeachments are good for Monday. So hindi nyo ma-expect ang delay on our part. So outside the Senate, kung sino man ang nagpapakana ng narrative na kaya nagpalit ng leadership para i-delay yung impeachment, it is absolutely not true. So ngayon po, na sinabing agad-agad, sinabi pong forthwith, sinabing no delays. Nasa lounge po ako at kinuha ko opinion, pati ng mga kasama sa minority. Sa Lunes po, hindi po yung majority ang magiging dahilan ng kahit anumang delay.
3: Aminado naman si Cayetano na karaniwang inaabot ang 3 hanggang 4 na buwan ang pagdinig sa kada Articles of Impeachment, pero sisikapin daw nilang ibuhos ang 90% o 90% ng oras ng Senado para matapos ito. Gayunpaman, nag-aalala ang senador na lalong tumagal ang mga pagdinig dahil sa aning ay pananabutahe umano sa proseso ng impeachment.
4: So I'm really concerned about how we can have the eyes on the ball. Yes, we will have to multitask. That is our duty and we will do that. But how much time do you spend every day on each task is very important. And it's getting harder because of certain people who want to sabotage the impeachment process because of their narrative or because of 2028. Let's forget the future next year, 2028. Dito mumunta day by day. So kung gusto niyo ako tanggalin Monday, sige, trabaho muna tayo till Sunday. Gusto niyo akong tanggalin ng Tuesday, trabaho muna tayo till Monday.
3: Bago rito, pinalagan ni Cayetano ang ani ay tila paninisi sa pagpapalit ng Senate leadership sa nangyaring gulo sa Senado noong Miyerkules.
5: Yung po sa minority, mas importante sa inyo ang 2028. Mas importante sa inyo ang Senate Presidency kaso sa buhay na mga kasamahan nyo. O sige, tanggapin ko na yun. Tanggapin ko na kung meron utak pulbura, meron din utak politiko. But you're willing to see the Senate that way and you're willing to join the narrative, to flip the narrative to say that since I got there, magulo ang Senate. Why? Kailan naging crime ang magpalit ng Senate President?
3: Samantala, kinumpirma pa ng senador na ilang kasamahan daw niya sa majority bloc ang tinawagan at tinakot sa panibagong leadership change sa Lunes kung saan nakatakda na mamag-convene ang Senado bilang impeachment court.
5: Tinawagan pa ho ako ng DepDev, yung dating NEDA na secretary, kasi biglang kinancel ang LEDAC sa Tuesday at sabi ko, willing ba akong ituloy? Ito, willing po, dahil napaka-importante to. At sabi niya may i-discuss na new taxes na importante. So, are you willing to listen? O yung pala, sinasabi ng mga kasamahan namin, kinakausap at tinatawagan at yung iba'y tinatakot dahil kailangan daw magpalit ng Senate President sa Monday. Politika na po yun, isang tabi natin yun.
3: Na mga kasama, si Senate President Alan Peter Cayetano.
0: Yan sa mga Pangasinense, Masantos siya kabuwasan, alas 7.34 na po ng umaga. Samantala, nanawagan naman ang Student Council ng Assumption College San Lorenzo na alisin ang portrait ni Senadora Lauren Ligarda sa Wall of Empowered Women ng Universidad. Sa isang pahayag, sinabi ng Student Council na hindi naman o tumutugma sa mga pinapalaga ng institusyon ang makamakailang political action ni Ligarda. Kasunod ito ng pagboto ni Ligarda na pabor kay Senador Alan Peter Cayetano bilang bagong Senate President sa gitna ng kontrobersya sa impeachment proceedings laban kay VP Sara Duterte. Gitnang konseho, nakakabahalan timing ng pagbabago ng liderato sa Senado na maaari mo nang makaapekto sa pag-usad ng paglilitis. Dahil dito, hinikayat nila ang komunidad ng Assumption na suportahan ang petisyon at tanawagan din kay Senadora Ligarda na linaawin ang kanyang mga naging aksyon. Binigyan din pa ng konseho na ang inilalagay lamang sa Wall of Empowered Women ang mga individual na patuloy pong nagpapakita ng integridad, pananagutan at pagsasabuhay ng mga prinsipyo ng mga paaralan.
3: Mga kasama, sensitibo ang ating susunod na balita dahil dyan po sa Poso Rubio, Pangasinan, 3 taong gulang na bata patay matapos hatawin ng kawayan ng sariling lolo. Ang kasama natin sa balita ngayon si Idol John Victorio ng IFM Dagupan.
2: Nasawi ang 3 taong gulang na batang lalaki matapos sumalong hatawin ng kawayan ng sariling lolo sa isang insidente na naganap noong Mayo 14 sa bayan ng Poso Rubio, Pangasinan. Sa pahayag ng Pangasinan Police Provincial Office, sinabi nitong patuloy ang investigasyon sa kaso habang hinihanda ang kaukulang reklamo laban sa suspect. Ayon sa pulisya, ang natamong pananakit sa bata ang sinasabing naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Hindi na muna isinapubliko ng mga otoridad ang iba pang detalye kaugnay ng insidente habang nagpapatuloy ang masusing investigasyon. Nagpaabot naman ang pakikirami ang kapulisan sa pamilya ng biktima at tiniyak na pananagutin sa ilalim ng batas ang suspect. Kasabay nito, muling nananawagan ang pulisya sa publiko na maging mapagmatyag at agad magsumbong sa mga otoridad hinggil sa anumang uri ng pang-abuso o karahasan laban sa mga bata. Mula rito sa IFM Digupan, Idol Jam Victorio, Tatak Arimen.
0: Samantala naman mga kasama, halos 3,000 piso na halaga ng illegal na droga na kumpiska sa 2 tulak ka droga doon po naman sa Quezon Province. Mula sa FM Lucena, si Idol Edgardo Maceda.
1: RMN Live Report.
6: Inaresto ng Quezon Police Provincial Office sa pamamagitan ng Lucena Component City Police Station at Lucban Municipal Police Station personnel ang 2 hinihinalang illegal drug suspects sa magkahiwalay na buy bus operations. Nitong nakaraang May 14, 2026, nakumpiska ang nasa 14.10 gramo ng pinaghihinalang shabu na may standard drug price na 95,880 pesos at ang street value nito ay nagkakalaga ng 287,640 pesos. Unang naitalang na arresto ay si alias Sabog sa operasyon na naganap sa Purok Damayan, Barangay Babangiam, Lucena City. Anim na sachet ng hinihinalang shabu na may timbang na 12.8 gramo ng street value ay 261,120 ang nasamsam. Habang si alias Loy naman ay nahuli sa Barangay Tinamnan, Lucban, Quezon at nakumpiskan ito ng nasa 1.3 gramo ng shabu. Naharap ang mga suspect sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kasama mo sa Aram and Calabarzon and 106.3 IFM Lucena Idol, Edgardo Maceda, Tatak Aramen.
3: O ito, good news sa mga government employees dahil nagsimula na po kahapon yung pamimigay ng mid-year bonus para sa halos 2 milyon na kawani ng gobyerno sa buong bansa. Ayon sa Department of Budget and Management, katumbas po yan ng 1 buwang sweldo na mga empleyado mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Aabot sa 73.45 billion pesos yung kabuwang mid-year bonus na inilaan ng DBM kung saan nasa 1.9 million na civilian, militar military at uniform personnel sa buong bansa ang makikinabang or makakatanggap po ng bonus. Sa ilalim ng DBM Budget Circular No. 2017-2, ang nasabing bonus ay ipinagkakaloob sa mga kawaning nakapaglingkod ng hindi bababa sa kabuang 4 na buwan na nanatili sa serbisyo ng pamahalaan hanggang sa kasalukuyan at nakakuha ng hindi bababa sa satisfactory na performance rating sa nakalipas sa evaluation period.
0: Mga kasama, balita naman sa Bayong Dagat. Umabot na sa 65 patay sa Ebola outbreak sa Ituri Province sa Democratic Republic of Congo. Sa uling pagtaya ng Africa Centers for Disease Control and Prevention, nasa 246 na kaso ng Ebola na itala naman patuloy na sa bayan ng Mungwalo at Rwampara. Unang kinumpirma ng Congo Health Ministry ang isang 59-anyos na lalaki na nasawi matapos magpositibo sa nasabing sakit. Ito na ang 17th outbreak ng nakamamatay na sakit sa bansa. Ang Ebola virus ay nagumula naman sa mga panikok, kaya naman ay sa mga bats. Karaniwang sintomas nito ang lagnat, yung pananakit ng katawan, sakit ng ulo, pagkahapo kasama ang pagsusuka at pagdurugo. Ayon naman sa World Health Organization o WHO, wala pang gamot para naman labanan ang Ebola virus. Mga kasama, bigo pong makapasok sa medal round ang mga pambato ng Pilipinas sa ikalawang araw ng 2026 Karate One Youth League matapos mapatigil sa knockout stage ang kampanya ng ilang Pinoy sa Mall of Asia Arena doon po naman sa lungsod ng Pasay. Abay pinangunahan ni Eduardo Berco III ang opensa ng Team Philippines matapos umabot sa mas mataas na bracket ng kompetisyon, ngunit kinapos ito sa crucial matches dila naman sa nakaabanti naman sa podium finish. Matinding defense at mabilis na counterattacks mula naman sa mga banyagang karibalan sumalubong sa matlit ng Pinoy dahilan upang maputo ng kanilang winning run sa nasabing torneo. Sa kabila ng kabiguan na makapag-uwi ng medalya sa day 2 na natiling buhay pa rin ang chance ng ibang miyembro ng national squad na makabawi sa mga susunod na laban habang nagpapatuloy ang international meet hanggang Mayo 17.
3: Kasama mamayang gabi na po ang much-awaited homecoming concert ni America's Got Talent Season 20 winner na si Jessica Sanchez. Diyan po yan sa Araneta Coliseum. Masasaksihan sa konsyerto ang powerhouse performance ng singer kasama po ang kanyang mga special guest na si Gary V, Regine Velasquez, andyan din si Martin Rivera, si Morissette Amon, James Reed, Darren Espanto at si Vice Ganda. Ayon kay Jessica, excited na siya mag-perform sa harap ng kanyang fans dahil iba ito sa pagiging contestant sa isang singing competition. Una nang inihiyag ng singer sa kanyang press con itong Lunes na maraming dapat abangan sa kanyang concert tulad ng pag-awit ng kanyang old songs na magbibigay ng nostalgia sa fans. Duet nila ni Morissette sa collab song na Stronger Than Before at iba pang sorpresa. Ang concert mga kasama ay hatid po ng Wilbros Live at kapartner ang DZXL News RMN Manila.
0: Partner, sino kaya ang maswerteng
3: Hindi ako maswerte sa raffle. Si Jen Corpus.
0: Hindi.
3: So, sino manonood?
0: Si Dayan daw.
3: Si Dayan.
0: Kaya pala, nakaporma na ngayon. Ha?
3: Oba,
0: imagine na dyan si Gary V. Ha? Regine yes. Velasquez, Martin Rivera.
3: Si Vice Ganda. At saka doon pa lang sa pag-awit ni Jessica Sanchez. So, winner na yan.
0: At saka, America's Got Talent.
3: Yes. Kabang-abang yan.
0: Kapartner dito ang DZXL News, RMN Manila, mga kasama naturang malaking konserto. Network News. Mga kasama, sumainyo po ang unang mga balita. Ito pa rin si Radyo Manel Maracol.
7: Live via satellite. RMN News Nationwide. RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
8: Uluhan sa itong mga balita karong buntag. Cebu City Transportation Office kung CCTO, istrikto nang mupatuman sa mga lagda sa trapiko sa syudad. Samtang driver sa usa ka Nissan utility vehicle nga nakabangga sa usa ka motorsiklo dito sa Danao nitong Miyerkules, nagpositibo sa drug test, subay ni inigipasakaan na ang maong driver og kaso sa kapulisan. Samtang sa balitang sports, Melvin Jerusalem o si Yakulwa Kose. Yano nga nakakuha sa timbang. Samtang San Miguel Beer, gipalagpot sa rain or shine sa ilang duwa sa quarterfinals. Maugato itong headlines.
7: RMA News, Diretso, Balitang Metro Cebu. Headlines.
9: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
10: Lisod na jud akong mata kung gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
11: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
12: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with lutein.
10: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
13: Salamat sa lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
14: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Itana sa Mercury ug mga suking butika.
15: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 capsule. Verified ito with alpha, beta at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis. MX3 capsule, dito ako believe.
16: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Be MX Extraordinary with MX3. Bye!

0: Swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Mga ka-BP, handa na ba kayo sa pinakabonggang gabi ng taon? Dumarating na ang Bingo Plus Night 2026! Puno-puno ng bituin at world-class entertainment kasama sina Kim Chiu, Vice Ganda, ang iconic na parokya ni Edgar, Eli Buendia, at Bamboo! At marami pang iba! Step into the next plus this May 19 live! Red carpet at 6 p.m. Show starts at 8 p.m. At kung nasa bahay ka, pwede mong mapanood via live stream sa BingoPlus.com at Bingo Plus App. Huwag palampasin ang pinakaing grande, Bingo Plus Night 2026!
4: Ang toxins makadaot sa cover o putos sa mga blood cells na mahinungdan sa pag-sticky o paglapot sa dugo. Ang paglapot sa dugo tungod sa mga toxins mo resulta kini sa poor blood circulation. Ang poor blood circulation mo hinungdan sa daghang mga balatian. Busa, wag tanga mga toxins sa imong lawas. Wag tanga ang imong mga balatian. Bato ni ang maayong panglawas. Ino matag adlaw sa pinakakusog herbal capsule. G Detox plus herbal capsule ang pinakakusog.
5: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
6: This newscast is brought to you by Birch 345 Twin Pack. Tang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 750 lang SRP per baso. Bili na.
7: Ani na ta mga kasama sa detalye sa itong mga balita ng mga orasa. Cebu City Transportation Office kun CCTO, istrikto nang mupatuman sa mga lagda sa trapiko sa syudad. Kasama mo sa balita Radyoman Eli Bolonos.
8: TYHP, Tatak, RMN, Report.
9: Istrikto nang ipatuman sa Cebu City Transportation Office kun CCTO ang mga lagda sa trapiko sa syudad. Kinisubay usab sa kabanduan ni Mayor Nestor Archival ngadto sa resgutang buhatan. Matun sa labaw sa CCTO nga si Raquel Arce nga gusto lang sa mayor nga mahapsa ang dagan sa trapiko sa syudad ilabi na panahon sa peak hours. Nunot nini, ipamenuan ang daan ni Arce ang mga motorista nga mosunod lang sa traffic rules and regulations at dilim katubang o problema.
10: Katungwap ang mga sakpi na pamuy higayon, usbunin nyo ang inyuhan ng mga dili mayong buhat. Kaniingon naman si Mayor nga hugtan jury intensify strictuhon yun ang ato ang enforcement.
9: Si Raquel Arce, una nang ipamangnoan ni Arce ang mga traffic enforcer nga magtarong sa trabaho, aron kini magpabilin sa CCTO. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kini ang inyong radyo man, Eli Bolonos, DYHP, Tatak, RMN.
8: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu. The official number one. Radyo mo nationwide.
2: This time check is brought to you by Salon Pass. Buy Salon Pass and Bye Bye Fever products at 5% off only at Rose Pharmacy till March 31. Visit Rose Pharmacy for more details now and buy Salon Pass and Bye Bye Fever.
11: Sa gunso ng OT, ay buhi.
12: Kaya pa nako.
11: Nagsigi og biyahe, padayon lang.
13: Kaya pa nako.
11: Patong-patong ang projects, sige lang. Kaya pa nako. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa Tabang's Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pildi.
14: Ang ginainom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP ra. Mapalit sa inyong suking at tindahan.
15: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pagharap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Centrum Advance, alagang di magkukulang.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Bursary 45 twin pack. 775 ra ang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Basis medical nga pagtuon nga natala sa British Medical Journal, ang ubos ng vitamin D3 levels sa atong dugo nagpasabot nga taas ang risk sa pagkamatay sa bisan unsa sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang maong pagtuon gihimo sa Europa o Estados Unidos. Busa sa tanang naminaw, pag-inom ng tag-adlaw sa Life Extension Vitamin D3, aron malikayan ang taas ng insidente sa pagkamatay sa mga sakit-sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang Life Extension girekomenda sa mga medical doctors o kinigihimo sa Life Extension Clinic Foundation USA. Ang Life Extension Vitamin D3 mahimong imnon sa mga bata, mga buntis, mga babae nga nagpa-breastfeed o mahimo sab nga idungan sa dunay maintenance medication. Alang sa inyong mga pangutana, tawag or text sa 0949-667-8733.
2: Atong oras mga kasama, alas 7:51 na. Samtang sa dugang tudling sa atong mga balita, driver sa usa ka Nissan utility vehicle nga nakabangga sa usa ka motorsiklo dito sa Danao nitong Miyerkules giingong nagpositibo sa drug test. Subay niini gipasakaan na og kaso sa kapulisan ang maong driver. Kasama mo sa balita, Radyoman Arnold Bustamante.
3: CYHP Tatak RMN Report.
4: Driver sa usa ka Nissan utility vehicle nga nakabangga sa usa ka motorsiklo sa Barangay Sabang sa Lakbayan sa Danao nitong nga Mayo 13 ang nga nagpositibo sa paggamit sa legal nga druga sa tulsa Ipaygayon nga drug test diri sa kapulisan. Tungod dinhi ang Cebu Police Provincial Office lipasaka na og kriminal nga kaso sa mga driver sa sa kalapasan sa Republic Act 10586 kuno nga Anti-Drunk and Drug Driving Act of 2013. Kanon naman nga nitong nga Mayo 13, 2016 ang nabanggaan ang usa ka motorsiklo sa dihang may overtake ni Sayaga gisundan ka sakinan nga may resulta sa pagkalagpot sa driver o sa angkas nini tungod sa kakusog sa impact nakaangkor o seryoso nga angol sa lawas ang mga biktima nga daling gidala sa tambalanan sa Lakbayan sa Danao. Atol sa pagresponde sa mga pulis silang naabtan ang driver sa Nissan utility vehicle o base sa pamahayag sa mga saksi nga sanan ang maunga driver na mahinungdan nga kinigi kustodiya sa Danao City Police Station o gipaubos sa drug o alcohol test pinagi sa breath analyzer examination. May gawa sa resulta nga nagnegatibo sa alcohol ang suspitsado. Apan nagpositibo siya sa methamphetamine hydrochloride kun Shabu, si Police Colonel Abubakar Mangilin Jr., ang hepe sa kapulisan sa probinsya sa Sugbo na kanayon, na seryoso ang kapulisan na tuga mga driver na tigamitan sa regal nga drugas tungod kay mamahimo sila nga makadisgrasya sa mga motorista. Ipasalamatan niya ang mga investigador sa Danao PNP nga dali nga nakarespondi o napaubos dayon sa drug ug alcohol test ang maunga driver. Isuportahan usab sa Police Regional Office 7 ang hugot nga pag-implementar sa RA 10586 aron pagsiguro sa seguridad sa mga motorista o sa riding public na mubiyahi sa Tibok Central, Visayas. Kasama mo sa Cebu Police Provincial Office ang inyong Radyoman, Arlo Bustamante, DYHP, Tatak RMN.
3: Radyo mo nationwide. Number one sa balita. Number one sa komentaryo. Number one sa drama. At number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu. The official number one. Radyo mo nationwide.
5: This newscast is brought to you by Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic. This newscast is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo.
6: Airport na kami. Saan ka na? 10 a.m. na.
7: Ha? Di ba mamaya ang gabi pa flight natin?
6: Ay, malabo.
7: Tingin ko sa ticket, PM pa flight natin eh.
6: Para malinaw.
8: Have your eyes checked for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
9: EO, love your eyes.
10: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
11: Mrs. Ang sarap sa feeling kung may sulid kang masaligan sa panimay, di ba? Kanang dili ka bitinon. Pag-abot sa heavy duty nga hugason, sulid nga masaligan ang number one smart dishwashing paste with double tanggaling formula. Sulid magtangtang sa heavy duty nga sebo. Sulid pod nga mutangtang sa bakterya. Kaya bawat pahid, linis solid. Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation.
12: ISO certified, world-class quality.
3: Sports ngayon. Sports ngayon.
2: Samtang mga kasama, arita sa balitang pampaugnat sa kusog, sa balitang sports, Melvin Jerusalem o Siak Holwa Kose, ingong yano nga nakakuha sa timbang. Samtang sa laing bahin San Miguel Beer, gipalagpot sa rain or shine sa ilang duwa sa quarterfinals. At makauban na sa PICAS linya atong sports analyst o international boxing judge, si Kasamang Edward Ligas. Kasamang Edward, good morning.
13: Mayong buntag, Kasamang Remart, o mayong buntag sa atong mga suking tigtaminaw, kining atong balita sa sports, gihatol kanyo sa DTX 500. Yano ra nga nakakuha sa ilang timbang si Yasokol Hat Akusi o si Melvin Jerusalem no, sa ilang away unyang kadlaon. Si Jerusalem na may timbang kini ang og 104.4 pounds samtang si Akusi may timbang kini 104.7 pounds. Nagpasabot nga ang duha physically og mentally fit alang sa imong ilang away. Si Jerusalem modipinsa kini sa ikopat nga higayon sa iyang WBC minimum weight world title no, na mismo ang presidente nga Sulaiman no, Mauricio Sulaiman Jr. no, ang mitambong mismo sa maong timbangay og sa away karong nga gikatakda unya nga kadlawon ang Jerusalem og Kusi rematch kini ni adtong Oktobre 29 sa miaging tuig sa Trila in Manila diin na midaog si Jerusalem pinaagi sa usa ka unanimous decision. Matod pa ni Jerusalem human sa timbangay nga wala siya matagbaw sa ilang panag-abot nila ni Kusi ug karon iyang ipakita nga mas maayo ug daghan siyang kumo nga buhian kontra ni Kusi. Apan ang challenger nga si Kusi bisag napildi siya sa unan lang panag-abot ni Jerusalem, masaligon kini tungod kay ilan na naistudyuhan no, ang estilo ni Jerusalem o kumpiyansa nga iyang mailog ang bakus ni Jerusalem. Ang away at tukni paghimuon dito sa Johannesburg, dito sa South Africa. Sa arita sa PBA, sa unang quarterfinals no, sa nagpadayon nga PBA Commissioner's Cup, gipalagpot sa rain or shine ang San Miguel Versa School nga 114-103 no, wala gyud kapugi sa SMB bisan pa man naglabaw sila sa pagsugod sa fourth quarter 90-86 apan nakahimoga 13-3 run ang rain or shine mo nga naapsan gyud ang San Miguel Berto dikit paghihapon no, sa pipila ka minuto 99-97 labaw lagduha ang rain or shine apan nakahimo kiniga 13-0 run diin mao na gyud no nga wa na gyud makabawi pa ang SMB og naparot sila kini mo ya unang higayon since 2016 no nga napildi ang San Miguel Berto rain or shine. Ang rain or shine adunay twice to beat advantage og karon nga ilang napildi ang San Miguel Ber mi abante sila alang sa semi final round sa nagpadayon nga PBA Commissioners Cup. Kini atong balita sa sports gihatol kanyo sa DTX 500. Pwede ba ang edad-edaran mahimong mabatanon mag DTX 500? Ang DTX 500 adunay superior antioxidant nga mao'y nagprotekta sa mga selula, apil na ang mga nadaot ng mga skin cells o gipagrabi kini sa polusyon, UV rays, pag-inom sa mga alak ang makahubog o pagpanigarilyo. Ang excessive accumulation sa free radicals mo resulta kini sa oxidative stress. Kini makitaan sa mga wrinkles o folds sa panit. Mutumaw ang mga dark spots o guban pang mga sinyalis samtang magkaedad. Ang DTX 500 kampiyon sa proteksyon nga dunay 1.3 million ORAC units sa antioxidants. Epektibo kining pangontra sa free radicals ug oxidation. Sa DTX 500, atong panit mabatanon, internal organ, limpyuhon ug ayuhon. Ang DTX 500 nindot usab sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular disease, high blood pressure, sakit sa mata, sama sa glaucoma ug cataract, kidney disease, gallstone sa formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis o GERD. Unsa pay imong gipaabot mag DTX 500 matag adlaw, aprobado sa mga eksperto og sikreto sa mga guwapo. Gikan diri sa Dakbayan sa Butuan, kasama mo sa paugnat sa kusog, Radyo Man Edward de la Serna Ligas, DYHP, Tatak RMN.
3: Radyo mo nationwide. DYHB RMN Cebu. The official number one. Radyo mo nationwide.
2: Dagan salamat ka sa mga Edward Ligas sa imuhang sports update. Ang balitang sports mga kasama mo ay naglangkob sa itong mga balita ning mga orasa. Kaya at tangin ninyo karong taon-taon kay mubalik na si Attorney Buen Alguno alang sa dugang mga isyu o komentaryo. Kauban ako sa Pikas Lawa kasama ng Casos Minya o kasama ng Gerald Albios. Ako sabi ninyong Radyo Man, Remart Auristila Pugoy, dagan salamat sa inyong pagpaminaw o maayong buntag.
14: Si Donnie Pangilinan ni, every day is a new adventure. Maubitaw mag-armor up ko gamit ang Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
15: Food's here, guys.
14: And feel the vibe.
16: Best concert ever!
14: All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni, hinumdumi mag-armor up for adventure, uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Armor up for adventure with Biogenic.
18: Long have we waited. Panduway First Five. Zach Tabudlo. OG. December Avenue. Parokya ni Edgar. And Kamikaze. On May 29 at the SM Seaside City Cebu Concert Grounds. Panduway First Five. Brought to you by Panduway, the world's number one rum. Get free tickets when you purchase select Panduway products in participating outlets. Visit the Panduway First Five official Facebook page for more details. Promo runs from February 27 to May 29, 2026. Per DOH FDA CFR permit number 0243 series of 2026. Drink responsibly for 18 years old and above.
19: Tibayan ng loob, ngayong tag-init. Tibay, tanduay. Drink responsibly.
20: Pagkasama, pait na kayo panahon karon. Apan doon ay may balita gikan sa pait, kana ang Seed Liniment Oil. Ang kapait sa panyawan nga naa sa Seed Liniment Oil, may muhatag o kahupayan sa atong mga giantos, nga mga baratian sama sa pamaol, panuhot, arthritis, piang, mga katul-katul sa panit, biri-biri, mga hubag-hubag, bunit, pinaakan sa mga gagmayng mananap o mga insekto, bisan alamok, dili makaduol, o dili magkapaak ang sakit nga dingge malikayan usab mga kahigalaan. Busa, gamit na makasama sa Seed Liniment Oil ang imong katambayayong sakipaitan. Seed Liniment Oil, ginama sa Seed Pharma, o giapod-apod sa Seed Marketing, basta Seed Marketing, tata, magaling.
21: This newscast is brought to you by GSM Blue. Sa una pa lang, masarap na to. Choose GSM Blue.
22: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance.
23: Same nutrition, half the price.
22: Versus leading senior milk brand, sabi ng nutritionist ko.
24: May triple advanced power, tulong pampalakas ng muscle at bone. Immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle, mag-Birch Tree Advanced na.
23: Same nutrition, half the price.
22: Versus leading senior milk brand. Birch Tree Advanced, same nutrition, half the price. Versus leading senior milk brand. Get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle.